Bueno,

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ya Isaiah, ori iketa dinla dota, sokale, si joko ninu ekuru, iwo wonde omo binrin Babiloni, joko ni ile, iteko si, iwo omo binrin ara Kaldia, nitori aki okpe oni elege on alafema, bi olo, si lo iye fun, shi bojure, ka asho ese, ka asho itan, la odo wani koja, au shi hoho re, au si ri ti jure pelu, emi okbe san, eni yanki yo si, lati dami duro, ulura pada awa, uluwa wamo ogun ni uruko re. Eni mima Israeli, joko, takeje, losi no kunkun, iwo mo binara Kaldia, nituri aki yo peo, ni yalo de awan ijoba mo, emi ti binu si eni yami, emi ti so ile eni emi di ayma, mo si ti fi wan li olowo, iwo koka anu wan, iwo fi ajaga wu wole awan lagwa lori, iwo si wipe, emi o maje yalo de titi lai, pe ni iwo ko fi nkan woyi si ayare, pe ni iwo ko ranti ibenyin re, nitori na, bo yi, iwo alafe, ti o joko li aina ani, ti o wuli okan re pe, emi ni, ko si si elomiran le yimi, emi ki yo joko bi opo, be ni emi ki yo man o fo oma, shugan, unkan meji wanyi, ni yo debao li o jiji, li o jokan, o fo oma, ati opo, mwo bao pere pere, nitori opolopo ishi ajere, ati nitori opolopo ishi afoshere, nitori ti iwo ti beke le iwa buburu re, iwo ti wipe ko si eni kanti ori mi, ogbon re ati imo re, o ti mwo shina, iwo si ti wini okan re pe, emi ni, ko si elomiran le yimi, nitori na ni ibi yo se bao, iwo ki yo mo ibere re, ibi yo si shubulu o, ti iwo ki yo le mu kuro, idaporo yo deba o lojiji, iwo ki yo si mo. Duro ni isisin yi, ti iwo ti ise afose re, ati opolopo ise aje re, eyi ti o ti fi nse ise ise lati igba iwe re wa, bi o ba se pe o le je ere fun o, bi o ba se pe iwo le bori, are mu o nipa opolopo igbimo re, je ki awon awoye orun, awon awoye irawo, awon afi osupa so aso tele, dide duro ni isisin yi, ki won si gba o lowo nkan wonyi ti yo ba o, kiyesi, won o dabi akeku koriko, ina yo jo won, won ki yo gba ara won lowo agbara owo ina, eyin ina kan ki yo si lati ya, tabi ina lati joko ni waju re, bayi ni awon ti iwo ti ba sise yo je fun o, awon onisowo re, lati ewe re wa, won o kiri lo, olukuluku si ekun re, ko si enikan ti yo gba o.
2: Je ki a gbadura.
3: Baba wa lanu ati olore ofe, a dupe lowo re fun Jesu Kristi omo re ti o fi fun wa lati ku fun ese wa ati lati ku ese wa lo. A dupe fun anfani lati gbo oro re ati lati gbo eko ti hirere ti o ma yi aye pada, ti o si ma fo kan funfun ju snow lo. Adupo wipe o npese ibi iye ayeraye fun wa, a si n bebe wipe ohunkohun ti o ma n je ki eniyan ko eko ihinrere le jina si wa ni oruko Jesu. Bi a se wa loni, a n bebe wipe oro re ti a o gbin gẹ́gẹ́ bí irúgbìn sínú ọkàn wa, yóò dàgbà, yóò so èso ní orúkọ Jésù. Pèsè wa sílẹ̀ fún ìjọba rẹ. Jẹ́ kí gbogbo àǹfààní tí ó wà nínú ìrere tí ó sì rọ̀ mọ́ ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. Gbogbo ìrìnkiri ọkàn bá wa bá wọn wé. Ki o je ki a le gbeke le oro re. Ki a si duro shinshin lodo re. Ni igbeyin, ki ijoba orun ki o le je ti wa. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Mo n ka ifihan ori karun ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án won sin korin tuntun kan we pe iwo le o ye lati gba ewe na ati lati se didi re nitori ti atepa o iwo si ti fi eje re se irapada eniyan si olorun lati inu eya gbogbo ati ede gbogbo ati inu eniyan gbogbo ati orile ede gbogbo wa ifihan ori keje ese ikesan si ipari lehin na mori sikiyesi opolopo eniyan ti enikeni ko leka lati inu orile ede gbogbo ati eya ati eniyan ati lati inu ede gbogbo wa won duro ni waju ite ati ni waju odo agutan na awo won le aso funfun imo ope si nbe le owo won won si nkigbe le ohun rara wi pe igbala ni ti olorun wa ti o joko lori ite ati ti odo agutan gbogbo awon angeli si duro ite na ka ati yi awon agba ati awon eda alaye merin na ka won wole won si doju bole ni waju ite na won si sin olorun wi pe ami ebukun ati ogo ati ogbon ati ope ati agbara ati ipa fun olorun wa lai ati lai lai ami okan ninu awon agba na si dahun obi mi pe tale awon woyi ti awo le aso funfun ni nibo ni won si ti wa mo si wi fun pe oluwa mi iwo le o le mo o si wi fun mi pe awon woyi le o jade lati inu iponju nla won si fo aso won won si so won di funfun ninu eje odo agutan na nitori na ni won se nbe ni waju ite olorun ti won sin sin le osan ati le oru ni waju tempili re eni ti o joko lori ite na si yo si sijibo won ebi ki o pa won mo be ni o ngbe ki o gbe won mo be le orun ki yi o pa won tabi oruko oru nitori odo agutan ti nbe le arin ite na ni yo ma se oluso agutan won ti yo si ma se amona won si ibi orisun omi iye olorun yo si nu omi je gbogbo nu kuro le oju won ni ori karun ese ikesan ati ori keje ese ikesan ni ati ri ipese ti o ni imuse lori awon orile ede gbogbo awon eya gbogbo ati ede gbogbo on to je ki nka itoka si ninu awon oro won yi ni we pe ede gbogbo ti a ko si awon ese won yi ni opolopo igba gbogbo anfani ti o wa ninu ihirere bi igbala kuro ninu ese bi atunse ti a gbo iwasu ni ori re lana bi isodi mimo abi sise okan ni funfun tabi agbara emi mimo ti o je anfani gbogbo awon ti a sodi mimo nipa ewe numo eje ti o wa ninu Jesu Christi ati awon eko nipa iwosan nipa agbara olorun ati ipadabo Jesu gbogbo anfani wonyi ti man fi ara han fun awon ti o gbo ede gesi o wa dabi eni wipe awon oniwasu tabi ajere okan tabi awon ti won ti ba ihirere pade lona kan tabi ni ona miran ohun ti o ye won ti won si mo gbangba ni wipe bi o ba mo ede gesi oni anfani lati je ere lori awon eko ihirere won yi sugbon bi o ba je pe ede yoruba ni o mo ti o gbo ede gesi dara dara o dabi eni wi pe bi o ti efe ni igbala ko se eni ti o le se alaye re fun o ni kikun ni ede ti o gbo sugbon nigba ti a wo oro olorun ari wi pe awon ti won o wa ni iwaju ite ijoba olorun ti won o si ma yo ninu olanla ogo ti odo agutan ti apa ti o si wa laye won wa lati ede gbogbo ati orile ede gbogbo eyi je ki o je ki a ronu wi pe o dara lati je ki iru idanileko bayi ki o wa neyi ti a o le ye oro olorun wo o si wa je igbese fun awa ti a ti mo ihirere sugbon ti o dabi eni wi pe yala ni waasu wa tabi ni ori kiko tabi ni ijeri tabi ni ijere okan lati oju ile de oju ile o je igbese fun wa lati le mo anfani ti o wa fun ede gbogbo ke si je ke anfani ki o di mimo fun awon elegbe wa awon omo ati awon baba ati iya wa ti o je pe ede yoruba nikan ni won gbo ni Rome ori kini ni apostoli Paulu lo ti nje ki o di mimo fun wa pe bi o se ti ohun ni on ka ara ohun si ajigbese lati je ki oro ihirere igbala to je wipe ko se mani ni fun gbogbo eniyan lati je ki o di mimo fun awon ti o gbo ede ati awon alaigbede ori kini Rome ese kerinla mo di ajigbese awon heleni ati awon alaigbede awon ologbon ati awon alaigbon to be bi o ti wa ni ipa mi mo mura tan lati waasu ihirere fun eyin ara Rome pelu nitori emi ko ti ju ihirere Kristi nitori agbara Olorun ni si igbala fun olukuluku eyin ti o gbagbo fun ju saaju ati fun heleni pelu awon oro meta ti mo fe ki o di mo ni wi pe ikini mo di ajigbese mo fe ki gbogbo wa ki o so be e so be lekan si ikeji lati waasu ihirere e so be ìkẹta ní ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún nítorí èmi kò ti ju ihinrere bí a bá pa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀ ó sọ wípé mo di ajigbèsè láti wàásù ihinrere nítorí èmi kò ti ju ihinrere ó jẹ́ igbèsè fún gbogbo wa láti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún àwọn tí wọ́n gbọ́ èdè yorùbá tí wọn kò sì mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ láti wàásù ihinrere fún wọn nítorí wípé ibikíbi tí onígbàgbọ́ bá wà ẹni tí a ti tún bí kì í ti ju ihinrere Jésù Kristi nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo ohun tí ó ń gbọ́ ní ìparí ọ̀sẹ̀ yìí ó jẹ́ igbèsè sí wa lọ́rùn láti sọ fún olúkúlùkù ènìyàn tí a máa bá pàdé yálà níbi òwò wa níbi iṣẹ́ wa níbi ọjà wa nínú ilé wa tàbí níbikíbi láti jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún ọ wípé ohun kan wà tí ó tayọ ẹ̀sìn ohun kan wà tí a ń pè ní ihinrere Kristi
4: ti o ma npese okan ti o setan ti o si mura sile ti o ma npese won lati le wa pelu olorun titi lai okan ninu awon ipele igbagbo ipele ihirere ni afe mu enukan ni owuro yi ese ti o fi bere ni itoka si ni orin dafidi ori ikerin le ni ogun ese iketa ati ikerin o sese ki opolopo ninu wa tabi elomiran ti yo gbo wipe idanileko wa nihin lati je ki a mo ona ihinrere ona igbagbo toto lati jalanka to tabi lati sogo wipe awa na mo ihinrere koda igbagbo o se ajoji si wa nitori pe lati kekere ni a tin sin ni a si tin ka bibeli bi jesu papa bo ba de yo gba eri wa je wipe omo olorun ni wa ti o si je pe iru isogo be o duro lori aimo kan ati aimo kini oro olorun wi oni o je ki a fe ye oro olorun wo nipa ipile ihinrere ti o se pataki ti o je pe bi o ba sare ninu esin lai mo ohun ti a nso nipa owo mimo ati aya funfun iru ere be tabi iru esin be aje lasan eyi ti ko ni ni ere nitori pe ipile miran le enikan ko le fi lele ju eyi ti oro olorun ti fi lele awa ti aje agba ti a si mo bi ati nko ile a mo wi pe bi ile kiko bi ko ba ni ipile iru ile be ojo ati iji ni yo wo opolopo ni won si ma nko ile igbagbo won lai ni ipile won ma nsin won ma nka bibeli won ma gbadura sugbon ile ti won ko ko ni ipile ni ori oro olorun ninu ori dafidi ori ikerin le ni ogun ese keta ni dafidi oba ni o ti nbere lowo olorun wipe tani yogun ori oke oluwa lo tabi tani yo duro ni ibi mimo re olorun ko si fidi dafidi leti o je ki o mo daju daju wipe idahun si ibere ti o se pataki bayi ni wipe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bora etan o wa so fun ani ese ikarun wipe ohun ni yo ri ibokun gba lowo oluwa ati ododo lowo olorun igbala re ese keta tani ese ikerin eniti ese karun ohun bi o ba bere pelu okan ti o nfe mo kini idahun si ibere ti o se pataki to yi wepe tani yo ti egun ori oke oluwa lo tabi tani yo le duro ni bi mimo re ni ede ti o le ye o dara dara o so wipe tani yo le gbe ibi ago olorun gba ti a ba nso nipa oke mimo olorun eyi o so nipa oke ti o wa ni aye nitori gbogbo oke ti o wa ni aye ni o je aimo sugbon nigba ti a nso nipa oke mimo olorun eyi nso nipa ibugbe olorun oga ogo eyi kan na ni Jesu Christi menuba nigba ti o so ninu Johanu ese ori ikerinla lati ese ikeji wepe ninu ile baba mi opolopo ibugbe ni o wa iba ma se be emi iba ti so fun yi nitori emi nlo ipese aye sile fun yi eyi so nipa oke mimo olorun ni se awon aposteli ori keje mo fe ran leti wipe nigba ti a nso Stefanu lokuta a so fun ani ise awon aposteli ori keje yi wipe sugbon ese ikarun din ni ogota sugbon o nkun fun emi mimo o tejumo orun ko so wipe o tejumo ile o nwo oke okay.

pé kí a má ṣe tan ara wa jẹ. Àwọn wọ̀nyí tí a ṣe àpèjúwe wọn ní ẹsẹ̀ ìkẹrin, àwọn nìkan ṣoṣo ni yóò rí ìbùkún gbà lọ́wọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀. Ṣùgbọ́n kí ni a ń pè ní ọwọ́ mímọ́? Ṣé kí a gbé omi síta bí Pilatu? Gbà tí a fẹ́ ṣe ìpànìyàn, ṣùgbọ́n kí a máa tan ara wa jẹ, kí a gbé omi síta, kí a sọ wípé ẹ̀yin ènìyàn, mo ń fọ ọwọ́ mi kí n ba lè ní ọwọ́ mímọ́, tàbí kí a fi ọṣẹ tàbí ohunkóhun tí a fẹ́ fi fọ ọwọ́ wa, kí a fi fọ ọwọ́ wa. Ṣé òun ni Ọlọ́run pè ní ọwọ́ mímọ́? Rárá o. Ṣé kí a gbé omi síta, kí a fọ ẹnu, kí a fọ ẹsẹ̀, kí a fọ ojú, kí a fọ ọwọ́? Ṣé èyí ni Ọlọ́run ṣe bí àpèjúwe tí ó ń sọ wípé bí a bá fẹ́ dé ọ̀run rere, bí a bá fẹ́ wà ní àlàáfíà pẹ̀lú Ọlọ́run ẹlẹ́dàá wa, bí a bá lè ṣe ìfọ ọwọ́, ìfọ ẹsẹ̀, ìfọ ẹnu, etí, bí a bá sì wẹ̀ nínú odò, tí a bá ṣe bẹ́ẹ̀ ní ojoojúmọ́ títí ọjọ́ ayé wa, ṣé ò ní Ọlọ́run pè ní ọwọ́ mímọ́? Rárá. Ṣé ó ń sọ fún wa wípé bí a bá rántí Námánì, bí a ṣe wẹ ẹ̀tẹ́ rẹ̀ nù, kí àwa náà pàápàá kí a lọ sí etí odò bí ṣe ti Jọ́dánì tàbí ti òkun ní agbègbè wa, kí a jẹ́ kí àwọn wòlíì kí wọ́n wẹ̀ fún wa, kí a ba lè ní ọwọ́ mímọ́? Rárá. Kí sì ni a ń pè ní àyà funfun? Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni Bíbélì ti ṣe àkàwé àti àpèjúwe ní yékéyéké, tí ó fìdí wípé bí àwọn ènìyàn náà tilẹ̀ jẹ́ òpè, wọn kì ó ṣe ọ̀nà náà bí wọ́n bá ń fẹ́ láti mọ òtítọ́ ohun tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run wí fún wa. Ní orin Dáfídì orí 15 ní ẹsẹ̀ ìkíní ni a tún ti béèrè ìbéèrè tí ó fara jọ èyí tí a ti béèrè ní orí 14. Kí sì ni ìbéèrè tí ó ń kan onísàmù ní ọkàn, tí ó fi jẹ́ wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ ọba olówó, tí ó sì jẹ́ gbajúmọ̀, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí ó ń fẹ́ láti rí ìdáhùn sí ìbéèrè tí ó ń béèrè? Ìbéèrè náà ni ó tún sọ fún wa ní orí 15 ti Sáàmù, ẹsẹ̀ ìkíní: Olúwa, ta ni yóò máa ṣe àtìpó nínú àgọ́ rẹ? Ta ni yóò máa gbé inú òkè mímọ́ rẹ? Ìdáhùn ni wípé ẹni tí ó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun. Ṣùgbọ́n kí ni àlàyé àti ìtumọ̀ ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun? Àlàyé ni wípé ẹsẹ̀ ìkejì: ẹni tí ó rìn déédéé, tí ń ṣiṣẹ́ òdodo, tí ó sì ń sọ òtítọ́ inú rẹ̀. Èyí ń jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé ó ju kí a fi omi fọ ọwọ́, ó ju kí a wẹ̀ ní etí odò, ó ju kí a wọ aṣọ tí ó funfun, ó ju kí a lọ sí ilé ìsìn, ó sì ju wípé kí a gbàdúrà. Ó ń sọ fún wa wípé bí ó bá jẹ́ òtítọ́ ni ó wà lọ́kàn wa láti bá Jésù jọba.
lati wa pelu Olorun nigbati aye yo wa si opin tabi nigbati awa papa bi aye o tile ti wa si opin te o fi aye sile bi o ba je wi pe o kan wa ni okan lati ba Olorun gbe owo mimo ati aya funfun o ntumo si wi pe eni ti o rin dede eni ti o nsise ododo ti o si nso otito inu re eni ti ko fi ahon re soro eni lehi ti ko se se ibi si eni keji re ti ko se gba oro egan si eni keji re li oju eni ti eniyan keniyan di gigan sugbon a ma bu ola fun awon ti o beru oluwa eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele ti ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan wonyi ki yo yese lai lai sugbon kin to ma se alaye lo nipa eni ti o ni owo mimo ati eni ti o ni aya funfun mo fe ki o wo awon ese kan ninu bibeli nipa awon ti bibeli so pato wi pe won ko ni owo mimo won ko ni aya funfun ko ma ba di wi pe enikeni ntan ara re je wi pe oun ni nigbati ko ni iwe owe ori kefa ese ikerin din ni ogun titi de ikokandinlogun iwe owe ori kefa ese ikerin din ni ogun titi de ikokandinni ogun eyin je ki o di mo fun wa awon ti bibeli so wi pe ko ni owo mimo ko ni aya funfun mo ngba eri olorun je wi pe ko ni tan oje bi o ba wa ninu egbe awon ti o je lesin lai je onigbagbo ti bibeli tabi o wa ninu egbe awon ti o ma ntan ara won je ti owo won ko mo ti aya won ko funfun sugbon ti won bo nkan won yi mole bi o ba fe se rere ti o si fe ni ibukun olorun ti o nfe ki awon ileri olorun ki o di sise si olara fun rere bi olorun ba fi han wi pe o ko ni owo mimo ati aya funfun bi o ba ke pe oluwa yo gbo adura re bi owo re ti ko mo bi o ba le fo owo yi ninu eje jesu ti o si je wo ese re ti o ko awon ese won sile o daju wi pe bi o ba jewo ti o se ko ese re anu olorun yo farahan fun o yo si pese re sile fun orun rere nigba ti o n pese orun rere sile fun o pelu ese ikerindinlogun ohun mefa le oluwa korira ni toto meje le o se irira fun okan re oju egberaga ete eke ati owo tinta eje alaise sile aya ti nkumo buburu ese ti o yara ni resisa si waika eleri eke ti nso eke jade
ati eni tin da ija sile laarin awon arakunrin. Awon woyi ni Olorun so wipe o se irira le oju ohun. O si se alaye lese lese nipa awon kan woyi ti o je ki owo ki o je aimo ati ki okan ki o di idibaje. O so wipe oju igberaga eyi ko so nipa oju re nikan sosho. O so nipa iwa igberaga irin igberaga eyi je owo aimo. Bi o ba fe mo awon iwa ti o ma ntumo si igberaga, o le wo Isaiah ori keta lati ese ikerin din ni ogun. Pelu pelu Oluwa wipe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga ati oju ife kufe, awon nkan woyi ni o ntumo se wipe ani owo aimo. A o si mura sile lati ba Olorun rin ati lati je eni pipe ati mimo ni waju Oluwa. O si n se itumo igberaga fun wa wipe won rin pelu orun giga ati oju ife kufe, oju agbere ti won si ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si je ki ese won ro woro. Nitori na Oluwa yo fi epa lu atari awon omobirin Sioni. Oluwa yo si fi ihoho won han li ojo na. Oluwa yo mu ogo saworo won kuro ati awon oso won ati iweri won bi osupa. Ese ikokan leni ogun oruka ati oso imu. Ese ogun akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti. Ese kejilelogun iparo aso wiwo ati aso ileke ati iborun ati apo. Ni ese ikerin le ni ogun ni o nso wipe yo si se pe orun boboro yo wa dipo orun didun akisa, ni yo si dipo amure ori pipa. Ranti pe o nsoro nipa awon obinrin, o si nso nipa ori pipa ni yo si dipo irun didi daradara. Sisan aso ofo dipo igbaya, ijona yo si dipo ewa. Eyi nso iwa igberaga ranti pe a nse alaye lori nini owo ti ko mo. Iwe owe ori kefa ese ketadinlogun oju igberaga ete eke. Eke ni a npe ni ero. Ete eke ni a npe ni ejerisi ohun ti oju e oto. Eke ni a npe ni ki a ma fi owo si iwe pe nkan kan se oju wa nigba ti a ko mo ohunkohun nipase re. Ati owo ti n ta eje alaise sile.
ipaniyan omo ti o wa ni inu ti a ko ti bi o je alaise ko se orile ede ko se baba ko se iya ti o ru si inu ko si se awon egbon ti o saaju re ko se ijoba omo ti o wa ni inu ti a loyun re ko se si ofin ijoba tabi ofin orile ede omo yi ko ti se olorun ko mo nkan ti a npe ni ese awon won yi ni olorun pe ni alaise owo ti o si ta eje won sile ni owo ti n ta eje alaise sile o se se ki o je oko obirin ti o je aboyun ni o ni ipa ninu tita eje alaise yi sile o se se ki o je eni ti o n gbe oyun yi ru kaakiri fun ara re ni o ni owo ninu tita eje alaise sile o si se se ki o je awon dokita onisegun ti oyinbo ni o n fe je iranlowo lati ta eje alaise sile tabi awon obirin ti o n sise ni ile awon alaisan ni o ni owo ninu tita eje alaise sile tabi o le je omo ile iwe ti ko mo wipe ere ese pelu obirin wipe o le di nkan mo ohun lowo ni o wa sare kaakiri ti o si ni owo ninu tita eje alaise sile sugbon ni ona kona ti o fi le sele yala iwo ti o je abiyamo ninu ile ti bimo bi mefa tabi meje tabi mejo tabi mewa ni o wa ri wipe o tun loyun fun oko re ni o wa ro wipe ko si owo lati toju omo miran ko si ile lati fi omo yi si o dabi eni pe bi a ba gba omo yi laaye lati wa saye eya yo je omo yi o si je awa paapaa o se se ki o je ironu be ni o sun o si wipe ki o ta eje alaise sile sugbon ohun kan ni o daju ati obirin ati okunrin ati onisegun ati awon agbebi tabi enikeni ti o ni owo ninu iru ohun kohun be won le fi ori sin ki won fi orun sin won le ka bibeli lati ibere de ipari ni ododun won le lo si ori oke ninu aye tabi ki won ki o we ni okun o se se ki won ti e ma tan abela tabi ki won ma wo aso funfun o si se se wipe ki won ro pe won ma lo si ijo onihin rere bi won ba n ta eje alaise sile olorun so fun o wipe bi o ba fe di orun rere ironu po ada ni o ye ki o ni ki o so fun olorun pelu ekun kikoro pelu omije pelu okan ti a faya pelu ironu po ada ti o jinle tooto wipe o ti je eni ti owo re n ta eje alaise sile sugbon awon ti owo won ko mo ni ona won yi o se se o fe ile o fe kole ohun ta ma ni ninu aye ti a ki mu lo sorun ile ile moto tabi obirin o se se o fe gba iyawo lowo elomiran o wa di pe enja ajakadi lori obirin yi tabi lori ile tabi lori okohun o wa di wipe ki a ma wa ogun kaakiri ki won ti so fun o wipe eni ti o wa ni idile lagbaja o ni ko je ki ile yi ki o bo si olowo o wa sare titi yala nipa ogun dudu tabi nipa egbe awo tabi nipa gbigbe ada tabi ibon tabi nipa sise adehun pelu awon onimoto lati pa enikan tabi nipa fifi majele si inu onje
fun eni ti o je eni ti o pe ni ota re ni o ta eje ni yi sile ti o se pa gba ti o pa ato ile wa di tire o wa joko lori ile we pe ninu aye bo ba mo lati sare lati nile lati ni moto bo ba mo ibi to ye ko rin awon baba isale to ye ko lori awon balogun ni ilu ti o ye ki o bewo lati fun o ni ogun awon ti owo won gbo o ni le ni kankan o si ti nile nipa be o ti ni ohun ini nipa be nipa tita eje alaise sile olorun so wipe ohun duro de o wipe owo re ko mo opolopo ninu orile ede wa ni won ti pa awon elomiran nitori igbeyawo tabi nitori angba obirin o sese pe okunrin kan ti lo si idile kan lati fe yawo o wa je eni yi gan lohun o lati fe obirin po ni ilu sugbon sibe sibe eni yi gan ti a ti e tin se owo ori lori re sugbon ti o si je afesona o nikan lohun o lati fe igba miran o ti e ma sele wi pe o ti ni iyawo kan sile o ti e tun ti fi afowofa mu eni keji obirin keji wale o sese iketa paapa ti nbimo fun o sugbon sibe sibe eyo obirin kan ti elomiran fe fe ohun gan lowo loju lo tun so wi pe mo meta to wa nile e to ti lalaafia ten parija losan loru to le toju ikini tabi ikeji to mo ro njeje siga to ti o si je ko gbadun iwo funra are ori buburu ati alakala ko je ko mo ibi ti wa fi ori aye tire ti si sugbon sibe sibe o tun ja fun obirin kerin pelu ogun tabi ija tabi ada tabi ibon to pa alaise nitori iyawo sugbon iwo ko ni akoko lati se be awon iran kan ti saaju to je pe ipa eja ati ipaniyan ni won fi ma ni ohun ini ti won lara won ni a so fun wa ni iwe awon oba kini ori ikokan le ni ogun awon oba kini ori ikokan le ni ogun lati ese kini o si se leyin kan wonyi ni Naboti ara Jezreeli ni ogba ajara ti o wa ni Jezreeli ti o sumo afin Ahabu oba Samaria gidigidi Ahabu si ba Naboti so wipe fun mi ni ogba ajara re ki emi ki o le fi se ogba ewebe nitori ti o sumo ile mi emi o si fun o ni ogba ajara ti o san ju lo dipo re bi o ba dara le oju re emi o si fi iye owo re fun o Naboti si wi pe se wi fun Ahabu pe Oluwa ma je ki emi ki o fi ogun awon baba mi fun o Ahabu si wa si ile re o wugbo inu re si baje nitori oro ti Naboti ara Jezreeli so fun nitori ti ohun ti wi pe emi ki o fun o ni ogun awon baba mi ohun si dobule lori akete re o si yi oju re pada ko si fe jeun Jezebeli ikan ninu won niyan o
Jezebeli iran awon apaniyan. Aya re si to wa o si wi fun pe ese ti inu re fi baje ti iwo ko si jeun o si wi fun pe nitori mo ba Naboti ara Jezreeli so mo si wi fun pe fun mi ni ogba ajara re fun owo tabi bi o ba wu o emi o fun ni ogba ajara miran ni ipo re o si dahun wi pe emi ki o fun ni ogba ajara mi Jezebeli aya re si wi fun o pe iwo ko a joba lori Israeli nisisiyi dide jeun ki o si je ki inu re ki o dun emi o fun o ni ogba ajara Naboti ara Jezreeli beni o kowe le oruko Ahabu o si fi edidi di ready o si fi iwe na sowo sowo sodo awon agbagba ati awon olola ti nbe ni ilu re ti o si nba Naboti gbe o si ko sinu iwe na pe ekede awe ki e si fi Naboti si pola laarin awon eniyan eyi ni Yoruba ma npe ni ogbon ewe ogbon ipaniyan ogbon ki a jeni lese ogbon ki a gba ohun ti o je ti elomiran ki a si se bi eni wipe alara mimo ni wa ki a paniyan lai gbe ada funra wa lai gbe ibon funra wa ki a pa eniyan lai ti eri loju koju funra ara wa o so fun wa nisisiyi wipe Jezebeli da ogbon yi o wa so ni ese ikewa ki e si fi eniyan meji eni buburu Jezebeli mo awon egbe re awon apaniyan awon eleri eke awon eni buburu bi ti re o mo won pe won wa o ni ki won fi si iwaju re lati jeri pa wipe iwo bu Olorun ati oba e mu jade ke se so le okuta ki o le ku won so fun wa wipe won se be o so fun wa ni ipari ese keta la wipe nigba na ni won mu jade kuro ni ilu won se so le okuta o si ku ese ike dogun o si se nigbati Jezebeli gbo pe aso Naboti le okuta o si ku Jezebeli so fun Ahabu pe dede ki o si jogun ogba ajara Naboti ara Jezreeli ti o ko lati fi fun owo nitori Naboti ko si laaye sugbon oku o si se nigbati Ahabu gbo pe Naboti ku ni Ahabu dide lati sokale lo si ogba ajara Naboti ara Jezreeli lati jogun re oro Olorun si to Elija ara Tishbi wa pe wepe dide sokale lo ipade Ahabu Olorun ri o ohun ti a se ni ikoko Olorun ri awon ti a n pa awon ti a n ta eje won sile laise nitori a fe gba iyawo lowo won tabi nitori wipe a ro pe awon ni won di wa lowo igbega nibi ise tabi a ro wipe awon ni won ko je ki a gba ise contract ti a fe gba nitori be a ti so pe bi a ba yanju ti lagbaja bi a ba mo kuro bi a ba ran lo si orun egbe ni pajawiri ile moto owo yo je ti wa tabi o sese nipa ti o le ki o je pe iwo nti e
O ma n da awon eyan lona. Awon ti won sise, ti won lagun, odun kan, odun meji, odun marun ti won ko owo jo lati ra moto. Ohun ti won se ni odun marun ale ojo kan ni won fe ni. Ba o ni won si se fe ni tire. Pelu ibon, pelu ada. Lati duro loju ona. We pe ki moto, oni moto, ko sa je tire. Be atile pa omode ti o wa ninu moto. Te apa obirin, te apa okunrin ti o wa ninu moto. Be ata eje alaise sile ki moto ki o le je ti wa. Olorun ri o. Owo eje koni se na. Bo jeun aisan ade nipa onje to je nitori owo to fi ra onje yi ki se owo eto. Bo je yawo lo fi fe iru owo be. Awon ti won fe yawo be pelu owo eru won ki gbadun yawo won. Ohun kon to ni bo je moto. Bo je ile to ba mo iru awon eyan be lo bere lowo won won ki le gbe iru ile be ile ti won ta eje sile lati ra tabi lati ni won ki le lo iru ile lori ile be pelu alaafia oju olorun wo ni bi kibi ti o ba nlo oro olorun to elija wa wi pe dide sokale lo ipade Ahabu oba Israeli ti o wa ni Samaria wo o wa ni ogba ajara Naboti nibi ti o sokale lo lati jogun re iwo si we fun pe bayi ile Oluwa wi iwo ti pa iwo si ti jogun pelu iwo si wi fun pe bayi ile Oluwa wi pe ni ibiti aja bela eje Naboti ni awon aja yo la eje re ani ti re. Ahabu si wi fun Elija pe iwo ri mi iwo ta mi o si dan pe emi ri o nitori ti iwo ti tara re lati se buburu ni waju Oluwa. Awon ti owo won ko mo ni an se alaye re gege bi oro Olorun ninu iwe owe ni an pada si nisisiyi iwe owe ori ikefa ese iketa dini ogun wi pe oju igberaga ete eke ati owo ti nta eje alaise sile aya ti humo tabi ti ngbero tabi ti nse asaro ohun buburu ese ti o yara ni resisa si iwa eka eleri eke ti nso eke jade ati eni ti nda eja sile laarin awon arakunrin eyi nso nipa awon ti won ma nfo ile onile awon ti mo ma ngbo ti eku so fun eye gege bi ede wa awon ti won ma nda eja sile laarin oko ati aya awon ana yala ni ti obirin tabi ni ti okunrin ton ma nya iyawo pelu oko re tabi awon oludani ni imoran awon alufa ton ma npe iyawo wi pe oko re n fiyaje oni o je ma gbaru be fun ti won a si da ija sile tabi ti won a so fun iyawo wi pe tabi ti won a so fun oko wi pe mo n ri ijade iyawo re o dabe ni pe gbogbo owo Eko te ni aso le fe fi ra tan iyawo apa to gbe sile ounje aso nikan lo mo ra o si so funru iyawo yi we pe eni to ba mowo dele ni won ma yin ko si boju to daada
Bati oludamoran yi oluda ijasile laarin oko ati iyawo ti o ba ti so be odiki oju oko ki o wa loke nile ko ma gbo ti iyawo mo ko si ohun ti iyawo be le se leyin igba ti oludamoran oluda ijasile ti ba soro ti o ma gbo si iyawo re lenu sugbon awon oluda imoran be ni a so wi pe won ni owo aimo inu olorun ko si dun si won ninu Isaiah ewe woli Isaiah ori ikini anka lati ese ikewa gbo oro oluwa eyin olori Sodomu fi eti si ofin olorun wa eyin eniyan Gomora awon mo Israeli ni olorun ba soro nihin sugbon o npe won ni Sodomu ati Gomora nitori iwa eka iwa eri iwa aimo ti o wa lowo won oluwa ni kini opolopo ebo yin jasi fun mi eyi ni a npe ni ise esin lasan opolopo ebo opolopo isin olorun wi pe kini o ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ni inu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan tabi si ti obuko nigba ti eyin wa lati fi ara han ni waju mi ta le o bere yi lowo yin lati te agbala mi o ye ki o bi ara re lere wi pe bi olorun ba wo o ti o nso wi pe ta ni o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe ta ni o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye ori awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe gbe gbe iwo na ba gbe bibeli o nsare bo bo lo nlo a fe lo sin olorun ni awon deeper won gbe tuntun de o won ni ki aka lo emi na ntele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo won na gbe bibeli ode olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade bọlọrun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade
bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti an pe ni temple melo melo ni orun bo lorun ba mu fu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon ile sin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won koko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese boba e gbese wa nsin olorun pelu gbese lorun aso keresimesi an se ijade Jesu Kristi ta bi Jesu onirele a se ijade iranti bibi eni to ni irele a se iranti e onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesiku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si so wipe a je onigbagbo onigba to wa lati fi ara han ni waju mi tale o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagboja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba akuwa sile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku akuwa sile olorun ijo ye olapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa afẹran olorun a san da mewa a dawo ore ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini
abi won si gege bi ironu won tora ri ja si ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wipe nigba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gba ta gbadura titi tolorun o gbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba n sare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul o sese niyan nigba ti ojo ati lo to sun mo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko nkun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko nkun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokandini ogota Isaiah ori kokandini ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin lo ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ikayin fun asedede ete yin so eke
Ahan yin so ibi jade. Ko si eni tin wa eto. Be ni, ko si eni tin dajo ni otito. Won gbeke le ohun asan. Won so eke. Won loyun ika. Won bi iparun. Ese ikefa. Okun won ki yo di ewu. Eyin so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon be ni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso koni bo bo lowo koni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yo ni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe Luke ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wipe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wipe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wile kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni Luke ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ni bi awon iyoku o n se awawi o n bo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisooto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi n gba awe esin awon elomiran ko ju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni
ese kerin la mo wi fun yin.

0: tó kọ ìrònú rẹ̀ sílẹ̀, sì jẹ́ kí ó yí padà sí Olúwa. Jẹ́ kí ó yí padà sí Olúwa, òun ó sì ṣàánú fún, àti sí Ọlọ́run wa, yóò sì fi jì í lọ́pọ̀ lọ́pọ̀. Bí o bá ké pe Ọlọ́run lónìí, mo gbàgbọ́ wípé yóò dáríjì ọ́. Ọwọ́ tó jẹ́ aláìmọ́, Ọlọ́run á fọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, á sì di mímọ́. Ní Aísáyà orí kìíní ni ó ti ń fún wa ní ìlérí wípé, Olúwa wípé, ẹsẹ̀ 18, wá nísinsìnyí, kí o sì jẹ́ kí a sọ àsọyé pọ̀. Bí ẹ̀ṣẹ̀ yín bá rí bí òdòdó, wọn ó sì fún bí òjò dídì. Bí ó bá sì pọ́n bí àlàárì, wọn ó dàbí irun àgùntàn. Bí Ọlọ́run bá na ọwọ́ ìpè jáde, wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé a jẹ́ aláìmọ́, aláìyẹ, àti eléèrí, àti ẹlẹ́ṣẹ̀, wípé ṣùgbọ́n òun ti ṣe ìpèsè sílẹ̀ fún ìwẹ̀nùmọ́ gbogbo ẹlẹ́ṣẹ̀ pátápátá. Bí a bá gbá ọwọ́ àánú yìí mú, a ó jẹ olóríire púpọ̀. Ìlérí rẹ̀ yóò sì ṣe sí wa lára. Nígbà tí ó bá gba ọkàn wa là, tí ó wẹ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, tí ó mú ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ, ohun tí ó ṣẹlẹ̀ ni wípé a sọ wa di ẹ̀dá titun. A ṣe ọwọ́ wa ní mímọ́, a sì jẹ́ kí ìwà wa kí ó yí padà. Ìyípadà tí ó dé bá wa ni wọ́n sọ fún wa ní orin Dáfídì orí 15. Bí irú ìyípadà bá ti dé bá ọ, bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ pé o ti di olóríire. Ó jẹ́ pé o ti múra ìrìn àjò lọ sí ìlú ọ̀run rere.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ọlọ́run bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ fà wá súnmọ́ ọ̀dọ̀ ara yín láti mọ̀ yín nípasẹ̀ Jésù Kristì. Ǹjẹ́ a ń bẹ̀bẹ̀ bí a ti wá lónìí wípé gbogbo ohun tó ṣíji bọ̀ wá, tí kò jẹ́ kí a mọ ẹ̀yin Ọlọ́run wa gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá wa àti olùgbàlà wa, ẹ ká àwọn ìbòjú wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí a rí Jésù, kí a sì rí yín. Ẹ jẹ́ kí a lè tẹ̀lé ọ̀nà iyì yìí títí dé òpin. Ẹ fún wa ní oore ọ̀fẹ́ tí ó jẹ́ ìrànwọ́ fún wa láti lè jẹ́ tiyín títí, ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Nínú Timothy 2, orí 3, láti ẹsẹ̀ 1, ṣùgbọ́n èyí ni kí o mọ̀ pé ní ìkẹyìn ọjọ́ ìgbà ẹ̀wò yóò dé, nítorí àwọn ènìyàn yóò jẹ́ olùfẹ́ ara wọn, olùfẹ́ owó, afúnnu, agbéraga, asọ̀rọ̀ búburú, aṣàìgbọràn sí òbí, aláìlọ́pẹ́, aláìmọ́, aláìnífẹ̀ẹ́, aláìlèdáríjini, abanijẹ́, aláìlè kó ara wọn ní ìjánu, ohun rorò, aláìnífẹ̀ẹ́ ohun rere, oníkùpani, alágídí, ọlọ́kàn gíga, olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ Ọlọ́run lọ. Àwọn tí wọ́n ní àfarawé ìwà bí Ọlọ́run, ṣùgbọ́n tí wọ́n sẹ́ agbára rẹ̀, yẹra kúrò lọ́dọ̀ àwọn wọ̀nyí pẹ̀lú, nítorí nínú irú èyí li àwọn tí ń rákò wọ inú ilé, tí wọ́n sì ń di àwọn obìnrin aláìlọ́gbọ́n, tí a di ẹ̀ṣẹ̀rù ní ìgbẹ̀sìn, tí a sì ń fi onírúurú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ fà kiri. Wọ́n ń fi ìgbà gbogbo kẹ́kọ̀ọ́. won ko si le de oju imo otito bi o ba wo awon eso olorun ti aka won yi ti o se wo ohun ti an soro re loni o ri daju wi pe o so nipa igbesi aye ti opolopo awon aladugbo wa awon ara ati ore ti won wa loni mo so loni nipa iwa ailofin ti igba isinsin yi iwa alailofin ti igba isinsin yi bi o ba wo awon eso olorun ti atika yo yi odaju we pe ewu popo nipa ti emi ni o yi awa onigbagbo ka ninu aye ese ti awa yi okan ninu awon aimi ewu ti o yi waka ni iwa alailofin iwa aiwa bi olorun ti o wa lowo gbogbo eniyan ti o n gbe layika wa gege bi ijo olorun ati gege bi onigbagbo tooto ewu popo ni o doju ko wa ati isubu tabi ikose o jina si awa ti a wa ninu aye nitori awon apere ti a nri lojojumo ani lati ma sora nitori iba se omode tabi agba omo ileiwe tabi abeleko tabi eni ti o mo oko mo ka tabi eni ti ko mo kankan ohun ti a ri ni wipe iwa ailofin iwa jagidijagan iwa ife ara eni tabi oju kokoro ohun lo kun aye lode oni nitori eyi ni Paul ti a topasere lati emi olorun ni o se nkanwe si Timothy ti o n so fun wi pe ni igba ikehin ojo eyi je igba ti a wa yi wi pe yo je igba ewu lopo lopo o so wi pe idi re ti yo fi je igba ewu ni wi pe opolopo ni o je olufe ara won olufe owo tabi agberaga tabi awon ti ko le ko ara won ni ijanu awon alaimo awon elese awon ti o je wi pe won ma gbe igbe aye ti ko bikita fun ofin olorun bi abasi riru awon eniyan be be ni idajo olorun papa yo ma wa sori won ki se ni aye yi nikan bi ko se ni aye yi ati ni aye ti nbo ki eko yi ati oro yi ki o le yi o dara dara a o so eko na ni ipele meta ikini aibikita fun ofin olorun ekeji ibinu tabi idajo olorun lori elese iketa ona abayo ikini aibikita fun ofin olorun bi abawo awon onidajo ori iketa dilogun lati ese kini okunrin kan si wa ni ile oke Ephraim oruko eni ti je Mika wose karun okunrin na Mika si ni ile orisa kan o si se efodu ati terafimu o si ya okan ninu awon omo re okunrin soto eni ti o si wa di alufa re ese kefa so fun awe pe le ojo won ni oba kan ko si ni Israeli olukuluku eniyan si n se eyi ti o to li oju ara re eyi ni a n pe ni iwa ailofin tabi iwa aibikita fun ofin olorun mo ka ese ikini fun o ki o le yo wi pe eni ti a n soro re yi o je okan ninu awon omo Israeli awon ti a ti fun ni ofin olorun majemo olorun ilana olorun ati ase olorun ti o ye ki won ki o tele ni ati akoko Mose ni ati fun won ni ilana ti o pe ilana ti won le tele ti o je wi pe igbesi aye won a wo olorun a si wo ni lori sugbon gege bi eni ti o ti peyinda gege bi eni ti o ti fi ara re sofa si owo awon ti o wa ninu aye ti o si n tele apere buburu ti o wa le aye ohun ti a so fun ani wipe eniyan yi o ko ile orisa nje o le ronu bi omo Israeli ti a ti gba kuro ninu oko eru omo Israeli ti a ti ra pada omo Israeli ti a ti fa wa si iwaju Olowa omo Israeli ti Olorun ti se laala tabi wahala popo lori won lati fun li ofin awon omo Israeli ti a ti gbe awon olori alofa ati awon omo Lefi dide nipase won awon omo Israeli ti a ti ko nipa ti isin ti ago ti a ti so fun iru ohun ti o ye lati se ohun ti o ye lati je igbese aye ti o ye lati gbe ati pe bi o se ye ki a ko orisa sile bi o ba wo ofin mewa ti agbele won lowo ikini so wipe won ko gbodo ni olorun miran pelu olorun ayeraye olorun eleda wa ikeji so fun wipe won ko gbodo fori bale fun kohun yala le orun tabi le aye tabi ni inu omi tabi ni salele iketa be na lo nso nipa ti olorun wi pe won ko gbodo pe oruko oluwa lasan ikerin lo nso fun wi pe won lati ya ojo oluwa simimo lati ranti re lati si ati lati tele ona re gege bi ati la sile fun won sugun o se ni laanu wi pe ni akoko yi won fowo ro ofin olorun seyin won fowo ro ilana ati ase olorun seyin ari okunrin yi okan ninu omo Israeli ninu eya ti Ephraim ti o ko ile orisa ti o si wo aso ti o le fisin orisa yi ti o tun pe omo re oun nikan ko si orisa yi sugbon o tun pe omo re lati je alofa fun rirobo si orisa awon ton wa so fun ni ese kefa e pe ni ojo won ni oba kan ko si ni Israeli nitori be olukuluku eniyan se eyi ti o to le oju ara re bi o ba wo aye nisisiyi omo ko gbo ti baba aya ko gbo ti oko eni ti o wa ni ile ise ko gbo ti oga ti o nko nise awon ti o da bi ipere ti o sese n goke wa won ko gbo ti awa ti won ba laye awon eni ti o je alaigbon won ko gbo ti awon ologbon nitoto ofin olorun wa nitoto eko ihinrere wa nitoto ilana ti a ti la sile fun wa ninu ijo gege bi oro olorun o wa ti o je wipe a ko fi di wa leti ojojumo ni a so fun wa ninu ijo wa nihin sugbon o se ni laanu wipe sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le to wa sona sibe sibe bi a ti le ni awon alofa sibe sibe bi a ti le ni awon ti o le koni sibe sibe bi a ti le ni ihinrere ti o peye ti o pe oju owo sibe sibe awon opolopo ni won gbe igbese aye aibikita fun ofin olorun bi a ba wo awon oba keji ori ketadini ogun awon oba keji ori ketadilogun ti a se wo lati ese ikerin le logbon titi di oni yi won se bi ise won atijo titi di oni yi won se bi ise won atijo nitoto eyi so nipa awon omo Israeli o so nipa awon ti won ni olorun sugbon won wo abi eni ti ko ni olorun won ni ofin won wo gege bi eni ti ko ni ofin won ni itoni won ni ilana won hu agege bi eni ti ko si ilana tabi itoni fun o nso we pe titi di oni yi won se bi ise won atijo mo ro we pe a le so yi kan na fun opolopo to je we pe ojojo isimi won ma lo sile isin a ma nka iwe bibeli oro olorun fun o se se ki awon alufa awon ki o ma ba won soro we pe jesu ti ko fun wa lati ko ese wa lo wipe o ye ki a ko ese sile ki a gbe igbesi aye ododo wipe bi enikeni ba ninu Kristi Jesu o di eda titun ohun atijo ti koja lo si kiyesi won di titun o sese ki a ri awon wonyi ki a si le so nipa awon wipe titi di oni bi o tile je pe won lo si ile isin titi di oni bi o tile je wipe alofa n se wahala lori won titi di oni bi o tile je wipe ni idapo oju ile a ma nko won ni oro olorun titi di oni bi o tile je pe won kan ara won si omo ijo titi di oni bi o tile je pe awon paapa je agbatero ihinrere to ma so wipe awon je ti olorun sibe sibe titi di oni yi won se bi se won atijo iro kuro lenu won agbero kuro lowo won iwoso aye ije won aye iloko laya ti aye ko kuro lowo won irede orunko ke a ma je bo kaakiri tabi ki a ro pe enikan se sise niyi sise lohun an lati ri mi nibe oni titi di oni yi won se gege bi se won o se ni lanu pe iru awon eniyan be bi o ti le je pe won a fi osan wa si lesi won a fi oru lo si ile elebo logun o gbo nipa won to je pe osan won a gbe bibeli sugbon loru won tun be si ni kunle kun orisa eyi ni an so pe titi di oni yi won se gege bi se won atijo iwa atijo irin atijo awon ore abani deshe atijo owo eyin ti won ma san ni aye atijo won se se be titi di oni yi o wa so we pe won ko beru oluwa be ni won ko se bi idasile won tabi ilana won tabi ofin ati ase ti oluwa pa fun awon omo jacobo ti o so ni israeli wese ogoji won ko gbo sugbon won se bi ise won atijo bi mo tin ka eyi o sese ki emi olorun ki o ma toka si igbese aye re ati iwa re ti o dabi eni wo pe iwa ti ogbologbo ti atijo iwa ti ogbologbo okunrin ni o lo se wa lowo re we pe ami yi pada ami igbala ami wi pe o ti ba jesu pade ami wi pe o je ti olorun ami wi pe o wa ninu ijo ti bibeli ti o gba gbogbo bibeli gege bi oro olorun a o ri iru ami be lara re oni be ni awon orile de won yi be ro lowa o dabi eni pe won be ro lowa won ma ngbadura o dabi eni pe won ma kepe lowa won ti le ni bibeli sugbon o nso fun wa won si sin awon ere finfin won pelu awon omo won ati awon omo omo won bi awon baba won ti se be le awon na se titi di oni yi se a mo we pe awon baba wa opolopo ni o dabi eni we pe won ma lo si lesin ni toto sugbon iwa iborisa okuro lowo won awon ti won gbe opa alufa ni won gbe eko egun laarin ose awon ti o dabi eni pe ni akoko keresimesi ati ni akoko ajinde awon ni won ma nkorin won ti le ma ngba awe papa ni asiko lenti sugbon ogun iborisa egun emu ati opolopo awon nkan wonyi ko kuro lowo won o si so we pe ohun to se wa laanu ni pe awon omo won pelu ti won le ko ti won le ka ti won mo oro olorun ofin olorun awon paapa n gbe igbese aye ailofin aitele olorun timotimo ati patapata eje ki a wo korinti kini ori karun anka lati ese kini korinti kini ori karun lati ese kini aroyin re kale pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko ti le gburo re laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re ohun ti a le so ni yi ni wo pe iwa ti o wa laarin ilu bi a ko ba sora o le wo inu ijo korinti je ilu ti o buru jai ilu ti o ta ara won si iwa iri ife ko fe agbere panṣaga ati ifi okunrin ati obinrin bara eni je sugbon nigba ti ihinre Jesu Kristi wa si arin ilu yi ni awon kookan ni won be si ronu pada ni won be si ni tun ba ti won kunle ni waju olorun wi pe o se won laanu wi pe won ti je elese ti o buru jai wi pe bi olorun ba le dariji won awon o fi ara won sowo olorun patapata olorun si dariji won eyi ni a fi pe won ni awon ara ti a fi pe won ni ijo Kristi ti a fi pe won ni iyawo odo agutan ti olorun be si ni koju si won se lore idariji ti de igbala ti de idande ati irapada ti je ti won a si ti n ko won ni eko oro olorun a fun won ni oluko eko oro olorun ti o gaju ni igbese aye igba na eyi ni paul apostle lo n ko won lese lese ti o si fi awon ise iyanu nipa ti awon ebun emi ti o fi da won lola sugbon ohun to se wa laanu ni we pe iwa tijo ton wole ton won lo ni igba ti paul ti ko laarin won o wa n gbo iroyin ki se iroyin ti o dun mo ni ninu sugbon iroyin ti o ba ni ninu je o wa so wi pe a iroyin re kale o je ohun ti a ko le fi pamo o so wi pe agbere wa laarin yin nje bi a ba je olooto si olorun awa ti a so wi pe ati di eni igbala awa ti a so wi pe ati dariji wa awa ti a so wi pe ati fi eje Jesu Kristi ti o se yebiye we okan wa mo awa ti a so wi pe ati koruko wa si iye iwe iye lorun awa ti a so wi pe a n reti bibo Kristi lekeji nje agbere ko ti wo inu die die ninu wa asa n royin re kale we pe agbere wa laarin yin iha se wi pe awon eniyan won yi ko mo wi pe o lodi o si je ese o je ohun ti yo fa ibinu idajo olorun si ori won lati wo agbere bi o ba je oluka bibeli daradara o ri wi pe lati genesis ni a ti n kilo ni awon alore awon woli ni won ti n kegbajari ti won so fun awon eniyan won yi o pe agbere je ohun eri ohun to doti niwaju olorun o si je ese ti o ma n fa ibinu olorun wa sori eni bi o ba ka exodo o ri nibe bi o ba ka levitico tabi numeri tabi deuteronomy o wa nibe gbangba wipe agbere tabi panshaga o je iwa eri iwa ese si olorun olorun si so pe bi enikeni ba se iru nkan be idajo yo wa sori re bi o ba ka awon iwe samueli tabi awon oba tabi awon onidajo tabi bi o ba ka awon iwe owe tabi oniwaasu tabi o ka isaiah tabi o ka jeremiah tabi o wa sinu majemo titun lati matthew de marko de luko de johanu de se awon aposteli de romu ati de korinti ati titi de iwe ifihan ni olorun ti n ke wa nilo to n temo wa leti pe iwa agbere ati panshaga o je iwa ti o buru julo ati o si je ese ti o ma n fa gbigbona ibinu olorun wa sori eni sugbon bi o tile je pe a so fun won a waasu fun won a ko fidi won leti a si fun won ni oniwaasu ti o gaju laarin won ni akoko naa sibe sibe a rohin re kale wi pe agbere wa laarin yin ati iru agbere ti a ko tile gburo laarin awon keferi pe enikan ninu yin fe aya baba re kini won se nipa re nje won sokun nje won ronu pe wada nje won be olorun nje won bebe fun iwenomo ati ase pe nje won bebe we pe ki adariji won wese ikeji eyin si n fe soke eyin ko kuku kanu ki a le mu eni ti o hu iwa yi kuro laarin yin ohun ti a n so ni we pe awon eniyan wonyi won gba iwa ti o wa ninu aye aibikita fun ofin olorun iwa ailolorun iwa eni ti ko ni imole eyin rere won gba iru iwa bee lati wa si aarin won bi a ba se bee ti a ni iwa aibikita fun ofin olorun kini idajo ti o wa lori iru iwa bee e je ki a wo orin dafidi ori keje lati ese kọkànlá olorun ni onidajo ododo olorun si n binu si elese si eniyan buburu lojojumo o je mo bi o ba je eni ti o tun towo bo ese ibinu olorun tele o gege bi ojiji re ti ma n tele o nibi kibi ti o ba wa balowe ni ninu ile ni nibi ise ni loko nile lona nibi kibi ìbínú ọlọ́run tẹ̀lé àwọn tí wọ́n ń dẹ́sẹ̀ ó sọ wípé ọlọ́run sì ń bínú bí a bá sọ pé ọlọ́run bínú jẹ́ kí ó yí ọ gbà tí ọlọ́run bínú ni o le Adamu ati Eva jade ibinu Olorun niyan gba ti Olorun binu ni kiko mi ni o wa lati ko awon ti o wa ni aye ni igba na ni o ko won lo baba so wepe Olorun binu gba to binu ni o so fun awon omo Israeli wepe gbogbo awon wonyi ti o ti ri ile Kenani ṣugbọn ti won fi okan igbagbo okan imore han ti won si da ifoya si okan won eniyan na ki o si enikan sosho ninu won ti o le wo ile ileri bi a ba so we pe Olorun binu bi o ba ka majemo lai lai dara dara nigba ti won lo si ese agbere ati panṣaga ni oke aimoye ninu won ni apa won re loju kan na ni ojo kan bi a ba so we pe Olorun binu yin ni we pe gbogbo amo Israeli lakoko kan nitori ibinu ati idajo Olorun o le won lo si Babiloni ti won jiya fun adorin odun bi a ba so we pe Olorun binu ranti Sapphira ati ranti Anania bi a ba so we pe Olorun binu ki ranti idajo ti Olorun mo wa si ori Abo ati Jezebeli ati gbogbo awon idile re eyin ni a npe ni ibinu Olorun bi o ba je apeyinda elese eni ti o re ofin Olorun koja eni ti o n gbe igbese aye re bi eni wepe ko si Olorun be ni wepe ko si ilana bi eni wepe ko si ofin be ni wepe a ko ti ko wa gege bi eko oro Olorun ti o n gbe bi awon keferi alai lofin awon ti won ko ni imole ihirere bi o ba je eni ti o n gbe igbese aye iru eni be o n so fun wi pe ibinu Olorun wa lori re nigba gbogbo lojojumo abajo ti ro awon eniyan be kini ifokan bale abajo bi o tile won ki won ki o jeun to won a ma gbe ni lojojumo ko si ohun ti won le ni ti o le te won Olorun ko si si ohun ti won le ni ti o le je iranwo fun won nitori pe ibinu Olorun wa lori elese lojojumo o igbese aye re se agbere wa nbe se panṣaga wa nbe oju kokoro nko iwa aye nko isoro ti aye ijeun ti aye ibanidore ti aye bi o ba wa ni igbese aye re je ki o da oloju pe ibinu Olorun idaje Olorun wa lori awon ti won rin iru irin be wo owe ori kokanla ese ikokanlelogun bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu ki yo lo laijiya ohun ti a n so ni wipe enikeni ti o wo ki o fi ti ara re lehin se o mo iwa omogo iwa ilogbon ti awon elomiran ma hu o sese ninu ijo kan boya ijo miran ni o wa ti alufa to wa ninu ijo ti o le ma pe o lati se agbere tabi panṣaga ti o ma so fun wipe ko si nkan ti a le se ti Olorun le da wa lejo nitori pe alufa le ohun enikeni ti iba ma ti o leyin lati kohin si awon ilana awon ase awon ofin Olorun enikeni ti ibaje woli le ti okun ibaje angeli papa lati orun wa ti o n kin oleyin we pe je ki aso ta ba fe se ko si ohun kan ti o le da lati eyin re je ki o yi o wi pe bi a ti le fi owo so owo po eniyan buburu elese apeyinda awon ti o n dese ni ikoko ti won ro wepe ko seni ti o mo a n so fun wepe won ki yi o lo laijiya bi o ba wo awon iwe oniwaasu iwe oniwaasu ori kejo ese ikokanla nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori naa aya awon omo eniyan mura papa lati se lati huwa ibi bi abawo awon elomiran ti won dese won ro wepe Olorun ko ri won se oran ti Dafidi ori Basheba ti o nwe ni ibi ti a ti le ri ni o n bere wepe kini oruko obirin yi won so fun o ranse si nigba ti o ranse si Basheba o dabi eni wepe boya Olorun sun boya Olorun ori nitori pe ara ko san lese kan na sugbon o loyun obimo ori gbogbo le se ti dapidi se gbogbo iwa koa iwa ibaje ipaniyan ti dapidi se sugbon olorun ri o ran natani woli lati lo ba wo pe eyi ti o se ni ikoko sugbon idajo gbigbona yo wa ni gbangba bi o ba wo igbese aye dafidi lati igba na lo ida ko simi lati ma le dafidi iwa ibaje ko dekun ni ebi re ati wahala ninu ebi re nitori kini nitori wipe gbogbo awon ese ti ogbeni yise ni o ni akosile ni oju olowa bakan na ni iwa olorun loni ma se ro wipe nitori wipe idajo ode ba o ni ose ti o koja ni osu ti o koja ki o ro wipe ko si idajo idajo wa nitori ti a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya awon omo eniyan mura papa lati huwa ibi wo ese iketala sugbon ki yo dara fun eniyan buburu eyi ni akosile oro olorun ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Judas Iscariot yo so fun o we pe ki yo dara fun eniyan buburu bere lowo Saul oba akoko ti a fi je ni akoko awon omo Israeli yo so fun wi pe ki yo dara fun awon eniyan buburu be lowo Pharaoh tabi Nebuchadnezzar tabi Herodu ohun kan na ni gbogbo yo so fun wi pe ko si bi eniyan buburu ti le se lati fa ojo re gun o daju wi pe ibinu gbigbona ati idajo Olorun yo wa sori won oni be ni ki yo fa ojo re gun ti o dabi ojiji nitori ti ko beru ni waju Olorun o le ma so wepe awon ese ti a ka won yi won je ti majemo lai lai ki o ma ro wepe nisisin yi a wa ni akoko ore ofe nitori be a le se ohunkohun ti a ba fe nitori aye ore ofe la wa awon elomiran wa ti won ma n tan ara won je be ti won ma n so wepe ma mo le popo fun mi akoko aye ore ofe la wa nisisin yi ni ro wipe nitori pe won ro pe won wa ni aye ore ofe won le se bi won ba ti fe won le fowo pa ida olorun loju won le re koja ofin olorun won le dese bi won ba ti fe je ka wo ma je mo titun ni Corinthi kini ori kewa Corinthi kini ori kewa lati ese ikefa nkan won yi si je si apere fun awa ki awa ki o ma ba se ife ko fe ohun buburu gege bi awon pelu ti se ife ko fe be ni ki eyin ki o ma si je aborisa bi awon miran ninu won bi ati ko pe awon eniyan na joko lati je ati lati mu won si dide lati sere be ni ki awa ki o ma se agbere gege bi awon miran ninu won ti se ti egba mokanla le egberun eniyan se shubu ni ijokan eyin kin wa nilo wepe bi atile wa ni akoko ori ofe bi o tile je wepe Jesu ti ku lori igi agbelebo fun wa o nso fun wa wepe bi a ba lo sinu ese bi a ba fowo pa ida Olorun loju o daju wepe ibinu Olorun idajo Olorun yo wa sori ese bakan na wo Hebrew ori kewa Hebrew ori kewa ese ikokan le logbon ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye ohun eru ni lati subo si owo Olorun alaye ki wa ni ona abayo bi o ba ti wa ninu ese bi o ba je apeyinda bi o ba ti n je eni ti o n gbe igbe aye ailofin igbe aye ti ko mo oro Olorun igbe aye ti o ma rin irinkurin isokoso igbe aye ti o ma n se ohun ti ko to ti o si mo wipe idajo Olorun wa lori awon ti won rin irin iru isina be se ona abayo wa se oni ohun ti a le so bi a se le bo lowo idajo olorun wo danieli ori kerin danieli ori kerin lati ese iketa di logbon danieli ori kerin lati ese ikerin lelogun shegara fara fun mi danieli ori kerin ese ikerin lelogun nitori na oba je ki imoran mi ki o je itewogba lodo re ki o si fi ododo ja ese re kuro ati ase dede re nipa fifi anu fun awon talaka bi yo le mu alaafia re pe nitori na oba nitori na okunrin obirin ijoye enikeni ti a le je ki imoran yi ki o je itewogba lodo re ja ese re kuro ohun ti Daniel so fun oba nihin ni wepe ki o ronu pewada ki o ko ese sile nitori pe bi a ti le fi owo so owo po bi elese ko ba ronu pewada bi asako apoyinda ti o sa isansa kuro lodo oluwa bi ko ba pada wale bi omo olina kuna bi ko ba mo we pe ibi ti o nwa ile ajeji ti o nwa we pe bi o ba nlo bi ohun ti n se nibe we pe iku ayeraye yo de ba ohun bi ko ba pada wale o daju we pe idajo olorun ni yo je ti re nje bi o ba n sa fun idajo olorun nje bi o ba mo we pe o ye ki o sa asala fun emi re ki o si le kuro labe ibinu olorun ti o gbona jojo kini o ye ki o se irunu po adani we pe ki o fi ododo ja ese re kuro ohun ti a so nihin ni pe ki o je olooto ki o je olododo ki o mo we pe ese je ohun egbin ohun iri niwaju olorun ki o mo we pe agbere panshaga ma n fa ibinu olorun ki o mo we pe eni ti o n pe ni abanideṣe kii se ore o je ota ti yo fa idajo olorun ati egun olorun wa si ori re ki o mo we pe ko si bi ti o ti le da ese ni ikokan ni abole ni tabi ni okunkun we pe oju olorun ri o oju olorun wo yo si mu idajo wa si ori gbogbo ese patapata ki o wa fi pelu otito pelu ododo ki o wa si waju olorun ki o so fun we pe o je elese ma janankato we pe o je olosin olofarasin tabi olofokansin eni ti n lo sile isin eni ti n ka bibeli eni ti n fun alagbe lowo eni ti o n se tibi tabi torun o nipa eyi won ni ti ki o wa fi ododo ja ese re kuro ma so we pe baba mi ni o dese iya mi lo dese awon eniyan wa lo dese sugbon ko se ti momo binu mi ti ri be ni owo mi ri bi obi ti ri be ninu mi ri olorun so we pe wa pelu otito ko ese re sile so fun olorun we pe o mo we pe elese ni o ki o fi ododo ja ese re kuro ki o si ko gba esododo asedede sile patapata ki o le je we pe anu olorun ati idariji latodo re yo je ti re o jakobo ori kerin lati ese ikefa sugbon o nfunni ni ore ofe si nitori na le o se wi pe olorun ko oju ija si agberaga tani agberaga eni ti o je elese ti o npe ara ni olododo agberaga ni eni ti orin ona isina ona ti ko wa gege bi ife olorun sugbon ti o so wi pe ko se wo ko sese ko se asedede tabi aisododo ni owo ohun o je agberaga eni ti olorun pe ni elese ati apeyinda sugbon ti o wa siwaju olorun ti o so wipe ko si ese ni owo ohun o je agberaga o ni Olorun koju ija si awon agberaga sugbon o fi ori ofe fun awon onirele okan nitori na e teriba fun Olorun e koju ija si esu oyin o si sa kuro lodo yin e sumo Olorun o won si sumo yin e we owo yin mo eyin elese mi o ba je eni ti o ngba owo eyin o je eni ti o je ile ri ni waju Olorun ewe owo yin mo eyin elese bi o ba je eni to nseyun owo re kun fun eje o si je ile ri ni waju Olorun o nso wi pe ewe owo yin mo eyin elese boya o le ni iwa ti re eni ke eni ti o ba fi owo pamo sibi kan bi o ba ri o he o nso wi pe ewe owo yin mo eyin elese bawo ni a se le we owo wa mo ti a o si je olododo e je nipa iroran pe wada ati atunse oni ese se okan yin ni mimo eyin oniye meji kinu yin ki o baje ki e si gba awe e je we pe ki a kanu ba ti o so pe ki a gba awe ohun ti o so ni we pe nihin yi ki a kanu fun ese wa ki a ni ibinu je eni iwa bi Olorun ki a mo wi pe ese ti a da o je ohun ti o buri iwaju Oluwa oni ki a si sokun ki a sokun a ma ri awon elomiran bi won ba wo si iru isin bayi won a ma wo fe fe o si bi o sohun a ka bibeli won ni wo bibeli akorin won ni korin bi a ba si so nipa ese erin la ma ri lenu won sugbon n so fun a wi pe bi a ba n fe ona abayo ti a n fe oju rere Olorun we pe elese o ni erin lati rin ko si ohun ti o fa erin fun elese ti o n lo si orun apaadi ti idajo Olorun ro dede lori re o so wi pe ki inu iru eni be ki o baje ki iru eni be ki o kanu ki iru eni be ki o sokun oni e je ki erin yin ki o di awe ki o di ibanuje ki o di ekun sisun ati ki ayo yin ki o di kanu ere yin sile ni waju Oluwa ohun o si gbe yin ga ohun ti o n so nipa igbega ko so nipa igbega ti owo igbega ti alumoni ti aye yi o n so nipa igbega sinu ore ofe ati igbala ati idande Olorun wo pe bi a ba je owo ise wa ti a tun ba niwaju Oluwa ti a ko ese wa sile ti a ri ara wa sile wo pe yo gbe wa ga yo dariji wa yo mu wa wa si ijoba Olorun yo si je ki alaafia Olorun ki o je ti wa ki wa ni o ye ki o se nisisin yo ti o ye ki a se ni pe ki a dide duro ki a je olooto ki a so fun Olorun se ori ese ni igbesi aye re se oje apeyinda abi oro we pe agbere ati panshaga ti o je iwa re oro we pe Olorun wa foju we pe Olorun ori o ori o o mo igbesi aye re ohun ti o se so fun ni osan yin ni o pe ki o le ronu po ada ki o le so fun Olorun we pe ese wa ni ago re ese wa ni okan re ese wa ni igbesi aye re o si fe je ti Olorun fe ko ese sile o n fe ke pe Olorun o n fe sokun kikoro o si n fe kanu fun awon ese ti o wa ni igbesi aye re dide duro so fun Olorun ki o ko ese sile patapata ki o so fun Olorun wi pe oni tesiwaju ni igbesi aye ese ati igbesi aye ailofin aiwa bi Olorun ti o wa ni igbesi aye re wi pe o fe kan won sile o fe je ti Olorun o fe je ti Olorun o fe je ti Olorun gbogbo igberaga ti o wa ni okan re o fe kan won sile o n fe je wa awon ese re fun Olorun patapata bi ki ba se be idajo nbo bi ki ba se be ibinu Olorun ro dede lori re sugbon bi o ba le so fun Olorun wi pe o ko ese sile bi o ba le so fun Olorun wi pe o ronu pe wada bi o ba le so fun Olorun wi pe o n wa ore ofe ati oju rere Olorun o dajo wi pe yo gbo yo dariji o yo fun ni igbala tooto yo si fun ni ore ofe ma lo ki o ma se dese mo ẹ̀ṣẹ̀ kì í ṣe ohun tí a ń fi rẹ́rìn-ín tàbí ohun tí a ń fi ṣẹfẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ohun tí a ń láti kọ̀ sílẹ̀ ti an lati wo oju Olorun ti an lati beere fun iranwo re lati gbe igbese aye ododo ki iwa ailo Olorun iwa aiwa bi Olorun iwa ilofi ti o wa lowo wa ki a le kon won sile ki a le je olooto olododo eni ti awe mo ninu oje Jesu eni ti Olorun fun ara re koju si lati se loore badura so fun Olorun nitori ese re ni Jesu se ku ni ori igi agbelebo ka no fun ese re bi aba mara wa ni elese lati ni ibanoje nitori ese ti a ti da ki Olorun ki o le dariji wa ki o si fun wa ni ore ofe lati gbe igbese aye olooto ati olododo bi o ba re ara re sile labe agbara Olorun o daju we pe idariji yo je ti re o si ni lati ni ipinu wi pe awon ese wonyi pelu ore ofe Olorun o ko ni pada sinu won mo bi abati we onu ti a se we omo pelu eje Jesu o se pataki we pe ki o duro lori eje ati ipinu re si Oluwa we pe pelu ore ofe re iwa ododo iwa otito iwa ti o wa gege bi iwa bi Olorun ni o ma fi han ni igba gbogbo yala ni ile tabi lode yala ni ibi ti o je ewo nikan ni o wa tabi ti ibi ti awon elomiran wa iwa mimo iwa ododo aire koja ni yo ma wa lowo re ni igba gbogbo so fun Olorun ore ofe po lowo re lati je iranwo fun o lati gbe igbesi aye ti o ba eko oro Olorun ninu bibeli mu eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni ti o jewo ti o ko sile yo ri anugba badura so fun Olorun nitori ese re ni Jesu se ku ni ori igi agbelebo ka no fun ese re bi aba mara wa ni elese lati ni ibanoje nitori ese ti a ti da ki Olorun ki o le dariji wa ki o si fun wa ni ore ofe lati gbe igbese aye olooto ati olododo bi o ba re ara re sile labe agbara Olorun o daju we pe idariji yo je ti re o si ni lati ni ipinu wi pe awon ese wonyi pelu ore ofe Olorun o ko ni pada sinu won mo bi abati we onu ti a se we omo pelu eje Jesu o se pataki we pe ki o duro lori eje ati ipinu re si Oluwa we pe pelu ore ofe re iwa ododo iwa otito iwa ti o wa gege bi iwa bi Olorun ni o ma fi han ni igba gbogbo yala ni ile tabi lode yala ni ibi ti o je ewo nikan ni o wa tabi ti ibi ti awon elomiran wa iwa mimo iwa ododo aire koja ni yo ma wa lowo re ni igba gbogbo so fun Olorun ore ofe po lowo re lati je iranwo fun o lati gbe igbesi aye ti o ba eko oro Olorun ninu bibeli mu eni ti o bo ese re mole ki o se rere ṣugbọn eni ti o jewo ti o ko sile yo ri anugba

pe eronu pe oada ke ase baptisi olukuluku yin le oruko Jesu Christi fun idariji ese yin eyin o si gba ebun emi mimo ije wipe olorun yo tu jade sugbon yo je ojuse enikokan wa lati gba sinu aye re bi alejo ba de bi aba fe gba alejo yi sile ohun ti a ni lati se ni wipe ilekun ti a titi ke a si ke a le gba alejo bi aba ri enikan ti a ri wipe o n gba ile o si n fo ile awon ohun ti o ye ki o se tele tele ti ko se to be si ni mu won se ta ri wipe o n fo gbogbo ile ile mo ki se be enikan o n pese yara kan sile a bere lowo re wipe a ki lo de o ma dabi eni wipe ekun fun ise ni ojo meta yi o ni mo fe gba alejo ni o wa so wipe alejo na ma je eni ti o je pataki ti a tori ti e n gba ile ti a n fo gbogbo ile ti a je ki gbogbo nkan ki o wa ni imototo o ni be ni wipe tori alejo yi o se pataki popo o je alejo ti ko fe idoti eyi ni ni o n fi se gbogbo ile ki o wa ni imototo be na ni o mo wipe bi a ba n daruko emi mimo eyi ni idakeji emi aimo nitori be o ye ki a mo wipe bi a ba fe gba emi mimo alejo pataki lati orun wa ni oju angeli lo oju awon eniyan pataki ti o wa ninu aye lo ninu emi mimo yi ni a ri agbara agbara atorun wa ti fun wa ni okun ti so ni di alagbara ti a o le segun gbogbo nkohun to ba doju ko wa nitori be bi a ba fe gba alejo pataki yi ki o wa ninu wa ki o ma ba wa gbe ki o ma ba wa jade ki o ma ba wole o ni ohun ti a ni lati se ki a pale mo ki a ba le gba alejo pataki lati orun wa lati inu ise awon aposteli ni mo tun wo ori kokandinlogun ise awon aposteli ori kokandinlogun ese ikeji o si we fun won pe eyin ha gba emi mimo na nigbati eyin gbagbo nihin ni ati ri ti Paul aposteli ti o n bere lowo awon ti o ba pade ni Efeso we pe nje e ti ri emi mimo gba nitori be o ye ki a fiye si ohun ti a n gbe yewo loni ki a le mo bi a se le gba emi mimo ni igbesi aye wa awon eko ti a fe ko yi o je eko ti o se pataki nitori be o ye ki a farabale ki a si teti lele ki a ri won lese lese ki a wo ohun ti o ye ki a se ki a ba le ri emi mimo gba opolopo ni o ni ife ati idunnu si ati gba emi mimo o awon ijo kan wa ti a ma n pe ni ijo emi o je ede ti a n silo nitori pe bi a ba n so nipa ijo emi awon ijo ti a n toka si wonyi won ko mo nipa emi mimo tooto won ko mo nipa iketa ninu meta lokan won ko mo bi emi mimo bo se n gun wa bo se n joba ni igbesi aye enikookan awon ma n fi aye sile fun emi esu won ma n fi aye sile fun emi kemi lati sakoso won lati ma gbe won yile lati ma se ohun ti ko to ninu ile isin sugbon bi a ba n so nipa ijo emi tooto o je ijo majemu titun nitori wipe ni ibere pepe ijo yi ni a ri pe won gba emi mimo gbogbo isise won gbogbo igbese won gbogbo isoro won gbogbo isesi won ohun gbogbo ti won se a n topa won lati owo emi mimo bi won si ti n ko bibeli lati Matthew ni titi de ifihan bee ni emi mimo n dari won majemu laelae papa o je oro ti a ko lati owo emi mimo bi a ba n so nipa ijo emi o je ijo majemu titun sugbon awon ti a ro we pe won je ijo emi wonyi won ko mo nipa emi mimo ni tooto nitori be je ki a farabale ki a wo lese lese ki a wo ni ikoko de ikoko ki a mo ohun ti olorun fe ki a se ki a ba le ri emi mimo gba se o mo we pe

bi o ba fe lo si ori ile kan ti o je wi pe ile yi ile petesi ni ani ibi iyara ni isale atuni eti ogun oke ju be lo bi a ba fe lo a o lo ategun a o gbe ese ni kokan bi a tin gbe ese ni kokan a o lo si oke ni bi ti a ba fe lo gbigba emi mimo o je bakan na we pe o ni awon isise ti a ni lati gbe ki a ba le goke nipa ti igbagbo ki a ba le ri emi mimo gba isise kini ni we pe ki a gba Kristi ati igbala lakoko ikeji ki a gba oro Olorun pelu isodi mimo iketa ki a gba emi mimo gba ti a se ayewo bibeli ari we pe awon isise wonyi ni awon omo ehin Jesu Kristi ti akoko awon isise wonyi ni won gbe lakoko won gba Kristi won si gba igbala Olorun ikeji won gba oro Olorun a si so won di mimo iketa won ri ebun emi gba abaptisi won pelu emi mimo ye ki a bere lati isise akoko ninu Johanu ori kini ese ikejila Johanu ori kini ese ikejila sugbon iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon na ti o gba oruko re gbo anso nipa awon ti o gba Jesu gege bi olugbala awon yi ni won mo we pe abi won ninu ese aloyun won ninu ese won si n gbe igbesi aye elese o je igbesi aye ti ko wo Olorun o je igbesi aye ti o le fa idajo Olorun lese sugbon nigba ti won gbo ihinrere wi pe ninu anu Olorun o ti pese igbala fun wa ninu anu Olorun o ti ran Jesu Kristi omo bibi re nikan soso lati dariji wa lati wo ese wa nu lati mu wa ki a le ba Olorun laja lati mu wa wa sodo Olorun ki a le ni idapo ati irepo pelu re awon wonyi ni won gba oro yi nipa rironu po ada ati nipa gbigba Jesu Kristi gbo o wa so fun a wi pe iye awon ti o gba won iba se meji ninu idile kan won iba se mewa ninu agbole kan iye awon ti o gba awon le o fi agbara fun lati di omo Olorun ani awon ti o gba oruko re gbo nitori be isise akoko ki se gbigba emi mimo isise akoko ni wi pe ki agba Jesu Kristi gege bi Oluwa gege bi Olugbala wa ki agba etutu ti Jesu Kristi se lori igi agbelebu eyi ni isise akoko fun elese kokan ti o wa sodo Olorun ki o ba le ni idariji ki o ba le ni alaafia pelu Olorun ninu Romu ori karun Romu ori karun ese ikokanla ki si se be nikan sugbon awa nsogo ninu Olorun nipa Oluwa wa Jesu Kristi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi nipase eni ti awa ti ri ilajagba nisinsiyi ohun ti a nso nihin ni we pe elese kokan o je ota Olorun tele tele eyi ni a nso fun wa ninu oro Olorun wi pe nigba ti awa je elese nigba yi gan ni Jesu Kristi ko fun wa wo ese kefa nitori igba ti awa je alailera elese la npe be li akoko ti o ye Kristi ku fun awa alaiwa bi Olorun ni ese kejo sugbon Olorun fi ife ohun paapa si wa han ni eyi pe nigba ti awa je elese Kristi ku fun wa eni o wa nso we pe nisinsiyi ti a ti gba Jesu gege bi eni ti o ku fun wa ti a ti gba Jesu gege bi eni ti a fi rubo fun wa e je wi pe a ti gbagbo ninu eje etutu ti o se fun wa a se ti mo we pe a ti ba Olorun laja
eje wipe ati gbe isise akoko nitori be ohun ti oni lati se gege bi elese ti o to olorun wa gege bi eni ti ko moju bo olorun tele tele sugbon ti o fe sin olorun lemi ati lotito ni wipe ki o ko ese sile ki o ke pe oluwa ki o jewo ese re ki o ko sile ki o so pe ki o dariji o ki o se ba olorun dore ki o ba laja nipase Jesu Christi wo iwe Jobu ori kokan le logun iwe Jobu ori keji le logun lati ese kokan le logun fara re sumo olorun iwo o si ri alaafia nipa eyi rere yo wa ba o emi be o gba ofin re gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo lodumare a si gbe oro bi iwo ba mu ese jina rere kuro ninu ago re eni o ti olorun be lowo wa wipe lakoko ani lati mu ese jina rere kuro ninu ago wa kuro ninu okan wa kuro ninu aye wa ninu oro ti a nso lati enu wa ki a je ki ese ki o kuro ninu iwoso ninu isowo wa ninu ohun gbogbo ti a nse awon ti a ri wipe ojo mo ese ki a je wo won ki a ko won sile ki a ni ki olorun ki o saanu fun wa ki o fi eje re ki o fi iwe wa ki o yi wa pada ki a si mo wipe ati ba olorun laja ninu Kolose ori keji ese ikefa Kolose ori keji ese ikefa nitori na bi eyin ti gba Kristi Jesu Olowa be ni ke ma rin ninu re eni igbese akoko ti elese kokan ni lati gbe ki o ba le mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala nigbati abasi ti mo Jesu gege bi Olowa ati Olugbala wa ani lati ma rin gege bi eko oro Olorun eni o je ki a wo akori keji nisinsiyi gbigba oro Olorun ati isodi mimo lati odo Olorun gbigba oro ati isodi mimo lati odo Olorun Jakobo ori kini Jakobo ori kini lati ese ikokan le logun nitori na e fi gbogbo eri ati buburu ase leke lele le apa kan ki e se fi okan tutu gba oro na ti agbin ti o le gba okan yin la bi abati di eni igbala ti ati wa si odo Jesu o ye fun wa lati fi ara wa sile fun kiko oro Olorun o ni ki a gba oro na pelu okan tutu ki a je ki a gbin oro yi ki a gbin sinu okan wa ni ese ikejilelogun ni o ti so wepe sugbon ki e je oluse oro na ki e ma se se olugbo nikan ki e ma tan ara yin je eni a fi mo iyato laarin elese ati eni igbala elese le ma gbo oro Olorun sugbon ki fe se ko ni agbara lati se ko ni ore ofe lati se sugbon eni ti o ti gba Jesu Christi eni ti ati gba okan re la eni ti ati fun ni ore ofe eni ti ati sodotun ninu oro Olorun iru eni be bi o tin gbo oro Olorun nipa atunse kia kia o n fe se bi o tin gbo oro Olorun nipa oko kan aya kan kia kia o n fe se bi o tin gbo ti oro Olorun tako isoso aye iwoso aye ijeun aye isiku aye ati ikomo jade bi aye ti ma nse be ni o nfe lati je ki igbese aye re ki o ba oro Olorun mu oni bi o ba fe tan ara wa je bi o ba je pe ni toto ni a njewo igbala ti a si ni iriri igbala yi oni ki a je oluse oro na ki a ma je awon ti o je wi pe won tan ara won je awon ti ko ni iriri igbala lati odo Olorun wa bi o ti le je wi pe won gbo nipa eso ti emi won gbo nipa ife won gba nipa ayo
won gbo nipa alaafia won gbo nipa wipe ani lati je eni ti o ma nfaya ran kan won gbo nipa wipe ani lati je eni ti o ni okan tutu iwa tutu ni waju awon eniyan sugbon sibe sibe awon won yi won ki le se ohun ti won gbo ipamora ti an so nipa re iwa pele ti an so nipa re isore ti an so nipa re iwa tutu ikora eni ni ijanu igbagbo ti an so nipa re won ko le se nitori wo pe won ko ni emi olorun won ko ni igbala olorun bi abani igbala olorun a o ri wo pe eso ti emi yo ma jeyo ni igbese aye wa oni nitori be o bi abati gba Jesu Kristi ki a tesi waju lati gba oro olorun bi aba si tin gba oro olorun a o ri wo pe an so awon eso ti o ye awon eso ti o fi han we pe a ti gbin oro olorun sinu okan wa daju daju bi a ba gbin eso o ye ki a le ri wo pe eso yihu o si mu awon eso miran jade ni toto bi a ba gbin oro olorun sinu okan wa awon eso ti o ye iwa olorun awon eso ti a fi da oro olorun mo yo ma jeyo ni igbese aye wa ye ki a wo Thessalonica kini ori keji ese ketala nitori eyi le awa se ndupe lowo olorun pelu le esimi pe nigbati eyin gbo oro ti eyin gbo lodo wa ani oro olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je ni toto bi oro olorun eyi ti o sise gidi gidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nihin ni ati ri wepe bi abati ni igbala o je dandan fun wa wepe ki a ma gbo oro olorun bi a si tin gbo oro olorun yi yo ma sise gidi gidi ninu awa ti a gba gbo ise kan ti o se pataki ti oro olorun ma nse leyin igba ti a ti ni igbala leyin igba ti a ti di atunbi ise gidi gidi ise pataki ti oro yi ma nse ni we pe oro yi o ma fi han wa we pe anilo isodi mimo o ma toka wa si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa ti o ta ijere sile ki a ba le so wa di mimo bi a ba si tin duro lori oro yi bi a ba tin gba oro yi gbo ti a ni ipongbe okan ti a ni igbogbe okan ti a so fun olorun we pe ni toto a nfe isodi mimo yi ti a si gbadura pelu igbagbo ati pelu ifa eni rubo ti o jinle be ni a ri we pe olorun yo ma so wa di mimo ye ki a wo efeso ori karun efeso ori karun lati ese ke dogbon eyin oko e feran awon aya yin gege bi Kristi si ti feran ijo ti o si fi ara re fun ki ohun ki o le so di mimo leyin ti a ti fi oro we mo ninu agbada omi ni ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo le aini aba won tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alaini abuku eyi ni ohun ti oro olorun ma nse nigbati enikan ti o ti ni igbala ti o ti ni idariji lati atodo olorun wa bi o si tin gbo oro olorun o ri wepe gbongbo ese siku ninu ohun ti ani lati fatu o ri wepe ohun ti o dabi abinibi ti a ti bimo wa nitori pe a je iran adamu wepe ani lati fa nkan won yi tu o ri wepe ani lati ko okan ni ila ki a si je ki a so ohun di mimo iru eni be yo to olorun lo iru eni be yo gbadura iru eni be yo so fun olorun wepe o tun fe ki Jesu Kristi ki o wa lati so ohun di mimo ki o ba le je wepe ki se ise ti o de ara nikan le ati yi pada wepe iro ti inu wa ilepa ti inu wa ipongbe lati inu okan wa ati gbogbo nkan ti an safe lati inu okan wa wepe gbogbo won lo leto to si ba oro ati ogo olorun ati ogo Jesu Kristi to ba won mu leyin igba ti a ba ti ni igbala ti a ti ni isodi mimo ti a si ti ni idaniloju wipe ati so wa di mimo okan wa o si funfun lauju snow lo leyin igba yi ni a ri wepe a ni lati ni agbara emi mimo ni igbesi aye wa
nitori be a o lo si iketa nisinsin yi eyi ni gbigba emi mimo gbigba emi mimo ninu ise awon aposteli ori kini ese ikejo ise awon aposteli ori kini ese ikejo sugbon eyin o gba agbara nigba ti emi mo ba bale yin Else ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni Judea ati ni Samaria ati titi de opin aye e o gba agbara nigbati emi mimo ba bale yin awon mo ehin ni lati duro won duro fun ojo bi mewa won gbadura lati le ri agbara emi Olorun gba awa papa leyin igbati ati mo wepe ati so wa di mimo o ye ki agbadura o ye ki a ba Olorun soro ki a le ri wepe agba agbara emi mo ni igbese aye wa ileri yi wa fun o ileri yi wa fun eni kokan ninu wa ninu ise awon aposteli ori keji ese ikokandinlogoji nitori fun yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati fun gbogbo awon ati fun gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa o pe oni fun ani ileri na fun ani ileri na ohun ti o ye ki a se ni pe gba ti a ti mo we pe ti wa ni ileri na wo pe olorun si n fe lati bokun wa olorun fe lati fi emi mo re o n fe lati rojo re le wa lori ko ye ki a fi akoko sofo o ye ki a bere emi mo olorun ki o ba le fi emi mo kun wa nitori be o ye ki a dide duro nisinsiyi o ye ki a so fun olorun wi pe a n fe agbara emi mo olorun se o ti ni igbala se o ti ni isodi mo o ye ki o le kepe olorun o ye ki o gba olorun gbo nitori pe olorun to se leri ki se ke o je olooto bi aba bere pelu igbagbo bi aba gbadura ki a ma je ki enikeni tabi ohunkohun ki o di wa lowo dede duro lori ese re ki o so fun olorun wi pe igba ti a ti gba ola ti a ti so di mo wi pe o n fe agbara emi mimo lati oke wa so fun olorun o daju wi pe yo se nitori o wi pe ti yin ni ileri na ati fun awon omo yin ati gbogbo awon ti o jina rere ani gbogbo awon ti oluwa olorun wa yo pe dede duro bayi ki o so fun olorun ki o je ki o fi emi re ki o tu ile olori bi o ba ti ni igbala bi o ba ti ni isori mo so fun wi pe ki o pe agbara emi mo olorun ko

0: ìjọ ọlọrun àbó máa jọ ọlọrun iná tí ò bá jọ ọlọrun kò gbọdọ jọ ọmọ ọlọrun ṣe bí àwọn sedraki mesaki àti abednego àti ṣe ìfẹ ọlọrun ni ó wà nínú ọkàn wọn ni nebukadnezar wá pé wọn pé ẹtẹ jẹjẹ o ẹ má jẹ kí ìgbàgbọ yìí kó di nǹkan mí mọ yín lọwọ bó bá jẹ wípé ẹ lè yí ọkàn padà nígbà tẹ bá ti ń gbọ fèrè àti dùrù àti gbogbo ohun èlò orin tẹ bá tẹríba díẹ òtítọ àdá ṣùgbọn bẹ ẹ bá kọ ta ni ọlọrun náà tí yóò gbà yín lọwọ mi wọn ní bá jẹ bẹẹ ọba èyí tó sọ yẹn ó ti sọ kọjá èyí tí èèyàn ń sọ bó bá jẹ bẹẹ nìṣó iná náà lọdàálẹ ọlọrun yẹn àfẹsìn a sì ń fẹ kó yẹ ọba wípé ọlọrun tí àwa ń sìn ó lè gbà wá inú bá bí nebukadnezar àwọn ẹlòmíràn wọn máa ń ṣe ìgbàgbọ wọn á sọ pé má jẹ kí inú bí àwọn àgbà o gbàtẹlẹsẹ ọba bínú ta ló máa bínú kán bínú dáadáa àwọn ìyá àgbà tó wà nílé àwọn bàbá àgbà tó wà nílé àwọn kò lọlọrun fìkan ṣetán wà nílé ó yẹ kí inú bí wọn àbí ò yẹ bẹẹ inú bá bí nebukadnezar ó bá dáná kò mẹni tó ń dáná fún àwọn ọmọ ọ̀dọ́ tiẹ̀ ló dáná fún láti pa ọkùnrin sí mọ́ ó bá de àwọn ọmọ ọlọ́run a kì í de ọmọ ọlọ́run ọwọ́ tó bá fi de ọmọ ọlọ́run máa ń rọ ni ó bá de wọ́n wọ́n bá ní ó yá o wọ́n ní ta ló máa lè gbé àwọn èèyàn wọ́n jù sínú iná àwọn tí wọ́n mọ̀ wípé ọjọ́ tán máa lò kẹ́yìn lọ́jọ́ ayé wọn àwọn tán fẹ́ ṣiṣẹ́ fún èṣù fún nebukadnezar wọ́n bá bọ́ síwájú gbé àwọn èèyàn wọ́n bá jù wọ́n sínú iná iná tó ọwọ́ iná tó mì ó kọ pa àwọn rẹ pátápátá náà bọ́ ṣe lajú wọn bá iná ọ̀run àpáàdìná tún jáde sí lọ́hùn àwọn sedraki mesaki àti abednego tán sọ pé bí iná ń jó màá débi tán ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run bójò ń rọ̀ bí ò sọ ọ̀mbrẹ́là màá débẹ̀ bó jẹ́ pé fara ń bọ̀ lẹ́yìn òkun pọ̀ wà wájú mo láti sin ọlọ́run tí wọ́n ṣe ìpinnu mẹ́ta ni wọ́n wọn ọ̀pọ̀ rárá gbàtán dénú iná okùn tá a fi dè wọ́n ó jó ráúráú irun wọn aṣọ wọn bàtà wọn kò sí nǹkan tó jó ni jésù látòkè ọ̀run lọ́run wá ló bá sọ pé àwọn ọmọ mi ni mo rí yẹn ó yẹ kí n lọ bá wọn ni wọ́n bá ń rìn káàkiri ní iná ni wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ ó lè mọ nǹkan tán sọ ó lè mọ gbà tí wọ́n bá ṣetán láti la iná tiẹ̀ kọjá ni wàá mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ torí pé bàbá wà nínú iná bàbá wà nínú wàhálà ìgbani jésù máa ń wá irú ọ̀rọ̀ tó bá wọn sọ nínú iná yẹn àbá wà sọrú ẹ̀ ìwọ́tayà ń já tó débẹ̀ o lè gbọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ a kì í kàn gbọ́ ní ara òfòṣá kákan máa lọ kò sí ìṣòro kò sí wàhálà a ò fẹ́ gba ìgbàgbọ́ tí wa pẹ̀lú inú níbí ni òkè o ní gbọ́rú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ gbà tí wọ́n bá wọ inú náà tiẹ̀ kọjá lọ ti nebukadnezar tí èṣù tí àwọn ìyá àgbà àwọn bàbá àgbà àwọn bàbá àsàlẹ̀ tí wọ́n dá sílẹ̀ fún wa tá a sì sọ pé kò sí nǹkan náà kò sí nǹkan tó mìmí láyà mo ń lọ nínú iná yẹn jésù wa pàdé ẹ̀ ń bẹ̀ ń wá sọ̀rọ̀ nebukadnezar bá tajú kán pé èèmọ̀ kí ni mo rí nínú iná wọ́n rìn wọn ní ìpalára kankan ó wá sọ pé ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run ẹ̀yin ọmọ ọ̀gá ògo ó ní ẹ jáde náà bá jáde wọ́n ní kò sírú ọlọ́run tó lè gbàyàn bí irú èyí àwọn tó ń fẹ́ tẹ̀lé ọ̀nà tọlọ́run nìyẹn kí la ti rí sí kò pẹ́ náà gbà tí nebukadnezar tó ti kú tí ọmọ ẹ̀ náà tó ti kú ni darius yẹn tún gorí òye làwọn kan bá fi òfin kalẹ̀ náà bá sọ pé òfin má gbàdúrà a ti gbọ́ òfin pé oúnjẹ wọn òfin wípé ẹni tó bá fẹ́ ra omi ní agbègbè garawa kan kọ́bọ̀ mẹ́wàá a ti gbọ́ yẹn òfin má gbàdúrà òfin ìpànìyàn nìyẹn gbàtà àbá gbàdúrà kú lọ pátápátá ni àbí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ òfin tó ń ọkọ lọ́kọ́ lè gbélẹ̀ nínú ilé òfin pé kí n tó jáde nílé wá ń jẹ fún mi òfin dáadáa ni òfin wípé taṣọ mi bá dọ̀tí ní sátidé bá mi kókó fọ́ òfin dáadáa ni ṣùgbọ́n òfin má lọ sẹ́kọ̀ọ́ bíbélì ìyẹn ti kọjá òfin pé nílé bí o ní gbàdúrà sí ọlọ́run tara tún fẹ́ gbàdúrà sí ṣéṣù la fẹ́ sìn ni daniel bá sọ pé mo gbọ́ ti gbogbo òfin eléyìí tẹ́ tún wá gbé kalẹ̀ yìí ó ti kọjá ó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tí wọ́n ń sọ lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ náà bá rí wọ́n sọ pé a ti mú o o ti gbadura ese to da niyan o loju awon okunrin mi ninu ile to n ba yawo ja e pe won jo e ki lese yawo e e o nka bibeli ni ese na niyan ki lese oko e aha ese oko mi ni pe tele tele bode jo ba wa ajo ma nlo bode ode ebo jije bo ba wa ajo ma lo njeje ku je ni sugbon sin o wa lo n ti ri kan ije ku je ko je mo imukumu ko mu mo bale bale bi o ba je pe o lo seko bibeli ile e lo n joko sinsin iyen gan lo n ta mi lara pe o ju esu sile ko si fe sin esu ba se sin tele tele won si gbe ofin kale pe nitori be o ninu le bi ko sadura ko si oro olorun kika o si gbodo ka bibeli o gbogbe bibeli wale e iwe ton ma nfun lati keko olowo o gbodo mu wale iru ofin be a ma nre koja ni iru ofin be ni Daniel ni gbo lo so pe o mo nkan to n se ibi ki se le ohun orun ni le gba ta ba gbadura ba o le la se fe lo si joba orun kia lo ba lo n gbadura gba tan wa won mu de odo oba ko jiyan o wo won loju bayi na ni won so pe ko si se ko si aise inu okini oni wa pari esi oloya awon kini ibi ti n pa won won ba ju Daniel sinu e eni to n gbadura a le pa en to n gbadura olorun ayeraye wa pele en to n gbadura eni to fe se ife olorun to fe fi oro olorun se amona re olorun ayeraye wa pelu e kini o ba panu mo won ba di ore Danieli ni Danieli sun ninu oro kini ti o e kan o ya Danieli lara ni oba ba de laaro ojo keji pe Danieli olorun to nsin so gba o ta ba nsin olorun o ma ngba ninin Danieli ba so pe olorun temi si o ki se awon olorun to loju to riran e to le titi o gboran ki se olorun tigi ati ope ati rin ati orisa olorun temi sin o gba mi o ran angeli re o seso lori mi ah oni ko jade o ba jade awon iyoku ti won se esun eke ti won fi ofin buburu lele oba ba ni eyin na adanrawo abi eyin na sa nsin olorun eyin na sa to e ma bojo fo le npe bojo dura le ngba e sa nse kan e o ye ka mo olorun to ngba ni tori be eyin na o ya o na wa ko ojo nu e ah igbagbo yato si igbagbo igbagbo agala ma sako gbe eyan debi kankan o bi won se ju won nu e tegun tegun teran teran lo je won patapata iru olorun wo ni won nsin seru ti Daniel ni abi olorun Sedraki Mesaki ati Abednego olorun ti Mose ti Aroni olorun to ma se amona won eniyan re lo si ilu ile ileri to ti pese sile fun won abi olorun ti ki igbani lojo oponju bolorun ba lana fun wa ba so fun pe ka lo si bi ma mi kan bi wahala wa loju ona tolorun ni ko lo olorun wa ka kuro bo mi okun wa bi okun pa wa ni waju e olorun ala lati nu okun pa bo si je ina ni ko sewu fomo olorun olorun wa nbi o pe ewo loro ewo lo si fe se ewo ni pinu e se o si fe ma lo ona tara e tinu mi ni ma se ohun lo fe jokoti abi o fe jokoti pe ohunkun tolorun ba fe ibikibi tolorun ba ni kin lo ona kona tolorun ba ni kin to oni mo fe to mo fe ko gbadura ko so fun olorun wi pe bayi ni mo se fe sin o bayi ni mo fe se mi o si beru inu ni bi ni tabi aya ofo mi lori ohunkohun tori pe mo fe sin olorun yo siwaju re yo ma to yo ma se amona re sa gboran ni ife re bi wahala ba de ni oju ona na sa te siwaju ni ase oluwa bi o ba dabi eni wipe gbogbo nkan pin sa te siwaju ni ase re bi o ba dabi eni pe ota n dojuko sa tesiwaju ninu ise esin olorun bi leri re tile pe ki yo pale. Bekele Oluwa ma se foya. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Adupe lowo re Olorun. Wipe o je ki o da wa loju. Wipe bi o ba gba nila, o ma nduro tini. Pe bi o ba gba nila, igbesi aye wa, ona wa, irin wa, o ma nwa lowo re. Je ambe o wipe ma je ki abule Olowo. Ma je ki ayan fun ara wa. Gbogbo eyi to ma nje ki a fe se tinu ara eni lai bere lowo iwo Olorun alaye. Gbogbo iwo ori kunkun ti o ma nje ki a se ti ife inu ara eni lai bere itoni ati imoran lowo re. Yo kuro ni okan wa ni oruko Jesu. Oro re so fun wa wipe iwo gbe oro re ga ju oruko re lo. Ati wipe oro re to imole si ipa ona wa. Je anbe o wipe bi a se ngbo yi ye ki a fi oro re si se. Gbogbo emi isina ati okan isina mo kuro lodo wa ni oruko Jesu. Ma to wa. Ma saju wa lo. Lana sile fun wa. Je ki oro re ki o ye wa. Gbogbo isina ti a ti tori bo tele tele. Abe o wipe ki o ka won kuro ni waju wa. A si nbe o wipe iwon ibadie ti igbesi aye wa ku ki Jesu Kristi ki o to de. Sanu fun a ma je ki a sa kokere. Ma je ki a sonu. Ninu igbeyawo wa. Ninu esise wa. Ninu igbese ki igbese ti a fe gbe. Je ki itoni re ki o da wa loju ki a to gbese. Bi a se nlo loni je ki abo re ki o wa lori enikankan wa. A nbe o pe ki o fi eje Jesu sami se enikankan wa lara. Ki o wo awon eni bi ki o ma se te wa. Pa wa mo. Ki o si je ki a layo ninu isin re. Gbogbo wàhálà ti a sì kó wá sí ìhìn bóyá bí àìsàn tàbí wàhálà tàbí ìpọ́njú ohunkóhun tí ó ní wù kí ó jẹ́ lé wọn jiyàn sí wa ní orúkọ Jésù. Adúpẹ́ kò ti gbọ́ tiwa. Máa tọ́ wa lọ. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Olorun alaanu adupe lowo yin wepe atun wa siwaju yin nisinsiyi lati gbo gege bi omo ti ma gboro lenu baba e ba wa soro e se wa loju e fun wa lokun lati je ke a le rin ni ona ti o lo si ijoba orun tara adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ke a wo ìwé ìhìnrere ti Luke orí kẹtàlá láti ẹsẹ ìkẹtàlélógún. Luke orí kẹtàlá láti ẹsẹ ìkẹtàlélógún. Ẹnìkan sì bí i pé Olúwa díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà. Olúwa díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà. Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ lórí ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. Ìbéèrè tí ó da ọkàn láàmú. A rí ìbéèrè tí ẹni yìí béèrè níhìn-ín. Ó ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa. Ó ní Olúwa díẹ̀ ha li àwọn tí a ó gbàlà. Àwọn ìbéèrè mìíràn wà tí ó jẹ́ wípé lọ́wọ́ Olúwa nìkan ṣoṣo le ati le beri o man je ohun tin sini lona nigbati aba beri ibere miran ibere ti emi ibere to je wipe ko si eda kan ti o le funi ni idahun bi aba beri iru ibere be lowo eniyan eleran ara bi ti wa o je wipe a fe se ara wa lona nihin yi je ke awo dara dara bi oni beri ba beri lowo peteru tabi lowo joanu tabi lowo awon farisi tabi lowo awon olori alufa ti won wa ni sinagogo tabi tempili ti o bi won pe olori alufa so fun mi die hali awon ti ogbala tabi ti o wi pe omo lefi so fun mi die hali awon ti ogbala tabi ti o wi pe peteru tabi johanu se o le so fun mi die hali awon ti ogbala bi won ba bere lowo iru awon eniyan be o sese ki awon eniyan eleran ara ki won ki o ma le fun won ni idahun ti o pe oju osuwon sugbon eni yi o ni ogbon o mo wi pe ibere nipa igbala ibere nipa ijoba olorun ibere nipa orun rere owo olorun owo omo olorun ni ati le bere eyi ni o fi so wi pe oluwa je ki mo die hali awon ti a o gbala awon miran ninu wa ama huwa bi alai logbon awon miran tun ma nlo si odo awon woli eke eni eleran ara won ma bere nipa igbala won ma bere nipa orun rere won ma bere nipa awon ohun amuye ti a le ni ki a ba le de orun tabi awon elomiran a ma lo bere lowo awon akonisina awon eleko keko awon ti o je pe akasori bibeli ni won ka won o ni emi olorun eni ti o gba ise igbala ori igi agbelebo ti o gbagbo eni ti o gba isodi mimo ti o gbagbo eni ti o gbagbo nipa ifikun ni emi olorun bawo ni o se le lo si odo iru eni be ki o ma bere nipa ona igbala tabi o sese ari awon elomiran won a lo ma bere ohun ti o se pataki ohun ti o se yebiye bayi won a lo ma bere lowo eni ti ko mo bibeli awon elomiran won a gbe bibeli sile won a tun gbe iwe miran sile iwe esin miran ti ko ba bibeli mu won a gbe sile iwa si lo si waju eni be wa ma so wi pe lami loye se die ni awon ti a o gbala o dabi eni wi pe iwo paapa o nra iwe irinna lo si orun apadi nigba ti o ba n bere iru ibere be lowo eni ti ko nigbala sugbon nihin ni eni yi n bere wi pe oluwa iwo nikan soso ni a le bere lowo re iwo ni o mo awon oruko ti o wa ninu iwe iye iwo ni o mo okan eda kookan iwo ni o mo ibi ti a ti n bo ibi ti a wa nisinsiyi ati ibi ti a n lo iwo ni o mo ibi ti irin ajo olukuluku eyan ninu aye yi ibi ti o pari si nitori be so fun wa die hali awon ti a o gbala je ke awo ibere yi mo so wi pe o je ibere ti o le da okan eni laamu nitori wi pe ninu aimokan ati ainisoro wa a ma n gbagbe ohun ti o se pataki to bayi a ma n gbagbe igbala wa a ma n gbagbe bi a se le bo lowo idajo ati ibinu olorun irunu olorun lowo ijiya ayeraye ohun aye yi o ma n di wa loju si nkan ti orun ohun aye yi o ma n di wa leti si orin ogo latorun wa ohun aye yi o ma n je ki a dabi eni ti ko logbon eni ti ko niye ninu eni ti o dabi eni wipe se garafa fun mi lati lo ede yi eni to dabi eni wipe a n se were lati ma sa sebala sebolo kaakiri lati lepa awon nkan ti o wa ninu aye o dabi wipe opolopo ni won sa kaakiri ni won tele awon ohun aye ohun ti a ni sugbon ti a n file ohun ti ko se pataki ohun ti a mo wipe lojo kan a o fi won sile awon nkan wonyi ni o ma ngba ijoba olorun lowo opolopo eniyan eyi ni o ye ki a fi bere wo pe olowa die ali awon ti o gbala awon ibere miran wa ti o je wi pe ani lati bere ani lati mo lati odo olowa o ye ki a fi akoko sile ki a ronu nipa idahun si awon ibere be nitori opolopo ni o nchalankato to nsogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je toluwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wipe bi abanka awon ti ngba awe bi abanka awon tin gbadura bi abanka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi abaka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ilese kokan ti won fe omi adura bi abaka opolopo ti o dabi eni wipe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi abaro wipe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin momi adura lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wipe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati on gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ileesin ki se nu ileesin ni gboro nikan sugbon ileesin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala to to pe ke a bo lowo ese won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do ba le gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni to to ni be ba lori idobale ti o ba olorun wewe ti o ba olorun soro ti o ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi be ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni gbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki awa papa ki a wa si ijo ti o ni ironu eyi ni o fi ye fun awa papa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wipe oluwa die ali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wipe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wipe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati da po pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di popo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko ati ohun tin rako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah nba olorun rin je ki aduro nibe nihi ni a ri lati ese ikini asofun wa wipe awon eniyan be si ni re lori ile eje wipe won po lori ile eje wipe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile asi so wipe abi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan ari wipe won gbagbe oruko Oluwa ari wipe won gbagbe ase Oluwa ari wipe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wipe ke a ma se igboran si ese ikarun ni o wa so fun wa wipe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di pupo le aye oni lati ri be nigba ti okunrin ba n sare le awon obirin nigba ti okunrin meji meta ba n ja lori omi dankan nigba ti obirin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigba ti o ba ri wi pe afẹ nigba ti o ba di wi pe afẹ se tinu eni nigba ti o ba di wi pe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kokan ari wipe iwa buburu oni lati po asiri pe gbogbo iru okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu ni waju Oluwa inu Oluwa si baje wipe eniyan ri bi o ti ri ati wipe awon eniyan ti o ro wipe won a gbe igbesi aye ti o mu inu ohun dun nitori wipe ohun ti da won won ko se be won gbe igbesi aye ti ko te Olorun lorun igba yi gan ni awa daroko Noah o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti ni ife to o se ni laanu wipe gege bi Olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wipe ki se pupo ni o moore ki se pupo ni o fe sin Olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo arin wa a o ri wipe akere niye eha se wipe awon eniyan ko mo wipe a n pe jopo nihin eha se wipe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire eha se wipe Yoruba ti a n so lenu wipe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wipe okan won jina si Olorun o se se ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa ba ti n koja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wipe eyi ni na to atun bo lose to n bo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi ri pe ni akoko ti Noah yi wipe Noah nikan soso pelu iyawo re ati omokunrin re meta ati awon iyawo re meta awon won yi ni o gboran awon won yi ni o ni iteriba awon wonyi ni o ni irele awon wonyi ni o ni ore ofe awon wonyi ni ori oju rere lati odo olorun awon wonyi ni won gbe igbese aye iwon tun won si Jesu si so fun wa o oni gege bi o ti ri ni akoko Noah oni ben na ni yo ri nigba dide omo eniyan wi pe nigba na awon eniyan je awon eniyan mu awon eniyan gbe yawo won fa yawo fun ni won ko si mo titi iku omi fide oni be gege ni yo ri nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wiwa Jesu Kristi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti agbala oluwa die hali awon ti agbala oni amfi dahun re han wa ninu bibeli yi je ke awo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alaigboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni saa kan li ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fiye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an kaye awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a tin fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wipe bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekun rere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti Noah awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko Noah ninu peteru keji lati ese ikefa ti aso awon ilu Sodomu Ongomora di eru nigbati o fi efo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni a tun ri opolopo ni awon ti o wa ni Sodomu ati Gomora bi o ba je oluka bibeli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o n se akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro Sodomu ati Gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke a ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa agbere iwa panṣaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni ni arowo to wa nisinsin yi bi abawo daradara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wi pe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wi pe a n reti oluwa wa an reti bibo Jesu Christi opolopo awon eniyan ni alale ni won lo si le cinema ni alale ni won lo si ibi ijo ni alale ni won lo si bi imuti para ni alale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni amo we pe nitori Jesu Christi nbo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni won tun won si be lori ni Sodomu ati Gomora ijo ni imuti ni iborisha ni ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi Sodomu ati Gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu Olorun si wa nso fun wa wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan wonyi je apere fun wa je kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wi pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a o gbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo a ri iwe pe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma we pe majemu lai lai ni a ti n ka awon nkan wonyi o sese ki enikan ki o ma we pe ninu majemu titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro we pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipa ase re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi a ba je onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro we pe nkan ti yi pada ke a ma ro we pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidide kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan wonyi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi de opin se won duro ti Jesu titi de opin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ikedogun ni ojo won ni peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi ewolari kilode nigbati a gbo wi pe opo ijo eniyan won woto leyin won o fori ti titi dopin won o fori ti titi dopin nitori pe inu ni binide nitori wi pe amu Jesu Christi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pamo Jesu Christi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wi pe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari wi pe ogofa eniyan pere te ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o wi pe a le ma pe Jesu Jesu lenu a le ma so wi pe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba Jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba Jesu lo aha awa ti a ba fori ti ti didopin awon ti a si ri pe won fori ti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wi pe die le awon ti a ogbala e a se wi pe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wi pe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun leri je wi pe o nfe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ri pe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wi pe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wi pe ninu ofi ati olaaye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wi pe inu ni bi ni le wa ti won so wi pe ohun ko ohun le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wi pe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon ofori ti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wi pe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wi pe a kan wa se ilesin igbala ki de nitori wi pe a kan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe a kan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ki a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idina ohun idena ti o n di awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ki a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihinrere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o nlaaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wi pe opolopo ninu awon ti o so wi pe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa si yin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipatipa opolopo ninu awon ti o so wi pe olugbala na ni eyi eni ti a ti reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu re si ni so ijo oro ijoba olorun eko ihinrere eko iwa mimo ijile ninu ihinrere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni we pe ohun ti o le oro ti o le le yi tani le gbo adupe lowo olorun wi pe awon die wa ti won jolo oto ti won so wi pe bi oro olorun ti le n sha mi laake bi oro olorun ti le n gun mi loko bi oro olorun bi o ti le n we mi ni ona ti o dabi eni wi pe o n ta mi lara sibe sibe mi o ma ro lu olorun ju be lo sibe sibe emi o ma bere ori ofe lowo olorun ju be lo o sese ki oro olorun ki o tagba igbeyawo mi o sese ki oro olorun ki o taba ikobirin jo mi o sese ki oro olorun ki o tagba iwoso mi o sese ki oro olorun ki o taba awon owo ti mo nse o sese ki oro olorun ki o so nipa ohun kan tabi nipa ohun miran bi o ti le n sha mi laake bi o ti le n lu mi bi o ti le dabi eni wi pe ina oro olorun o n jo mi ninu okan mi sibe sibe bi o ma teramo emi o ma ro lu olorun lati fun mi lori ofe lati se ife olorun sugbon o se ni laanu ki se pupo ni awon ti o ni ru ipinu be nitori pe won so pe oro yi le be ni awon kan pada wese ikerin dini adorin ese ikerin dini adorin nitori eyi opo awon omo eyin re pada seyin won ko se ba rin mo je ko se ni laanu we pe imole atorun wa omo olorun ti kara re olugbala ara aye eni ti o ku fun ese wa nigba ti o wa se aye yi nje ko se ni laanu we pe oba laarin awon angeli nje ko se laanu omo bibi olorun ti o feran julo nje ko se laanu wi pe nigba ti iru eni be ti o wa se aye yi nitori oro ihinrere nitori eko ihinrere nitori eko iwa mimo ti o nko ni opo ninu awon omo ehin re won pada seyin won ko se ba rin mo nigba ti won aso wi pe won pada seyin won ko se ba rin mo kini itumo eyi o je wi pe won pada si synagogue won tun lo ba awon farisi ati awon sadusi won so wi pe e se gafara fun wa o ati lo ba jesu tele tele ati koyin sile ati ro wi pe jesu ni ona igbala awon wonyi ti won ti so wi pe o da aro fun awon farisi ati fun awon sadusi won tun wa pada so wi pe atun ti de o nitori wi pe a fe tele jesu kristi tele tele sugbon nisisiyi ati ko jesu sile ebi ti won ti po jade latenu won tun ko je nje ke se be ni opolopo loni ti won be sini sare ijoba orun ti won so wi pe awon fe lo si joba orun awon fe se ife olorun sugbon nitori wo pe won gbo eko atunse won tun pada si ijo ti won ti fi sile won tun pada si iborisa won tun pada sinu aye nje ki se be lori loni nigba ti awon elomiran ti won ba gbo eko nipa iwoso onigbagbo nipa eko ti igbeyawo okunrin kan obinrin kan ti won gbo eko wi pe ki a ma gbe igbese aye iwon tun won si won tun pada sinu aye nibi ti won ti wa tele tele won tun pada sodo ore abanideshe eni ti won ti ko iwe si tele wi pe mo ti ba Jesu lo nitori be ko si agbere ko si panshaga mo nitori be gbogbo owo to n fun mi tele tele mu owo re mowo mi o fe owo ese mo sugbon iru awon eniyan won yi won tun pada won tun ma fe serale ni waju ile ore abanideshe okunrin ya tun ma so pe kilode Jesu to so pe o ti di oko re Jesu to so pe o fe ba ku o fe ba lo o tun tele Jesu mo ni eni ti o ti gba Jesu gbo tele tele atun ma so pe ki se be sa silekun fun mi je ka pari ija wa o fe pari ija pelu ore abanideshe o tun fe lo si orun apadi nitori be ni ari wi pe opo awon wonyi won ko le tele Jesu Kristi mo je ki a wo Marko ori kewa lati ese ketadinlogun bi o si ti n jade bo si ona enikan sare to wa o si kunle fun o bi lere wi pe oluko ni rere kili emi o se ti emi o fi le jogun iye aini pekun e je ibere daada ti okunrin ibere lowo Jesu Kristi Oluwa wa Jesu Kristi si fi ona han o so fun ohun ti o ni lati se okunrin yi koko so wi pe gbogbo re lo n ti se Jesu wa so fun ijinle ife olorun ijinle ohun amuye lati de ijoba olorun sugbon ki la ri nipa ti okunrin yi wo ese kokanlelogun ese kokanlelogun nigba na ni Jesu si wo o feran re o si we fun pe ohun kan li o ku oku ohun kan li o ku oku duro nibe jo je mo we pe ohun kan soso o le dina o le se idena fun ijoba olorun fun o elomirin a ma so wi pe ah olorun kunkan mo okan mi wi pe ohun kan soso loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan soso olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan soso to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba Jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan soso loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan soso na mi oro wi pe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo Jesu Kristi feran re ife Jesu ni o je ko ki o so otito fun o ni ohun kan li oku oku lo ta ohun kohun ti o ni ki o si fi fun awon talaka iwo o si ni isura le orun si wa gbe egbelebu re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti Jesu n so fun okunrin yi ni wi pe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohunkohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni Jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lọlọrun egbe awon ti o n fi owo ropo olorun o ni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje o wo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo Jesu si wo yika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti Jesu nso ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun ti o ti ye o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o nso wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele Jesu ti won ko gbekele Kristi Messiah ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe bi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo sin pe so gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o so ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ase apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti Jesu Kristi ti o n so fun wa loni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wipe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laye lati di wa lowo itooto ni olorun fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o n fa idena fun ara won opolopo ni o n fa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma nje ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé ẹ tún mú wa wá síwájú yín lónìí. A dúpẹ́ fún ohun tí ẹ ti ṣe fún wa nípasẹ̀ Jésù Kristì tí ó kú fún wa ní orí igi àgbélébùú. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé lójoojúmọ́ bí a máa fi ọkàn ìmoore àti ọpẹ́ hàn níwájú yín ní orúkọ Jésù. Àti wípé kí ìgbésí ayé wa àti ohun gbogbo tí a ń ṣe kí ó fi hàn wípé a jẹ́ ẹni tí ó moore. Bí a ti wá lónìí láti kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ yín, à ń bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí ẹ wá kọ́ wa. Wípé kí ẹ jẹ́ kí àwọn ìkókó tí ó wà nínú ọ̀rọ̀ yìí kí ó wá sí ọkàn wa, kí ó sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájú lórúkọ Jésù. Ẹ tọ́ wa lé ọ̀nà ìrere. Ẹ ṣàánú fún wa pẹ̀lú. Ẹ ṣe wa níyè láti lè kọ́ ẹ̀kọ́ yìí ní àkọ́yé ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa ní Epístélè ti Pọ́ọ̀lù Apọ́stélè sí àwọn ará Kólósè. Lónìí, a ń kẹ́kọ̀ọ́ nínú Kólósè orí kínní láti ẹsẹ̀ ìkejìlá títí dé ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Bàbá, ẹni tí ó mú wa yẹ láti jẹ alábápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀, ẹni tí ó ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn, tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀, nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹdè nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Àwọn ẹsẹ̀ mẹ́ta yìí ni yóò jẹ́ ìpìlẹ̀ fún ẹ̀kọ́ tí a fẹ́ kọ́ lónìí. Bí o bá wo ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ẹsẹ̀ ìkọkànlá, ó ń sọ nípa àdúrà gbígbà. Níbi àdúrà gbígbà yìí ni ó ti ń sọ nípa bí a ṣe ń bẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run fún àwọn ohun tí a ní nílò ní ìgbésí ayé wa. Lónìí ní ẹsẹ̀ ìkejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, ó ń sọ nípa ti ìdúpẹ́. Ìkókó ọ̀rọ̀ wa yóò dúró lórí àwọn ìdí ọpẹ́, ìṣèpẹ̀ àti ọpẹ́ ní àwọn ohun tí ó ṣe pàtàkì nínú àdúrà tí Pọ́ọ̀lù gbà fún àwọn ará Kólósè. Bí àwa pàápàá sì ti ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa àdúrà, ó yẹ kí a mọ̀ wípé àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ ohun méjì tí ó ṣe kókó nínú àdúrà wa. Ìkíní, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ó yẹ kí a ní ọkàn ọpẹ́ sí Ọlọ́run. Ìkejì, kí a sì tún fi àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa wá síwájú Ọlọ́run. Bí o bá wo ìwé mímọ́ dáradára, tí o bá sì ní ìmọ̀ tí ó péye nípa àdúrà gbígbà, yóò yí ọ wípé ohun méjì wọ̀nyí ṣe pàtàkì. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ, jẹ́ kí n tọ́ka sí ẹsẹ̀ Bíbélì bí méjì fún ọ ní Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹfà. Ẹ má ṣe àníyàn ohunkóhun, ṣùgbọ́n nínú ohun gbogbo nípa àdúrà àti ẹ̀bẹ̀ pẹ̀lú ìdúpẹ́, ẹ máa fi ìbéèrè yín hàn fún Ọlọ́run. Ó sọ fún wa wípé kí a jẹ́ kí àdúrà wa kí ó jẹ́ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ àti ìdúpẹ́. Lápá kan, a ń bẹ̀bẹ̀, a ń ṣìpẹ̀ wípé kí Ọlọ́run kí ó ṣe ohun kan fún wa. Ní apá kejì, a tún ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run àwọn tó ti ṣe fún wa ṣáájú. Nínú Tímótì kínní orí kejì, láti ẹsẹ̀ ìkíní, nítorí náà mo gbà yín níyànjú ṣáájú ohun gbogbo pé kí a máa bẹ̀bẹ̀, kí a máa gbàdúrà, kí a máa ṣèpẹ̀ àti kí a máa dúpẹ́ nítorí gbogbo ènìyàn. Bí o ti ń sọ nípa àdúrà gbígbà, nípa ìṣèpẹ̀ àti ẹ̀bẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni ó ń sọ nípa kí a máa dúpẹ́ nínú àdúrà wa fún gbogbo ènìyàn. Ó yẹ kí a máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run nínú ìbánisọ̀rọ̀ wa. Bí a ti ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn aládùúgbò tàbí àwọn ojúlùmọ̀ tàbí ọ̀rẹ́ wa, ó yẹ kí a máa fi ọkàn ọpẹ́ hàn sí Ọlọ́run. Nínú orin tí a ń kọ, yálà àwọn orin ègbè kéékèèké tàbí àwọn orin mìíràn tí a ń kọ, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Àti pàápàá jùlọ nínú àdúrà wa ní ìgbà gbogbo, ó yẹ kí a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Èyí ni àwọn ẹsẹ̀ Bíbélì púpọ̀ ni wọ́n gbè lẹ́sẹ̀ fún wa wipe ni gbagbogbo ninu onkon ati ni aye kaye ti ababa ara wa o ye ki a ma fi okan idupe han fun olowa e je ki a wo orin dafidi ori kokandilado rin orin dafidi ori kokandilado rin ese ogbon si ese ogbon o le kan emi o fi orin yin oruko olorun emi o se fi ope gbe oruko re ga eyi pelu ni yo wo olowa ju oda maalu ati ako maalu lo ti o ni iwo ati bata ese ohun ti olorin dafidi n so fun ani we pe ope si olorun eyin si olorun nipa gbigbe oruko re ga ninu orin yin we pe eyi ju ebo ti awon omo israeli ti won ru ni akoko aye won ninu heberu ori ketala ese kedogun le ati n gba wa ni iyanjo we pe o ye ki a ma dupe ni igba gbogbo ninu oro ti a n so lenu si awon aladogbo wa heberu ori ketala ese kedogun nje nipasẹ re eje ki a ma ru ebo iyin si olorun ni igba gbogbo eyi ni ni eso ete wa eyi ni ni eso ete wa ti n jewo oruko re awon nkan wonyi ni o mu da wa loju wipe ase olorun ni wipe o ye ki a ma dupe lowo olorun ni igba gbogbo bi a se pa ase yi fun wa o ye ki o ye wa wipe apere ti a ni ninu bibeli ni wipe ope wa ko gbodo mo ninu ijo nikan soso o ye ki a ma dupe lowo olorun ni ikoko ki a sun ma dupe lowo olorun ni gbangba wo danieli ori kefa ese kokanla ki a wo bi danieli yi bi o se n dupe lowo olorun ni ikoko ninu adura re danieli ori kefa ese kokanla nigbati danieli si ti mo pe ako iwe na tan o wo ile re lo o si si oju operese yara re sile si ha jerusalemu o kunle le kun re ni igba meta lojo o gbadura o si dupe ni waju olorun re gege bi oyin ti se nigba ti jori eyi je iwa ati asa ti danieli fi kora wipe nigba gbogbo lojojumo ni koko ninu yara re wipe oun yo ma dupe lowo olorun nigba gbogbo eni o je apere fun awa pelu wipe bi a ba so wipe a je eni ti o gba olorun gbo bi a ba so wipe a je eni ti o ri ore ofe ni waju olorun o ye ki awa paapaa ki a ma dupe lowo olorun nigba gbogbo mo ti si eyi fun o ninu orin ninu danieli wipe ni ikoko o ye ki a ma dupe lowo olorun je ki a wo wipe ni gbangba pelu o ye ki a ma dupe lowo olorun eyi ni ni ninu ijo awon eniyan mimo nigba ti a ba wa si ile isin ti a si fi akoko sile fun wa o ye ki a le duro niwaju awon eniyan olorun lati dupe lowo olorun ninu orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun orin dafidi ori karundinlogoji ese kejidinlogun o we pe emi o sope fun o ninu ajo nla emi o ma yin o li awojo opo eniyan dafidi n so fun a wi pe ko si ohun ti o ti ohun loju lati jewo agbara olorun lati so fun gbogbo awon ijo eniyan nla wipe olorun sore fun ohun wipe ni gbangba ni ajo opolopo eniyan ohun a fi emi ore ati ope han si olowa bi a ti n so nipa pe ki a ma dupe lodo olorun nigba gbogbo o ye ki a ma fi ope fun olorun fun ohun marun otooto ikini o ye ki a ma dupe lowo olorun fun eni ti olorun se wipe o je olooto wipe o je alaanu wipe o je eni mimo wipe o je eni ti a le feyinti ti ki yo jani tile o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji o ye ki a ma dupe nitori ise asepe ti jesu kristi se lori igi agbelebo lati fa wa sumo odo olorun lati je ki awa ti a je ota olorun tele tele ki a di eni ti o di omo olorun lati je ki a ni ireti ayeraye o ye ki a le ma dupe lowo olorun nigba gbogbo fun ise asepe yi ti kristi ti se fun wa iketa fun igbala wa fun idariji ese wa fun alaafia ti o fi se wa le okan fun wi pe o ti fun alagbara lati bori ese fun igbala pipe ati igbala kikun yi o ye ki a ma dupe lowo olorun ikerin ni itesewaju awon elomiran yela nipa ti ara tabi nipa ti emi bi a ba ri awon elomiran ti won tesewaju nipa ti emi ti won goke agba nipa nkan ti emi tabi ti won ni ilosewaju nipa ti ara o ye ki a ma dupe lowo olorun nitori ti won ikarun fun gbogbo ni igbese aye wa kekere tabi nla fun oje ti a nje fun alaafia ti o fun wa fun igbe aye ti o fun wa fun ireti orun ti o fun wa fun gbogbo o ye ki a ma dupe lowo olorun ye ki a wo nkan wonyi ni ikokan fun eni ti olorun ise o ye ki a ma dupe lowo re ninu orin dafidi ori ogbon orin dafidi ori ogbon ese kerin korin si olowa eyin eniyan re mimo ki esin ma dupe ni iranti iwa mimo re o wi pe bi a ba ti ranti iwa mimo olorun bi a ba ti ranti wi pe ohun ki seke bi a ba ti ranti wi pe o je olooto si awon ileri ti o ti se fun wa o ye ki a ma fi ope fun olorun ninu orin dafidi ori karun din ni ogorin ori karun din ni ogorin ese ikini olorun iwoli awa fi ope fun iwoli awa fi ope fun nitori oruko re somoto si ise iyanu re fi han bi a ti ri wipe bi a ti n pe olorun wipe o n gbo ti wa eyi si fi han wipe ko jina rere si wa wipe o sumo to si nitori wipe a ni idaniloju wipe olorun sumo to si wa ati nitori ise iyanu re ti o n fi han ni igba gbogbo laarin wa o ye ki a ma dupe lowo olorun ikeji fun ise asepe ti kristi se lori igi agbelebo wo korinti kini ori kedogun ese iketadini ogota sugbon ope ni fun olorun eni ti o fi isegun fun wa nipa oluwa wa jesu kristi eyi n so fun wa wipe nitori ohun ti jesu se fun wa lori igi agbelebo ti o fun wa ni isegun lori ese isegun lori esu isegun lori aye o ye ki a ma fi okan ope ati imore han si olorun nigba gbogbo ninu korinti keji ori keji ese ikerinla sugbon ope ni fun olorun eni ti n yo ayo isegun lori wa nigba gbogbo ninu kristi ti o si n fi orun imo re han nipa wa nibi gbogbo ninu korinti keji yi kana ori kesan ese ikedogun ope ni fun olorun nitori ailesọ ebon re ope ni fun olorun nitori awon ebon re ti a ko le fenu sotan nitori ailegbe ebun ti a n ri gba lodo olorun nipasẹ jesu kristi oluwa wa iketa mo wipe o ye ki a ma dupe lowo olorun wipe ki kan se wipe jesu kristi ku lori igi agbelebo sugbon ere anfani iku jesu kristi lori igi agbelebo yi wipe o je tiwa niti wipe a ri idariji ese gba nitori wipe a ti gba okan wa la nitori pe tabi ni idi eyi pe a ti ko oruko wa sinu iwe iye lorun o ye ki igbala ti a fun wa yi idariji ese ti a ni yi o ye ki o ma je ki okan wa ru soke fun ope nigba gbogbo niwaju olorun ninu timoti kini ori kini lati ese ikejila timoti kini ori kini lati ese ikejila eyi ni a kan nipa paulu ti o ranti igbala idariji ese ti a fi fun ti o si n dupe lowo olorun mo dupe lowo eni ti o fun mi le agbara ani kristi jesu olowa olowa wa nitori ti o ka mi si olooto ni yiyan mi si ise re bi mo tile je aso blasphemy leekan ri ati oninu ni bini ati elewo eniyan sugbon mo ri anu gba nitori ti mo se li aimo ninu aigbagbo ore ofe olowa wa sipo re koja pelu igbagbo ati ife ti nbe ninu Kristi Jesu otito le oro na o si ye fun itewogba pe Kristi Jesu wa si aye lati gba elesela ninu awon eni ti emi je pataki o so fun a wi pe nitori igbala ti a fun ohun nitori wi pe ati je ki ohun je alabapin ninu eboran ninu idariji ninu eje Jesu Kristi wi pe ohun fi ope okan okan ope ati imore han si Olorun ni igba gbogbo ikerin fun itesiwaju nipa ti emi awon elomiran fun itesiwaju nipa ti ara awon elomiran o ye ki a ma fi okan ope han si Olowa ni igba gbogbo ninu Tesalonika kini ori keji ese iketala Tesalonika kini ori keji ese iketala nitori eyi li awa se ndupe lowo Olorun pelu li esimi pe nigbati eyin gba oro ti eyin gbo lodo wa ani oro Olorun eyin ko gba bi eni pe oro eniyan sugbon gege bi o ti je nito to bi oro Olorun eyi ti o sise gidigidi ninu eyin ti o gbagbo pelu nigbati Paul apostoli ti o ri bi awon won yi se ntesiwaju ninu igbagbo o wi pe o dupe lowo Olorun ikarun o ye ki a ma dupe lowo Olorun fun ohun gbogbo ati ninu ohun gbogbo Tesalonika kini ori karun ese ikeje dilogun e ma dupe ninu ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo bi a ri ounje o ye ki a dupe bi o fun anise o ye ki a dupe bi o si dabi eni wi pe nkan ko tora won ni igbesi aye wa o ye ki a wo awon ore ti Olorun se fun wa o ye ki a si ma dupe ni igba gbogbo ninu ohun gbogbo ati fun ohun gbogbo e ma dupe ninu ohun gbogbo nitori eyi ni ife Olorun ninu Kristi Jesu fun yin bi a ba wo Kolose ori kini eyi ti a n ko loni Paul so nkan merin ototo ti o ye ki a fi ma dupe bi o tile je wi pe nigba gbogbo ati ninu ohun gbogbo le o ye ki a ma dupe sugbon nigba ti o wo igbesi aye onigbagbo ti awon ara Kolose wonyi n gbe ti o si wo awon anfani ti ireti mo ba won o so ohun merin pataki ti o ye ki won ki o ma dupe fun ton pada lo si Kolose ori kini lati ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole eyi ni ohun kini ti Paul apostoli ti o nso fun awon eniyan won yo pe o ye fun ope ikini nitori pe ati mu won ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole ohun ti a nso fun ani we pe tele tele awon eniyan won yi gege bi elese ati gege bi keferi won ko ye won ko to lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo sugbon nitori ise ti Jesu Kristi se lori igi agbelebo amu won ye lati je alabapin ninu ogun na nitori be o ye fun ope wo ese iketala ki owo idi keji ti o ye ki a fi ma dupe lowo Olorun eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun eyi ni idi keji we pe lese kese ti atiba Jesu gbo a gba wa kuro lowo agbara okunkun bi a ba tesiwaju ni ese yi kan na ti o si si wa nipo ninu sinu ijoba ayanfe omo re eyi ni idi keta ikerin wa ni ese ikerinla ninu eyi ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese o merin wonyi ni afesoro le lori nisisiyi ikini awon ogun ini wa ikeji idande wa iketa isipo pada wa ikerin irapada idande ati idariji wa wo ikini ogun ini wa ranti wi pe ohun ti apostoli Paul nso fun ani wi pe bi a ba je onigbagbo tooto ati ni ogun ini ninu Kristi ati je alabajopin ninu ogun yi pelu Jesu Christi nitori eyi o ye ki a fi okan imore ati ope han fun Olowa ese kejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo ninu imole mo fe ki o sakiyesi awon oro kan ti o se pataki nihin o wi pe o mu wa ye o wi pe awon eniyan mimo lo ni ogun yi sugbon o mu wa ye lati le je alajopin tabi alabapin pelu awon eniyan mimo o wi pe awon eniyan mimo ti o rin ninu imole ikini o mu wa ye ikeji pelu awon eniyan mimo iketa awon eniyan mimo ti o rin ninu imole rati wi pe awa ti a je keferi awa ti a je elese awa ti a je eni ti a sonu eni ti a tanu eni ti o jina rere si olorun tele tele a ko ye si ore ofe tabi ibukun olorun nitori pe iwe mo je ki o ye wa wi pe awa ti a je elese ni akoko ti a je elese yi a jina rere si olorun wo efeso ori keji efeso ori keji lati ese ikeji la pe le akoko na eyin wa le ani Christi e je ajiji si anfani awon oloto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni laini ireti laini olorun le aye e je wi pe tele tele ki a to mo Jesu tele tele ki a to ko ise wa sile tele tele ki a to bo lowo ise a ko ye si ogun awon eniyan mimo nitori wi pe aje alaini Christi aje ajiji si awon ibukun ati awon anfani awon oloto Israeli aje alejo si awon majemu ileri asije alaini reti ati alaini olorun nitori be a ko ye tele tele bawo ni awa se di eni ti o ye si ogun awon eniyan mimo ninu imole bi a se di eni ti o ye ni wi pe awe wanu ninu eje Jesu Christi bi a se di eni ti o ye ni wi pe Jesu Christi ru ebi wa o ru ese wa o si ko awon ese wa lo bi ati wa si ese agbelebo ti a kunle ti a gbadura ti a so fun Olorun wi pe a mo wi pe a o leto a o si ye si ibukun ati anfani ti Olorun ti pese sile fun awon eniyan mimo nitori wi pe a je alaimo a je alaiye a je elegan a je eleri niwaju Olorun a si je eni ti ise okunkun ati agbara okun ti o njoba ni igbese aye re nitori be a mo wi pe a ko ye sugbon nigba ti agba Jesu Kristi gbo nigba ti a jewo ise wa ti a ko sile nigba ti emi Olorun ba emi wa jere wi pe a di omo Olorun nigba yi gan ni o toka si wi pe a di eni ti o ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo se o mo wi pe bi baba ba fe di ologbe bi o ba fe fi aye sile wi pe baba yi a bere si ni pin ogun sugbon a ki pin ogun fun alejo a ki pin ogun fun awon ota awon omo ti a bi lati inu wa jade le a ma pin ogun fun nigba ti a di eniyan mimo nigba yi gan le a di omo Olorun nitori pe bi o ba se wa ni ipo ota Olorun bi o ba wa ninu okunkun sibe sibe tabi bi o ba wa ninu awon ti o nse lodi si oro Olorun o ko ni ogun tabi ni lodo Olorun sugbon nigba ti a dari ese re ji o ti a fa o somo odo Olorun nipase iku Jesu Christi nigba yi gan li odi alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wo le an so nipa re awon ti a ti so won di aye so won di otun nipa iwenumo eje Jesu Christi ranti wi pe eje Jesu yi ni o we wa nu kuro ninu ese gbogbo wo Johanu kini ori kini ese ikeje Johanu kini ori kini ese ikeje sugbon bi awa ba rin ninu imole se ranti wi pe awon eniyan mimo ti a nso nipa re won je awon eniyan mimo ninu imole ni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun ti n be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu Christi omo re ni we wa nu kuro ninu ese gbogbo Eje Jesu Kristi omo re ni we wanu kuro ninu ese gbogbo awon wonyi le ape ni eniyan mimo eniyan oto awon ti o je omo Olorun awon ti o rin ninu imole bi aba nso nipa imole o ye ki o ye wa pe imole ni idakeji okunkun bi aba sin so nipa okunkun ninu bibeli a fi okunkun we awon esin eke ti o wa ninu aye bi o ba je wi pe o wa ninu awon esin eke ti o wa ninu aye yi o ki se eni ti o je eniyan mimo ninu imole nitori wi pe o ngbe ninu okunkun sibe sibe bi o ba si wa labe esin ro abe agbara isu o wa ninu okunkun sibe sibe bi ese ba wa ni igbese aye re o wa ninu okunkun sibe sibe ohun ti an so ni wi pe bi a ba so wi pe arin ninu imole lakoko o je wi pe otito ihin rere imole ihin rere eko ododo ihin rere o ti farahan fun wa a si ti gba otito ati eko ihin rere eyi ti tan imole si okan wa nitori wi pe oro re ni fitila si pa ese mi bi a ba ti gbo ihin rere ti a si ti jewo ihin rere yi ti a ti fi ara wa si abe isakoso eko ihin rere eyi je wi pe arin ninu imole ki se be ni kan soso bi a ba n fi ese we okunkun ani lati ma fi iwa mimo we imole bi eniyan ba wa ninu imole o je wi pe o ti gba otito ododo irere o si je wi pe o rin ninu imole iwa mimo ka ese yi o gbagbo wi pe yo yojo be lo nisisin yi ese ikejila ki a ma dupe lowo baba eni ti o mu wa ye aje alaye tele tele nisisin yo ti o ti da oloju bi a se di eni ti o ye nitori iko Jesu Kristi fun wa eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon omo ninu ogun awon eniyan mimo nitori wo pe ogun ko si fun ota ogun ko si fun eni ti o jina rere ogun ko si fun awon alejo sugbon eni ti o mu wa ye lati je alabapin ninu ogun awon eniyan mimo awon eniyan mimo wonyi nikan soso le o je omo Olorun awon ti o rin ninu otito ihin rere ati ninu iwa mimo nipa ogun ti a je alabapin ninu re je ki a wo Romu ori kejo ese ikerindinlogun si iketadinlogun emi ti kara re le o ba emi wa jeri pe omo Olorun le awa ise emi ti kara re yi ni emi mimo emi ti kara re le o ba emi wa jeri wi pe leyin igba ti a ti ko ise wa sile leyin igba ti a ti gbadura pelu ibinuje eni wa bi Olorun leyin igba ti a ti ronupo ada ti a ti ko eyin si gbogbo awon ise wa ti a ti gba Jesu Kristi gege bi Oluwa ati Olugba wa Olugbala wa emi ti kara re le o ba emi wa jeri lati igba na wi pe omo Olorun le awa ise nje bi a ba ti di omo wo ese iketadinlogun bi awa ba si je omo nje ajogun le awa ajogun Olorun ati ajumo jogun pelu Kristi bi o ba se pe awa ba jiya bi o ba se pe awa ba jiya eyi ni awon enu ni bini ti yo dide se wa nitori wi pe adi omo Olorun o ni ki a le se wa logo pelu re adi ajumo jogun pelu Kristi nitori wi pe ati di omo Olorun ranti wi pe gba ti a so pe adi omo Olorun eyi je wi pe ati rin ninu imole ihin rere ati n gbe igbesi aye iwa mimo eyi ti o wu Olorun ninu peteru kini ori kini lati ese iketa olobukun le Olorun ati baba Jesu Kristi Oluwa wa eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku wo n so wi pe eni ti o tun wa bi ibi titun yi ni a n pe ni idariji ese o ni a n pe ni igbala bi a ti tun wa bi a ti dari ese wa je wa bi a ti fa wa sumo odo Olorun nipa iku Jesu Kristi fun wa lori igi agbelebo eyi ni o je ki a di eni ti o n jogun ohun iyebiye iye aini pekun pelu omo Olorun ese ikerin o ni atunwabi sinu ogun aidebaje ati ailabawon ati eyi ti ki sa ti ati fi pamọ le orun de yin eyin ti an pamọ ninu agbara olorun nipa igbagbo si igbala ti amura lati fi han ni igba ikehin an so fun awe pe awon nkan woyi won je ogun ini fun wa wo ese ise awon apostle ori ogun ise awon apostle ori ogun ese ikejile logbon Genesis yi ara mo fi yin le olorun lowo ati oro ore ofe re ti o le gbe yin duro ti o si le fun yin ni ini eyi ni ni ogun laarin gbogbo awon ti a so di mimo o se wa laanu we pe awon ti won lo si ilesin ni ibi gbogbo opolopo won ni won ko gba isodi mimo iwa ododo iwa irekoja won ko gba nkan won ye gbo sugbon ti a so fun wa ninu awon oro olorun ti a ka won yi ni we pe awon ogun ti a ni lodo olorun awon anfani ti a ni lodo olorun won je ti awon ti a ti we ise won nu awon ti a ti mo ise won koro awon ti a ti yi igbese aye won pada awon ti won ti di mimo o so wi pe a ti o si le fun wa ni ini laarin gbogbo awon ti a ti so di mimo nitori be bi o ba je eni ti o nwa si ilesin sugbon ti o dabi eni we pe a ko ti idari ese re jio o ti bo lowo agbara ese ohun ti o ye ki o se ni kiakia ni we pe ki o sato olorun lo ki o so fun olorun we pe o fe idariji awon ese re bi olorun ba ti ndariji o be ni yo ma mu agbara ese kuro ni igbese aye re yo si sese fun lati rin ninu imole yo sese fun lati wa ni mimo lati wa ni pepe ni waju olorun bi a ba n so nipa awon ogun ini bi a ba n so nipa awon anfani ti a ni lati odo olorun eyi ti paul n so fun a wi pe o ye ki a ma dope lori re o ye ki a mo wi pe awon ti won wa ninu ese sibe sibe won ko ni pin ninu awon ogun wonyi ninu corinthi kini ori kefa lati ese ikesan corinthi kini ori kefa lati ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisoto ki yo jogun ijoba olorun eyin ko mo wi pe awon alaisoto won ki se omo olorun nitori be awon omo ki jogun lati odo baba awon ti ki se omo ki jogun lati odo baba eyin ko ha mo wi pe awon alaisoto won je ajeji si olorun nitori be awon ajeji ki yo jogun ijoba olorun ki a ma se tan yin je ki se awon agbere tabi awon aborisa tabi awon panshaga tabi awon alailera tabi awon ti npi okunrin ba ara won je tabi awon ole tabi awon oloju kokoro tabi awon omuti tabi awon elegan tabi awon aloni lowogba ni yo jogun ijoba olorun awon esan won yi ni o nso fun wa lese lese awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon omo olorun awon ti ko ni ipin ninu ogun ini awon eniyan mimo ti rin ninu imole o so fun wa ni ikokan o so nipa awon alaisu oto awon agbere awon aborisa awon panshaga mo gbagbo we pe awon ede ti bibeli lo won yi pe o ye o daradara o nso nipa awon alailera eyi ko so nipa eni ti o ni aisan lara o nso nipa awon ti n pe okunrin ba ara won je o nso nipa awon ti n rede oro o nso nipa awon ti won rin irinkurin awon ti won ni ife kufe ife gbogbona si awon aya elomiran tabi si awon odomobirin o nso nipa awon aloni lowogba pelu o nso nipa awon ole o nso nipa awon oloju kokoro awon omuti ati awon elegan ati opolopo bebe lo wipe awon wonyi won ko ni ipin ninu awon ogun awon eniyan mimo kisi ni awon ogun ti a nso nipa re kini ogun ini awon ti yo wa pelu olorun awon ti won jogun pelu jesu kristi nitori ise ti o se ni ori igi agbelebo ikini iya nipekun ikeji gbogbo awon ileri olorun ti a se ninu bibeli iketa ohun gbogbo le aso fun awe pe won o jere re won o si jogun re lati odo olorun e je ki a lo si ohun ikeji ti o ye fun ope lodo olorun ki a pada si kolose ori kini. Kolose ori kini. Lati ese kejila. Ke ama dupe lowo Olorun. Nitori kini. Nitori wepe umo wa ye. Lati je alaba pin. Ninu ogun awon eniyan mimo. Ninu imole. Ati nitori kini oye ke afi ma dupe lodo Olorun. Eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun. Eni ti o ti gba wa kuro lowo agbara okunkun. Bi a ba nso nipa agbara okunkun. Lese kese ti Adamu ati Eva ti won ti se si Olorun. Be ni agbara okunkun ti njoba lori gbogbo eniyan ti a bi saye. Nitori wepe ko si enikeni ninu ara. Ti o le bo lowo isu lowo agbara okunkun funra re ini afi ma ri wepe gbogbo elese pata pata ni won wa labe agbara isu agbara okunkun o sese ki awon emewa awon onise isu awon omo ogun re ki won ki o ma se wahala tabi ki o ma fitina enikan eyi ni wepe awon eniyan won yi ko ti iba Jesu Kristi pade. Awon eniyan wonyi a ko daabo bo won nipa eje Jesu Kristi. Awon eniyan wonyi won ko ti ri imole ti o wa ninu ihin rere nitori be ni agbara okunkun se njoba lori won. Ko si sese fun eru esu, eru ese, eru agbara okunkun lati bo lowo esu, ese ati aye ninu agbara ohun ti kare nikan. Bi ko se wepe Olorun nikan soso le o ni agbara lati da wa sile. Wo Jeremiah ori kokan le logbon. Jeremiah ori kokan le logbon ese kokan la. Nitori Oluwa ti tu Jacobu sile. O si ra pada li owo eni ti o li agbara ju lo. Nitori be je ki o ye wepe agbara okunkun je agbara ti o koja agbara eniyan. Wepe ko si eni keni. Ti o le gba ara re kuro lowo agbara okunkun nigbati ati se wahala titi nigbati ati gbianju lati bo lowo isu lowo ise lowo aye ati lowo agbara okunkun ti ko sese fun wa nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o ku fun wa nigbaye gan le aran Jesu Kristi eni ti o fi ara re rubo fun wa ki a ba le gba wa kuro lowo agbara okunkun. Igba yi gan ni anfani ije ti wa nitori Oluwa ti tu o sile o si ti ra o pada lowo awon ti o li agbara ju o lo bi abawo Isaiah ori kokan dini adota Isaiah ori kokan dini adota lati ese ikerin le logun a le gba ikogun lowo alagbara bi tabi a le gba awon onde lowo awon eni ti won to fun sugbon bayi le Oluwa wi a o ti le gba awon onde kuro lowo awon alagbara a o si gba ikogun lowo awon eni eru nitori eni ti o nba oja li emi o baja eni ti emi o si gba awon omo re la nigbati ani igbala nigbati adari ese wa je wa nigbayi gan le agba wa kuro labe agbara okunkun aso fun a wi pe ko sese ni ese ikerin le logun yi fun agbara eda tabi agbara awa ti kara wa lati gbara wa sile ko lowo eni ti ato fun eni ti ato fun nitori ese wa ni esu eni ti ato fun ni eni yi to nje gaba lori wa sugbon ko sese fun wa lati bo kuro labe agbara re sugbon nitori Jesu Kristi ti o ko fun wa nitori wipe oni o ni agbara ju esu ju iku tabi onkohun lo o gba wa kuro lowo awon nkan wonyi ti o nje gaba lori wa wipe agba wa sile kuro labe agbara okunkun ninu ise awon aposteli ori 24 ise awon aposteli ori 24 ese 18 lati la won le oju ki won ki o le yi pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si Olorun ki won ki o le gba idariji ese ati ogun pelu awon ti a so di mimo nipa igbagbo ninu Jesu igbagbo ninu mi o nso fun wa nihi wo pe bi ire tin wole be ni an la wa loju be ni okunkun fo lo be ni asin mo awon ire ati anfani ti ani ninu Olorun oni ki a le la won loju oni ki a le yi won pada kuro ninu okunkun si imole ati kuro lowo agbara satani si Olorun o ye ki o yi o we pe bi a ba ti dari ese re je o bi a ba ti fun ni igbala latoke wa bi Olorun nipasẹ Jesu Christi ba ti njoba ninu re we pe ati da o ni ide a si ti gba o kuro labe agbara satani bi a ba wo Hebero ori keji Hebero ori keji o nso nipa nkan kan na fun wa nipa idande nipa igbala nipa itusile ti ani Hebero ori keji lati ese ikerinla nje niwon bi awon mo ti se alabapin ara ohun eje mo tun feran ole ti le kan si eyi ko si fun awon eru ese eyi ko si fun awon ajeji awon ti won je ajeji si Christi ajeji si Olorun eyi ko si fun awon ti won wa ninu ese sibe sibe o nso awon ohun ini awon ogun ini awon ohun ti awon omo Olorun ti won se ajopin re nje niwon bi awon omo ti se alabapin ara ohun eje be gege le ohun pelu se se alabapin ninu okan na ki o le ti pa iku pa eni ti o ni agbara ikurun eyi ni ni esu an so fun a wi pe pelu iku ti Jesu Christi ku lori igi agbelebo wi pe o ta je re sile fun wa o fi ara re robo fun wa ebo ti Olorun gba si ebo ikeyin ati ebo ti o peye wi pe nipa ebo yi nipa ohun ti Jesu Christi se fun wa yi ni agba wa sile kuro lowo agbara esu kuro lowo eni ti o ni agbara iku nitori wi pe o ti pa agbara re run ninu ese ikedogun ki o le gba gbogbo awon ti o fi itori iberu iku wa labe ide lojo aye won gbogbo awon miran won ti fi ara won di won ti so ara won di eru esu nipa wi pe won ti da majemu pelu awon ogun esu pelu awon agbara esu sugbon so wi pe bi o ba sa sabe agbara Olorun bi o ba sa si abe abo ti o wa lati odo Jesu Christi nitori ohun ti o se ni ori igi agbelebo wi pe yo gba o kuro ninu awon nkan ti o ti jeje wi pe boya titi aye boya titi iku wi pe o wa labe agbara satani nitori wi pe awon ti won ti ni idande awon ti won ti ni igbala awon ni agba patapata kuro lowo agbara okunkun lati ni idande Thomas wi pe ki a yo wa kuro ninu ewo o si Thomas wi pe bi a ti yo wa kuro ninu ewo yi ki a fa wa mo odo ara Jesu Christi nipa ijiya ati iku Christi ati ja agba kuro lọ́wọ́ agbára òkùnkùn àti kúrò lọ́wọ́ àṣẹ òkùnkùn nígbà tí a di àtúnbí ni a ti dá wa ní ìdè kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn yìí báyìí a ní láti mọ ẹ̀tọ́ wa kí a sì dúró lórí ẹ̀tọ́ wa kí a sì máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìṣẹ́gun àti wo ohun méjì tí ó yẹ fún ìdúpẹ́ ìkíní ni wípé a ní ogún ìní pẹ̀lú Jesu Christi ìkejì ni wípé a ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn ìkẹta wo Kolose orí kìíní apá kejì ẹsẹ̀ ìkẹtàlá tí ó sì ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀ ó ṣí wa nípò kúrò nínú ìjọba èṣù wá sí ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀ rántí wípé nígbà tí a jẹ́ ẹrú ẹ̀ṣẹ̀ ẹrú èṣù a wà nínú aginjù a ń gbé nínú aginjù a ń gbé nínú ibi tí bíbélì pè ní ilẹ̀ iyọ̀ tí ẹnikẹ́ni kìí gbé nígbà tí a wà nínú ẹ̀ṣẹ̀ a wà lábẹ́ sàtánì ṣùgbọ́n nísinsìnyí tí a ti mọ Ọlọ́run a ṣe wà nípò a mú wa kúrò nínú aginjù a mú wa wá sí ilé a mú wa kúrò nínú ìlú tí ó jìnà réré ìlú tí a kò ti ní àlàáfíà a mú wa wá sínú ìjọba Ọlọ́run ijoba ayanfe omo re amu akuro ninu wahala ti ati ni tele tele idale bi ti ati ni tele tele amu awa si odo Jesu Christi nitori wo pe ati so wa di omo eyi ye fun idupe nitori na ni Paul apostle fi so we pe o ye ki a ma dupe lowo Olorun baba nitori wo pe o ti si wa ni ipo kuro ninu ijoba okunkun o si ti mu wa wa si ijoba ayanfe omo re ninu Thessalonica kini ori keji ese keji la ki eyin ki o le ma rin ni yiye olorun ni yiye olorun eni ti o npe yin sinu ijoba ati ogo o ti kara re o ye ki o ye wa we pe bi aba tin di omo olorun be ni an ko egbe okunkun sile nitori kini nitori we pe ati se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole bi aba tin di omo olorun be ni an ko egbe awon omoti sile nitori kini nitori pe a se wa nipo amu wa kuro ninu aginju amu wa wa sele bi aba tin di omo olorun be ni an fi iwa kiwa be ni an fi sile nitori kini nitori pe ati yo wa kuro ninu egbe awon ti o je ajiji si olorun ati ajiji si Kristi ati so wa di omo olorun asini alaafia pelu re oni eni ti npe yin sinu ijoba ati ogo ohun ti kara re ninu Corinthians 2 ori kefa ese iketa dilogun si ese ikeji dilogun eni ojuse ti wa bi olorun ba ti se wa nipo kuro ninu okunkun sinu imole kuro ninu aginjo si ile ati kuro ninu egbe awon ajiji ti ati di omo olorun eyi ni ojuse wa Corinthians 2 ori kefa lati ese iketa dilogun nitori na e jade kuro laarin won nitori na e jade kuro ni laarin awon aborisa nitori na e jade kuro laarin awon tin pe okunrin ba ara won je nitori na e jade kuro ninu awon tin se afe aye nitori na e jade kuro ninu awon elese laarin awon elese ke si yara yin si oto le Oluwa wi ke ma se fi owo kan ohun aimo emi o si gba yin emi o si je baba fun yin eyin o si je omokunrin mi ati omobirin mi le Oluwa Olodumare wi ninu Peteru kini ori keji ese ikesan ati ese ikewa eyin ti ki se eniyan nigba kan ri sugbon nisisin yi eyin di eniyan Olorun eyin ti ko ri anugba ri sugbon nisisin yi e ti ri anugba olofe mo be yin bi alejo ati bi ero lati fa seyin kuro ninu ife kufe ara timba okan jagun lati fa kuro ninu ife kufe ara timba okan jagun o so wi pe nigba kan ri a ki se eniyan olorun sugbon nisisin yi ati se wa nipo pada ati di eniyan olorun nigba kan ri a ko ri anugba sugbon nisisin nitori pe ati dari ese waje wa nitori pe ati gba Jesu Kristi gbo nitori pe ati di eni igbala ati si wa nipo pada nisisin bi a ko ti le ri anugba tele tele ri ati ri anugba nisisin yi o so wi pe ati di iran awon ti o mo olorun wese ikesan sugbon eyin ni iran ti ayan olu alofa orile ede mimo eni eni oto ki eyin ki o le fi ola nla eni ti o pe eyin jade kuro ninu okunkun sinu imole iyanu re han ati se wa nipo pada ki a gbe igbesi aye ti o ye ipo ti a wa nisisin yi ohun ikerin ti o ye fun ope ti Paul apostle ti o fenu kan ninu eko wa Colossians ori kini wa ni Colossians ori kini ese ikerin la ninu eni ti awa ni idande nipa eje re ani idariji ese eyi ni a pe ni irapada ati ni irapada okan wa ninu Ephesians ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re idariji ese wa gege bi oro ore ofe re bi aban so nipa irapada o ye ki ama wi pe iyi mu idariji ese lowo bakana ese ti o ye ki ajiya fun ese ti o ye ki o ran wa lo si orun igbe ese ti o ye ki a ma sise lori re nitori awon ti a se ti o bi olorun ninu ati dariji wa ati ra wa pada ati fa wa somo odo olorun fun rara re nitori be o ye ki a ni okan ope si olorun ninu titu ori keji ese kerinla titu ori keji ese kerinla eni ti o pi ara re fun wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wo pe ni toto le ati di omo olorun ko ye ki ese kan soso ki o wa ni igbese aye wa ko ye ki a tun ma so wi pe emi nfe o se alera fun ara ko ye ki a tun ma so wi pe agbere tabi panshaga tabi oju kokoro tabi owu jije tabi aran kan tabi ibinu tabi ija ni o so wa di eru ti o je wi pe lojojumo ni ojojo isimi ni atun je wo ese o ni eni ti o fi ara re ra wa ki ohun ki o le ra wa pada kuro ninu ese gbogbo bi o ba je wi pe ni toto le ati di omo olorun ko ye ki ese ki o tun ma joba lori wa ko si e ki a ma ru idalebi ese kaakiri o ye ki a mo wi pe ati dariji wa o ye ki a mo wi pe ko tun si iranti fun awon ese yi mo o si e ki a mo wi pe ati fun ani agbara.

0: o ma nse be an dupe pe olorun ki yi pada atun dupe wo pe nipa ise asepe jesu christ lori gi agbelebo asin dupe wo pe ati je eni igbala asin tun dupe wo pe awon elomiran won ni itesewaju ninu emi ati ninu ara an dupe fun gbogbo sugbon o merin ototo ni paul so fun anihi wo pe o ye ki a dupe fun ikini nitori wo pe o mo wa ye lati je alabapin ninu ogun àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ ó yẹ kí o ronú lónìí ó yẹ kí o wo àwọn oore tí ọlọ́run ṣe fún ọ bí ó bá jẹ́ wípé àti dárí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì ọ́ bí ó bá jẹ́ wípé àti mú ọyẹ ìwọ tí o jẹ́ aláìyẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a sì ti sọ ọ́ di alábápín nínú ogún àwọn ènìyàn mímọ́ nínú ìmọ́lẹ̀ ó yẹ kí o dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìkejì nítorí wípé ó ti gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn ó yẹ kí a dúpẹ́ wípé nígbà tí a ti di ẹni ìgbàlà èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ àti agbára òkùnkùn wọn kò ní ipá lórí ìwà mọ́ ìkẹta nítorí wípé àti ṣí wa nípò sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀ bí o bá mọ̀ wípé a ti gba ọkàn rẹ̀ là àti mọ́ ọ wá sí ìjọba ọlọ́run àti mọ́ ọ kúrò nínú òkùnkùn sínú ìmọ́lẹ̀ ó yẹ kí èyí jẹ́ kí o dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìkẹrin nínú ẹni tí àwa ní ìdáǹde nínú ẹni tí àwa ní ìràpadà nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ àní ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ bí ó bá jẹ́ pé a ti wẹ ọkàn rẹ mọ́ o sì ti di ẹni ìgbàlà o sì ní ìdálẹ́bi ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ o jẹ́ ẹni tí ó ní agbára oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run láti máa gbé nínú ìmọ́lẹ̀ láti máa rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ìrere o yẹ kí o lè dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ẹ jẹ́ kí a dìde dúró kí a sì sọ fún ọlọ́run wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí ẹni tí í ṣe a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí iṣẹ́ àṣepé jésù kristi lórí igi àgbélébó a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ nítorí ìgbàlà wa a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún ìtẹ̀síwájú nípa ti ẹ̀mí a dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ fún gbogbo ṣé o ti di ọmọ ọlọ́run ṣé o kì í ṣe àjèjì nínú ilé ọlọ́run ṣé a ti gba ọkàn rẹ là ṣé o ti ní ogún ìní pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ tí ń rìn nínú ìmọ́lẹ̀ ó yẹ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣé a ti dá ọ ní ìdè ṣé a ti gbà ọ kúrò lọ́wọ́ agbára òkùnkùn ṣé olúwa jẹ́ olúwa fún ọ ó sì jẹ́ ẹni tó ń tọ́ ọ ó jẹ́ agbára rẹ ó jẹ́ ipá rẹ ó yẹ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣé a ti ṣe ọ nípò padà kúrò nínú aginjù o ti wá sínú ilé ọlọ́run o ti wà nínú ìjọba ọlọ́run ó yẹ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣé a ti ṣe ọ nípò padà kúrò nínú òkùnkùn wá sí ìmọ́lẹ̀ ó yẹ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ṣé a ti ṣe ọ nípò padà o ti kúrò láàrin àwọn àjèjì o ti di ọmọ nínú ilé ó yẹ kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run
1: ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá, a wá síwájú yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ. Àdúrà wa ni wípé bí ẹ ó ti máa bá wa sọ̀rọ̀ láti inú ìwé mímọ́ pẹ̀lú ìrànwọ́ ẹ̀mí yín ẹ fún wa ní etí ọmọ kí a jẹ́ ẹni tí ń gbọ́ kí a jẹ́ ẹni tí ń gbà kí a jẹ́ ẹni tí ń ṣàṣàrò lórí ọ̀rọ̀ yín kí ọ̀rọ̀ yìí kí ó ba lè ṣe wá láǹfààní ní ayé yìí àti ní èyí tí ń bọ̀ a dúpẹ́ wípé ti gbọ́ nítorí a gbàdúrà lórúkọ jésù kristi olúwa àti olùgbàlà wa. Ẹ jẹ́ kí a ṣí bíbélì wa sí epistẹ́lì kejì ti pétérù sí ènìyàn gbogbo pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin bí agbára rẹ̀ bí ọlọ́run ti fún wa lé ohun gbogbo tí ṣe ti iyè àti ti ìwà bí ọlọ́run nípa ìmọ̀ ẹni tí ó pè wá nípa ògo àti ọláńlá rẹ̀ nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife ku fe awon ese oro olorun meji ti akayi ni won la wa loye ohun ti o je didun inu olorun ati opolopo ipese olorun fun enikokan wa ki ilana ti ra pada ki o ba le je ti wa ife olorun ni wipe ke a bo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ati wipe ki eda olorun aworan olorun ati iwa olorun ki o le je ti wa nitori eyi ni ohun ti a jogun lati odo Jesu Christi nitori iku ti o ku fun wa sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni ko mo idi re ti olorun baba ti o fi ran olorun omo sinu aye ti o si fi fun wa ni olorun emi lati ma ba wa gbe lati ma topase wa lati ma je ki iwe mimo ki o ye wa opolopo ti won lo si ile isin ni won ti padanu awon ohun iyebiye ati ogun e ti a pese sile fun wa nipase Jesu Christi oluwa wa sugbon o je ayo kan ti wa wipe awa sihin loni ki eyi ti a fe wo ninu iwe mimo ati eyi ti a fe gbo gege bi oro isiri ati oro iyanju ki o ba le je ohun ti o je ki aje alabapin ohun ti olorun ti pese sile fun wa awon ese meji ti a kayi eyi ni ni peteru keji ori kini ese keta ati kerin awon ni o fi nkan wonyi han wa opolopo ni o ma nro we pe aran Jesu Christi wa sinu aye yi ke ba le gba wa kuro lowo idajo aye raye ibinu ati irunu olorun ni iya aye raye ti orun apadi ni tooto ni we pe o je ife olorun we pe ke enikeni ninu wa ki o ma ba segbe ke a ma ba lo si inu iya aye raye ti orun apadi sugbon ko mo nibe nikan soso awon elomiran won a ton ma ro we pe aran Jesu Christi lati fi ru ebo fun wa ati we pe ki o ba le fun wa ni awon ibukun bi iwosan bi ipese ati awon ibukun miran ti ko koja aye yi o ye ke a mo we pe ki se ati lowo ati loro ati ni iwosan ati ni idande nikan ni a se ran Jesu Christi wa sinu aye o dabi eni we pe awon eniyan ti won lo si ile isin won ro we pe olorun fi ete sile lati ma pa lapalapa nitori ohun ti o mu Jesu Christi wa sinu aye o ni we pe aye di baje aye kun fun ese ati pe ninu agbara ti wa a o le bori ese a o le bo lowo agbara ese ati ti esu e ti o de wa ni igbekun e ni a fi ran Jesu Christi wa sinu aye sugbon o se ni laanu we pe opolopo ti o n wa sinu ijo ohun ti won n wa ki se ohun ti o je ki Jesu Christi ki o ku lori igi agbelebo ibukun ti ara ki la o je ki la o mu bawo ni a o se ni iwosan bawo ni a o se bo lowo ofa awon eni bi awon ota won ronu aye raye won ronu bi a se le jere iye ni pekun won ronu bi a se le bo lowo ese ke a si ma gbe igbese aye iwa mimo ati ododo sugbon eyi ni o wo olorun lati je ke a wo ninu iwe mimo loni
2: ohun ti a soro lori re ni alabapin aworan olorun alabapin aworan olorun a le so wi pe alabapin iri olorun tabi ewa olorun sugbon mo ro wi pe oye gbogbo wa bi aba so wi pe alabapin aworan olorun nkan ti olorun nfe lowo enikokan wa ni we pe ke a fi ewa ati ise ke a fi jo eni ti o da wa bi omo ba jo baba ninu ngbogbo inu baba ma ndun bi baba ba je eni ti o logbon eni ti o lagbara eni ti o le rin dara dara eni ti o ja fafa bi omo yi ti abi ninu ebi bi o ba fi ohun gbogbo jo baba bi baba ba ti nri inu baba a ma dun o ye ke mo we pe bakan na ni pelu olorun o n fe ke a fi iwa irisi isesi ati gbogbo nkan ti a nlepa o n fe ke a fi jo ohun bi abale jo olorun ninu iwa ninu ise ninu irin ninu oro ninu ohun gbogbo ti a dawole inu olorun yo dun popo yi ni a fi nso nipa jije alabapin ninu aworan olorun tabi ninu iwa olorun ye ke a tun wo ese ikerin ti a ka lekan ke a tun ka lekan si nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o si se iyebiye fun wa pe nipa iwon yi eyi ni nipa awon ileri won yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun o n fe ki a je alabapin ninu iwa re tabi ninu aworan re nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti n be ninu aye nipa ife ko fe ife ko fe wa ninu aye ibaje si wa ninu aye sugbon olorun ko fe ki a fara ko eri olorun ko fe ki a je alabapin ninu awon ibaje ati ife ko fe ti o wa ninu aye o n fe ki a je eni mimo olododo eni pepe eni ti o je alabapin ninu iwa ati aworan olorun Ibeli so fun awe pe lati enu eni meji tabi enu eni meta ni a o ti fi idi otito mule ibere wa ni wi pe se ese oro kan yi lo so fun wa nipa wi pe ife olorun ni yo je inu didun olorun bi abale je alabapin ninu aworan ati iwa re ki se ese oro yi nikan ye ke a wo iwe Romu ori kejo ese ikokandinlogbon Romu ori kejo ese ikokandinlogbon nitori awon eni ti o ti mo tele li o si ti yan tele lati ri bi aworan omo re ki ohun le je akobi laarin awon arakunrin popo nihin ni aposteli ni o so fun wa nipa imisi emi mimo we pe o je ohun ti olorun ti gbero tabi ti o ti gbemo tele tele ki aye ki o to wa ti o si je we pe ileri ati ilepa ati ife yi ni o si wa ninu okan re sibe sibe eyi ni ni we pe ki eni kokan wa ki o le ri bi aworan omo olorun ati we pe ki Jesu Kristi ki o ba le je akobi laarin awon arakunrin popo ye ki a se alaye die lori eyi bi aba wa lati inu ebi ti baba ati iya ti bi omo popo ti akobi omo si je ologbon oni wa tutu eni jeje omo ti ki jale omo ti ki poro omo ti ki ririn idoti ti o si je iru akobi yi ni olorun fi ta wa lore o ma nje didu inu wa wi pe awon omo ti won tele iru akobi rere be wi pe ki awon omo won yi ki won ki orin ni pa isise omo akoko yi ohun ti a mo nipa Jesu Christi ni wi pe o je eni tutu o je ologbon o je olododo o je eni mimo o je eni ti a ko ri iwa ese kankan ninu re tabi lowo re lekan ri o je eni ti o wu olorun nje mo fe ki o ma yewo I a se ilepa yi lo wa ninu okan eni kokan ti o wa si lesin I a se ilepa yi lati dabi Jesu ninu okan ninu ero ninu ilepa ninu ife ninu ise ni ikoko ni gbangba ni abule ni ilu ninu oja tabi ni ibi isowo wa I a se ilepa yi ni o wa ninu enikokan lati ri bi Jesu lati rin bi Jesu lati se bi Jesu lati soro bi Jesu ati lati wu Olorun gege bi Jesu eyi ni ilepa Olorun eyi ni ife Olorun eyi ni erongba Olorun eyi ni ohun ti Jesu Kristi fi wa ti o fi ku fun wa lori ige agbelebo nitori be bi o ba je ero okan re ni we pe ilepa re tabi eredi ti o fi n wa si ilesin ni ati ni iwosan nikan ilepa tire ni ati ni duke aye yi Jesu papa so fun wa o ni kini ere ti o ja se fun eniyan bi a ba jere gbogbo aye yi sugbon ti a so emi wa nu o mo we pe idi ti a fi ran Jesu ni ki o ba le gba wa lowo ese ese nipa ti o de ara ese nipa ti inu ki o ba le je olugbala wa kuro ninu ese patapata ye ki a wo Peteru kini ori kini ese ikerindinlogun nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo bi o ba je eni ti o mo olorun o mo we pe ki a to ko iwe mimo ni olorun ti ro dara dara o ti a fe ko sile o si nso fun anisinsin we pe ki a ranti o ati ko sile ohun ti olorun ko ko si eni ti o le yi pada ye ki ran leti we pe ninu ori ti o keyin ninu bibeli ni ati fi egun le eni ti o ba yi ohun ko ti ati ko eni ti o ba yi pada ni ati so wi pe bi eni keni bi o ba yo kuro ninu awon nkan wonyi a o yo oruko re kuro ninu iwe iye bi eni keni ba se fi kun a fi kun awon iyonu ati iponju ti o deba ranti wi pe ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo jo je mo opolopo ilesin ni o ti yo iwa mimo kuro ninu eko won opolopo awon onigbagbo ni o ti yo iwa mimo kuro ninu ilepa won ninu adura won je kin bi o lere nje o ti yo iwa mimo kuro ninu adura to ngba ki se adura fun mi lowo fun mi lomo fun mi lonje fun mi ni iwosan fun mi ni idande langba nje a o ti yi e ti a ko sile a o ti yi pada nje a o kin mu egun olorun wa sori ara wa nigba ti a so wi pe nitori ati ko pe eje mimo nitori ti emi je mimo ninu opolopo ilesin ni a ma nri ti awon igbimo ninu ijo to ma so fun olosu agutan wi pe o to ge iwasu wi pe ki a ma wasu lodi si ese ki a ma wasu lodi si awon oso aye ke ma wasu lodi si awon ibaje ti o wa ninu aye wepo to ohun ti an fe ni wepe sa ma gbadura fun wa sa ma ko wa bi a se le ma ni awon nkan aye yi sugbon nipa ti ke a ko ise sile nipa ti ke a ni igbala nipa ti ke a wa ni iwa mimo yen na to iyo lenu to ti fun wa o ti poju nitori be bo ba se fe je oluso agutan fun wa alufa ninu ijo yi ohun ti an fe ni wepe danu duro ti ewa mimo won yi ewe mimo pada egun si wa lori awon ti o ba yi eyi ti a ti ko sile ti o ba yi pada egun wa lori won o sora ki egun olorun ki o ma ba wa sori re oni nitori a ti ko pe e je mimo nitori ti emi je mimo o ye ki a tun fiyesi ohun ti an ka ko so wi pe ki a tele apere awon ti o je mimo awon elomiran bi won ba wa si inu ijo won ma toko si lagbaja won ma toka si elomiran won ma so pe ah o setan en lagbaja to saju mi denu ijo o na o sa je mimo won ma so wi pe arakunrin arabirin ti o ti le nse ojuse ninu ijo ko sa je mimo panomo ko so wi pe ki a je mimo nitori ti awon elomiran je mimo o ni nitori ohun ti o yi pada nitori lati aye baye lati aye raye titi di aye raye ni on fi je mimo nitori pe ko si akoko kan ko si iseju kan ko si ojo kan ti ohun ko fi je mimo o ni nitori be ohun ti on je baba fun wa ni on je apere wa o ni nitori emi je mimo ki eyin paapa ki e je mimo ye ki a wo Matthew ori karun Matthew ori karun ese ikejidini adota nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe eyi ni oro ti Jesu Christi so fun wa awon elomiran won ti gbagbe we pe eyi ni oro Jesu Christi nitori be bi won ba wa ninu ese tabi won ni ailera nipa ti ara tabi o dabi eni we pe iwa won ko ba bibeli mu bi a ba so fun won wi pe arakunrin o gbadura ki obo le ma ba ki o ni ojo ikeyin nigba ti ipe ba dun nigba ti a gba awon ayan fe soke nigba ti a pa awon ayan fe larada o gbadura ki o ba le wa ni iwa mimo ani oto ko seni to pe nitori be bi won o ti e pe bi won o ti e je mimo olorun mo we pe labe orun ko seni to pe iru eni be yo ya o lenu lojo ikehin o gbo ti Jesus so pe nitori na ki eyin ki o pe bi baba yin ti nbe le orun ti pe nitori be ife olorun ni pe ki eni kokan ninu wa ki a ba le je alabapin iwa olorun alabapin aworan olorun alabapin ise olorun awon oro won ti a ti ka lati nu petero lati nu romo ati lati petero kini petero keji ati lati Matthew oni o nje ki o ye wa wi pe ife inu olorun ni we pe ki a ba le ni aworan olorun fun ara wa o si fun ni awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se yebiye ati agbara re ni o fi ti awon ileri won yi leyin we pe bi a ba nfe ni toto bi a ba fe lati gbadura si olorun bi a ba fe lati kepe olorun ohun setan o si lagbara to lati je ki a je mimo lati je ki a de pepe ati lati je ki a ni aworan olorun ninu okan wa ki ise wa iwa wa irin wa ki o ba le wo olorun lorun ki o ba le je ki o ba le wo olorun ki o ba le je wi pe ni igba gbogbo ni ibi kibi ti a ba wa a o le ma gbe igbesi aye ti yo ma mu inu olorun dun oro yi bi a ti nwo ninu bibeli ni o ma wo ilasile olorun tabi ete olorun ife olorun a o si ma wo ikeji agbara olorun lati le mu ete tabi ife inu re lori wa yi lati le mu se ati iketa ipa ti awa ko ki alabapin ti olorun fe ki a je yi ki o ba le je ti wa je ki a wo ife olorun ete olorun ohun ti olorun fe ohun ti olorun fe se ni igbesi aye wa ki a ba le je alabapin iwa ati aworan olorun ninu peteru keji ti a ti ka mo tun fe wo lekan si peteru keji ori kini lati ese iketa si ese ikerin bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun ye ki a duro nibe na o ni pelu agbara olorun ni o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye e ni ti se ti iye ni pekun ati ti se iwa bi olorun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ni pekun bi a ba ri enikeni ninu wa ti ko ni iye ninu jesu bi a ba ri enikeni ninu wa ti iwa igbese aye re irin re ti ko yi pada e ki se we pe olorun o ti se ohun ti o ye ki o se olorun ti se ohun gbogbo ti o ye ki o se a so fun a we pe o ti fun wa li ohun gbogbo nigba ti o ti ran jesu christi lati ku lori igi agbelebo nigba na le o ti fun wa ni ohun gbogbo ti o ye ki o fun wa ke a ba le je alabapin ninu iye ayeraye iye ti ko ni pekun ati ke a ba le je alabapin iwa bi olorun oni nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re nipa imo eni ti o pe wa e ni afire o pe awon elomiran won ko ni imo nipa jesu e ni o fi da bi eni we pe won wa ninu okunkun won o mo bi ati le bo lowo ese won o mo gege bi a se le di omo olorun won o mo bi a se le ni idariji ati iwenomo oni nigba ti a ba ni imo imo ti eni ti o pe wa eni ti o pe wa kuro ninu aye wa sinu ijoba olorun gba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu okunkun wa sinu imole nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro ninu ibaje aye ti o pe wa sinu ododo alaafia olorun nigba ti a ba ni imo eni ti o pe wa kuro labe isinru esu lati wa si abe agbara oludande ati olugbala oluso agutan wa oni nigba ti a ba ni imo yi ni iye aini pekun ati iwa bi olorun yo je ti wa nitori be nigba ti a ba de inu ijo ohun ti o ye ki o ma je edun okan wa ni lati ni imo bi ati de atun bi ati bo lowo ese bi ati de eni olorun bi a se le gba jesu christi gbo ti o je wi pe a o ko oruko wa ninu iwe iye iye ni pekun yo si je ti wa iwa bi olorun yo si je ti wa je kin bi o je oni imo we pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si ti kuna ogu olorun nje oni imo we pe ko sese ninu agbara ti re ninu agbara ti mi lati bo lowo isu ati lati ba eseja ki a si segun ninu agbara ti wa nje o ti ni imo we pe iku jesu christi lori igi agbelebo nikan soso lo le gba wa kuro lowo ese nje o ti ni imo we pe ore ofe ti ti odo olorun wa nipase jesu christi eyi ni a fi le ni idariji eyi ni a fi le bo lowo ese eyi ni a fi le di ominira le a fi le di atunbi nje o ti ni imo we pe enikeni ti a ba we ninu eje jesu christi oni lati mo ni oni lati mo funfun ju snow lo imo yi oni o ma fun wa ni iye ni pekun nigba ti a ba gbadura ti a ko ese wa sile ti a ro mo olorun ti a so fun wi pe ki o je ki ohun ti jesu christi wa se lori igi agbelebo ki o le je ere fun enikokan wa wese kerin nipa eye ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa awon ileri ti o tobi awon ileri ti o se iyebiye awon nkan wonyi le o fi fun wa we pe ke a ba le je alabapin ninu iwa olorun sugbon ohun ti a ma nri ninu adura opolopo ohun ti a ma nri ni ilepa opolopo ni we pe ileri iwosan nikan ni won ma ro mo o mo we pe eniyan le ni iwosan bi ko ba ni iwa mimo ko le de orun o mo nkan ti iwe mimo we ni o ni e ma le pa alaafia pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri olorun kini tumo eyi e ja si wi pe lai si iwa mimo lai si iwa mimo lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun eniyan le ni gbogbo owo aye yi bi o ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le ni iwosan ki o si wa fun ojo pipe fun odun popo lai saisan bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le bo kuro labe lowo agbara okunkun agbara esu ki o si ma sogo nipa wipe esu le bori ohun ati pe alakara ko si mo bi ko ba ni iwa mimo ko le ri olorun eniyan le so wi pe oun je afadura jagun eni ti o je pe nipa adura ni o fi segun oso o segun aje bi o segun aje ati oso bi o ba ni iwa mimo o le ri olorun elomi a ma so fun a wi pe bi oun ba gbadura wa ma le emi esu jade wa ma gbowode awon alaisan ara won a ma da bi o ba ni gbogbo nkan wonyi lai si iwa mimo o le ri olorun eni a fi so wi pe ileri ti o fun wa awon ileri ti o se yebiye awon ileri ti o tobi popo ki se lati ni iwosan nikan ki se lati ni owo nikan sugbon lati ni ohun ti o gaju owo ohun ti o gaju iwosan ohun ti o gaju awon nkan aye wonyi lo lati je alabapin iwa olorun nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye ohun ti o se wa laanu ni wo pe ibaje ti a ri ninu aye atun ma ri ninu ijo ibaje ikobirin ijo ti o wa ninu aye nje ko si ninu opolopo ijo loni ibaje wi pe ke a ma gba owo eyin ti o wa lowo awon eni aye awon ti o mo olorun nje a ki ri lowo awon ti o wa si ilesin ibaje ilesin ni manko ibaje ki omo kekere ti a omode ti a ran lo si ile iwe omo odun 14 omo odun 15 ki o ma gboyun wa lati ta ki o gbe wa sinu ile ibaje ti a ri ninu aye nje a ori ninu ijo ibaje pe ki a ma seyun ti o po ninu aye nje a ki ri ninu ijo ibaje wi pe ki a ma poro ibaje o le jija ibaje fayawo ibaje awon kan aye wonyi ibaje isoso aye ibaje wi pe ki a ma rin irinkunrin ki a ma je eje kuje ki a ma mu imukumu ti o wa lowo awon ti o wa ninu aye nje ko si lowo awon ti won wa sinu ijo opolopo ijo leni ni ati baje ese ti ba won je ikobirin ijo nko ti ba won je ki a ma yan ale ni ita ki a ma se pasaga ki a ma se awon nkan wonyi ti ko dara nje bi a tin ri ninu aye nje a kirin nu opolopo ijo ki a fi ijo awon mi ijo miran sile laarin wa nko awa ti a wa ninu ijo nibi ti a tin wa so iwa mimo nibi ti a tin je ki o ye wa wi pe ani lati je mimo nje iru awon ibaje wonyi nje a ti bo lowo won nje iwo ti bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye eni a so fun wa oni nigba ti eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be isise akoko fun wa ni wepe ani lati di atunbi ani lati je wo ise ke akosile ke a ba le di ti olorun ke a ba le bo lowo ibaje ke a bo kuro ninu ibaje ti o wa ninu aye nipa ife kufe ke a le so fun olorun wepe a fe bo lowo ise ke awon nkan ije kuje ti awon aye nje imukumu ti awon aye mu irinkunrin ti won rin iborisa ti won lo sinu re owo eyin owo riba ti won gba ati awon nkan miran ti won se ti o je bi ese ki o ma ba si ni aarin wa ki a bo kuro ki a yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe nitori be eni kokan wa ni o ye ki a wo dingi oro olorun ki a ri we pe aje ti olorun nje gba ti olorun da eniyan bawo ni o se da ki se ninu aworan olorun ninu iwa mimo olorun ni o da eniyan ni ibere pepe ni akoko je ki a wo genesis ki a wo ife olorun ki a wo bi olorun se bere nkan wonyi genesis ori kini ese ikerin dilogbon olorun si wi pe je ki a da eniyan le aworan wa gege bi iri wa je ki a menu duro nbe ife olorun ni wo pe ki eniyan ki o ba le jo ohun ni iwa ni iro ni irin ni ise ni ohun gbogbo nitori be nigba ti olorun da adamu ati efa o ni je ki a da eniyan li aworan wa gege bi iri wa olorun ko da eniyan lati ri bi angeli o da koja eyi ni o da ni aworan olorun fun ara re olorun ko da eniyan gege bi eranko eni ti ma nfa eni keji ya amo we pe awon eranko won ma nje ara won ni awon eranko opolopo iwa obun lo wa lowo won sugbon awa ni olorun da lati jo ohun o fe je baba fun wa ni o ni e je ki a da eniyan le aworan wa gege bi ri wa wese iketa din logbon be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da ati ako ati abo le o da won o je mo awon elomiran won ma nro we pe awon okunrin nikan soso ni o ye ki o ni iwa mimo won ma nro we pe igbala ti okunrin o yato si igbala ti obirin won ma nro we pe iwa mimo ti okunrin ti o le ni o yato si iwa mimo ti obirin won ma so we pe ah olorun o da wa dogba gba to da awon okunrin egungun mesan lo fun won gba to da awon obirin egungun meje lo fun mbolo tirika ta lo so be fun o ori nihin to so wi pe ni ese iketa din logbon o ni be li olorun da eniyan le aworan re le aworan olorun le o da won o ati ako ati abo le o da won e je wi pe iwa mimo ti adamo okunrin akoko iwa mimo yi kan na le adamo obirin akoko iwa ti o je wi pe owo olorun ti o farajo olorun ti o je ki a je alabapin aworan ati iwa olorun eyi kan na ni ada fun okunrin ati obirin ni akoko wo efesu ori kerin ese ikerin le logun efesu ori kerin ese ikerin le logun ki ese gbe okunrin titun ni wo eyi ti ada nipa ati olorun fi ese daadara o eyi ti ada nipa ati olorun li ododo ati li iwa mimo otito eni an so nipa we pe ada wa ni ada adamu ati efa ni aworan olorun ni iwa mimo ati li ododo eni ife olorun lati ibere eyi si ni ife olorun titi di sinsiyi olorun fe sibe we pe ki a ni iwa mimo ati ka fun wa ninu peteru kini ninu Matthew ori karun ati ka fun ninu Rome ori kejo je ki a tun wo ninu Efesu ori karun ese iketa din logbon ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo lai ni abawon tabi alebo kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati alai ni aboko eyi ni ife olorun we pe ki abale je alai ni abawon eni ti ko si ese kan soso ni igbese aye re ati pe ki o ma se alebo kan ki a le je alai laboko ki a le wa ni mimo bawo ni olorun se ma nse yi a mo we pe ko si ohun ti o soro fun olorun lati se ati pe bi a ba fe ri oju olorun nikehin iwa mimo yi o ni lati wa ninu wa bi a ba wo Johanu kini ori keta Johanu kini ori keta ese ikeji ati ese iketa olufe omo olorun le awa ise nisisiyi a ko si ti fi han bi awa o ti ri awa mo pe nigba ti a ba fi han a o dabi re nitori awa o ri ani bi ohun ti ri ni ese keta olukuluku eni ti o ba si ni ireti yi ninu re awe ara re mo ani bi ohun ti mo nitori be ki se fun adamu ati efa nikan ni ada pelu aworan olorun nisisiyi olorun tun fe tun wa da ati so aworan olorun ati so nu ni akoko isubu eniyan ni eniyan di elese oni a se so fun ninu beli wo pe gbogbo eniyan ni o sa ti se ti o si kuna ogu olorun sugbon ko te olorun lorun we pe ki a wa ni ipo ese ipo egbin ipo aboko ipo ile ri sibe o nfe tun wa da o nfe tun wa mo o nfe tun wa se o nfe fi eje Jesu Christi wewa ti ki yo fi si aboko eri kankan ni igbese aye wa ti ki yo fi si ese kan sosho ni igbese aye wa ki o ba le sese fun wa lati ni aworan olorun lati ni iwa olorun ye ki a tun pada si peteru kini peteru keji se gafara fun mi peteru keji ori kini ese ikerin peteru keji ori kini ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi popo ti o se se yebiye fun wa pe nipa ewon yi ke eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun ye ki a duro nibe ki a se alaye die si ki a ba le di alabapin ninu iwa olorun ye ki n bi o ni ibere kan ki o se je ki emi olorun pelu imo iwe mimo ki o ma dahun lati inu okan re nje bi a ba di alabapin iwa olorun nje yo sese fun agbere lati tun wa ni igbese aye wa ke a toka si enikan wi pe obirin kan ki duro ninu ile re ososu lo n paro obirin ododun lo n se igbeyawo miran nje a le so wi pe iru eni be o ni o je alabapin iwa olorun rara tabi bi a ba ri enikan ti a ba ri wi pe eka niru eni be tabi o je oloju kokoro tabi aran kan lo joba ni igbese aye re lo de ni igbekun nje a le so wi pe iru eni be o je alabapin iwa olorun rara tabi ari eni ti o kun fun ilara eni ti ma jowu eni ti ki fe ki teni keji ki o dara eni ti o je wi pe bi o ba ti ri wi pe eni keji ni lowo inu a ma bi iru eni be a ma fe ki ti ise elomiran ile elomiran ki o daru a ma fe ki ohun ki o ni nkan ju awon elomiran lo owu eja ilara igberaga ko kuro ni igbese aye iru eni be se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa ati aworan olorun rara tabi so fun mi eni ti o je wi pe bi o ba ti loyun lo lo nseyun apaniyan eni ti o n gba emi awon omo alaise tabi eni ti o je wi pe ija itanje iwa buburu a fi oro kele ba ti eni keji je se a le so wi pe iru awon be won je omo olorun won ti de alabapin iwa olorun aworan olorun tabi eni ti n soro eni leyin akorira olorun abi awon alafojudi ti a ka bibele fun a fe ka gbogbo bibele fun sibe sibe iwa ibaje o kuro lowo e se a le so wi pe iru eni be o ti di alabapin iwa olorun agberaga nko ahale nko alaroṣe on boboro nko asa egboran si obi ninu oluwa nko awa ti a je bi oluso agotan lori re mo je bi obi lori re awaasu ojo aje ni ojobo ni ojo aiku ni awaasu titi sibe sibe elese oko ese sile sibe sibe eni ti nja koko eja sile eni ti binu koko ibinu sile se ru eni be ti nsa egboran si iwaasu obi re ninu oluwa se a le so wi pe o ti di alabapin iwa ati aworan olorun odale nko alainiye ninu alainife onikupa ni eniyan alagidi alailanu nitori be o ye ki o ye wa o ti olorun be lowo wa o nfe ki a ni aworan olorun o nfe ki a ni ewa bi ti olorun ki a ba le ri wi pe ati di eni bi ti inu olorun bawo ni nkan won ibawo lo se le sese o le sese bi a ba fara wa fun agbara olorun nitori wipe olorun lagbara lati tun wa se lati tun wa mo lati tun wa da lati yi wa pada lati we wa mo lati fo okan ero ati gbogbo nkan ti o wa ninu okan wa lati fo mo ki o funfun ju snow lo olorun ko le ikuna agbara re ko le ikuna eni a fi so fun a pe nipa agbara olorun ni o fi fun ani awon ileri won yi ti o tobi awon ileri ti o se yebiye nipa iye ti a le fi di alabapin iwa ati aworan olorun ye ki a wo orin dafidi ori keji le ni ogota orin Dafidi ori kejileni ogota ese ikokanla olorun ti soro lekan lerin keji ni mo gbo eye pe ti olorun le agbara bi o ba nfe wenomo bi o ba nfe iyipada toto bi o ba nfe ki olorun ki o wa si igbese aye re ki o si ri wi pe gbogbo ese patapata ni awenu le amukuro o se so fun olorun o mo wi pe agbara wa ninu olorun ko si ohun ti olorun o le se bi o ba nfe ki olorun ki o we okan re mo ki olorun ki o tun oda ki olorun ki o tun ose ki olorun ki o fo funfun ju snow lo o le se nkan won yi bi o ba wa si odo olorun bi o ba so fun wi pe o nfe ki o we omo se ori wi pe a ma nko lorin wi pe Christi Jesu lagbara agbara lati dariji agbara tin so ni daaye agbara tin fi iye fun elese wi pe Jesu Christi lagbara a nfe ki olukuluku ki o mo wi pe ko si bi ese bi o se le po to bi o se le jile to bi o se le ga to ni igbese aye eni kokan wi pe Jesu Christi o lagbara lati so ni dotun o lagbara lati wo ese kuro ninu okan lati so ni di pipe o lagbara lati pa wa mo ninu iwenumo yi ninu pipe yi ninu isodotun ninu iwa mimo yi titi de opin wi pe Jesu Christi lagbara kosi ohun ti olorun ohun ti olorun ko le se bi o ti le je wi pe ese ti njoba ese ti wa ni igbese aye re Jesu Christi lagbara lati pa ipa ati agbara ese run kuro ni igbese aye re kini ki o ye ki o se ohun ti o ye ki o se ni wi pe ki o wa si odo Jesu Christi ki o so fun yi pe o ngbe ngbe o ki o so fun yi pe o nfe wa lati le ni iyipada ti o se san iyipada ti o daju iyipada ti ba ni kale iyipada ti o wa ninu okan iyipada ti o wa ninu ero iyipada ti o wa ninu ese iyipada ti o wa ni gbogbo igbogbo igbese aye re o le se nitori pe olorun wa ki kuna ko si ohun ti olorun ko le se bi o ba wa o daju wi pe Jesu Christi pelu agbara re pelu agbara isodomo pelu agbara ewenumo yo we omo yo se je ki a gbogbo ese patapata ki o kuro ni igbese aye re wo Jeremiah ori keji le logbon Jeremiah ori keji le logbon ese iketa di logun ah Oluwa Olorun wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si ohunkohun ti o soro fun o ko si ohunkohun ti o soro fun o Olorun le je ki a gbe igbese aye ailese oran ti ina kuni Olorun je ki o ba Olorun rin ki o ti o fidi wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o wo igbese aye Joseph bi o ti le je wi pe ata si oko eru omokunrin yi ni a ri wi pe o ni emi o sese nkan buburu yi ti emi o si da ese si Oluwa Olorun mi o gbe igbese aye ailese oran ti Samuel ti Olorun fun ni agbara ti Olorun fun ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese oran ti Jeremiah ninu majemu lailai ti Olorun fun ni ori ofe lati kekere lati gbe igbese aye ododo igbese aye alaafia oran ti Daniel ti a fe wa esun si lese ti a so wi pe iba ase nipa ti ijoba iba ase nipa ewa ti ara re wi pe a ko le ri esun kankan ka si lese afi nipa esin nipa ti Olorun re bi o ti le je pe a so sinu iho kinun a ri pe o mu iduro re wi pe ohun ko ni fi ohun kohun ba ara ohun je oran si Shedraki Meshaki ati Abednego Olorun ti o fun awon ini agbara ni ipa ni ori ofe lati gbe igbese aye ailese Olorun le se fun o oran ti Jesu Christi apere wa oran ti Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese ara aye lo ti o si so fun a wi pe ki a je pipe ki a je mimo gege bi baba wa tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo wo Luke ori kini Luke ori kini ese iketa dini ogoji nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le gba olowo ese nitori ko si ohun ti Olorun ko le se o le we omo ki o fun ju snow lo nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu eda adamu ti o wa ninu re eda ese ti o wa ninu re o le yo kuro nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le so de alabapin iwa olorun aworan olorun nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon ese ti o wa ninu okan re ti o wa ninu eda re ti o wa ninu ero okan re o le mu awon ese won ikuro o le mu ki o gbe igbese aye elese ni ojo meje ti o wa ninu ose ni ose merin ti o wa ninu osu ni osu mejila ti o wa ninu odun kokan o le mu ki o gbe igbese aye elese nitori kini nitori ko si ohun ti olorun ko le se o le mu awon nkan ti o tin joba lori re gege bi ese gege bi ailera gege bi ohun ti o nro wi pe oni le bo lowo re o le mu okuro o le so won di alailagbara o le je ki o je olubori alagbara lori ese nitori ko si ohun ti olorun ko le se wo ese ikerin le ni adorin ati ese ikarun din ni ogorin luku ri kini ese ikerin le ni adorin pe ohun o fi fun wa lati gba wa lowo awon ota wa ki awa ki o le ma sin laifoya ni mimo iwa ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo wi pe o sese fun olorun ninu agbara re se agbara ti o da orun ati aye se ko le yi o pada ni agbara ti o mo eniyan lati inu erupa ile ile se ko le yi o pada ni agbara ti o mu ki okun pupa ki o pinya se ko le yi o pada ni agbara ti Jesu Christi ti o fi jidide kuro ninu oku se ko le yi o pada ni o le se bi o ba gbadura o le se bi o ba fi tokan rodo olorun ki o si kepe olorun o nso fun wa o ni ki awa ki o ma sin le aipoya o ni ni mimo iwa ki o ma si ore binu kankan lenu re ki o ma si ija lowo re ki o ma si ero kero ninu re ki o ma si aran kan ki o ma si inu nibi ki o ma si ohun kohun ti o le se ti a so wi pe eje ese tabi ton je ese o le mu ki o wa ni iwa mimo ati le ododo ni waju re le ojo aye wa gbogbo ki se ni osu kan ki se ni odun kan le ojo aye wa gbogbo o se se fun olorun ki a ba le bori awon idewo ati idanwo ti o wa lati odo esu ki a mo wi pe agbara wa lowo olorun agbara ti o wa ninu eje Jesu Christi ki kuna o se fun olorun lati pawamo wo Juda ese ikerin lelogun Juda ese ikerin lelogun nje ti eni ti o le payin mo kuro ninu ikose ki o si le mu yin wa si waju ogo re lai laboko pelu ayo nla sori agbara olorun we pe o le pawamo lai kose o le pawamo lai subu o le pawamo lai pada sinu aye o le pawamo lai pada sinu ese o le pawamo lai ni ese ninu ero ese ninu aninu ara ese nibi kibi o le pawamo kuro ninu ikose gbogbo ki o si mu wa wa si waju re lai laboko lai legbin lai lese pelu ayo nla bi abagbadura si olorun bi aba so fun olorun wi pe eyi ni edun okan wa eyi ni ilepa okan wa eyi ni ohun ti a nfe o sese olorun le se fun wa kini ipa ti re kini ohun ti o ye ki o se ki eyi ki o ba le je ti re ye ki a wo jeremiah ori 23 ese iketa kepe mi emi o si da olohun emi o si fi ohun nla ati alagbara han o ti iwo ko mo ohun ti o se nla nu ni pe nigba ti olorun pe wa pe ki a kepe ohun ki ohun ki o ba le fi ohun nla han wa ohun kekeke le a ma n bere o mo we pe ohun ti o ba le gbe ni dorun kekere ni o mo we pe ohun ti o dabi eni we pe bi a ni ninu aye yi ko le se iwe irinna fun wa lati lo si ohun rere lati wa pelu olorun titi ayeraye o mo we pe ohun kekere ni loju wa ni o se dabi eni we pe iwosan je ohun ti o tobi we pe mi o la alakala mo o dabi ohun ti o tobi loju wa we pe olorun ti fun mi lowo o pese ise fun mi o fun mi ni iyawo fun mi loko o fun mi lomo ohun kekere ni ohun ti o gbe ni dorun bi o ba je we pe omo lo n gbe ni lo sorun ni aba ma bi won le ni lai lonka bi o ba je we pe owo lo n gbe ni lo sorun aba ma lepa owo lai dekun bi o ba je wi pe eni ti o ni ilera ara dida sasa o nu gbe ni lo sorun aba ma ma ro nipa lasaru e ti o lo sorun iwo so gbe ni lo sorun awon kan aye won yo gbe ni lo sorun awon nkan ti o si gbe ni lo sorun nkan kekere ni woju olowa nkan ti o se ti o se ti tobi ni woju olowa o ni ohun to mu ni kuro

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe wo ya Isaiah, ori ikokanlela adota. Gbo ti emi, eyin tin tele ododo, eyin tin wa Oluwa, wo apata ni inu eyi ti a ti gbe eyin ati ihokoto ni nibi ti agbe ti wa yin. E wo Abraham baba yin ati Sara ti o bi eyin, nitori o nikan ni mo pe, mo si sure fun, mo si mu po si, nitori Oluwa yo tu si oni ninu. Yo tu gbogbo ibi ofo re ninu, yo si se agejo re bi Edeni, ati asale re bi ogba Oluwa, ayo ati inu didun ni a ri ninu re, idupe ati ohun orin. Teti lele si mi, eyin eniyan mi, si fieti si mi, iwo orilede mi, nitori ofin kan yo ti odo mi jade lo, emi o si gbe idajo mi kale fun imole awon eniyan. Ododo mi wa nitosi, igbala mi ti jade lo, apa mi yo si se idajo awon eniyan. Awon erekusu yo duro de mi, apa mi ni won si gbekele, egbe oju yin soke si awon orun, ki e si wo aye nisale, nitori awon orun yo fe lo bi efin, aye o si di ogbo bi ewu, awon tin gbe inu re yo si ku bakan na, sugbon igbala mi o wa titi lai, ododo mi ki yo si pare, gbo ti emi, eyin ti o mo ododo, eniyan ninu aye eni ti ofin mi nbe, e ma se beru egan awon eniyan, e ma si se foya esin won. Nitori kokoro yo je won bi ewu, edin yo si je won bi iran aguntan. Sugbon ododo mi yo wa titi lai ati igbala mi lati iran de iran. Ji bi agbara wo iwa pa Oluwa. Ji bi ile ojo igbani ni iran atijo. Iwo ko akirahabu ti o si sadragoni ni ogbe. Iwo ko agbe okun omi ibu nla won ni ti o ti so ibu okun di ona fun awon eni irapada lati gba koja. Nitori na, awon eni irapada Oluwa yo pada, won si wa si Sioni ti awon ti orin. Ayo aini pekun yo si wa li ori won, won ori inu didun ati ayogba. Eka anu ati ofo, yo fo lo. Eme, ani eme ni eni tin tu yin inu, tani iwo, ti wo fi beru eniyan ti yo ku, ati ome eniyan ti asebi koriko, ti wo si gbagbe Oluwa ele dare, ti o ti na awon orun. Ti o si ti fi ipile aye sole, ti wo si ti mberu ni gbagbogbo lojo ojumo. Nitori irunu anini lara ani, bi eni pe o ti mura lati panirun. Nibo ni irunu anini lara na agbe wa, onde ti a ti si nipo yara ki a ba le tu sile, ati ki o ma ba ku sinu iho, tabi ki o njere ma ba tan. Sugbon, emi Oluwa Olorun re, ti o pin okun ni iya, eyi ti igbi re nho, Oluwa awon omo ogun ni oruko re. Emi si ti fi oro mi si enu re, mo si ti bo omole li ojiji owo mi, ki emi ki o le gbin awon orun. Ki mi si le fi ipile aye sole, ati ki mi le wi fun Sioni pe, iwo ni eniyan mi. Ji, dide duro iwo Jerusalemu, ti o ti mu li owo Oluwa ago irunu re. Iwo ti mu gedegede ago iwariri, iwo si fun won jade, ko si enikan ninu gbogbo awon omokunrin ti o bi lati to, pe ni ko si eni ti o fa lowo ninu gbogbo awon omokunrin ti o n to dagba. Ohun meji wonyi li o de ba o, ta ni o kaanu fun o. Idahoro ohun iparun ati iyan ohun ida nipa tani emi o tu o ninu awon omo re okunrin ti daku won dubule ni gbogbo ikorita
2: bi efon ninu awon
1: won kun fun irunu Oluwa ibawe Olorun re nitori na bo eyi na iwo eni ti apon loju ti o si mu amuyo sugbon ki se nipa ti wa ni bayi ni Oluwa re Jehova wi ati Olorun re tin gbeja eniyan re kiyesi emi ti gba ago iwariri kuro lowo re gedegede ago irunu mi iwo ki yo si mu mo sugbon emi o fi si owo awon ti o npon oloju ti won ti wi fun okan re pe wole ki a ba le re koja iwo si ti ara re sile bi ile ati bi ita fun awon ti o re koja iwe woli Isaiah ori ikejilela adota ji bi agbara re wo iwo Sioni bi asogo re wo iwo Jerusalemu ilu mimo nitori lati igba yi lo alaikola ohun alaimo ki yo wo inu re mo gbon ekurukuro le ara re dide joko iwo Jerusalemu tu oja kuro le orun re iwo onde omobirin Sioni nitori bayi ni Oluwa wi ati tayin lo fe a o si ra yin pada lai sanwo nitori bayi ni Oluwa Jehova wi awon eniyan mi sokale lo si Egypt ni atijo lati se atipo nibe ara Assyria si ni won lara lai nidi nje ni isisiyi Oluwa wipe kini mo nse nihin ti a ko awon eniyan mi lo lofe awon ti o joba won mu won kibe ni Oluwa wi titi lojojumo ni a si n soro di si oruko mi nitori na awon eniyan mi yo mo oruko mi le ojo na nitori emi ni eni ti n soro kiyesi emi ni ese eni ti o mu ihinrere wa ti dara to lori awon oke ti n kede alaafia ti n mu ihinrere ohun rere wa ti n kede igbala ti o wi fun si oni pe olorun re joba awon alore re yo gbe ohun soke o jumo fi ohun korin nitori won o ri ile ojuko oju nigba ti oluwa ba mu si oni pada o si ayo e jumo korin eyin ibi ahoro jerusalemu nitori oluwa ti tu awon eniyan re ninu o ti ra jerusalemu pada oluwa ti fi apa mimo re han le oju gbogbo awon orilede gbogbo opin aye yo si ri igbala olorun wa e fa seyin e fa seyin e jade kuro laarin re e ma fowo kun wa imo kan e kuro laarin re e je mimo eyin ti n gbe ohun elo oluwa nitori e ki yo yara jade bẹẹni e ki yo fi isare lo nitori oluwa yo saaju yin olorun israeli yo si ko yin jo kiyesi iranse mi yo fi oye bani lo a o gbe ega a o si gbe eleke ohun si ga gidigidi gege bi enu re ti ya opolopo eniyan a ba oju re je ju ti enikeni lo ati irisi re ju ti omo eniyan lo bẹẹni yo bu won opolopo orilede awon oba yo penu won mo si nitori eyi ti a ko ti so fun won ni won o ri ati eyi ti won ko ti gbo ni won o ro.
0: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Iwe wo ya Isaiah, ori iketalila adota, tani o ti gba ehin wa gbo, tani a si ti fi apa oluwa han fun, nitori yo dagba niwaju re. Bi ojele ohun ogbin ati bi gbongbo lati inu ile gbigbe irisi re ko dara pe ni ko ni ewa nigbati a ba si re ko ni ewa ti a ba fi fe akegan re a si ko lodo awon eniyan eni ikaanu ti o si mo ibanuje o si dabi eni pe o mu ki a pa oju wa mo kuro lara re akegan re awa ko si ka si looto o ti ru ibinuje wa o si gbe ikaanu wa lo sugbon awa ka si bi eni ti a na ti a lo lati odo olorun ti a si kan loju sugbon a saale ogbe nitori ire koja wa apa ale ara nitori aise dede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re ni a fi mu wa lara da gbogbo wa ti sina kirikiri bi aguntan olukuluku wa tele ona ara re oluwa si ti mu aise dede wa gbogbo pade lara re a je ni iya a si kan loju sugbon ohun ko ye enu re a mu wa bi odo aguntan fun pipa ati bi aguntan ti o yade niwaju olurerun re be ni ko ya enu re a mu jade lati ibi a mo ohun idajo tani o si so iran re nitori ati ke kuro ni ile alaye nitori ire koja awon eniyan mi ni a se lu o si se boji re pelu awon eniyan buburu ati pelu oloro ni iku re nitori ko hu iwa ipa be ni ko si arikereke ni enu re sugbon o wo oluwa lati pa lara o ti fi sinu ibanuje nigbati iwo fi emi re sebo fun ese yóò rí irú ọmọ rẹ yóò mú ọjọ rẹ gùn ìfẹ olúwa yóò ṣẹ lé ọwọ rẹ yóò rí nínú èso làálàá ọkàn rẹ yóò sì tẹ ẹlé ọrùn nípa ìmọ rẹ ni ìránṣẹ mi olódodo yóò dá ọpọlọpọ láre nítorí yóò ru àìṣedédé wọn wọn ni nítorí náà èmi ò fún ní ìpín pẹlú àwọn ẹni ńlá yóò sì bá àwọn alágbára pín ìkógun nítorí ó ti tú ẹmí rẹ jáde sí ikú a sì kà á mọ àwọn aláre kọjá ó sì wo ẹṣẹ ọpọlọpọ ó sì ń ṣìpẹ fún àwọn aláre kọjá.
2: Ẹjẹ́ kí á dìde dúró. Lónìí bí a ti gbọ́ ẹ̀rí tí àwọn ẹlòmíràn ń jẹ́ wípé Ọlọ́run dá wọn ní èdè ó gba ọkàn wọn là ó pèsè fún wọn ó mú wọn lára dá àwọn pàápàá bí a ti wá lónìí ó yẹ kí a gbàgbọ́ wípé ní agbára Ọlọ́run kò sí ohun tó ṣòro láti ṣe. Ẹjẹ́ kí a gbóhùn wá sókè láti gbàdúrà láti sọ fún Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ yóò wò kí a ní kí a sọ fún Ọlọ́run kí o lè gbọ́ ti wá kí o lè dá wa ní ìdè kí o sì lè ṣàánú fún wa.

ni orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí a ti gbọ́. A dúpẹ́ wípé agbára yín kì í bà á tì, wípé bí a bá sádi yín, ààbò, ìwòsàn, oore ọ̀fẹ́, ìgbàlà ń bẹ lọ́dọ̀ yín. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ṣe wá ní àṣálẹ́ yìí, gbogbo onírúurú ẹ̀bẹ̀ tí a mú wá, wípé ẹ ó da àwọn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀yìn wípé àwọn tí ilé ń létí ọ̀nà náà, wípé agbára àtòkè wá yóò wá sí ìgbésí ayé wọn, yóò sì lé gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù wọn lọ ní orúkọ Jésù. Ibi tí ẹ̀ṣẹ́ wà, ẹ̀mú ìgbàlà wá. Ibi tí ó dàbí ẹni wípé rúkè rúdò wà, à ń bẹ̀yìn wípé àlàáfíà yóò jọba ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ibi tí àìní wà, wípé ìpèsè yín ní kíkún láti òkè wá yóò wá sí ìgbésí ayé àwọn ènìyàn yìí ní orúkọ Jésù. Gbogbo ibi tí wọ́n ti ní wàhálà ní ìgbésí ayé wọn tàbí nínú ẹbí wọn, ẹ fọwọ́lé, ẹ ṣàánú fún wọn. Bí a sì ti wá sí iwájú yín láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí, ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ àtọ̀run wá kí ó hàn sí ọ̀nà yìí ní orúkọ Jésù. Ẹ mú kí ọ̀rọ̀ yín kí ó yé wa, kí a ba lè jẹ́ alábùkún fún. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ní Exodus orí kejìlá, láti ẹsẹ̀ kejìlá sí ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, Exodus orí kejìlá láti ẹsẹ̀ ìkejìlá, nítorí tí èmi ó la ilẹ̀ Egypt já lé òru náà, èmi ó sì kọlu gbogbo àwọn àkọ́bí ní ilẹ̀ Egypt ti ènìyàn àti ti ẹran àti lára gbogbo òrìṣà Egypt, lèmi ó ṣe ìdájọ́ ìmili Olúwa. Ẹ̀jẹ̀ náà ni yóò sì ṣe àmì fún yín lára ilé tí ẹ̀yin gbé wà. Nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, èmi ó re yín kọjá, ìyọnu náà kì yóò wá sórí yín láti run yín nígbà tí mo bá kọlu ilẹ̀ Egypt. Bí o bá rántí, ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀jẹ̀ Kristi, ẹ̀jẹ̀ iyebíye. Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ìkókó ọ̀rọ̀ náà, ni wípé nígbà tí mo bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, bí o bá ṣe àfiyèsí dáradára ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ni ó ń sọ fún wa wípé nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, èmi ó re yín kọjá, èmi ó re yín kọjá. Nítorí èdè yìí tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ pè fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì, ni a ṣe ń pe àjọ náà ní àjọ ìrékọjá Olúwa. Ìlànà pàtàkì tí a sì fẹ́ yẹ̀wò lónìí, tí a ń pè ní àjọ ìrékọjá Olúwa, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe iyebíye, ó jẹ́ ohun tí ó ní àǹfààní tàbí ìbùkún púpọ̀. Ṣùgbọ́n ìlànà tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí, tí a paláṣẹ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì, tí ó sì ní ìtumọ̀ púpọ̀, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn padànù àwọn èrè tí ó wà nínú rẹ̀. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n tẹ̀síwájú láti máa pa á mọ́ lé ọdọọdún, síbẹ̀síbẹ̀ àwọn àǹfààní tí ó wà nínú rẹ̀ kò jẹ́ tiwọn, nítorí wípé gbogbo nǹkan tí ó so mọ́ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ fún wọn kò yé wọn dáradára. Bí wọ́n tilẹ̀ ń tẹ̀síwájú láti máa pa á mọ́, síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ìbùkún wọ̀nyí wọ́n fò wọ́n kọjá. Ẹ jẹ́ kí a wo nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a wò pé lé ọdọọdún lé àwọn ọmọ Ísíráẹlì ni wọ́n rántí ìlànà yìí tí a fún wọn, ṣùgbọ́n àǹfààní rẹ̀ kò jẹ́ tiwọn. Nínú Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní, Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní, ìwọ máa kíyèsí oṣù Abibu, kí o sì máa pa àjọ ìrékọjá mọ́ sí Olúwa Ọlọ́run rẹ. Nítorí pé lé oṣù Abibu lé Olúwa Ọlọ́run rẹ mú ọ láti ilẹ̀ Egypt jáde lé òru. Èyí ni àṣẹ tí a pa fún wọn. Ṣùgbọ́n ohun tí ó jẹ́ kí a pa àṣẹ yìí fún wọn ni pé kí ìbùkún tí ó wà ní irú àjọ ìrékọjá bẹ́ẹ̀ kí ó lè jẹ́ tiwọn.
awon woyi ti oye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se nso eleyi ni wo pe ki awon anfani woyi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo chronicle 2 ori ogbon lati ese iketa dilogun nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won simimo nitori na ni awon mo lefi se ntoju ati pa eran ire koja fun lukuluku eni ti o se alaimo lati ya simimo si olowa opolopo eniyan ani opolopo ninu Ephraim ati Manase Isakari ati Sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je irekoja na ki se gege bi ati ko eje ki o ye wa wipe bi awon mo Israeli won yi bi won ti le npa ajo irekoja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wipe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe Marko eni ninu majemu titun ori kerinla ese ikini si ikeji Marko ori kerinla ese ikini si ikeji o so wipe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won ibati fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan titi igba ti Jesu Kristi pe wa se aye yi ni awon mo Israeli ni won se npa ajo ire koja mo sugbon etan tabi agabagebe tabi iwa buburu ti o po ni o kun owo won eyi ni o je ki anfani ti o po yanturo ti iba de ba won ki o po won koja ohun ti a fi so yi ni wipe ki o ma se si enikeni ninu owa ti yo wa sihin lasan adura mi ni wipe gege bi o ti n gbo oro yi iye ti o wa ninu oro na yo je ti re iwosan ati ibukun ti o wa ninu oro na yo je ti re ati ri wipe awon omo Israeli won yi bi o ti le je wipe a se ilana fun won e ti iba fun won ni anfani ati ibukun awon nkan won yi ko je ti won nitori wipe won ko fiye si awon afiye si ti o po ti o ye ki o je ti won nitori be bi a se n soro Olorun yi je ki o ye wipe opolopo ti won wa sihin ni won ma n padanu ori ofe ati ibukun ti o ye ki o je ti won nitori wipe won ki peti sile lati gbo ati lati mo ohun ti Olorun beere lowo won nisinsin je ki a pada lo si Exodus ori kejila lati ese ikini Exodus ori kejila lati ese ikini Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kin to tesiwaju je kin so eleyi fun o wepe nigba ko gba ti o ba ri ninu oro Olorun wepe Oluwa si so pe yala o nba Mose soro tabi o nba Aaroni soro tabi Elijah tabi Elisha ni o nba soro tabi Davidi tabi Danieli tabi enikeni bi o ba tin ri wepe Oluwa si so pe lese kese le o ye ki o san sokoto re tabi ki o sun araki nitori wipe oro ti Olorun ba so yo se ye biye fun wa bi abakogbon ti a se tele ohun ti o n so nihin ni a ri wipe eyi ki se oro Mose tabi oro ti Aaroni tabi oro lati enu enikeni o n so wipe eyi ni oro Olowa si Mose si Aaroni si awon omo Israeli ati si Oloni pelu ni akoko yi won wa ninu ile Egypt eyi ni a fi so wipe Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kini itumo yi jasi nigba ti a so wipe won wa ni ile Egypt eyi so wipe won wa ninu isiru won wa ninu iponju
lati ko ti won wa ninu iponju ni oluwa ba Moses soro wi pe ki won ki o lo ba awon mo Israeli lati ba won soro lati je ki won ki o mo ona ti won le kuro ninu isiru on to man se wala anu ni wi pe awon elomiran nigba ti won ba wa ni ile Egypt ninu iponju ninu waya ajanla pelu esu ati awon mo ogun re bi e ba n soro oluwa fun won bi e ba je ki o to won leti ohun ti yo gba won la kro ninu ipo osi tabi inu iponju ti won wa won ma so wi pe awon ko raye lati gbo oro olorun nitori wi pe iponju wa lara won tabi ni idile won ran ti wi pe nigba ti awon won yi wa ni ile Egypt ninu iponju nla ni olorun so fun Mose ati Aaron lati lo so fun won oro igbala oro ti yo mu won kuro ni ile Egypt ye ki o tin yo wi pe bi e ba nso nipa ile Egypt o je ile ti o kun fun iborisha li igbese aye ti won wa yi ti won si wa ninu isinro ati iponju ati ninu ayika won ti won ni awon aborisha ni igba na ni oluwa ba won soro o ran Mose ati Aaron si won o sese wi pe idile ti o ti jade awon ti o wa ni ayika re o sese wi pe ki won ki o je aborisha ni igba ti o si wa ni iru ipo be ni olorun ranse si o wi pe ki o gbo oro idande oro igbala oro ti tuni sile oro ti sanu fun ni oro ti wo ni san oluwa si so fun Mose ati Aaron ni ile Egypt o sese wi pe iwo na paapa wa ni ile Egypt o je bi eru fun esu fun awon emewa tabi awon omo ogun re tabi aisan ni o fi ile re se bojoko tabi o sese ki o je wi pe awon alalopa ida ile Egypt li o ko ti o ni ipo yi kan na ni awon omo Israeli wa ti oluwa fi ranse si won bi o ba wa ninu iponju tabi awon alalopa ida awon elebologun aye yi ni o yi oka ni won ro gba yi oka ti won ko je ki aye re ki o ni ojutu ohun ti a n so fun ni wo pe nigba ti o ba teti sile gbo oro olorun idande yo de ba o igbala yo de ba o yo si tu o sile kuro ninu ide ti o wa oluwa si so fun Mose ati Aaron ni ile Egypt pe je ki a be lowo ara wa bi awon Mose ati Aaron bi won ba so wi pe won ko raye fun oro olorun kini ibaje ini won kini ibaje ini awon omo Israeli ni akoko yi ohun ti a ma ri ni wi pe awon popo ti won wa ni airije airimu ainitoju ainile ton ma gbe won ma so fun wi pe awon ko raye nisisin fun oro olorun awon ko raye nisisin fun isin olorun awon ko raye nisisin fun adura ran ti wi pe bi awon wonyi ba so wi pe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro olorun gbigbo nipa ati sin olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun olorun wi pe bi olorun ti n soro be ni Mose n gbo bi olorun ti n soro be ni Aaron n gbo mo n bebe lowo lodo olorun wi pe ohun ko ti o di wa leti ohun ko ti ko ni je ki a gbo oro olorun ni agboye ki olorun ki o ba wa mu kuro ni oruko Jesu ni ese ikeji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile Egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wi pe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wi pe ninu isinro won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wi pe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wi pe o wa ninu aye o n fi akoko sofo ni akoko yi ti olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni olorun so fun wi pe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won
ni ojo ti o ba ba Jesu pade ni ojo na ni iye aini pekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to sanfani yo de ba igbesi aye re ni akoko na ni Olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba si kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re ni ki esiro odo agutan na ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu eworẹ eyin o fi pamọ titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won o mu ninu eje na won o se fi to ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewe be kikoro ni ki ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a npe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wi pe idajo nbo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja oni a so fun wi pe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaile ri oni lati je eyi ti o mo oni lati je eyi ti o se ite ogba ni waju olowa a se so fun won wi pe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mo da won loju wi pe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wi pe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun oni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun o pe e jade lo yin mo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki e se pa ire koja na eyin o si mu idi ewe hisopo e o te bo eje ti o wa ninu awo koto e o fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki yo si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin eyi ni ileri ti a fun won wi pe nigbati apanirun ba ri eje na ki o je ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon omo Israeli se eyi ni o fun won ni igbala kikun ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile Egypt koja awon omo Israeli ati opo awon elesin loni ni o n padanu ibukun Olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti Olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won e je ki a wo ni finifini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju poda ikini ni wipe a o pa odo agutan
eyi ni o je fun igbala won ranti wi pe bi odo agutan ti le je alai laba won alai le ri bi akoba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon won yi iba ku patapata sinu awon isiro ati iponju ti won wa ni ile Egypt wo ni exodus le kan si exodus ori kejila lati ese ikefa eyin o se fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo ni yo se pa li asale ranti wi pe ni pipa odo agutan na ni yo mu ese won kuro ni yo mu asedede ati iponju won kuro eyi ni an toka si Jesu wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni Jesu Christi oluwa wa wo lati Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba Jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan soso le o fun ni igbala bi ki se wi pe iku re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba Jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti Jesu Kristi se gege bi woli ni o fun ni igbala bi ki se nipa iku re ni ori igi agbelebo ti pe lasiko aye awon omo Israeli bi ki ba se wi pe apa odo agutan na won ki ba le ni igbala tabi idasile lowo apanirun ti o la ile Egypt koja wo ni Corinthi kini ori karun ese ikeje oni nitori na emu iwo kara tijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwo kara nitori ati fi irekoja wa ani Kristi robo fun wa je ki o ye wi pe Jesu Kristi ni odo agutan yin toka si ati iku re fun wa ni ori igi agbelebo eje re ti atasile ohun lo gba wa lowo ese to gba wa ninu aisan to gba lowo iponju to gba lowo inu ni bini lati odo esu to gba lowo wahala ti abakosi to si gba lowo idajo ayeraye ti nbo lori awon elese afiyesi keji ti o ye ki ani ni wi pe odo agutan yin ni lati wa ni alai labuko odo agutan ti a n so nipa re yi ni lati wa lai ni abuko kankan rara to pada si exodus ori kejila ese ikarun exodus ori kejila ese ikarun o ni ailabuko ni ki odo agutan yin ki o je akọ ọlọdun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore ohun ti Olorun be lọwọ ọmọ Israeli ni wepe bi won ba fe ni igbala kuro ninu iponju ti o wa ni ile Egypt won ni lati mu odo agutan ti ko laboko rara eyin toka si Jesu Kristi nitori pe Jesu Kristi ni eni na ti o wa ni ailaboko kankan bi o ba wo igbese aye Kristi lati ibere de opin o ri wi pe ko si ese kankan ni igbese aye re o ni odo agutan ti o ko fun wa odo agutan ti ko laboko eyi ni Hebrew n toka si ni ori keje Hebrew ori keje lati ese ikerin din logbon nitori pe iru olori alofa be li o ye wa mimo ailegan aileri ti a ya si oto kuro ninu elese ti a si gbega ju awon orun lo eyi ni eje Jesu Kristi sese yebiye fun wa eyi ni o fi je wipe
ẹ̀jẹ̀ iyebíye yìí ni a fi ń gbà wàhálà kúrò lọ́wọ́ ìdájọ́ Ọlọ́run nínú Pétérù kíní orí kíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún Pétérù kíní orí kíní ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún kò ṣe pé bí kò ṣe ẹ̀jẹ̀ iyebíye bí ti ọ̀dọ́ àgùntàn tí kò lí àbòkù tí kò sì lí àbàwọ́n àní ẹ̀jẹ̀ Kristi. Àwọn ẹlòmíràn máa ń gbẹ́kẹ̀lé àwọn olùdásílẹ̀ ilé ìsìn wọn rántí wípé gbogbo ẹni tí a bí láti inú obìnrin ẹlẹ́ṣẹ̀ ni. Nítorí bẹ́ẹ̀ kò sí olùdásílẹ̀ ẹ̀sìn olùdásílẹ̀ ìjọ tàbí olùdásílẹ̀ tàbí ẹnikẹ́ni níbikíbi tí ó wà ní àìlábàwọ́n àìléèrí àìlẹ́gàn. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni ó fi jẹ́ wípé Jésù Kristi nìkan ṣoṣo ó ní ọ̀dọ́ àgùntàn aláìlábùkù ẹni tí ó lè kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ sì rántí wípé nígbà tí a kan Jésù Kristi mọ́ àgbélébùú a ṣe èyí ní àkókò ìrékọjá lásìkò àwọn ọmọ Ísíráẹlì. Rántí ní ẹ̀kẹta wípé àfiyèsí kẹta tí ó yẹ kí a ní wo Exodus orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta Exodus orí kejìlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínláàádọ́ta ní ilé kan lẹ́ ó jẹ́ ìwọ kò gbọdọ̀ mú nínú ẹran ara rẹ̀ jáde sóde kúrò nínú ilé náà bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin kò gbọdọ̀ fọ ọ̀kan nínú egungun rẹ̀ ẹ̀yin kò gbọdọ̀ fọ ọ̀kan nínú egungun rẹ̀. Ta ni èyí ń tọ́ka sí? Nítorí pé a ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa ní àsìkò ìgbésí ayé àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì nípa ìṣẹ̀ yìí tó jẹ́ pé wọ́n ní ìgbàlà wọ́n ní ìdáǹdè a sì gbà wọ́n kúrò nínú ìpọ́njú ńlá tí ó wà ní ilẹ̀ àwọn ará Íjíbítì ní àkókò náà. A sọ wípé ọ̀dọ́ àgùntàn yìí tí a fi robọ fún wọn wọn kò gbọ́dọ̀ fọ egungun rẹ̀. Ta ni èyí ń tọ́ka sí? Yẹ kí a wo Jòhánù orí ìkọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlélọ́gbọ̀n. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n dé ọ̀dọ̀ Jésù wọ́n tí wọ́n sì rí i pé ó ti kú ná wọn kò ṣẹ́ egungun itan rẹ̀. Kí ni ìtumọ̀ èyí ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógójì? Nǹkan wọ̀nyí sì ṣe kí ìwé mímọ́ kí ó lè ṣe tí ó wípé a kì yóò fọ egungun rẹ̀. Èyí ni ó jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé Jésù Kristi ni ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Nítorí wípé àwọn àfiyèsí púpọ̀ tí ó wà nínú májẹ̀mú láéláé àwọn wọ̀nyí ni a rí nínú májẹ̀mú tuntun tí ó ń tọ́ka sí Jésù Kristi ẹni tí ó kú fún wa láti yọ wá kúrò nínú Íjíbítì láti yọ wá kúrò nínú ìpọ́njú láti yọ wá kúrò nínú ayé láti mú wa kúrò nínú òkùnkùn tàbí àwọn nǹkan tí ó wà nínú ayé. Àfiyèsí kẹrin ẹ̀jẹ̀ tí a ta sílẹ̀ yìí kò tó bí kì í bá ṣe wípé a fi ìgbàgbọ́ wọ́n ẹ̀jẹ̀ náà sí àtẹrígbà àti òpó ilé náà. Mo sọ fún ọ ní ìṣáájú wípé a ní láti pa ọ̀dọ́ àgùntàn náà ṣùgbọ́n èyí kò tó. Ìkejì ó pé ọ̀dọ́ àgùntàn náà láti jẹ́ aláìlábùkù aláìléèrí aláìlẹ́gàn èyí kò tó. Ìkẹta wípé a kò fọ egungun rẹ̀ ṣùgbọ́n ní ìtẹ̀síwájú ni a ń sọ fún wa wípé bí ẹ̀jẹ̀ yìí bá wà nínú àwo kòtò bí a kò bá fi ẹ̀jẹ̀ náà sí àtẹrígbà ilé wọn bí a kò bá fi ẹ̀jẹ̀ náà sí àwọn òpó ilé wọn síbẹ̀síbẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ti pa ọ̀dọ́ àgùntàn náà bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé a ti gba ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sí ibìkan bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé a ti ṣe àwọn nǹkan wọ̀nyí gẹ́gẹ́ bí ìlànà ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bí a kò bá lo ẹ̀jẹ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa á láṣẹ síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ènìyàn wọ̀nyí ìbá ṣe gbé pátápátá. Wo Exodus orí kejìlá láti ẹsẹ̀ ìkejìlélógún ẹ̀yin ó sì mú ìdì ewé hísòpò ẹ ó sì fi bọ ẹ̀jẹ̀ tí ó wà nínú àwo kòtò ẹ ó sì fi ẹ̀jẹ̀ náà tí ó wà nínú àwo kòtò kún ara àtẹrígbà
ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fidi oworo nitori ti oluwa yo koja lati kolu awon ara ichiti nigbati o ba si ri eje na lara aterigba ti lara opo iha mejeji oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wi pe ni toto ni Jesu Kristi ti ku ni toto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla ese ikeji din logbon ni aso wipe nipa igbagbo le o da ase irekoja sile ati ibo won eje ki eni tin pa awon akobi omo ki o ma ba fi owo kan won nipa igbagbo le ada nkan won yi sile nipa igbagbo le a fi awon eje won yi kun aterigba ile ati opo mejeji ti o wa li enu ona nipa igbagbo ni won duro ninu ile nibi ti ami eje na wa nipa igbagbo ni won gbe gbogbo awon isise won yi ki olupanirun ki o ma ba wole to won lo eyi si jasi fun wa wipe awa paapa ni won gba ti ati mo wipe ati pa Jesu Kristi ati ta eje re sile o je ojuse wa lati ni igbagbo ninu eje na nitori nipa igbagbo yi ninu eje Jesu Kristi le a le fi ni igbala tabi idande tabi ipamo tabi iwosan je ki o yi o wi pe bi ki ba se wi pe o gbadura o je wa awon esere fun olorun o si so fun olorun wi pe o se olanu wi pe o ti je elese ti o boruju o si so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o bi ki ba se wi pe o se be apanirun yo wo ile re bi ki ba se wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti atasile fun o logan ni eje yi o we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbala olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ran ti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo Exodus ori kejila ni ese ikejo won o si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe kikoro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Kristi o n toka si Jesu Kristi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na wo Johanu ori kini lati ese kini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun olorun si le oro na ese kerinla oro na le o di ara o si n ba wa gbe awa si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun fo ore ofe ati otito itumo wi pe ki a je odo agutan na ni wi pe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wi pe ki a gba awon oro wonyi sokan nitori pe o so ni ori kefa Johanu ese ketaleni ogota ori kefa ti Johanu ese ketaleni ogota emi ni nso ni di aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni
iye si ni oro olorun ti an so fun wa lati enu Jesu Christi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki agba si okan wa eyi ni o n toka si wi pe bi ati wa labe ami eje Jesu Christi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun be ni an lati fi oro olorun se odiwon igbesi aye wa o n so fun wi pe oro na ti emi so fun yin iyi ni o ni emi si ni pelu ikefa ni we pe won ni lati je akara aiwo pelu re gbogbo yi ni ati ka fun wa ni exodo orikejela a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo korinti kini ori karun lati ese ikeje nitori na e mu iwokara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iye fun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ti ati fi ire koja wa ani Kristi robo fun wa nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwokara atijo be ni ki se pelu iwokara aran kan ati iwa buburu bi ko se pelu aiwokara ododo ati otito opolopo ni won ma nlo si lesin ti won ma so wi pe won gbagbo ninu eje Jesu sugbon iwa buburu eti an pe ni iwokara atijo o wa ni igbese aye won aran kan tabi ki a ma hu ati ko ba bibeli ti ko ba ro olorun mo eyi si wa ni igbese aye won sugbon so fun wi pe bi a ba fe je anfani ti a se fe ni ibukun ti o wa ninu ire koja ti a n ko nipa re loni wi pe ani lati je eni ti o ko ese sile wi pe aiwokara aran kan iwa boboro agbere panshaga ole ofofo oju kokoro awon nkan wonyi ko gbodo si ni igbesi aye wa bi a ba ti se awon afiyesi wonyi ki wa ni awon anfani ati ibukun ti o wa lori wa bi a ba wa labe eje odo agutan ni kiakia je ki a wo exodo ori kejila lekan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni oni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe oni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela oni nigbati mo ba ri eje na ko so nipa aso funfun nigbati mo ba ri eje na ko so nipa ki a je elese lasan oni nigbati mo ba ri wi pe oni igbagbo ninu eje Jesu Kristi ti a ta sile nigbati emi ba si ri eje na emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o n gbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orule kini a ti mo iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori wepe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo rorun fun ole lati wole o je mo wepe bi o ba si labe eje Jesu Kristi ole tabi apanirun ni eti an pe ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbesi aye re yo ma da o laamu yo ma pon oloju nitori wepe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi o je bi eni ti n gbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o n gbe iru ile be awon eranko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi
ejo lailai ni iyi ni esho yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esho yo ma wole bi a ba ri eni ti o ngbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile to ko ni orule ile ti ko ni perese ti o je wipe awon eye awon eye ojo run yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon won yi njiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba nja fun eni ti o gbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni perese ati ilekun ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe ejodo agutan na nitori wepe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan onja ni ile iru eni be bi arabasan ti o ngbe ile ti ko ni ilekun bi arabasan bi ti o ngbe ile ti ko ni perese tabi ti ko ni orule o mo wi pe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wi pe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikokan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si ibi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wipe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o nse iru awon eniyan be ko lo nka eje ki a wo Dafidi orin Dafidi ori kejidini ogorin orin Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan woyi ni ese ikokan dini adota o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa riran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo Israeli eyi so nipa awon omo Egypt se gafa fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wipe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je ti re ikeji ni wipe awon won yi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti nbo bi o ba wo exodus so fun wa ninu ori keji lati ati kale kan o so wipe idajo yi o ba awon omo Egypt wipe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je ti re bi a se le bo lowo idajo Olorun ni pe ki a gba Jesu Kristi gbo ki a ba le bo lowo ibinu Olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wipe nkan o tora won ni igbese aye won eredi eyi ni wipe idajo Olorun ti aye isinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idajo aye raye ni o je ipin won pelu iketa a fi yato si aarin awon omo Israeli ati ti Egypt nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ese jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki iyato ki o wa laarin igbese aye tire ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le ni ni wipe

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe tani o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o ni be ti o so wi pe ele jade wi pe tani o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin Olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e e to fi sorun eto fi sapo won na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade Olorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin ṣùgbọ́n ti ìwà ẹ̀ṣẹ̀ tí ó kúrò lọ́wọ́ wọn ni Jésù mú ẹgba Jésù tó fẹ́ràn ọmọdé tó ti ẹ̀ fẹ́ràn àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ pẹ̀lú tó sì ni ẹ wá sọ́dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yìn ti ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ tí ó rí àwọn kan àwọn àgàbàgebè tó lé wọn jáde bí Jésù bá lé àwọn kan jáde nínú ilé tó wà ní ayé ti a n pe ni temple melo ni orun bọlọrun ba mu fu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han èyí tí àwọn ẹlẹ̀sìn ṣe lọ́jọ́ òní nìyí láti fi aṣọ hàn léèsì tuntun tó ṣẹ̀ jáde ká lè mọ̀ wípé àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ gbèsè ẹ̀ wọ́n á kó wọ̀ gba tó wọṣọ tó ló ń bọ̀ nílé Ọlọ́run gbèsè wà lórí gèlè tó wé lórí bàtà ẹ gbèsè ìró ẹ gbèsè bùbá ẹ gbèsè ó wá ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú gbèsè lọ́rùn aṣọ kérésìmesì a ń ṣe ìjáde Jésù Kristì ta bí Jésù onírẹ̀lẹ̀ a ń ṣe ìjáde ẹ̀ ìrántí bíbí ẹni tó ní ìrẹ̀lẹ̀ a ń ṣe ìrántí ẹ onírẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú ìgbéraga wọ́n la ń ṣèkórè ìgbéraga ìgbèsè wọ́n la ń ṣe bàṣá ìgbèsè àfẹ́sìnkú ìgbèsè àbímọ ìgbèsè láti farahàn láti fi aṣọ hàn a sì ń sọ wípé a jẹ́ onígbàgbọ́ onígbà tó wá láti fi ara hàn níwájú mi tẹ́lẹ̀ ó béèrè yìí lọ́wọ́ yín ṣé Ọlọ́run sọ fún ọ wípé kó tó wá sí òun kí o kó sínú ìgbèsè aṣọ ìgbèsè góòlù igbese ye ti ki o to le sin olorun oni tani o beere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won eni kan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin bara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa mu ti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa a feran olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o beere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese kedogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura toni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun toni wipe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti ikutan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe on ko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi solu sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo ada ko ronupo ada o pari ireje re sinu wiwa awon osho ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko ohun kun irere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokan din ni ogota Isaiah ori kokan din ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kokoro lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ikayin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibijade ko si eni ti nwa eto beni ko si eni ti ndajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon beni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bo lowo ko ni ka wahala to wa nle bo ni moto moto yi o ni le debi ti alaafia e wa o ni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero won si ero won ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona alaafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki o ma alaafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati kepe nigba ti o wa nitosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wi pe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wi pe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe Olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ni bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole oni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi ngba awe esin awon elomiran kuju eyi lo emi ngba awe ni erin meji li ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni ìdálárí ju èkejì lọ èkejì yìí ni farisi mo tó tán mo ti jọ́sìn tán ilé ìsìn la bí mi sí bàbá mi àlùfáà ni àwa la mú ìhìn rere ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ lọ sábúlé abúlé wa àwa ni a pa ìbọn òrìṣàrun ní ọjọ́ kìíní ní abúlé wa ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ irọ́ kúrò lẹ́nu ẹ̀ èké ṣíṣe kò kúrò lẹ́nu ẹ̀ ṣíṣẹ́yún kò kúrò lọ́wọ́ ẹ̀ owó ẹ̀yìn kò kúrò nínú owó ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ a jọ ara rẹ̀ lójú nítorí ìwé òwe sọ fún wa orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kejìlá wípé ìran kan wà ìran àwọn ènìyàn kan wà tí ó mọ́lé ojú ara rẹ̀ ṣùgbọ́n a kò tí ì wẹ̀ẹ́nù kúrò nínú èérí rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ jésù kristi nìkan ló máa ń wẹ èérí gbogbo nù kúrò ní ìgbésí ayé wa bí o kò bá ní ìdánilójú wípé ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ti wẹ̀ ọ́ ó ní ohun tó lè ṣe àwọn mìíràn ṣáájú wa wọ́n ti gbọ́ irú ọ̀rọ̀ yìí wọ́n sì ti ṣe ohun tí ó yẹ láti ṣe bí ìwọ pàápàá bá tẹ̀lé àpẹẹrẹ rere bẹ́ẹ̀ ó dájú wípé ẹ̀jẹ̀ jésù ó ṣì wà síbẹ̀síbẹ̀ láti wẹ èérí àti àbàwọ́n gbogbo nù kúrò òwe orí ìkejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàlá ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rere ṣùgbọ́n eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo ṣugbọn eni ti o ba se aya re le ni yo ṣubu sinu ibi bi o ti gbọ oro Olorun loni ti o si mo wipe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wipe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa Oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni ṣugbọn won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wipe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e ṣugbọn laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri wipe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e ṣugbọn Olorun lati enu woli re o so kan loju lowuro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wipe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wipe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o ti n fun ni ileri wipe Oluwa wipe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agutan bi Olorun ba na owo ipe jade wepe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wipe ṣugbọn ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi a ba gba owo anu yi mu
2: a o je olori ire pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wipe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori ire o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati kepe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo monday ko si pade ton se nbi lati ba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o nwo si bi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso o gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun we pe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ikeyin ki se card ta fi se baptism fun wa ite bomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile ba tin je wo ta nko ese sile ta sin gba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ko ese wa lo be ni emi olorun lo wa nje ri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele tele ba ti yin ota tele tele ni ti a kiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele tele a ma wa kakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a je wo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitoro so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe a ni igbala awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi beni ki ise nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigba ti a ba gba jesu sinu okan wa leyin ti a ti jewo gbogbo ese ti a ranti ti a si ni ki olorun ki o fi eje jesu ki o fi wewanu lati so wa di omo re yi pada tuntun ade ba igbesi aye wa aye wa yi pada oro enu wa yi pada iwo so wa yi pada irin ese wa a yi pada bo ti je inu ile awon loti lansun tele tele a o tun ya be mo bo je ise tete ni ise wa a o tun ta tete mo bo si je wi pe ojojumo la lo ma nwo sinima ere awon elese awon ko ni bi kan lo leyin ti a ba ni igbala a o tun tebe mo odi ki a ma ka bibeli bi a o le ka yoruba ti a o le ka bibeli odi ki a ma wa awon omode ti won le ka bibeli kan ma ka si wa leti odi ki a ma so pe jo ori ibi ton pe ba mi ko sile odi ki oro olorun ki o di adun le enu re odi ki o gbe bibeli re ki o ma lo ba awon elomiran wi pe e gbo tolorun e ko ona ise sile e wa jesu e si ni igbala odi pe ki o ma so eri re fun awon aledugbo fun awon ni bi ise ti won ma so pe nigba wo ni lagbaja di oniwaasu iwo ko lo nse emi olorun to wa ninu okan e ni ki gbeje bi o ba ti di eni igbala ni emi olorun yen ni a ma so fun e pe so olorun fun lagbaja pari ija pelu lagbaja ohun to ti ji lowo lagbaja da pada agbara si wa lati le se iru gbogbo awon nkan woyi nitori pe o ti di eni igbala iwa eni be ni a se apejuwe ni orin sa orin dafidi lati ese ikeji eni ti o rin dede odi ki iru eniyan be ki o ma rin dede odi ki o ma sise ododo odi wi pe ki o ma so otito inu re odi pe ko ma le kuro mo boje omode ni bi awon alejo ti won wa baba bo tabi awon olowo iresi ni won wa mama bo ton so pe mama nko mama so pe mi o si nle o omo to ti nigbala ani mama jo eti mo se ni ise iranse esu o to mi o le so be mo mo ti ni igbala mama wa nle mama won bere yin o o so otito inu re bi obirin ba wa mo feran re ni mo fe fe otito inu mi ni pe mo ti ni yawo nle o ka lo olu akobi omo mi niyan sa pada o mi o fe yawo keji eni to ba ti nigbala a ma so otito inu re eni ti ko fi ahan re soro eni leyin nje o gbo pe lagbaja o tun ti se bayi mi o fe gbo o ti jesu ni mo fe gbo eni to nigbala ki soro eni keni leyin ti ko se ibi si eni keji re ti ko si gba oro egun si eni keji re le oju eni ti eniyan keniyan di gigan eyi so pe ki tun ni ohunkohun lati se pelu idowopo pelu awon alaigbagbo awon eniyan keniyan ki ba won ni ise owo papo sugbon a ma bu ola fun eni ti o beru oluwa eni ti o bura si ibi ara re ki na pe be eni to kunle to so wipe olorun pe titi ma fi oju mi ri jesu oro edibaje oni tenu mi jade titi ma fi oju mi ri jesu owo eyin mi o je fun enikeni mo titi ma fi oju mi ri jesu ilo pe pelu iyawo oniyawo tabi obirin miran ti ki se iyawo mi lae mi o je se be mo sugbon leyin ti o ba ti se ipinu be ni o sese ko fe wa ise won so fun e pe ni orile ede wa yi o wa ise o mo bon tin se ni mo mo bon tin se mi o se be mo ni o ri se ngba na tabi ko wa se lo sibi kankan so pe ise wa sugbon se o ti ri oga wa mo ti ri won iyen ko la nso a mo ko ri won ni ibise sugbon se o ti ri won le bawo omode ni o ni o mo bon se ri agbalagba wa ni o ti baby ma pa mi ku mo ti bura si bi ara mi mi o si ni yi pada awon to fe lo sorun niyan o lo so wipe eni ti o bura si bi ara re ti ko si yi pada tabi to so pe lae mi o je gbese lesi mo tabi pe oloku siku oku ti ku lati odun mewa seyin baba n joro lorun apadi awa laye o ba ti ni naira meji to tun le wa nje wa pe won jo o fe se ranti baba to ku njo si won tun mu aso won tun ma pa malu baba sunkun eyin rerin sugbon pe eni to ti do ni gbagbo pe o ti o bon se loju ile wa ti lekun e wa ma ka bibeli won kan lekun ah ah nje wo yo gba were mesin be ni oni paul ori e baje eko akoju ba lori je bon se n so fa won to ajogun gbala niyan won so fun jesus won duro ni ta won ni kan ba wa mu ase o de ti di ta seju mo se n so fa won to n lo sorun niyan sugbon iwo to ti bura si ibi ara re wipe rara o mi o tun je ba won lowo ni iru nkan ninu iru nkan be ko si yi pada eni ti ko fi owo re gba ele awon alajo jo mo fe ra machine iranso ka ma da oko fun eni naira marun wa lo fi naira kan da ajo o le wa fi naira merin ra ounje ti o ye ki naira marun ki o ra gbaton a ko ajo ton ba ti ko ajo to ti gba 100 naira to ti ra nkan to fe ra o ya wa sile e wa lo sibi kan ni ketu ti o se ni to mo address ibe lagbaja to ko ajo nko o ti kuro nlu lagbaja yi de ni itele shoshi o gbadura ju kini lo iwa o le ko si kuro lowo e oni gbagbo ki ba won dajo banki wa ton ma nfowo pamo si ogbon aye ni irin aye ati ona aye si ni awon ajo won yi oni eni ti ko fi owo re gba ele ehn ise temi se ni pe ki ma ya won lowo a ko gbowo jo agba 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja 100 lowo lagbaja a kun ojo bo ba ti fe ya igba ponun ani ilolo ma san lori e leyin osu kan aya e pelu owo ele ise to nse lojo aye eniyan oni gbagbo ko yen ole ko le sise ko le dako ko le ranso o lo ma ko account ka akiri ise ko yen a ki ba onigbagbo niru ipo be oni ko si gba owo ebe si alaise eni ti o ba se nkan won yi ki o yese lae lae mo gbagbo wi pe o wa si yin loni tori pe o fe wo ijoba orun olorun o wa loni lati da wa lejo ojo odajo wa ni waju eni je ojo anu eni je ojo ebe eni je ojo adura eni je ojo ta le kegbe ka ta le kegbe pe jesu wi pe saanu fun mi emi elese gba mi mo se rira mi ni tele mo tin sogo wi pe gbangba la ma jo de joba orun sugbon mo dupe pe jesu o ba mi ni ipo aimo kan sugbon loni gbogbo ese to wa lowo mi patapata mo fe jewo mo fe ko le ma tanra e je o bo ba mebi e to gbadura to jewo ese to ko sile olorun a dariji o sugbon to ba lo sori ekun e to n gbadura pe olorun awon osoni o je ki temi da iwo nikan lo wa nigboro tawon oso n le tawon aje n le iwo nikan na ri ni bi o ba sese lowo e se won ri e olorun baba mi ni o da baba e o da looto iwo da awon eyan na je ki n gbadun iwo papa fe gbadun eni to n dese so fe gbadun bo ba ni se awawi bo ba ni so pe o lo jare igba t'olohun so pe o jebi t'olohun ba da elebi tani e lati se awawi to ba so f'olohun pe olohun mo jebi mo gbe sugbon iwo le gba mi agba o adari ese re ji o gbogbo egun to wa lori ile e lori ise e lori omo aka kuro patapata a fi eje Jesu Kristi we o tori pe Johannu so fun wa pe wo odo agutan olorun eni to ku ose araye lo o le ko ti e lo loni eje ki a gbadura
1: bi o ba fi tokan tokan pelu ikanu ko gbogbo awon kan wonyi sile anu olorun daju lori re nitori eni keni ti o ba ke pe oruko oluwa le agbala bi o ba je ke pe pelu okan otito pelu okan ronupo ada pelu okan irele ke pe eni ti o ni owo mimo ati aya funfun eni ti ko gbe okan re soke si asan iwa ibaje to wa ninu aye asan ni faaji to wa ninu aye asan ni eni ti ko gbe okan re soke si awon kan asan wonyi se owo re mo se iwo ki ta eje alaise sile se iro ati eke ti kuro li enu re abi o n pa awon elomiran lati ni ile lati ni ile lati ni owo lati ni iyawo bi o ba n fe aanu lodo olorun jewo ese re ki o si ko won sile olorun yo si te o gba o eje Jesu yo si wo ese re nu patapata ma se di alafara ki o ma ba popo ki o ma ba padanu ijoba orun

0: ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa lot wole nibi ti won tin ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara sodomu ise iyanu yi ni aya lot ri nikeyin ni asofun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di lot lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya lot ikini o je un ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya lot je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o sin Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti ko awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be aso we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni apijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni ounje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala isi je apere ohun ti ijo ma nse loni we pe a ma nje ounje fun iran ti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko ounje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Lot yi ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan wonyi sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli meji wonyi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wipe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli wonyi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Lot won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun wonyi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli wonyi se ni Sodomu ko salai mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Lot nigbati Lot jade lo ti o nso fun awon ara ile re we pe e jade nitori we pe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa bi irun ikeje awon angeli Olorun wonyi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wipe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Lot nikan a ri wipe amo Israeli pelu iru iha bee ni won ko si awon anfani ti won ni ninu Isaiah ni a ti n ka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihin ni Olorun ti ran awon omo Israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wipe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara yi ni awon omo ile Israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso ise ti o fi so eso kikan nihin ni a ti ri wipe Olorun o n pe awon Israeli won nija wipe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala Olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu Johanu ori kedogun Johanu ori kedogun ni Jesu ni o ti n fi esun yi kan na kan awon omo Israeli ni akoko ti re Johanu orike dogon ese ikeji le logon iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kinsi ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alai riwi fun ese won iye so fun awe pe Jesu se ohun to ye ko se o wa su o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti Jesu se laarin won ni ariwe pe won o ko be ara si ihirere won o si nani eborun ti Jesu oluwa ti o mu to won wa eyi ni ari ninu ayaloti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu Jesu oluwa wa we pe awa ti a wa ni sisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko Jesu nisisiyi an lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imura sile ti won ni lati mura sile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye aini pe kan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye sin la nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni ari ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini ari ti obirin yi se ni ipa akoko ese ikerin din logbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerin din logbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon kan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon kan ti a ri ti o gba igbala lowo re kini awon kan ti a ri ti o je wipe bi o ti le je wipe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe gba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wipe ohun ti o se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse aigboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti o ka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun won wipe olorun ni o ran wa ìdájọ́ ti dé, ìparun ti dé, òpin ti dé fún àwọn Sodomu àti Gomorrah. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ a rí wípé obìnrin yìí kò náání, kò sì bẹ̀rù, nítorí wípé ó ṣàìgbọràn sí ohun tí a sọ wípé kí ó má ṣe. Ìkarùn-ún, àìfẹnipéni. A máa ń sọ fún wa wípé àìfẹnipéni ni ó mú kí ara oko sán ìbàntẹ́wọ̀lú. Èyí ni wípé bí obìnrin yìí, bí ó bá ní nǹkankan lọ́kàn, wípé àwọn tí ó sọ̀rọ̀ wọ́n ju ènìyàn lọ, àwọn tí ó sọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ látòkè wá, ìránṣẹ́ látọ̀run wá ni, àti wípé wọ́n lè lọ́wọ́ mú, wọ́n sì fà wọ́n jáde. Wọ́n ń sọ fún wa wípé kí wọn kí ó jáde, ṣùgbọ́n àìfẹnipéni. Kí a máa fi ojú wo àwọn ènìyàn bíntín, kí a sì máa fojú wo ẹ̀kọ́ tàbí ìkìlọ̀ tí à ń fún wa, kí a máa fojú wo bí ẹni wípé kò jẹ́ nǹkan kan, òun ló ṣe kó pa obìnrin yìí. Ìkẹfà ni àìní ìpinnu. Bí ó bá jẹ́ wípé obìnrin yìí ní ìpinnu láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ búburú sílẹ̀, láti kọ Sodomu àti Gomorrah sílẹ̀, àjálù tí ó dé ba, ìbámá ti dé ba ní ìgbà náà. Bí àwọn nǹkan wọ̀nyí bá wà nínú ayé wa, àwa náà, èyí ni àìgbọràn, àìgbàgbọ́, àìkánisí, àìbẹ̀rù Ọlọ́run, àìfẹnipéni tàbí àìní ìpinnu. Bí wọ́n bá wà nínú ìgbésí ayé wa, ó máa ń fa ìpadà sẹ́yìn fún ẹni tó bá sọ wípé òun ti jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Bí irú ẹni bẹ́ẹ̀, bí ò bá ṣọ́ra, bí abẹ́rẹ́ bá bọ́ lọ́wọ́ adẹ́tẹ̀, àádète. Èyí jẹ́ wípé bí irú ẹni bẹ́ẹ̀ bá padà sẹ́yìn àti padà wá sí ọ̀nà Ọlọ́run, ó ṣeéṣe kí ó le, kí ó ṣòro jọjọ fún irú ẹni bẹ́ẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni a ṣe ń kì wá nílọ̀ wípé ó yẹ kí a ṣọ́ra, kí ohun tí ó dé bá obìnrin yìí kí ó má dé bá ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa. Kí tilẹ̀ ló dé tí obìnrin yìí tí ó fi bojú wo ẹ̀yìn? Jésù sọ fún wa nínú Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ 21. Matthew orí kẹfà ẹsẹ̀ 21, ó ní, nítorí níbi tí ìṣúra yín bá gbé wà, níbẹ̀ ni ọkàn yín yóò gbé wà pẹ̀lú. Níbi tí ohun tí ó ń dùn wá lọ́kàn, èyí tó máa ń pọ̀ lọ́rọ̀ ẹni, ohun tí ó wà nínú ọkàn wa, níbi tí ó bá wà, ibẹ̀ ni ọkàn wa yóò wà pẹ̀lú. Bí obìnrin yìí, bí ó bá ti ronú Ọlọ́run, ó ń ronú ìsìn Ọlọ́run. Bí ó bá jẹ́ wípé ó ń ronú ẹ̀kọ́ tí a kọ́ àti ìkìlọ̀ tí a fún, bí ó bá ń ronú tí ó ń wo òkè níbi tí a fẹ́ kí wọn kí ó lọ, ìbámá ti ṣègbé pẹ̀lú àwọn ará Sodomu òun Gomorrah. Èyí ni májẹ̀mú titun bí ó fi ń kì wá ní ìlọ̀ nínú Galatia orí kejì. Galatia orí kejì láti ẹsẹ̀ 2. Galatia orí kejì ẹsẹ̀ 2, nítorí pé bí mo bá tún gbé ohun wọn ni tí mo ti wó palẹ̀ ró, mo sọ ara mo fi ara mi hàn bí arúfin. Àwọn nǹkan tí a ti kọ̀ sílẹ̀ nígbà tí a bá Jésù pàdé, àti kọ ayé sílẹ̀, àti kọ àwọn ìfẹ́kúfẹ́ inú rẹ̀, àti kọ sílẹ̀ àwọn ìtànjẹ ìtàn inú rẹ̀, àti kọ sílẹ̀ àwọn aṣòrolé tí ó wà nínú ayé, a ti kọ̀ sílẹ̀ àwọn kí a tó máa bá àwọn ajagilé gbòṣogùn, ká máa sáré tọ̀ wọ́n lọ, kí a fẹ́ ràn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ àwọn ẹlẹ́ran ara, a ti kọ àwọn nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀, àwọn ìwọṣọ ayé, ìjẹun ayé, ìkóbìnrinjọ ayé, a ti kọ gbogbo nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀. Ó ní bí a bá tún padà sí àwọn nǹkan tí a ti kọ̀ sílẹ̀, a sọ ara wa di ẹlẹ́ṣẹ̀, a sọ ara wa di apẹyìndà, a sọ ara wa di arúfin. Àdúrà mi ni wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí ó ti fi ẹsẹ̀ lé ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run, a ò ní padà sẹ́yìn lórúkọ Jésù. Nínú Ébèrù orí kẹwàá ẹsẹ̀ 12. Ébèrù orí kẹwàá ẹsẹ̀ 12, ṣùgbọ́n olódodo ni yóò yè nípa ìgbàgbọ́. Nípa ìgbàgbọ́ lè a ti fi gbà wàhálà, nípa ìgbàgbọ́ lè a fi sọ wá di mímọ́, nípa ìgbàgbọ́ lè a fi ń wò wá sàn, nípa ìgbàgbọ́ la ń tó wa sílẹ̀ tí wọ́n fún wa ní ìdáǹdè, nípa ìgbàgbọ́ ni a ń rì wá bọnú ẹ̀mí mímọ́ bí ìgbà tí a baptisi wa nínú ẹ̀mí mímọ́, nípa ìgbàgbọ́ ni a ń gbé ìgbésí ayé aṣẹ́gun, ìgbé ayé tó borí ẹ̀ṣẹ̀ tó sì borí èṣù. Ó ní ṣùgbọ́n olódodo yóò yè nípa ìgbàgbọ́, ṣùgbọ́n bí ó bá fà sẹ́yìn, ọkàn mi kò ní inú dídùn sí i. Èyí ni Ọlọ́run fi han aya Lọ́ọ̀tì wípé bí ẹnikẹ́ni bá bojú wẹ̀yìn, bí ẹnikẹ́ni bá yí padà kúrò nínú ọ̀nà òtítọ́, ọ̀nà rere, ọ̀nà ìgbàlà, ọ̀nà ìwà mímọ́ tí a ti fi ẹsẹ̀ lé, ó ní òun ò ní inú dídùn sí irú ẹni bẹ́ẹ̀. Nínú Pétérù kejì ori keji lati ese ogun petero keji ori keji lati ese ogun itori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa Jesu Kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburuju ti isaju lo o so nipa awa ti ati ni igbala ti ati bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti ati wenu mo pelu eje Jesu oni bi abatun boju weyin bi abatun yi pada bi abatun ti pada sinu nkan ti ati ko sile tele tele awa ti ati ni igbala ni igba ipago ajinde tabi ati ni igbala saju ipago ajinde oni bi aba boju weyin lati ko ebi waje atun di arofin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buruju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona ododo ju leyin ti won mo tan ki won ki o yi pada kuro ninu ofin mimo ti a fi fun won owe otito ni se si won lara we pe aja tun pada si ebi ara re ati elede si ti a ti we mo sinu afo ninu ere Olorun oni se wa ni elede ati aja loroko Jesu nitori we pe bi enikeni ba pada seyin eyi ni bibeli fi we aja ti o pada sinu ebi re nje bi iru eni be bi o ba ku siru ipo be ni bo ni yo ti lo ayiraye ifihan ori ikejilelogun ifihan ori ikejilelogun ese ikedogun nitori li ode le awon aja gbe wa bi o ba pada sinu ese iwo ti o ti mo ona igbala iwo ti ati dari ese reji iwo ti o ti so wi pe to nje wo Jesu loluwa bi o ba pada sinu ebi re bi o ba pada sinu eri idoti ese ti ati mo jade tele tele oni iru eni be o je bi aja o si so fun awe pe nitori li ode le awon aja gbe wa ati awon oso ati awon agbere ati awon apaniyan ati awon aborisha ati olukuluko eni ti o feran eke ti o si nbora eke nitori be an so fun awe pe ani lati je omo olorun nitooto ohun ti o je ki obirin yi ki o pada ki o boju weyin ni we pe okan re wa ninu awon afefe yeye igbadun sodomo ati gomora loro kan o feran aye nitori aso fun wa eni ti o ba fe je ore aye yo je ota olorun ninu jacobo ori kerin ese ikerin jacobo ori kerin ese ikerin eyin panshaga okunrin ati panshaga obirin e ko mo pe ibare aye isota olorun ni nitori na eni keni ti o ba fe lati je ore aye di ota olorun bi o ba si je ota olorun o ye ki o mo we pe nigbati Jesu ba de o ko ni le ba lo nitori awon ti o je omo olorun awon ti o rin ninu iwa mimo ni Jesu pada bo wa lati ko lo rele ninu Johanu kini ori keji Johanu kini ori keji lati ese ikedogun e ma se feran aye tabi ohun ti nbe ninu aye bi enikeni ba feran aye ife ti baba ko si ninu re nitori ohun gbogbo ti nbe le aye ife ko fe ara ife ko fe oju ati irira aye ki se ti baba bi ko se ti aye aye si nkoja lo ati ife ko fe re sugbon eni ti o ba nse ife olorun ni yo duro lai lai nitori be apere ohun ti a ri nipa ti obirin yi ni wo pe o ni ife aye ninu okan re sugbon an ki won ni lo we pe ke asora nitori beniyan lola lola tola re nsan rere bi omi to pataki nipo bi osupa njoba laarin rawo to nlogba bi eni pe ohun ti ko ni osuwon ni to wo nkoko maye bi aja wo megogo eran to njaye aje feyinti oro olorun so fun awe pe igba o lo bi orere ojo kan bo ti elemi yo bere ti a o si farahan niwaju ite idajo nje eni ti o ba fe aye yo ba aye koja lo eni ti o ba fe aye gege bi dema tabi gege bi ayaloti an so fun a wi pe iru eni be yo ba aye pare idajo ti o si wa fun iru awon be ni idajo ti o wa ba ayaloti nitori wo pe iwo ti o je kristeni bi o ba ba ayere o di bi obu iyo ti audanu ti o si di itemole labe atelese awon araye oni bi o ba fe je ore olorun ki o ko aye ati ife ku fe inu re sile awon eniyan wa man so fun awe pe alaso ala ki lo siso elepo nitori be bi a ba ti fo aso re mo ti o si je omo olorun ni toto ibi awon ohun idoti aye eri aye ijekuje aye mukimo aye ati ife ku fe ti o wa ninu aye bi o ma je wo pe ni toto ni oni aso ala ti o mo we pe a o gbodo baje a o gbodo fi sinu eri o ye ki o sora ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki o ma ba ba aye lo kini ere tabi kini adanu ti o ba aya lochi e je ki a wo Genesis ori ikokan de logun lati ese ikerin de logun ni a tin wo ohun ti o ba aya lochi Genesis ori kokan de logun ese ikerin de logun sugbon aya re boju wo ehin leyin re o si di owon iyo owon iyo nihi ni a ti ri idajo ti o de ba obirin yi eyi ni Jesu fi ntenu mo we pe ninu Luke ori iketa de logun Luke ori iketa de logun ese ikejile logbon we pe eran ti aya loti lakoko eje ki a mo we pe itan ti a ka ninu Genesis o je itan otito o je ohun ti o sele nitori wipe bi ki ba se wipe itan to sele ki se ohun ti Jesu yo fi ma kilo fun awon omo ehin re wipe eran ti aya loti ikeji ni wipe obirin yi o je eni ti o ni anfani igbala anfani wipe ki o bo ninu idajo olorun sugbon ko mu anfani yi lo nitori be ni olorun wa se nso lati enu Jesu wipe awon ti a ni anfani awon ti o ti je omo ehin awon ti won tele Jesu awon ti o ti ran nise lati lo waasu ihinrere awon ti a ti ko oruko won ninu iwe iye lorun wi pe ki se pe abo ayeraye lekan bi a ba ti ni igbala o daju wo pe omo olorun yo ma je omo olorun be lo titi oni rara oni ki a sora ki a ma pada seyin nitori eni ti o fi owo re le ohun itule bi o ba tun boju weyin oni ko ye fun ijoba olorun eran ti aya loti ninu eberu ori keji eberu ori keji ni ikilo yi lo ti te mo wa lechi we pe bi a ba ti gboro igbala se ati di eni igbala bi a ba ti gbo ti so di mimo se ati di eni ti a so di mimo bi se ati gbo oro nipa atose se ati tun ona wa se ninu eberu ori keji lati ese keji nitori bi oro ti ati enu awon angeli so ba duro sese ati ti olukuluku ire koja egba ati aigboran gba esan ti o to e je ki a tun ranti aya loti we pe awon angeli meji won yi won so ti toro fun won so fun wi pe idajo nbo won so fun wi pe ki won ki o san sala fun emi won o wa nso fun awe pe bi awon oro ti a ti enu awon angeli so bi o ba duro sese ati ti olukuluku ire koja ati aigboran eyi ni ise lodi si eko ti a ti ko wa eyi ni ese dida aigboran si ohun ti a ti gbo oni bi won ba gba esan ti o to bi a ti ri esan na lara aya loti oni ni ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni o ye ki a ko bi ara si awon ti a ti gbo ki ainani aife ni pe ni ti o ye obirin yi lenu ki o ma ba yo eni kankan wa lenu nitori a ri ohun ti o sele si wipe o subu sinu idajo olorun nitori idajo arotele o deba idajo ojiji o deba a si so fun wa pe idajo ti a ko le fe enu so idajo to bani lero lo deba aya loti ope deba lai ni anfani ati ronu kwada o lo si orun apadi nibi ti ise ati iya iponju ekun ati ipayin keke ayeraye ti o wa eyi ni Jesu fan re olugbalawa ni o fi so pe bi ise igbala ti o nse bi ko ba ni je asan lori eni kokan wa ani lati mura sile ani lati sora wa ki a ma je ki emi ipada seyin ti o nba awon kan lojo oni ki o ma deba eni kan ninu wa ninu Eberu orikewa ese ikokan le logmon oni ohun eru ni lati subo si owo olorun alaye nitori olorun wa ina ajonirun ni nje nigba na bi o ba ri be kini ohun ti o ye ki enikokan wa ki o se lakoko fun awon ti ko ti ni igbala fun awon ti won ti gbo sugbon ti won o ti igba fun awon ti won ti mo wi pe ani lati ronupo ada ese wa ti won ko si ti ronupo ada ese won kini olorun bere lowo won ti o ye ki won ki o se ni kia kia lai fale lai jafara lai dagun lamo wi pe ko seyi to kan mi nitori wi pe ojo idajo nbo Isaiah ori 5:60 Isaiah ori 5:60 ese ikefa ati ese ikeje ewa oluwa nigba ti e le ri e pe nigba ti o wa ni tosi oni nisinsin ti a ni anfani nisinsin ti a ngbo ipe nisinsin ti eko yin rere ti o tun jade ti a ngbo wi pe o ye ki a ronupo ada o ye ki a gba olorun gbo o ye ki a je ti olorun oni ki a wa oluwa nigba ti a le ri nigba ti o wa ni tosi bawo ni a se nwa oluwa bi o ba fe ni igbala ese ikeje ye ki eniyan boboro ko ona re sile ki elese si ko ironu re sile se je ki o yi pada si oluwa ohun si saanu fun ati si olorun wa ohun si fi ji lopolopo bi o ba je wo pe o fe ba Jesu pade o fe lati bo lowo idajo olorun idajo to nbo o ti an so ni wo pe oni lati fi okan re fun olorun oni lati ronupo ada lati gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re nje bi o ba je pe o ti ronupo ada o je ti olorun nisinsiyi ati gba okan re la ati tu obi kini ohun ti olorun reti lowo re ki o ba le jogun iye aini pekun ninu iwe owe ori kerin iwe owe ori kerin ese ikeji din logun iwe owe ori kerin ese ikeji din logun sugbon ipa ona won oloto dabi titan imole ti o ntan siwaju ati siwaju titi de osan gangan o so fun awe pe bi o ba ti ni igbala ki o tesiwaju bi o ba ti ni isori imo ye ki a tesiwaju bi a ba ti fi emi mimo olorun ko ye ki a tesiwaju bi o ba je ti olorun ti e ri emi olorun to nje olokan we pe o je ti olorun ni toto oruko re wa ninu iwe iye olorun o ni itesiwaju ni o ye ki o je ohun ti o farahan ninu igbesi aye eni kokan wa ninu Jobu ori iketa delogun Jobu ori keta delogun ese ikesan ni atoti nso fun wa ohun ti o ye ko je ipinu ilepa awon eniyan mimo awon ti won je ti olorun Jobu ori iketa delogun ese ikesan olododo pelu yo di ona re mu ati olowo mimo yo ma lera siwaju eje wo pe a ko gbodo boju eyin ohun ti a ni ni ki a di mu sinsin igbala ti o wa lowo wa ki a di mu sinsin eko oro olorun ti a fi n ko wa lojojumo nigba ti a wa sihin ki a di mu sinsin iwa mimo ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa lakoko ti o so wa di mimo o ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba nkan wonyi lowo wa ninu orin Dafidi ikejileni adorun ogorun le mejila okan eji orin Dafidi ikejileni adorun ni anka ni ese ikeje oni ki o beru ihin boboru aya re ti mu ona kan o gbekele oluwa eje wo pe a ko gbodo je sekoseye ani lati di ona kan yi ona igbala ona hinrere ona iwa mimo ani lati di mu oni aya re tabi okan re mu ona kan o gbekele oluwa eyi ni ohun ti oni ti ani lati se bi a ba fe de ijoba orun bi a ko ba fe da bi aya Lot ti o boju weyin si ti o si di owon iyo ti oni idajo Olorun ti o deba nitori ife aye nitori ati so fun wa wepe eni ti o ba fe aye dandan ni yo ba aye koja lo ninu Filipi ori keta Filipi ori keta ese iketala ara emi ko kan ara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan yi le mi se emi gbagbe awon nkan ti o wa leyin mo si naga wo awon nkan ti o wa ni isaju emi nlepa ati de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Jesu Christi eyi so fun a wipe Paul apostoli ni toto oni igbala oni sugbon emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na emi naga emi nlepa emi tesiwaju ni igba gbogbo ni toto ni oni isori imo ati agbara emi olorun o si se ise opolopo gege bi apostoli ni ijoba olorun o je ki opolopo wa si ijoba olorun ti won ni igbala oni sugbon leyin ti o nti se awon kan wonyi leyin ti o nti ni awon iriri onigbagbo emi ko kara mi si eni ti owo re ti te na sugbon ohun kan soso li emi nlepa ohun kan soso li emi se emi ngbagbe awon kan ti o wa leyin nitori pe iba se ise re ti a ti se iba se awon ese ti a ti da ti o ti koja lo ti olorun ti dariji wa o ni ki a gbagbe awon kan ti o wa leyin ki a si ma naga ki a ma lepa ki a ma tesiwaju lati wo eyi ti o wa niwaju emi nlepa lati de opin ire ije ibere ki se onise eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala nitori be ni apostle se so fun a wipe emi nlepa o emi si ntesiwaju lati le de opin ire ije ni fun ere ipe giga olorun ninu Christi Jesu ati ri ohun ti o sele si aya Lot o sese ki o ro wipe nigba ti ohun ti je ibatan Abraham o sese ki o ro wipe nigba ti Olorun ti ye awon si to be ti o ran awon angeli meji si ile won o sese ki o ro wipe nigba ti awon angeli ti je ounje ti o fi owo ohun se tabi ko ma ro wipe awon angeli won sese iyanu ninu ile wa tabi wipe ki o ma ro pe a se pataki to be ti awon angeli ti won le wa lowo mu ti Olorun saanu fun wa ti o sun mo wa to be wipe ko sewo bi ohun ti le pada seyin tabi ohun ti le boju weyin awon fani ti a ti fun ohun ko le je ki idajo ki o de ba ohun a ma n so fun ninu ede Yoruba we pe aroba fin loba ipa nitori be bi o ba je eni ti ki nani eni to ro we pe a ti n wa si dipa eni to ro we pe anka bibeli eni to ro we pe ajo lo si ago ni isi ipago tabi mo je osise tabi mo n wa nje fun won be tabi mo n toju eleyi mo n toju eyi ni ranti wipe bi o se sele si aya Lot be ni o sele se ni ti o ma ja fara eni ti o ba dagun lati o ro wipe idajo ko le de nitori be je ki a ronu pada ki o to pe ju ma se je ki oro ati ikilo Olorun ki o di arifin tabi arisa fun enikeni ninu wa ki enikeni ninu wa ki o ma se dagun la o ye ki a tara sasa ki a fi ronu pada ki a fi ja ese wa sona bi atunse ba wa niwaju wa ki a gbogbo ona wa se ki a gba Jesu Kristi gbo ki a gba gege bi olugbala ki a gba gege bi olowosan ki a gba gege bi eni ti nso ni di mimo ki a gba gege bi ohun gbogbo ki o si ma joba lori ite okan wa ki a si mo wipe a n gbe igbesi aye otun bi o ti n ji lororo lo ma gbadura si Olorun pe iba se oni tabi ola nigbakugba ti Jesu ibade Olorun je ki n mura sile ki n ma ko ma je wo pe ohun to sele si aya Lot yo sele si mi nje mo n gbadura wepe ojo ti pe yo ba dun wepe o gbo loruko Jesu ati wepe o pelu awon ayanfe ta o palarada awon ti o ba Jesu goke lo si orun bi o ba fe ki adanu ayeraye ki o de ba aya Lot ki o de ba o ye ki o dide o ye ki o gbadura ki o gbagbe awon nkan to ti koja mo ti se ti bi mo ti tun mo ti lo si ipago mo ti je ounje ale Oluwa ati ri mi bo mi ati se ti bi fun mi ati se tun mo je osise je ki a gbagbe ohun ti o ti koja ki a ma ke pe Oluwa ki a ma so fun Oluwa wipe a o ba a o fe ba aye pare o fe ba aye koja lo a o fe fe aye tabi ife ko fe ti o wa ninu aye tabi awon ti o wa ninu aye a o fe ki oro wa ki o dabi oro aya lochi ni toto o jade kuro ni sodomu o ngomora sugbon ko de ori oke ti a so fun won pe ki won ki o lo ko de ile ileri nisisin yo wa ni orun apadi o njoro o nje iya asise iya aigboran iya aikanisi iya aika oro olorun si o njiya lowo lowo nisisin yi kepe olowa wi pe ki oro tire ki o ma se ri be ki o gba olorun gbo ki o je ti olorun ki o je ni ti a ti fi eje jesu we ki o ni igbala tooto ki o si je omo olorun tooto ki a le koruko re sinu iwe iye bi o ba je eni ti a ti gbala eni ti a ti koruko re sinu iwe iye o ni ki o di ona otito mu sese ki o ma je ki esu tabi awon emi tabi awon emesu tabi idanwo tabi isoro tabi wahala ti o wa ninu aye ki o gba igbala kuro lowo re o ni ki a tesiwaju o ni ki a ma lepa nso o ni ki a ma boju weyin o ni ki a di ohun ti a ni ki a di mu sinsin ki enikeni ki o ma ba gba ade wa ki o ma si gba ijoba olorun tabi igbala kuro lowo wa gbadura ki o so fun olorun wipe o ni pada seyin o ni baye lo o ni baye re a o ni pa ore mo aye lara oni gba idajo to nbo lori sodomu ongomora o je omo olorun ni toto titi di ojo ikeyin gbadura
1: eje ki a gbadura
0: olorun baba wa adupe wepe a wa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe wepe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro olorun gege bi a o ti ma ko ni wepe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti edla sile fun wa wipe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro olorun e o le won jina si wa loruko jesu adupo pe ti gbo egba pe ati yin wa esi ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari loruko jesu kristo lo wa wa lati ibere odun yi ni olorun ti n fi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o n fun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro olorun lati ibere odun yi olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati ibi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti a ti sako lo awa ti a ti sonu awa ti a ti jina rere si olorun ke a ba le gba wala loni a n wo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala ajeju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alailagbara iru eni be o je alaini oluranlowo
1: iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wi pe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti olorun bi ki ba se wi pe o ba jesu kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wi pe gege bi oro olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wi pe aba jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu joanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wi pe a ko gbo bi ki ba se wi pe oun ba jesu pade a ko gbo wi pe eni ti a bi le afoju wi pe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wo pe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a nje ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wi pe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo kristi nikan soso sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa je ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a n so nihin ni wi pe enikookan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin enikookan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase Adamu ati Eva enikookan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erupe yi wo abiwa le afoju bi ati biwa ni afoju a ko mo rere yato si boboru afoju ni ini bi ati biwa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a o rin ti a o le lo sodo Olorun taara a ko mo eyi ni a n pe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandinlogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kookan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kookan aworan nipa eda kookan ti o wa ninu aye o so wi pe awa n wo ogiri bi afoju o je wi pe a ori ibi ti a n lo o si so wi pe awa n wa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wi pe awa n kose losan gangan bi a ba n so wi pe a n kose losan gangan osan gangan ti a n so nipa ti emi ni o so wi pe kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun a si ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa n kose a si n wa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran a fi ijosile afi bi ti atin waasu eko ti o ye koro eko oro olorun afi sile atun ma ka akiri bi eni ti o wa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihirere o wa ninu iwe feregede ti a ma npin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi apa nkan won yi ti atun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo ezekieli ezekieli ori kejila lati ese ikeji ezekieli ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo ngbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni aso fun ezekieli to je woli laarin awon omo israeli awon omo israeli ni o ye ki aro we pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun tin bo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o ti o bi lati nu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu sugbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sugbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekieli wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli bi a ba nso yi nipa ti awon ti a ti fi ilana Olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi e ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro Olorun bi e ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ese dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin Olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni Olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fin so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na we pe awon eniyan papa won rin kiri be afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni we pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesoju tabi lo siwaji ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si oni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti a n so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkurin ti won rin kaakiri o n fa ife ko fe o n fa iwa ipa o n fa iwa odaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won a ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re eni ifoju okan ti o ti de ba aye eni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so le kan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wa su boya awon nikan ni a npe ni afoju wo majemo titun ki owo Matthew ori kedogun Matthew ori kedogun ese ikerinla ejowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o nsoro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbese eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo daradara ati mo wi pe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ile isin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ile isin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju tin fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti Olorun o si lo ede afoju yi fun awon tin tele eko ati ilana awon ile isin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi a ba n rubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba n fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba n se sahara eni ti o ro pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ese afoju ni eni ti o ro pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe aran kan okuro nbe o le jija okuro nbe ke a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ke

ẹ kò ní fà á sẹ́yìn kúrò lọ́dọ̀ wa ní orúkọ Jésù. Bí ẹ sì ti ń bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa létí ọmọ láti ṣe àti láti rìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà tí ẹ ń fi hàn wá ní ìgbà gbogbo. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́. Ẹ tún fara yín hàn wá lónìí lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ̀kọ́ Bíbélì tí a ó ní lónìí, ó jẹ́ ẹ̀kọ́ Bíbélì àkànṣe tí ó ṣe pàtàkì púpọ̀. Bí o bá wo àkòrí ẹ̀kọ́ náà ní ìwé ọwọ́ rẹ, ó rí wípé mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ láti inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kí a kúnkún sọ wípé a fẹ́ fi inú Ọlọ́run han ara wa nípa ohun tí ó ṣe pàtàkì tí ó wà níwájú wa. Èyí ni a fi kọ àkọlé ẹ̀kọ́ yìí ní jẹ́ kí ayé gbọ́. Wo Isaiah orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní. Isaiah orí kẹrìnlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkíní. Súnmọ́tòsí ẹ̀yìn orílẹ̀-èdè láti gbọ́, tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn, jẹ́ kí ayé gbọ́ àti ẹ̀kún rẹ̀, ayé àti ohun gbogbo tí ó ti inú rẹ̀ jáde. Bí o bá wo ohun tí Isaiah ń sọ níhìn-ín, ó kó gbogbo iṣẹ́ ìránṣẹ́, àwọn wòlíì ní Májẹ̀mú láéláé àti àwọn àpọ́sítélì, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run nínú Májẹ̀mú tuntun, ó kó o papọ̀. Bí a bá wo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí ní fínífíní, ni wòlíì Isaiah ó ń kígbe. Ó ní súnmọ́tòsí, èyí jẹ́ wípé ayé jìnà sí Ọlọ́run, àyà ayé kúrò nípa sí Ọlọ́run. Nítorí pé wọ́n jìnà sí Ọlọ́run, wọn kò gbọ́ ohùn Ọlọ́run. Èyí ni a fi rán Isaiah láti sọ fún ayé wípé èéṣe tí wọ́n fi jìnà réré bẹ́ẹ̀, èéṣe tí wọ́n fi takété. Èyí ni ohùn ìpè àti ohùn ẹ̀bẹ̀ tí a lóore tí ó ń ké sí wọn wípé súnmọ́tòsí ẹ̀yin orílẹ̀-èdè. Bí a bá ń sọ nípa àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n wà nínú òkùnkùn, àwọn orílẹ̀-èdè tí ó jẹ́ wípé ìbọ̀rìṣà ní ìsìn wọn, àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n rò pé wọ́n mọ Ọlọ́run ṣùgbọ́n tí wọn kò mọ Ọlọ́run, àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n rò wípé bóyá nígbà tí wọn kò ní òjò, àwọn rúbọ sí òrìṣà wọn, wọ́n rò wípé òrìṣà ló rán òjò sí wọn. Àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n rò wípé nígbà tí ọ̀dá tí ó dá gbogbo ilẹ̀, àwọn rúbọ sí òrìṣà wọn wípé nítorí bẹ́ẹ̀ irúgbìn bẹ́ẹ̀ sí níhù, tí wọ́n rò wípé àwọn òrìṣà wọn ló ń fún wọn ní àwọn nǹkan wọ̀nyí láti ní ànító àti àníṣẹ́kù. Èyí ni Isaiah agbẹnusọ fún Ọlọ́run. Isaiah alóore akéde ìjọba Ọlọ́run ni ó fi sọ wípé ẹ̀yin orílẹ̀-èdè tí ó takété, tí ó jìnà réré, ẹ súnmọ́tòsí. Ó ní kí wọn kí ó súnmọ́tòsí láti gbọ́. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé nígbà tí ènìyàn bá jìnà réré, bí a tilẹ̀ ń sọ ohun tí ó ṣe é láǹfààní, ó ṣeéṣe kí ó má mọ̀, ó ṣeéṣe kí òye kí ó má yé e. Ó wá ń sọ wípé bí wọ́n ti súnmọ́tòsí, ó ní tẹ́tí sílẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn. Bí a bá ń sọ nípa orílẹ̀-èdè, a ń sọ nípa àwọn ènìyàn tí ó wà nínú rẹ̀. Ó wá ń sọ wípé kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí wọn kí ó tẹ́tí sílẹ̀ láti gbọ́ ohun tí ó ṣe wọ́n láǹfààní. Ó wá sọ wípé jẹ́ kí ayé gbọ́. Lẹ́ẹ̀kínní, ó ní kí wọn kí ó súnmọ́tòsí. Èkejì, ó ní kí wọn kí ó gbọ́. Ìkẹta, ó ní kí wọn kí ó tẹ́tí lélẹ̀. Ó ní bí wọ́n sì ti ń tẹ́tí sílẹ̀ tí wọ́n ń gbọ́, jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí tí ó ti gbọ́ ohun tí Ọlọ́run ní láti bá wọn sọ, jẹ́ kí wọn kí ó lọ sí ayé láti sọ fún ayé wípé èyí ni àbá tàbí ète Ọlọ́run. Ó ní jẹ́ kí ayé gbọ́. Èyí ni àkòrí ẹ̀kọ́ wa lónìí, jẹ́ kí ayé gbọ́. Mo ti sọ wípé nínú Májẹ̀mú láéláé, èyí jẹ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́ àwọn wòlíì
ohun ti won so ni wo pe ki awon eniyan sumoto si bi o ba wo awon iranse olorun ni ikokan ninu majemu lailai yala anso nipa mose ni ohun yi kan na la ri wo pe o ko gbogbo ise iranse mose o ko papo ohun ti on so ni wo pe sumoto si eyin orilede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo bi abaro nipa ti dafidi nipa ti joshua nipa ti awon iranse olorun ninu majemu lailai abi ki a ma so nipa ti danieli ni babiloni nipa shedraki mishaki ati abedigo nipa jona ti o lo si nirepe akojopo ohun ti won so ni we pe eyin orilede ti ko mo olorun e sumo to si e gbo oro olorun e teti sile ki e si je ki aye ki o gbo ki o si mo ohun ti olorun fe eyi yi kan na ni o je ise iranse fun awon iranse olorun ninu majemu titun se o ranti ohun ti jesu christi ti o so fun awon omo ehin re ki o to lo nigba ti o so wipe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin o si n so fun won ohun ti yo je ise won tabi ise iranse ise esin won o ni won o si je eleri ohun ni jerusalemu ni judea ni samaria ati titi de opin aye je bi o ba wo oro yi ko jo ohun ti asaya n so wipe sumo to si eyin orilede ki e si gbo e teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo ki ranti nigba ti emi olorun ti o pe banaba ati paulu ti o so wipe ohun ni ise lati ran won ise wo lo ran won o ran won si o ran won ni ise si awon orilede ohun ti o si n so na ni wipe ki won ki o sumo to si awon ti o jina rere eyi ni apiri wipe paulu n so wipe awon wonyi n sin olorun ajeji o ni sugbon olorun ti eyin sin laimo o ni oni mo mu to yin wa o ni ki won ki o feti sile teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je nigba ti jesu ti o farahan johanu ni erekusi patmo ki lo n so fun o ni ise ti ohun ni lati ran si awon ijo ki se be nikan o ni eni ti o ba ni eti lati gbo je ki o gbo ki se be nikan bi o ti ranse si awon ijo wonyi be ni o wa n so awon isele awon ajalu ti o de ba aye leyin ti a ba ti gbe gba awon ayan fe soke ohun ti o n so na ni wo pe ki won ki o sumo to si eyin orilede lati gbo teti sile eyin eniyan ki e si je ki aye ki o gbo ise iranse yi kan na ni olorun gbe le olowo ise iranse yi kan na ni olorun gbe le mi lowo bi awa paapa bi a ko ba yato si awon iranse olorun ninu majemu lailai awon iranse olorun ninu majemu titun bi o ba je pe a n sin olorun kan na bi o ba je pe a joko ti otito kan na bi o ba je pe a n pese sile a mura sile lati lo si orun rere kan na bi o ba je wipe ere kan na ni a fe jogun lati odo olorun ise ti a gbele won lowo eyi ni na la gbele wa lowo ise ti a si gbele wa lowo ni wipe ki a pe awon ti o jina rere awon ti o dabi eni wipe won ko mo olorun lati so fun won wipe ki won ki o sumo to si lati pe awon aladugbo wa awon eni ti n ba wa gbele awon alajosisepo wa awon eniyan ti a n ba pade nibi gbogbo ki a so fun won wipe ki won ki o sumo to si lati gbo ki won ki o feti sile ki won ki o si je ki gbogbo awon ti o wa ni arowoto awon ti o wa ni agbegbe ki won ki o si gbo pelu ijo je asoju fun kristi loni ojuse ijo ni lati je ki aye ki o gbo ohun olorun opolopo ohun la n gbo loni awon elomiran ti won so nipa orisa awon miran ti won so nipa isu awon miran ti won so nipa ti owo awon miran ti won so nipa ti okowo awon miran ti won so nipa ti igbeyawo abi iloko awon elomiran ti won so nipa awon ohun ti aye yi sugbon awa n so nipa ti kristi nitori pe eyi ni ise ti olorun gbele iwo ati emi lowo o ye ki a mo wipe opolopo ni awon ti o wa ninu aye ti won je alailoye ibi kristi
bi o ti le je pe ogoro le ma yo se ajoyo ki won ki o ma se ase ki won ki o si ma ra awon orisirisi nkan ni akoko keresimesi yi sugbon won ko mo idi ti a fi bi jesu won je alai loye ise kristi de aye won je alai loye oro ti kristi so won je alai loye awon eko kristi won si je alai loye igbala nla ti kristi ti o mu wa si aye eyi ni o fi je wi pe ni osu keji la odun ni igba gbogbo ni a ma nse ipago eredi igba ipago yi ni wo pe lati je ki aye gbo lati je ki awon eniyan mo kini idi ti jesu ti o fi wa si aye ni osu keji la odun ti a wa yi ni bi ojo 18 si lati ojo 21 osu titi di ojo 24 osu keji la odun yi a o ni ipago eredi yi ni wo pe ki awon eniyan ki o le mo gege bi ati ka ninu iwe Isaiah wi pe abi jesu olugbala fun wa je ki a wo eko yi ni ikuri meta ikini ete ipago na kini idi ti a fe fi se ipago yi a wo lati inu oro olorun ikeji ipolongo ipago na nitori olorun fe ki iwo ki o ni ipa tabi ni ipin ninu ipolongo ipago na eyi ni lati so fun awon eniyan lati je ki won ki o mo igbala ti olorun mu wa fun ara aye iketa ki kopa ni kikun ni bi ipago na won ti aso dara dara o mo ni ki kopa ni kikun ni bi ipago na awon elomiran ti won ko mo ohun ti olorun pese fun won bi ipago ba de o sese ki won kopa ninu re die won le lo ni ojo kini won le lo ni ojo keji tabi won le lo ni ojo meji ninu ojo merin ojo marun tabi ojo mefa sugbon a nso nipa ki kopa ni kikun ni bi ipago na je ki a wo lati ikini ete ipago na kini idi ti ipago yi ti o fi waye se eyi je adamo inu ijo dipalai se eyi je ohun ti a kan ma nse lati fi ofin de ara wa lati ma rin lo soke sodo ni asiko keresimesi se a kan gbe eyi le wa lori lati ma ba je ki a se bi a ti fe ati bi o ti won wa ni akoko keresimesi rara ki se be ninu ijo wa nihin a ma n wo oro olorun ni finifini a ki fe re oro olorun koja a ma n fe mo kini inu olorun a ma n fe mo kini ase olorun fun wa gba ti a si wo inu bibeli je ki a jo wo papo eyi ni o ye wa ninu ohun ti a mo wi pe olorun gbele wa lowo lati se ati lati ni ipin ninu re ninu Matthew ori kerin ese ikedogun ati ikerin dilogun ile sabuloni ati ile neftalimu li ona okun li oke jordani galili awon keferi awon eniyan ti o joko li okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni ibi iku ati labe ojiji re ni imole la fun nihin le ati ka nipa jesu kristi imole aye eni ti o wa lati tan imole fun awon keferi sugbon awon keferi ti a nso nipa re won ko mo nipa kristi ari apere yi ni gere ti abi jesu kristi ni awon ti a pe ni amoye awon ti a pe ni amoye wonyi won ki se eniyan olorun won ki se awon ti o tin sin olorun ni tooto won ki se awon ti o ti mo nipa kristi nipa messiah timbo sugbon won ni won je awon ti won ni ogbe okan lakoko won ni ipururu okan won sin ohun ti won ko mo ati eni ti won ko mo o si ti je adura won
aye o si fun mi lati ma so fun o awon elomiran ti yo je wipe ki won tun mo olorun ki won tun mo kristi ni won tin gbadura wipe olorun fona han mi mo le so fun o awon elomiran ti won gbadura lori awo to je wipe bi o ti le je pe won gbadura lori awo nibi ti won joko si won ma so fun olorun wipe olorun bi eyi ti mo ntele yi bi ki ba sona fona han mi bi mo le han mi gege be le amo pelu awon amoye won yi ti won wa lati ila orun si Jerusalem bi won ti wa be ni won bere we pe nibo ni ati bi oba awon Jew eje apere wi pe awon keferi awon ti ko lo lorun imole nla o tan fun won sugbon won ko mo ibi ti won ti le je anfani imole nla yi e ni won fi wa bere ni Jerusalem opolopo lo wa laro owo to wa ni ayika wa ti o je wi pe won ko mo ona ati ri olugbala won ko mo ona ati ri imole nla ti o tan fun wa won wa labe ojiji iku won wa ninu okunkun sugbon won gbadura okan won po haha o po gbe o si so wi pe bawo ni awon ti le ri Kristi olufuni ni iye eni tin funi ni alaafia eni tin funi ni igbala eni tin so aye eni di otun eni tin serere ni igbesi aye eni eni tin mu ori buruku ti mu kuro ni igbesi aye wa bawo ni won se le mo Jesu nitori pe opolopo ti o wa Jesu ti o fe Jesu ti o fe lati ri Jesu ti won ko mo Jesu eyi ni olorun fi to wa wi pe bi a ba se ipago yi a o le so nipa Jesu Kristi awon eniyan yo le kora won jo eyi ti awon aye ni akoko ti a wa yi ti won fi kora won jo si idi oti mimu si idi agbere sise si idi ati ma ba nkan je wi pe awa ti a je omo olorun awa ti a je omo alaafia awa ti a je omo imole wi pe a o ko ara wa jo imole Jesu yo si tan laarin wa awon ti won wa ninu okunkun ti won wa ona imole won si wa saarin wa lati mo nipa Jesu Kristi eni ti a bi eni ti o ku fun wa eni ti o wa lati ku ese wa lo nitori be ipago yi je okan ninu ohun ti olorun ti lana sile fun wa lati ma ni akoko ati anfani lati mo Jesu si ati lati fi han awon eniyan ju be si je ki a wo Marko ori kejo ki a wo apere Jesu Kristi fun rara re Marko ori kejo lati ese ikini li ojo won ni nigbati ijo eniyan po gidi gidi ti won ko si li onje Jesu pe awon omo ehin re sodo re o si we fun won pe anu ijo eniyan se mi nitori ti o di ijo meta nisisiyi ti won wa lodo mi won ko si li ohun ti won o je eyi ti mo fi n ka ibi ti a ka yi ni we pe ki o le ye wa wi pe awa ko ni eni akoko lati ko opolopo awon eniyan jo ni ojo meta tabi ojo merin ki o je wi pe lati aaro sule ko si eni ti o lo si di okowo ko si eni ti yo lo sile ko si eni ti yo lo sun nile ara re ti o je wi pe a o jo wa loju kan na lati ma gbo oro olorun lati ma keko oro olorun lati ma gbadura lati ma sin olorun ati lati pese ara wa sile fun ijoba orun ti nbo nihi ni a ri wipe opo eniyan won po jojo ti won gbarajo ti won si nko eko nipa Jesu eko lodo Jesu je ki a koko bi ara wa lere bawo ni awon eniyan wonyi bawo ni won se kora won jo ki lo fa won jo soju kan o fawo lo fa won jade lati inu ile won lati ibi ise won lati oko won lati ebi won ti o fa won jo papo awon orisirisi eniyan pupo omode wa nibe agba wa nibe okunrin wa nibe obirin wa nibe kini o nfa ti o fa won lati wa si oju kan je ki a wo orikeje ese ti o kehin orikeje Marko yi
ese ti o kehin enu si ya won gidigidi re koja won wi pe o se o gbogbo dara dara o mu adi ti gboran o si mu odi pohun ohun ti o sele ni wo pe awon kan mo nipa Jesu awon ti o mo nipa Jesu won yi ni won be si royin re kale wo pe o se ohun gbogbo dara dara won ti wo awon ti awon farisi se ko so to dara ninu e won wo e ti awon sadusi se ko si ohun to dara ninu re won wo ohun ti Herodu se ati ohun ti Pilato se ko si ohun kan to dara ninu e won wo ohun ti awon ti won je gaba lori won lati Rome won wo e ti won se ko si ohun ti o dara won wo e ti awon idile won e ti won se ati isin ti won sin won ri wi pe ko si ohun to dara won ri ijakole lati odo awon ore lati odo awon ojulomo lati odo awon alabagbe won ri wi pe ko si ohun ti o dara sugbon nigba ti Jesu de won ri wi pe o gbogbo ti o se lati igba ti won ti mo Jesu o je ohun ti o dara nje iwo na o le gbenu so nje iwo na o le jeri wi pe lati igba to ti mo Jesu wi pe ko se ibi ni igba kan ri o gba okan re la o fun ola lafia iwo to ro orun sun tele tele iwo ti lele ti ona na tele tele o di eni to ni isimi o di eni to ni ifokan bale iwo ti o ni eje riru tele tele iwo ti o je pe ni igba gbogbo ni esu ati awon emewa re won ma gbe emi re gbona iwo ti o je wi pe ile nle ona na ati sun ile o di eti ati wa ni igboro o di oran ko si bi ti o wa ti o ni isimi sugbon gere ti omo Jesu gere ti Jesu de si igbesi aye re ori wi pe gbogbo ide ti o de o be si ni tu ori pe gbogbo ewon ti a fi de o be si ni ja ori pe gbogbo ti o ti ku eleni soke o lo sile ori wi pe o se ohun gbogbo dara dara aisan ko o je ki o lo inu ibaje inu ko o je ki o lo ibanuje ekun asunrin nigba gbogbo o je ki o dekun ni igbese aye re o ye ki iwo na ki o le so wi pe o se ohun gbogbo dara dara bi won si tin ri awon elomiran ti won se nsun ekun asunrin won ri awon elomiran ti won ko mo ona abayo won ri awon elomiran ti won ko ni alaafia na so pe ah mo ba Jesu pade o ah mo ti ri Jesu o se ohun gbogbo dara dara o se oranti osi to wa ni igbese aye mi se oranti ajakale arun to wa ninu ebi wa se oranti awon ohun ti o wa epe ti won ti se fun mi lati aye atijo bi mo se ba Jesu Kristi pade o ka gbogbo e kuro patapata se oranti bi mo se ma so tele tele igbese kuro lorun mi tele tele emi ni won pe ni ayawo ma san tele tele sugbon gba ti mo ti ba Jesu Kristi pade gbogbo nkan lo ti yi pada ni igbese aye mi won be si ni kede re wo pe o se ohun gbogbo dara dara bi won ti n so nkan wonyi ni awon eyan bere wipe bawo ni mo le se ri bawo ni iru nkan wonyi bawo lo se le je temi pelu eyi ni o fa opolopo awon eniyan jo bi iwo paapa bi o ba je agbenuso bi iwo paapa bi o ba je alore eni ti o le se ipolongo ti o le so fun awon elomiran wipe lati igba ti mo ti ba Jesu Kristi pade o se ohun gbogbo daradara o se se ki o ma wipe ah won ti mo nipa Jesu se oro wipe won mo nipa Jesu ogoro awon eniyan ti o je wipe ni asiko Kérésìmesì idi oti ni won ma joko si o mo wipe awon ti won ro wipe won se ajodun won yo ayo Kérésìmesì opolopo ninu won egun ni won ma gbe igba miran bi mo ba ni anfani lati jade ni Eko lati lo si ibikan ni akoko Kérésìmesì nitori bi e ba nse ipago bayi igba miran ni odun ti o koja seyin ni ma nlo lati ibikan de ibikan ni akoko yi ohun ti mo ma n ba pade loju ona ko se fenu so ohun ti mo n so ni wepe igba miran iru awon eniyan ti a ro ko mo nipa ibi Jesu ti won se ajodun Jesu o je mo wepe nipa gbigbe egun eku nipa be ni won fi ro wepe won se ajodun Jesu se awon ti a ro pe omo Jesu niyen ni opo igba miran bi mo ba nlo laarin Eko nihin ni asiko Kérésìmesì ma ri wipe won ti pa titi re patapata ma ri wipe awon omo ti awon onijo won abe si ni yo ayo won ni won ti bi Jesu se ibi Jesu se o so ni di omo ti ni
iwo ro wi pe won mo nipa Jesu wi pe won ti bi Jesu sugbon won ko mo nipa bi a o ti di atunbi won ko mo nipa igbala Jesu won ko mo nipa imole ti Jesu Christi wa lati tan si igbese aye wa eyi ni a fi je ajigbese lati so fun awon aladugbo wa lati so fun awon ti o wa nitosi wa wi pe abi Jesu fun wa ki abale ni igbala oni o fi je wi pe a fi akoko yi sile lati ojo kokan le logun osu bo mo we ko so fun aladugbo re wo pe ran mi leti o a ki ba mo ti ba gbagbe nitori ojo yi gan ni ipago nlanla ni ti deeper life ni o nsele nitori be mo ni lati wa nibe bi enikeni ba wa lati pe o sibi kan bi enikeni ba lati so pe o ya ka lo sibi o ya ka lo sohun so fun omo re wi pe ran mi leti o awon ojo yi o je ojo ipago ran mi leti wi pe mi o gbodo ni adehun pelu enikeni lati ojo yi si ojo yi kin le wa ni ipago nitori nibe mo so fun olorun wa yo dabira mi o gbo ki o se ami o mo ni nibe olorun wa yo dabira nitori be ma se je ki ohun kon ki o di olowo ri wi pe awon ojo yi ojo kokan le logun titi de ojo 24 osu kejila odun yi wi pe o wa pelu wa ni akoko ipago na yo wa lati ekun kan si ekun miran eyi ni pe ninu ekun re awon elede gesi awon elede yoruba awon elede ibo ati awon elede miran ti o wa ninu ekun re gbogbo wa a o wa ni ibi kan na a o le ni imole ti Jesu Christi ti o mu wa wo ese ikesan lori Marku ninu Marku ori kejo Marku ori kejo ese ikesan awon ti o je to iwon egbaji eniyan o si ran won lo awon ti o je eni pe awon ti o je onje ti a pese ni akoko ipago ti won wonyi won je bi egbaji eniyan bi aban so nipa egbaji o sese ki o ma ye elomiran je kin se apejowe o dabi ki a so wi pe 100 lona 30 tabi ki a so wi pe 100 lona 20 tabi 40 lona 10 mo ro wi pe o ye ki o ye wa bi mo se alaye ni won je egbaji eniyan 100 lona 30 ki a wo daradara wi pe awon ti Jesu ni gege bi osise to wa lodo re awon aposteli 12 a le fi awon omo ehin bi 70 ti aran lo ni meji ni igbese aye Jesu atun le fi won kun won ko ti to 100 awon miran ti won wa gbenu so wi pe o se mi lore o mu mi larada o gba mi la o tan imole si igbese aye mi o yi mi pada patapata awon wonyi ni won ko awon eyan wonyi to je wi pe won wa pe awon eyan wonyi jo won pe won jo titi won fi to 40 lona mewa ti mo so fun wa egbaji eniyan nitori be awa na papa o ye ki a so fun awon elomiran o ye ki a fi to won leti o ye ki a je ki o ye won wi pe ni akoko ipago yi a fe kura wa jo lati je ki imole Jesu Christi ki o tan ni okan wa ni igbese aye wa je ki a wo Romu ori 15 an so nipa idi ti a fi n se ipago yi ete ipago na Romu ori 15 lati ese 20 titi de ese 21 mo duro lati ma waasu irere na ki n se nibi ti agbe ti da oruko Jesu Christi ri ki emi ki o ma se mo amole lori ipile elomiran sugbon gege bi ati ko pe awon eni ti a ko ti soro re fun won o ri ati awon ti ko ti gbo oye yo ye won awon ti a ko ti soro re fun tele won o ri awon ti ko ti mo Jesu o ye ki a pe won si ibi ipago yi awon ti ko ti ri imole ninu Christi awon ti ko ti mo nipa oro ijoba Olorun awon ti ko ti ni igbala Olorun awon ti ko ti ni iyipada okan nipa iwaasu ihirere o ye ki a pe won
ki won ki o le wa nitori be o je ojuse wa o je egbodo ma se fun wa lati wa ni ibi ipago yi fun ara wa ati lati pe awon elomiran wa mo ti je ki o ye onisinsin wo pe bi o ti le je pe opolopo ni a le ma ro wi pe won mo nipa ibi Jesu sugbon iye ni pe kun ko ti je ti won opolopo ogoro eniyan ni o dabi eni wi pe a le ro pe won mo wi pe Kristi wa lati odo Olorun opolopo osimo won o ti di atun bi awon miran pelu bi o ti le je wi pe won mo wi pe Kristi wa ninu ara sugbon a ko ti so won di eda titun nitori be ankura wa jo papo si bi ipago yi lati je ki o ye gbogbo awa ti a wa nibe wi pe abi Jesu Kristi lati fun wa ni igbala je ki a wo Luke ori keji Luke ori keji lati ese ikejo awon oluso agutan be ni ilu na won so agbo agutan won li oru ni papa ti won gbe sase kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa siran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si we fun won pe ma beru sa wo mo mu ihirere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se ti Kristi oluwa je ki a wo awon esoro Olorun ti a ka yi ni igba ti abi Jesu Kristi o je ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won fi ite orun sile ti awon angeli ti won fi isin ati bibo Olorun oga ogo ti won fi sile Olorun ti won wa sinu aye ti won so fun awon wonyi bawo ni won se le mo nitori won ko si ni Jerusalem laarin igboro won ko si ni Bethlehem laarin ilu won ko si ni bi ti won ti le mo ni kia kia sugbon bi o ti le je wi pe won ko si ni bi ti won ti le mo awon angeli ni o wa so fun won je oro wi pe ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won lati fi orun sile lati wa so fun awon eniyan wonyi oro wi pe bi iwo ba ni anfani o ye ki iwo na ki o gbenu so ki o so fun awon elomiran ti ko ni anfani ati mo wi pe abi olugbala fun wa ni ilu Dafidi eni ti se Kristi oluwa bi o ba je ise ti o se pataki to be ti angeli le se bawo ni iwo ti o so pe o je omo Olorun bawo ni iwo ti o je ara ijo Kristi bawo ni o se menu dake to ka o gbera ti o ni so fun awon eniyan ni arowo to re wi pe ati bi Kristi fun wa eredi ti a se fi bi Kristi ni wi pe o wa lati se wa lore o wa lati tan mole si okunkun wa o wa lati gba okan wa la o wa lati pa wa si odo Olorun o wa lati mura wa sile fun ijoba Olorun o nigbati awon angeli wonyi so fun won won so fun won ni ona to jagara ona to ye ni ti awon wonyi ti won si mura sile we pe won o lo wese kedogun o si se nigbati awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agutan na ba ara won so pe eje ki a lo taara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ohun ti o se ti Oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo owo na o dubule ninu ibuje eran nigbati abi Jesu Kristi olugbala ara aye ni angeli ni won se ifilo ni won se ipolongo ni won so fun awon eniyan wonyi wi pe ati bi Kristi fun wa o ki awa ti ati nsunkun asun dekun tele tele awa ti ati ni ibanuje ati ori buburu tele tele awa ti o je wi pe ese ni agbewo bi ewo ti o si je gaba lori wa awa ti o je pe a nsi esu awa ni abe isinro esu wi pe ki a tujuka wi pe ati bi olugbala ati bi oludande ati bi eni ti o da wa sile Kristi olurapada ati olugbala wa logan ti awon eniyan wonyi gbo ni won ni eje ki a lo taara o gbagbo wi pe eyi ni o ye ki iwo paapaa ki o se awon oluso agutan wonyi won ki ba mo bi ki ba se pe awon angeli wonyi wa so fun won awon aladugbo re bawo ni won o se mo eredi ti a fi bi Jesu
báwo ni wọ́n ṣe mọ̀ nípa ìgbàlà Jésù Kristì àfi bí o bá sọ fún wọn sọ fún wọn ní ọ̀nà tí ó yé ni sọ fún wọn ní ọ̀nà tí ó múni lọ́kàn sọ fún wọn ní ọ̀nà tí yóò jẹ́ òǹfà fún wọn láti rè wá sí ìpàgọ́ yìí tí wọ́n fi sọ wípé ẹ jẹ́ kí a lọ tààrà ẹ jẹ́ kí a pa iṣẹ́ tì ẹ jẹ́ kí a lọ tààrà ẹ jẹ́ kí a pa àwọn ojúṣe mìíràn ẹ jẹ́ kí a pa wọ́n tì ẹ jẹ́ kí a lọ tààrà ẹ jẹ́ kí a pa àwọn nǹkan mìíràn bíi ká máa rìnrìn àjò bíi ká máa lọ láti ojú ilé dé ilé bíi ká máa mọ ẹmu káàkiri bíi ká máa jẹ oúnjẹ káàkiri ẹ jẹ́ kí a lọ tààrà sí ibi tí a ó ti mọ̀ ohun tí Olúwa ń fi hàn wá jẹ́ kí a wo ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún nígbà tí wọ́n sì ti rí i wọ́n sì sọ ohun tí a ti wí fún wọn nípa ti ọmọ yìí àwọn pàápàá gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn náà di alóore agbẹnusọ fún ọlọ́run wípé àti bí jésù kristì ohun tí àwọn pàápàá ti rí ògo ìtànṣán ìmọ́lẹ̀ tí wọ́n ti rí àti ọ̀rọ̀ tí wọ́n ti gbọ́ èyí ni àwọn pẹ̀lú tún fi hàn àwọn tí wọ́n bá pàdé ó yẹ kí àwa pàápàá kí a ṣe bẹ́ẹ̀ kí a mọ̀ wípé ìgbà tí a ti mọ̀ nípa kristì tí a sì mọ̀ wípé ìpàgọ́ yìí wà fún wa bí o bá jẹ́ ọmọlẹ́yìn kristì ní tòótọ́ kí ni ohun mìíràn tí ó ṣe pàtàkì fún ọ ní àkókò kérésìmesì yìí ju láti sọ àti láti gbọ́ ju bẹ́ẹ̀ lọ nípa jésù kristì èyí ni ó mú mi lọ sí àkòrí kejì ìpolongo ìpàgọ́ náà ṣé o mọ̀ wípé ní àyíká wa ni àwọn ènìyàn máa ń polongo ohun tí ó jẹ́ pàtàkì fún wọn bí o bá ń lọ lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì ó rí àwọn tí ó jẹ́ wípé bóyá ọṣẹ ìfọṣọ ni ó ṣe pàtàkì fún wọn nítorí ibi tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ ni nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa kọ́ sí ara pátákó tó pọ̀ àwọn mìíràn ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ sìgá ni ó ṣe pàtàkì fún wọn ó rí ẹni tí a yà tí ó gbé ìlú lọ́wọ́ tí ó ń sọ nípa kí wọ́n máa jayé orí wọn nípa mímu sìgá ó rí àwọn ẹlòmíràn nípa olè ó ṣe é ṣe kí ó jẹ́ níbi ìfowópamọ́sí ni wọ́n yà gàdàgbà sí ara pátákó tí wọ́n máa sọ wípé kí wọn kí ó wá fi ìfowópamọ́sí bìkan ó sì ṣe é ṣe nígbà tí ẹnìkan tí ìlú wa tí ó rò pé ó ṣe pàtàkì ó ṣe é ṣe ìgbà mìíràn o lè rí i nígbà tí Mandela tí ó fẹ́ wá sí orílẹ̀-èdè wa níhìn-ín ó rí ní gbogbo òpópónà níbikíbi tí ó bá ń lọ pàtàkì láti ibi ọkọ̀ òfurufú dé Èkó ó rí tí a ó to àwòrán Mandela tí a ó sì to àwòrán olórí orílẹ̀-èdè wa tí a ó sọ pé ó ń bọ̀ bí àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n bá ń pariwo Mandela bí àwọn tí ó wà nínú ayé bí wọ́n bá ń pariwo àwọn ènìyàn tí àwọn rò pé ó jẹ́ pàtàkì nínú àwùjọ báwo ni ìwọ tí o jẹ́ onígbàgbọ́ ìwọ tí o mọ iṣẹ́ tí jésù kristì wá ṣe ìwọ tí o mọ irú ohun tí a sọ nípa jésù kristì olùgbàlà wa báwo ni a ṣe lè káwọ́ gbéra kí a má lè sọ nípa jésù kristì ẹni tí ó wá láti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ ó yẹ kí a sọ ó yẹ kí a jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ọlọ́run tí yóò ṣe ìpolongo ohun tí ó ń bọ̀ wá ṣe ìpolongo ohun tí jésù kristì tí ó wá láti ṣe fún wa títí ìpàgọ́ náà yóò fi kún fún àwọn èrò mo gbẹ̀rí yín jẹ́ wípé gẹ́gẹ́ bí ẹ ti fẹ́ràn ọlọ́run gẹ́gẹ́ bí ẹ ti fẹ́ràn jésù kristì wípé ẹ ó ṣe ohun tí ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó là sílẹ̀ fún wa yìí jẹ́ kí a wò ó láti Jòhánù orí keje ẹsẹ̀ ìkẹrin nítorí pé kò sí ẹnikẹ́ni tí í ṣe ohunkóhun ní ìkọ̀kọ̀ tí òun tìkára rẹ̀ sì ń fẹ́ kí a mọ òun ní gbangba ohun tí a sọ níyìn ni pé bí a bá ṣe ìpàgọ́ tí ń bọ̀ yìí bí a bá ṣe ní ìkọ̀kọ̀ ní ìdákọ́ńkọ́ tí a kò jẹ́ kí ìyàwó kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà a kò jẹ́ kí ọkọ mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà a kò jẹ́ kí àwọn alábàágbé wa mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà a kò jẹ́ kí àwọn aládùúgbò mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà a kò jẹ́ kí àwọn tí ń rajà lọ́dọ̀ wa àwọn tí a ń rajà lọ́dọ̀ rẹ̀ a kò jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà a kò jẹ́ kí àwọn tí wọ́n wà ní ibi ọkọ̀ èrò àwọn tí wọ́n wà ní ibi èbúté a kò jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà a kò jẹ́ kí àwọn tí a bá pàdé nínú ọkọ̀ èrò nínú mọ́tò a kò jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé ìpàgọ́ wà ó ní kò sí ẹnikẹ́ni tí ń ṣe ohunkóhun ní ìkọ̀kọ̀
ti oun ti kara re sin fe ki a mo oun ni gbangba bi aba fe ki awon eyan mo nipa Jesu o ye ki a se ipago yi ni ikoko o ye ki a so ki a je ki awon eniyan ki o mo o ye ki a so nipa iwe pelebe ti a fun awon eniyan nipe nipa iwe feregede ti a ma nle mo ogiri ati nipa iwe owo bi letter ti a le ko si awon eniyan ati nipa iwe ipe gege bi kaadi ti a fi le pe awon eniyan we pe igba ipagode imole de igbalade iwosan de anfani batam batam lati oke wa wi pe o de o ye ki a so fun awon eniyan ki a ma se je ki ipago yi ati bi ti a tin se ipago na ki a ma se je ki o je ohun ikoko oni bi iwo ba nse nkan wonyi bi ara re han fun ara aye eyi ni Isaiah so fun je ki a tun wa Isaiah le kan si Isaiah ori kerin le logbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je ki aye gbo ati ekun re je ki aye ati awon ohun gbogbo ti o tinu re jade je ki won ki o gbo eyi ni ise ti agbele wa lowo nipa ipago yi ipago ki se nipa eniyan ipago ki se nipa alufa ipago ki se nipa ti ara wa o je nipa nkan ti olorun o je nipa Jesu Christi o je ati fi Jesu Christi han fun ara aye bi mo ba le so eri die fun o ni ipago wa ni ati ri ogoro eniyan ti won ti mo nipa Jesu Christi ti ati gba okan won la ju bi lati bi odun 15 seyin ni ati bere ipago yi ti ati man se lodo odun lati igba na o ye ki o mo we pe ni ibere a se ipago ni Eko gba to ya a lo si Enugu gba to tun ya a lo si Onitsha ni igba miran ati lo si Ilorin ni igba miran ati lo si Kaduna ni igba miran ati lo si Oweri bi o ti le je wi pe ona jin nigba na ti o je wi pe awon eniyan ma wo oko lati ihin lo si Onitsha lati ihin lo si Oweri lati ihin lo si Ilorin sibe a ri ogoro awon eniyan ti won tele wa lo bi o ba je eni ti o ti pe ninu ijo deeper life o ri boya iwo na papa o ti je eni ti o je alajo pin pelu wa ninu ipago ti a ti ma nse sugbon wo e ti a fe ni nisisiyi ki se we pe a ni oya mura ki a lo si Ilorin mura ki a lo si Oweri e ti a fe ni nisisiyi o wa leti odo re ba oni o se je we pe ipago yo sumo be ipago yo wa leti ile re be sibe sibe o ni ni itara lati le ba wa pejo mo gbagbo wi pe o je okan ninu wa mo gbagbo wi pe anfani ati ore ofe ti olorun fe fun wa ni akoko ipago yi wi pe ki o ku oru wi pe o ni padanu re je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori ikeji din ni adorin efa ejo orin dafidi ori ikeji din ni adorin ese ikewa ati ese ikokanla ijo eniyan re le o tedo sinu re iwo olorun ninu ore re li o ti pese fun awon talaka ese ikokanla oluwa ti soro opolopo li ogun awon eni ti n fi ayorohin re bi o ba wo awon ese meji wonyi papo o ri wi pe olorun pese fun awon talaka o mo wi pe ngba ti aran Jesu Christi wa si aye o je ipese fun awon talaka o je ore ofe fun awon ti ko lolorun o je ore ofe fun awon alaimokan o je ore ofe fun awon ti o wa ninu okunkun awon ti o wa labe ojiji iku o je ipese olorun ipese igbala fun awon alai lolorun fun awon talaka e ba so nipa talaka awon ti ko ni ohunkohun lati fi se irapada emi won awon la pe ni talaka gbogbo eniyan ni waju olorun ni a je talaka ati asan sugbon Jesu Christi ni o wa lati wa so wa di oloro nipa ti emi bi a ba so nipa talaka owo naira ko se nkankan ni waju olorun bi eniyan ba lowo ti o lolorun bi eniyan ba lowo ti o lalaafia bi eniyan ba lowo ti o ni iye ni pekun bi eniyan ba lowo sugbon ti ko ni agbara lati bori ese ni waju olorun ko ni nkankan o je talaka sugbon a so fun wa wi pe olorun ninu ore re o pese fun awon talaka o fun ani Jesu Christi
oni oro oni gbagbo ninu ese ikokanla wa so wipe oluwa ti soro oro wo ni oluwa nso oro ti oluwa nso ni wipe wo ipese ti mo fun gbogbo aye wo igbala ti mo fun gbogbo aye wo ipese ti mo fun awon ti ko lolorun awon talaka awon ti ko je nkan kan ni waju oluwa oni oluwa ti soro opolopo se li ogun awon eni ti nfi ayo rohin re mo gbadura wi pe o je okan ninu won lati asale yi ni o ye ki o ma so fun awon aladugbo re ko ye ki o duro de ola lati asale yi ni o ye ki o ma so fun awon aladugbo re wi pe ani ipago wi pe olorun yo se won lore je ki awo kikopa ni kikun nibi ipago na kikopa ni kikun nipa ipago na ni akoko kerisimesi yi o se pataki fun wa lati wa ni ibi ti olorun fe ki a wa nitori ogunlogo ni o ma nlo si orun airotele ni akoko kerisimesi nitori opolopo ijamba moto ati iku aitojo ni o ma nwa o ti o ma nfa ni wi pe awon eniyan irinkunrindo o ma npoju fun won ni akoko kerisimesi ati je ati mu imotipara o ma npo fun opolopo ni akoko kerisimesi sugbon bi a ba je ologbon o ti o ye ki a se ni pe ki a se bi awon ologbon awon amoye ti o wa lati ila orun wi pe a npe lati ri jesu eni ti a bi gege bi oba eni ti a bi gege bi olugbala lati ko ese ara aye lo nitori be o ye ki a nipa ninu ohun ti olorun fe se ni akoko yi mo so tele wi pe mo gbagbo ohun ti mo si so o duro lori ohun ti mo mo lati odo olorun wi pe mo gbagbo wi pe olorun yo dabira ni igbese aye wa ni akoko ipago yi nipa be o ye ki eyi je ipinu re wo joshua ori 24 joshua ori 24 ese 15 bi o ba si se boboro le oju yin lati sin oluwa eyan eni ti eyin o ma sin le oni bi orisa won ni ni ti awon baba yin ti o wa ni hakeji odo ti sin tabi awon orisa awon amori ni ile eni ti eyin gbe sugbon bi o se ti emi ati ile emi ni oluwa li a o ma sin eyi ni ipinu joshua wi pe owo ma sin oluwa pelu ile ohun o ye ki eyi je ipinu re na wi pe ipago ti o nbo yi o sin oluwa o sin oluwa wi pe bi o se ti iwo ni ati ile re wi pe oluwa ni wo ma sin bi o si je bi o si ti se anfani fun wa lati wa si odo oluwa ki a ba le ni iye ni akoko ipago yi se ipinu ki o si je ki ipinu na ki o le to be ti enikeni ki o fi le yi olokan pada wi pe o nipin ni kikun ni ipago ti o nbo yi ranti wi pe lati ojo kokanlelogun titi di ojo 24 osu kejila odun ti a wa ni ti a wa yi ni ipago yi yo waye ni ibi ti o wa ni ekun re ibukun alailegbe ni o nduro de o ma se padanu ohun ti oluwa n pese fun ọ je ki a didi duro lori ese wa ki a so fun ọlọrun wi pe a o ni je aladanu a o ni padanu ohun ti ọlọrun pese fun wa ni akoko ipago ti n bọ yi didi duro lori ese re akoko ti ito lati lọ sile o didi lati gbadura didi lati mu ipinu didi lati kopa ninu ipago naa ati ohun gbogbo ti a ma se lati mura sile fun ipago naa nipa wipe ise wa lati se nipa wipe ani lati wa oje nibi idana fun awon ti o wa nibi ipago nipa wipe ani lati jo wa akoko wa ohun ni wa ise owo wa ohun gbogbo ti ani lati je ki ipago na ti so nipa Jesu Kristi ki o je ohun ti a o se ti ko ni ni ija kole kankan ki a so fun olorun ki olorun ki o le ran wa lowo so fun olorun wipe o nipa o nipin ninu ipago naa omo re yo wa nibe aya re yo wa nibe oko re yo wa nibe ore re yo wa nibe awon ti o ba ogbele won wa nibe awon ti ejo nsise won wa nibe awon aladugbo re o so fun won so fun olorun wi pe o kopa ninu ipolongo ati ninu ipago naa fun ra re je ki a gbadura
ye ki agbadura ki amu ipinu ti enikeni ti o le yi pada.

0: ma ni tara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o kun to ba fe kin se ma se ma je ki idaje olorun ma je ki o sibulu mi o e ti ba fi se be dada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbianju to nitori pe bi mo ba pi ara mi se apejuwe lagbaja mo sanju lagbaja lo bi olorun ba si so wi pe gbogbo e ti mo se ina ko ti to wi pe idajo tabi aisan tabi nkan mi lo nbo oluwa ni je ki o se gege bi o ba ti dara loju re nitori mi o mo kini kin to se tabi elomiran boya o je apeyida boya o ni ikose die boya ese lo wa lai murasile lai rotele o si subu nipa ekiye sara a si da duro kuro ninu ise olorun wepe arakunrin tabi arabirin e to se yi o da nitori be lo gbadura wa oju olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe o pada e ti ba fi gbadura ani a church o fe mi won fe ki wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe ki ma wa si deep life ni mo mo nkan ton ni lokan mo mo pe won fe ki wa won fe ki temi da won fe ki lo sinu ijo miran mo si feran deep life yi o mo feran gbogbo eko ro olorun osumo asise die ti mo ni won ni ki ma lo won olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo olorun lorun boya olorun o ti e fe ki lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni e ti ba fi ni oro igbagbo un die kekere ti a so pe ki o lo gbadura e ti ba lo gbadura a ma bohun a ma so pe olorun o le gbadura awon mo eyin e li nse ti o wi pe oluwa ni ye ki o se yi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wepe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wepe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju wepe bi o ti le dabi eni pe on sunkun loni o rerin lola wo Genesis ori ogbon Genesis ori ogbon lati ese ikini nigbati Rakeli ri pe ohun ko bimo fun Jakobu Rakeli se ilara arabirin re o si wi fun Jakobu pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori ohun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon ohun ti loko pelu fun igba die egbon bimo aburo ko bimo o wa jowu o wa so pe a kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re Jacob wi pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba n wa si ile isin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so wi pe bi n ba bimo bi n ba loyun losu yi ma fi olorun sile ma fi bibeli sile gbogbo e ti mo tin gbadura ti mo n wa si church lemo lemo ti mo n wa ni igba gbogbo bi o ba se wi pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe olorun ti gbadura mi ma kun fi church na sile ma fi bibeli sile ma fi oro olorun sile ki lo le to be se an ba olorun ja ni nje eniyan le ba eleda re ja eti aba fi mu ohun igbagbo ki a so fun olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o dabi eni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o dabi eni pe ki won to wa si odo olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo pe o se temi e ti a ba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun olorun we pe bi n ba bimo okunkun se okunkun dabi eni pe o dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi a ba ni igbagbo a o ri pe igbagbo yo ma korin didun ni ogonjo oru se oranti sila ohun paulu bi won tin korin be ni a ri pe isele nlanla o sele be ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wahala wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wi pe gbogbo ide re ni yo ja loruko Jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon o sese ke ma foju ri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ile kun won sile ni loruko Jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni we pe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o ti le je wi pe awon igana Jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi Jericho ka lekini bi odi Jericho ba wo a tun yi ka lekeji bi odi Jericho wo a tun gbadura a tun korin a tun yi ka leketa bi ko ti wo koni sori tinu ni ojo kerin a tun yi odi Jericho ka ni ojo karun a tun yi odi Jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi Jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o ti le ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o da bi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise yanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi Jericho ka ni ojo keje mo so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi Jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju wi pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yo ho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun wi pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti le dabi eni wi pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yo ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idani loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golaati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti won ko ri a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko Jesu igbagbo lo ma nsoro oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o ti le je pe gbo nkan to yi waka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma je ki ayo ayo wi pe a mo wi pe oro ojo ajinde nbo nigba ti oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi atile ni aisan bi atile ni ajalu bi atile ni ohunkohun ti o n deru ba wa wi pe a ki yoko iye ni a oye wo orin dafidi ikeji din ni ogofa orin dafidi ikeji din ni ogofa okan okan ejo orin dafidi okan okan ejo bi a ba wo orin dafidi yi ni ori ikeji din ni ogofa ti a wo lati ese ikeedogun o ni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yoku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo nitoto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile iwosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wi pe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wi pe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wi pe nkan sise si po fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ise oluwa eyi ni a so nipa igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi atile nderoba ninu ile iwosan bi atile nderoba laarin ebi bi atile nderoba ninu ala bi atile nderoba lati odo awon ota yo ma wi pe rara ko si iku nitori pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ki emi ki o si ma royin ise oluwa wo okunrin kan eni ti o la opolopo omi jijin koja wo okunrin kan ti o da bi eni wo pe gbogbo orun apadi ni won do ti wo okunrin kan ti o da bi eni pe gbogbo ofa ti o wa lowo isu patapata ni o ta si okunrin yi wo okunrin kan ti o da bi eni wo pe ore ara ati awon ojudumo won ko sile wo okunrin kan ti o da bi eni pe gbogbo ini won run lojo kan sosho agbo ara re papa o da bi eni pe orisirisi esan ni o wa si agbo ara re ti ko mo wi pe oun le yi rara wo okunrin kan ti o da bi eni pe omo o padanu omo o padanu dukia o padanu opolopo nkan sugbon sibe sibe o ni igbagbo ninu olorun bi o ba wo job ori kokan dilogun lati ese kini nigba na ni job dahun o si wi pe yo ti pe to ti eyin o fi ma ba mi ninu je ti eyin o fi ma fi oro kun mi ni ejanja wo okunrin yi ti opolopo oro ti awon eniyan so ti o n ba ninu je ni ese ikeje kiyesi emi ki gbe pe owo nla owo alagbara sugbon a ko gbo ti emi mo ki gbe soke bẹẹni kò sí ìdájọ́ ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ó sì bọ́ ògo mi ó sì ṣí adé kúrò lé orí mi ọkùnrin yìí ó ń sọ nípa àwọn àjálù tí ó débá ó ń sọ nípa àwọn ohun tí òun ti pàdánù rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkọkànlá ó sì tiná bọ ìbínú rẹ̀ sí mi ó sì kà mí sí bí ọ̀kan nínú àwọn ọ̀tá rẹ̀ ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá àwọn àjọbí mi fà sẹ́yìn àwọn àfaramọ́ ọ̀rẹ́ mi sì di onígbàgbé mi àwọn ará inú ilé mi àti àwọn ọmọbìnrin ìránṣẹ́ mi kà mí sí àjèjì èmi já sí àjèjì ènìyàn lé ojú wọn mo pe ìránṣẹ́ mi òun kò dá mi lóhùn mo fi ẹnu mi bẹ́ẹ̀ èmi sì ṣú aya mi àti òórùn mi sì sú àwọn ọmọ inú ìyá mi àní àwọn ọmọdé sì ń fi mí ṣẹ̀sìn mo dìde wọ́n sì sọ̀rọ̀ ẹ̀gàn sí mi ẹsẹ̀ ìkọkàndínlógún gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ ìdìmọ̀pọ̀ mi kórira mi àwọn olùfẹ́ mi sì kẹ̀yìndà sí mi wo ọkùnrin yìí tí ó ní irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àjálù yìí ó sì ń sọ wípé wo àwọn nǹkan tí ó dé bá mi ọ̀rẹ́ kọ̀ mí sílẹ̀ àwọn ará ilé kọ̀ mí sílẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ojúlùmọ̀ wọn kọ ẹ̀yìn sí mi mo pàdánù dúkìá mo pàdánù nǹkan púpọ̀ àwọn tí ó sì ń sọ̀rọ̀ sí mi wọ́n ń sọ ọ̀rọ̀ tí ó bà mí nínú jẹ́ ṣé kò ní ìrètí mọ́ ṣé kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run mọ́ ṣé kò gbàgbọ́ wípé nǹkan yóò yí padà wo ẹ̀rí tí ó ń jẹ́ láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n àti èmi mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè ó ní nítòótọ́ mo ti pàdánù nǹkan púpọ̀ ó ní ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè nítòótọ́ ọmọ ti kú ṣùgbọ́n olùdáǹdè mi ń bẹ láàyè nítòótọ́ àwọn ọ̀rẹ́ àwọn ará wọn ti kọ̀ mí sílẹ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ wípé olùdáǹdè mi ń bẹ lé ààyè àti pé òun bí ẹni ìkẹyìn ni yóò dìde kúrò lórí erùpẹ̀ ilẹ̀ àtìlẹ́yìn ìgbà tí a wọ ara mi tí a ti ké kúrò bí irú èyí àti láì ní ẹran ara mi lé èmi ò rí ọlọ́run ẹni tí èmi ò rí fún ara mi tí ojú mi ó sì wò kì í ṣe ti ẹlòmíràn ọkàn mi sì dákú nínú mi bí o bá wo ohun tí ọ̀gbẹ́ni yìí ń sọ ó ń sọ wípé òun ní ìrètí nínú ọlọ́run ó mọ̀ wípé olùdáǹdè òun wípé ó ń bẹ wípé nítòótọ́ ni òun ti ní àwọn ìṣòro nítòótọ́ ni òun ti ní àwọn ìdààmú ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ olùdáǹdè mi ń bẹ ṣé ìwọ mọ̀ pé olùdáǹdè rẹ ń bẹ ṣé o mọ̀ wípé jésù ti kú fún ọ ṣé o mọ̀ wípé àwọn ìlérí ọlọ́run jẹ́ tirẹ ṣé o ní ìgbàgbọ́ ààyè nínú ọlọ́run ni èéṣe tó fi lè gbàdúrà èéṣe tí o lè kígbe pé ọlọ́run èéṣe tí o fi ń bọ́hùn èéṣe tí o fi ń ráhùn èéṣe tí o fi ń sọ̀rètí nù èéṣe tí o fi ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé ọlọ́run wa kò sí láàyè mọ́ ṣé ìgbàgbọ́ rẹ kò lè sọ̀rọ̀ sí ọlọ́run se igbagbo re ko le mu ileri olorun ki o si duro sinsin lori lori ileri olorun se igbagbo re ko le se bi ti shedraki meshaki ati abednego ninu ina se igbagbo re ko le duro sinsin gege bi ti danieli se igbagbo re ko le ma kepe olowa se igbagbo re ko le ma so nipa iye nigbati awon ti o wa ni arowoto e ti won so nipa iku se iwo na o le dide ki o so wi pe emi mo pe oludade mi nbe bi o ba mo pe jesu se wa laaye bi o ba mo pe olorun wa wa laaye bi o ba mo pe ilere olorun ki ta se bi o ba mo pe olorun je ti wa o ye ki o dide duro lori ese re ki o so oro igbagbo dide nisisin ki o gbadura ki o so wi pe emi mo pe olugbala mi nbe oludade mi nbe emi mo pe oluso agutan mi nbe ati pe ilere re ki ye emi mo wi pe gbogbo ileri ti o ti se fun mi wi pe won o je temi o ye ki a gbadura si olorun bi o ba ti ni igbala ma se sori tinu kepe olowa bi o ba je afaseyin ti ayo igbala ko si ninu re nisinsin nitori ese ti o ti wole ma se sori tinu kepe olowa bi o ba ti n gbadura fun isori mo pojo pepe sugbon ti isodi mimo ko ti je ti re ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi o ba ti wa agbara emi olorun lati sise fun olorun bi o bi o bi o ko ba ti ni o ye ki o ni ireti ninu olorun ma se sori tinu dide ki o kepe olowa bi aisan ba wa ni ago ara re bi o da bi o ba dabi eni pe o ni awon idamu tabi ajalu o ye ki o dide ki o kepe olowa wi pe emi mo wi pe oludade mi nbe emi mo wi pe alagba wi mi nbe emo wo pe odo agutan olorun ti o ku lati ko ese mi lo o wa laaye sibe emi mo wo pe anu olorun ori ofe olorun emi mo wo pe oju rere olorun o nbe sibe emi mo wo pe ireti wa ninu olorun ati awon ileri re ki ye wo pe emi o gbadura emi o kepe olowa mo si mo wo pe olorun yo gbo ide ki o kepe olowa ba olorun so ye ki olorun ki o mo wi pe o ki se alaigbagbo sugbon o je onigbagbo tooto o si ni ireti ninu olorun kepe olowa o daju wi pe yo dahun adura re yo gba okan re la yo wo osan yo da osile yo si pese fun o ni kikun ninu oro ojo re
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki agbadura. Baba wa ti nbe le orun. Adupe bi a ti pejo loni. We pe a pejopo pelu ayo. Pelu inu didun. Pelu ireti we pe ohun gbogbo ti a o beere le o se fun wa. Nitori awa ni e ti se ni olori ire ti e ti fun ni awon ileri ileri ti o le ye ileri ti ki ta se we pe nigba ko gba boya ani wahala ni abi ani awon isori igbese aye wa bi a ba ke pe yin pelu okan otito ati pelu igbagbo we pe e o gbo asimo we pe e o ti doju ti wa nigba kankan ri lati igba ti awon onigbagbo lati aye baye ti won tin kepe yin ti won tin kepe oruko Jesu lati igba ile tin gbo ti won titi do ni oloni yi le sin gbo ti wa bakan na opolopo eri lati n gbo opolopo ise iyanu ise ami ti en se adupe egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu onididun ati ireti we pe loni pelu bi a o ti gbadura we pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni we pe ibi kibi ti aisan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti aini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye enikokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e saanu fun awon eniyan yin e fun won ni ayo ati inu didun ki adura won ki o gba adupe we pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Inu mi dun lati re we pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju olowa ki abale so awon edun okan wa fun olowa nitori pe idani loju ti ani ni igba ku igba ti a ba wa si waju olowa ni wo pe bi a tin kepe ni yo ma da wa lohun bi a ba kepe olowa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju olorun ti a nso fun wi pe oni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna wi pe ki o mu nkan won yi se o dajo wi pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni wi pe eni kokan wa ti a wa si hin wi pe olorun yo da won adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro olorun ke a ri wi pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wi pe a fi ye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re e ni wi pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wi pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro wi pe bi won tin se ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni isotele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a ma nda won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi apostle ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist ti nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oloko oloso agutan ati awon omo ijo omoleyin christi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lailai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe ohun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo jesu christi ohun ni woli agba ohun ni eni ti so ti ki ye ohun ni eni ti o ri awon nkan ti nbo ni waju ohun lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o ki kini ninu oro mi ki o koja lo lai se ohun ni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o n se ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni we pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won so fun won we pe awon je woli ni won si ma wo awa ti a wa ni ijo onihin rere awa ti majemu titun ti o ye dara dara awati majemu ti aba wada pelu Jesu Christi awati afi sokan ki a si ntele won ma fi esun kan wa wi pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu majemu lai lai ni a ma ri wi pe Mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wo pe akilode ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wo pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wo pe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon aposteli tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bo ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo wi pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esi won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni a ri ewe pe igba miran bi Mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o n gba awe a so wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti n gbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori Paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to n gbadura Olorun n so fun Ananias wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba Paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni a je woli ye ki a wo Korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti oyo jade fun awon ibere won yin ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni tin se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada iranlowo ebun akoso oniruru ede nihin ni o ti je ki o ye wa wi pe Olorun gbe awon kan kale ki se gbogbo eniyan ni o fun ni ebun aposteli tabi ebun woli tabi ebun imunilarada tabi ebun olukoni ki si se gbogbo eniyan ni a le pe ni oluso agutan ninu Efeso ori kerin ese ikokanla Efeso ori kerin ese ikokanla o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist awon ajihin rere ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni nihi ni olorun je ki oye wa wi pe ki se gbogbo awa onigbagbo ni agbe kale gege bi aposteli ki si se gbogbo awa onigbagbo le agbe kale gege bi woli gege bi evangelist ajihinrere gege bi oluso agutan tabi gege bi olukoni sugbon mo fe ki oye wa ohun kan ti a ri ni igbesi aye awon woli e ba se majemo lai lai tabi majemo titun ohun kan ti a ri ti o je ki a da won mo ti o si je ki igbesi aye won ki o yato si awon omo israeli toku ohun ni iwa ati ami igbagbo ninu ise iranse won mo fe ki o fi iye si eyi ohun ti o se pataki ni ise iranse woli ninu majemo lai lai tabi ninu majemo titun ki se aso ti won wo ki se pe ko si bata lese won ki se pe won gbe opa lowo ki se wo pe irun won gun popo ti a o ge ki se wi pe won wa lori oke tabi won wa leti okun ohun ti o se pataki ju ni wi pe won ma nso oro olorun ati wi pe won ni igbagbo ninu oro olorun ti won nso ati pe bi won ba tin so won so inu olorun bi won si tin so inu olorun won duro ti oro yi won ri wepe oro ti a so jade lati enu woli o je ohun ti a muse igbagbo ninu oro ti won so lati enu won jade e ti a le lo gege bi ede to wa wepe ase ati agbara wa ninu oro won ohun ni a ri wepe o wa ni igbese aye onigbagbo to to loni bi aban pe nkan ni aso tele ti o ba ti yi o tele tele je ki o yi o loni we pe aso tele ni oro ti aso saju akoko ki o to sele aso saju igba aso tele aso saju akoko ko ti sele sugbon aso bi a si ti so oro yi ani igbagbo wi pe aso tele oro ni wi pe nigboya nigbose oro yi o nbo wa se yi ni a fi n pe ni aso tele o ye ki onigbagbo ki o mo wi pe ohun paapaa ohun ni agbara iso tele yi ohun ni agbara ase ti o le fi agbara fun oro ti o so lati enu o jade ki oro ti o so yi ki o le di mimuse bi onigbagbo kookan ninu wa loni bi a ba kiyesi igbesi aye awon woli ninu majemo lai lai ki a si ri bi olorun ti ba won lo ki a si je ki olorun ki o ba wa paapa lo be ki a si je ki oro ti a nso lati enu wa jade ki o dabi oro ti awon woli ti won so lati enu won jade o daju wi pe agbara ti o ba won sise agbara ti o nti oro won leyin agbara ti o mo oro won wa si ise ni igba aye ti won agbara kan na yo ma ti oro ti wa leyin agbara kan na yo ma mu oro wa wa si ise agbara kan na yo fi ase ati ipa fun awon oro ti a nso lati enu wa jade ki eyi ki o to le ri be awon mefa kan wa ti a se akiyesi ninu oro olorun ti a ti se akiyesi ninu oro awon woli ti igba ni ti o se se ki a wa paapaa ki a le fi si igbe aye wa loni ki oro wa ki o ba le ni agbara ti oro awon woli ti igba ni ti o ni je ki a wo nkan wonyi ni ikookan ikini ki woli awon ti igba ni ki won ki o to so oro kankan jade lenu a ri wi pe won gba oro lati enu oluwa e se pataki popo wi pe awon woli ti igba ni won gba oro lo oro olorun lati enu oluwa o seese ki olorun ki o ba won so loju ko oju o seese ki olorun ki o ba won so lona miran ohun ti a ri ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igba ni won so oro yi gege bi a ti fi fun won lati odo oluwa wa bi awa paapaa bi a ba se be bi a ba ri wipe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti a gba lati enu oluwa a o ri wipe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro olowa to mi wa fiye si gidigidi nigba na li oro olowa to mi wa o se se ki o ma so we pe aye ti yi pada oro olowa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni o fiye si dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je oluwa wa lori ise oro oluwa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o da bi eni wo pe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wo pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o da be ni wo pe ese kan ti sele ni waju lo yin ki lo nba o soro be oro oluwa ni a si so fun wo pe ki o gba ona miran o se se ki o je wo pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki kilo kan ki o si so jade lati enu okan re we pe sora o ki se gbogbo n tin don ni wora ki se gbogbo awon tin rerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin o wo otun o wo osi o ri enikan kan bi eni si tin fe ba o sore bi o si tin fe gba mora gege bi ore gege be eni nkan kan lago ninu okan re ti nkan yi so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni mihi ni ari ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si we pe oluwa olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi sugbon oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi sugbon iwo o lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni oluwa wi oluwa si na owo re o si ba o fi ba enu mi oluwa si wi fun mi pe sa wo emi fi oro mi si o li enu sa wo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lailai tabi ni majemu titun ni wo pe oluwa fi oro re si won le enu ni igba kugba ni a ma nri wo pe awon woli yi awon ti a ka ni pare ni obibeli ki won ki o to so nkohun won ma ngba oro lati enu oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wo pe ki a to so nkohun awo inu obibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a nso ki se wi pe a nso nipa ti aigbagbo a nso nipa ti imira ti ani a nso nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa sugbon a nso nipa eyi ti a gba lati enu oluwa ti a ba se be e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ki a to so jade le enu ti wa a o ri wi pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
3: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wipe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wipe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri onko mu jade nitori wipe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a n to oro olorun si aya wa ke asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri olorun ke a ti to awon oro won ijo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a tuto sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni wepe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori wepe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni wepe emi ki yo ku iku kiku kan ṣugbọn emi o wa laaye e je wipe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wipe bi a ba gbadura fun alaisan wipe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san eni a fi n so fun a wipe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade e ni ari nipa awon woli wepe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa papa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni wepe ki a gba oro olorun ki a to won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lai lai ari wepe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je wepe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elijah ara Tishbi lati inu awon olugbe Gileadi wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa niwaju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo li odun won yi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun won yi sugbon gege bi oro mi nihin ni ari ewe pe Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun li oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wipe bi Oluwa ti wa niwaju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo nigba ti o so pe bi oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je we pe mo ti duro ni waju oluwa olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti olorun ohun ti olorun si so ni pe ki yo si iri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je we pe oro olorun o ti di oro ilija oro olorun ni o o je ohun ti olorun so o je ohun ti o jade lati inu olorun sugbon ohun ti ilija wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome orikeji ese ikerin dilogun Rome orikeji ese ikerin dilogun li ojo na nigba ti olorun yo ti ipa Jesu Christi se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni we pe oro ti an so yi oro olorun ni sugbon iba se ilija iba se Paul won ti gbin oro olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni we pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba won ma so we pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je we pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a so ni pe oro olorun yi o ti wa sinu elija o ti sasaro lori re o ti gbagbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro olorun ni ohun ti a so ni we pe awon iliri olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba to ba gbekele won nigba to ba gba won gbo ti o wa je wi pe ileri olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa da bi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon mo re so oro olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wi pe ah mo gbe ah egbe ni fun mi ah ori mi buru ah isele ti sele si mi ah mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ko lenu re oro to n jade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah kilode o omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ijamba oko pade ah oni ko sewo oro olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o n so ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o kabamo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro olorun oro olorun ti won gba won gbekele won gba agbo won fokan tan won si je ki oro olorun ki o dapo mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani leru won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni wi pe ko si ona ti won o gbegba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu ni igbagbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo wi pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won nso won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won nso kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won nso wo Isaiah ori ogota di marun Isaiah. Ki a wo lati ese kokanla. Be ni oro mi. Ti o ti enu mi jade yori. Ki yo pada sodo mi lofo. Shogbon. Yo se eyi ti o wu mi. Yo si ma se rere. Ninu ohun ti mo ran. Eyi ni oro Olorun. Gba ti o mo we pe oro ti o n jade lati enu re. Ti o n jade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni. O si je oro ti Olorun ti koko so si olokan lati owo emi mimo. Eyi ti o ti ka ninu Bibeli ti emi mimo ti o ran leti re. Bi o si ti n so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju Olorun ki seke. We pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu Olorun jade. Ki yo pada sodo Olorun lofo. Shugbon yo se eyi ti o wu Olorun. Yo si ma se rere ninu ohun ti Olorun ran. Eyi ni a fi ri we pe nigba ti Elijah ti o wa si odo arabirin opo ni. Eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan. Ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin yi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so we pe ki won kun ni ounje won so we pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki ru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi Olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori 17 ese 13 ati ese 14 Elijah si we fun pe maberu eyi ni a ma nri lenu woli maberu eyi lo e ke ari lenu onigbagbo maberu iyawo nsa esan ni maberu omo lo nsa esan ni maberu omo lo dabi eni we pe o fe dia omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo maberu o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun we pe o ma dabi eni pe mu n gboro we pe ise fe bo lowo a ni ko si bi ko seru fo mo Olorun maberu eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko ni bi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti saka kiri enbo ni kin gbegba o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe on lo pa temedu eje riru on lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo e se ti a fi soro iku kini ti a o soro we pe nitori pe Jesu Kristi wa laaye emi o wa laaye bakan na Elijah so fun we pe maberu lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo firo ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma so oro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe aduro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe ijinja nitosi wa ke a ri wi pe oro ti a so yi aduro lori re bi o ba je oro igbagbo ni Olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se eyi ni a ri pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun eyi ni o si ye ki o je akomona fun enikokan wa wi pe bi aisan ba de bi a ba ti so nipa ileri Olorun ileri Olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wi pe oro Olorun ti a ti so kokuna ki a ri wi pe a ni igbagbo a si fokan tan oro Olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a n so jade lenu ikarun ki a ri wi pe a o si iyemeji oro Olorun a o jiyan oro Olorun bi o ti le je wipe o fa le die wipe a o muse lese kese ke ari wipe aso oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani asi gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be si ni yin olodum.

won ton se mi na ti ko leyin mi boya aisan yi on lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je soru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se ye meji nitori wipe bi abati gbadura bi abati duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitose wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon ba keji ori keje lati ese ikini awon ba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola le aota osuwon ye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni ari ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomirin eyi ko bomilo igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo wi pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti o mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati kokko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agbagbo ki asaso lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba eponju nigba eni nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri wi pe bi a tin soro yi jade ki a ma ri wi pe a n reti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo laise ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le ja wa ni koro bi won ti le nse ye meji oro na bi won ti le so wupe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikanu ki a ma se se ye meji bi o ti le dabi eni wepe nkan na fa le die bi o ti le dabi eni wepe oro ye a ko tete mu se ki a ri wepe a mo wepe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wepe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le jin oro na ti won sin soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri wepe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju wepe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se ibugbe ti o dabi eni wi pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o n ba oja eni igbagbo si olorun se nibi ise ni won ti ko ti o ti won so wipe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wipe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo.

o gbagbọ bi mo se gbagbọ mo ni o gbagbọ bi mo se gbagbọ pe nkan kan gbọdọ sele si o loni o ni gbọmọ lọwọ o nbọ lọna temi mo so wi pe o nbọ lọna temi ipa olohun olodumare yo sise ninu aye re ninu aye re iwoda baba ni oruko jesu mo gbadura fun gbogbo arakunrin ati gbogbo arabinrin gbogbo modekunrin gbogbo modebinrin gbogbo awon ti a pe ati gbogbo awon ta wa ni bi loni oluwa mo gbadura pe lale yi yo je akoko ipa yin ninu aye ni kokan wa loruko jesu e fowo kan olukuluku e so aye olukuluku dotun e se ohun ma ni gbagbe ninu aye eni kokan wa lale yi loruko jesu je ki gbogbo awa ta wa ni ibi ta wa yi ni riri ipa olohun olodumare fi ese re mule oluwa ni oruko jesu ni agbadura ki oluwa ki o bukun e je ki a joko loni mo so fun e tele mo so wi pe ami kan gbodo wa nu aye re lale yi awa papo fun nkan to se pataki ohun ara oto ohun ma ni gbagbe nitori wipe to ba wa to fe loye wipe akoko na ni yi wakati na ni yi eleyi ni ojo na gangan ti ipa olohun olodumare to ma farakan ninu aye re gbogbo oke ohun lo ma yi kuro gbogbo ipenija lo ma yanju gbogbo awon nkan ti ko da awon nkan buruku ni to nwa si oju ona re o fe lo bi a di e lowo lale yi gbogbo e la ma fe danu loruko jesu wa segun emi yo bori mo so wi pe emi ma bori iwo na yo bori wa si segun loruko jesu lale yi bi a ti wa papo fun akoko ipa re mo n ba yin soro lori gbigbe nipa ipa olodumare ririn nipa ipa olodumare sise laala nipa ipa olodumare lilo siwaju nipa ipa olodumare o wa ni kinji lale mo so fun pelu igboya wipe gbogbo okuta idigbolu ninu aye la ma mu kuro mo le fi de oloju lale yi wipe bo ti wa ni asopo bi o ti wa to nwa ninu ibalaja bi o ti wa ti o nsu ara re po mo olohun olodumare gbogbo ko sese a di sisese lale yi loruko jesu gbigbe nipa ipa olodumare je ki run e leti lati akoko ayiraye to ti koja lati igba to ti koja lo titi di ojo iwaju ayiraye titi di ayiraye ti ko lopin olorun olodumare ni o ti fi ara re kan bi olodumare iyen ni pe ko si odi won si ipa re nigba to so pe eni to ni gbogbo ipa iyen ni pe ko si odi won si agbara re ohun lo ni agbara julo iyen ni pe ko si odi won si okun re ohun ko n to ba fe gbe to le gbe olohun olodumare ni agbara okun re ko lodi won a ba o gbe ko si odi won si okun re o ni okun a ti o leyin yo wa ni egbe re o ti lagbara lale yi je ki alai lera ki o wi pe ara mi le koko ara re le koko be no ni ilera yi o wa sinu okan sinu emi sinu emi re nitori na o ni gbogbo ijegaba o ni ola nla ko si odi won si ipa re ko si odi won si ase re ko si odi won si jiji alagbara julo re o mo n to nse ni ninu agbara olodumare re o fun wa ni ipa eyi ta nilo lati le ma gbe lati akoko Genesis de ifihan oluwa a n fi olorun kan gege bi olodumare o n fi ara re kan fun awon eniyan re gege bi olodumare wo Genesis ori ketadinlogun ese ikini 17:1 Genesis 17:1 nigbati Abrahamu si di eni okandinlogorun odun oluwa fara
okandilogorun odun oluwa farako abrahamu o si wi pun pe emi ni olohun lodumare sori bayi olohun to abrahamu wa o nto iwo na wa lale yi o nto iwo lale yi o so pe kini wahala re kini oke re kini ipenija re kini on to di olona kini iduwo to nbe ni oju ona re o nfi ara re kan lale yi wi pe emi ni olohun lodumare ma rin ni waju mi ki iwo ki o si pe gbogbo idiwo ati mu ko loju ona re e je ki a wo Job ori kejo gege bi ese ibi ati nka yo ma wa si mu senu aye re gbogbo ileri ta ba menu ba lale inu akosile re lo nlo gbogbo agbara ta bi fi kan loni yo sise fun o loruko Jesu iwo go Job ori kejo ese ikarun Job ori kejo wo ese ikarun o so wi pe bi iwo ba si kepe olorun ni igba koko ti iwo ba si gbadura ebe si olodumare o gbadura lale si olorun alailera olorun ti ko lagbara olorun to lodi won o gbadura o sipe si olorun olodumare yo da won adura re bi ti bi iwo ba mo ki o si duro sisin je nitooto ni sisin ohun o taji fun o nitooto keni kan pariwo nitooto ohun yo taji fun o ohun a si so ibujoko ibujoko dodo re di pupo didi pupo nbo gbogbo gbese la ma san gbogbo ayin re la ma ba pade o ti wa si odo eni to da orun won aye gbogbo awon ipenija ti iyan gbogbo ipenija ti owon gogo gbogbo re patapata oluwa ma yi won kuro iwo wese keje wese keje wese keje falasi ninu bibeli re di mu ninu okan re gbogbo gba to ba ti loye wipe eleji o yo je iriri re lati akoko ipa re o so wipe ipilese re iba ti le kireri be ni igbeyin re iba si po gidi gidi eleyi o ma pe mu ara temi ni o ipile ise mi iba ti le kireri be ni igbeyin mi iba po si gidi gidi eni kan nibe yen to lero pe o kere o lero pe o jamo nkankan o lero pe won ti e mo e wa di enikan o lero wi pe ko se enikeni to mo orun mo o awon eyan to wa nu aye yo si mo wese keje ipilese mi emi nso pe mo nso fun ara temi ni o ipilese mi iba ti le kireri be ni igbeyin mi iba po si gidi gidi ami ami e fun aye re ni o tumo si pe je ki ori be je ki ori be je ki ori be je ki bukun ko wa sori aye re je ki ogoko wa sori aye re ori kokan le ni 91 ese ikini eni ti o joko ni bi kokan ga ogo se ni yen be ni bi lale yi okunrin tabi obirin eni ti o joko ni bi kokan ga ogo ni yo ma gbe abe ojiji olodumare ni yo ma gbe ni abe ojiji olodumare o ti wa ni abe ojiji re satani o ni yu elenu nibe awon emi esu won ni yu elenu nibe agbara kagbara kan ko ni yu elenu nibe emi yo wi we ni yo npe mora e ni o npe mora e o ni ki so bi pe eni to ngbe o ni emi leni na o so pe emi ni eni na emi o wi fun oluwa pe iwo ni abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ni tooto ba mi pariwo ni tooto ni tooto ohun yo gba o ninu ikekun awon peye peye ati ninu ajakale arun buburu o ti dominera bi ati nwa si odo olorun ta loye wi pe ni kete ta ba ti di odo olorun ni kete ti ipa re ba bere si sise nu aye wa ipa oluwa akoko yo

mú ẹ padà wá wá nírírí ìfẹ́ ọlọ́run lálẹ́ wá ní ìdáríjì ìdáríjì ọlọ́run ìhòòrí ọ̀fẹ́ ọlọ́run ohun gbogbo tó o nílò lálẹ́ ọlọ́run yóò pèsè fún ẹ lórúkọ jésù wọlé yìí timothy kínní orí kínní ẹsẹ̀ kẹrìnlá orí ọ̀fẹ́ olúwa wá sì pọ̀ ré kọjá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìfẹ́ tí ń bẹ nínú kristi jésù róòmù akọ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ṣùgbọ́n báyìí ó sọ wípé paul apostle sọ wípé ó ti lọ ré kọjá ó ti jinlẹ̀ ó ti lọ ní ọ̀nà olúwa ó pẹ̀lú búburú tó ṣe ó ní kì í ṣe pé orí ọ̀fẹ́ olúwa wá láti gbàálà nìkan kì í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ orí ọ̀fẹ́ wá láti gbàálà nìkan ó sọ wípé ó pọ̀ ré kọjá orí ọ̀fẹ́ olúwa tí ó pọ̀ ré kọjá ó nílò ìlàlẹ́ yìí yóò wá lóye lálẹ́ yìí wípé ẹnikẹ́ni tí ó bá ké pe orúkọ olúwa ni a máa gbàlà ṣùgbọ́n èèyàn búburú ni mí orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tó fún ọ mi ò da orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run tó fún ọ mo ti ṣe nǹkan tí mi ò lè sọ fún èèyàn torí pé tí n bá sọ fún wọn wọn máa sọ òkúta pa mí ni orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run bò ẹ́ lálẹ́ yìí orí ọ̀fẹ́ bò èmi orí ọ̀fẹ́ bò mí ìgbàlà ń bọ̀ orí ọ̀fẹ́ yóò mú tọ̀ ẹ́ wá lórúkọ jésù ẹsẹ̀ kẹrìnlá orí ọ̀fẹ́ olúwa wá sì pọ̀ ré kọjá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ àti ìfẹ́ tí ń bẹ nínú kristi jésù yóò tọ̀ ẹ́ wá orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run olódùmarè ó máa mú ìrònú pìwàdà wá sí ọ̀dọ̀ olúwa ó dàbẹ́ ni pé kó fà ẹ́ kó mú ọ o lè máa sọ pé ó ní kó má banú jẹ́ má ṣe bí ẹni tí a kọ̀ má ṣe bẹ́ni pé kò sí ìrètí mọ́ fún ọ ìrètí ń bẹ fún ọ níbi tó wà gbogbo wa pátápátá ìrètí ń bẹ fún wa lórúkọ jésù orí ọ̀fẹ́ yìí ń daríjì ọ́ ó ń gbà ọ́ là á tún ọ dá á tún ọ ṣe á mú ọ bá ọlọ́run lẹ̀jẹ̀ ó mú àmúlòbìnú jẹ́ ó mú ọ bá ọlọ́run olódùmarè làjà wo títù orí kẹta ẹsẹ̀ keje bí a ti ń dá wa láre nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run nìyẹn kí a sì lè sọ wá di àjògún gẹ́gẹ́ bí ìrètí ìyà ìnípẹ̀kun ó sọ wípé orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run á dáríjì wá á tún dá wa láre kí ló túmọ̀ sí ó dàbí ìgbà tábẹ̀ ni pé kẹ́nìkan lọ sí ilé ẹjọ́ gbogbo èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ takò àwọn ẹlẹ́rìí ń takò àwọn adájọ́ ń takò àwọn alágbèjọ́rò ń takò ẹ̀rí ọkùnrin ń takò bẹ́ẹ̀ ojú ẹ̀gọ́ ń takò gbogbo ló ń takò bẹ́ẹ̀ ni adájọ́ wá wípé ìwọ gbójú kò wò mí gbogbo èèyàn ló ń takò ẹ̀ ṣùgbọ́n ìhà tìrẹ lèmi wà ohun tó lúwa ń sọ wípé sátani ń takò ọ́ àwọn ẹ̀mí èṣù ń takò ọ́ àwọn aládùúgbò rẹ ń takò ọ ẹrí ọkùnrin gan pàápàá ó ń fi ẹsùn kàn ẹ pé èèyàn búburú ni ẹ lẹ́ṣẹ̀ ni ẹ eléwu ni ẹ òdìbàjẹ́ ó jẹ́ eléèrè wàá lọ́run àpáàdì ọlọ́run wá wípé kó o gbójú sókè ó lòun wà ní ìhà rẹ ṣé mò ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn lónìí ṣé olúwa ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ lónìí lálẹ́ yìí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ yòówù tí ìbàjẹ́ tó ti dá torí pé jésù kú fún ọ lórí igi àgbélébùú ní calvary yóò darí gbogbo rẹ̀ jì lórúkọ jésù ohunkóhun tó ń fẹ̀sùn kàn ọ́ ẹnikẹ́ni tó bá ń fi ẹ̀sùn kàn ọ́ ọlọ́run wípé ó ń bẹ ẹnìkan sọ̀rọ̀ níbẹ̀ yẹn èmi wà ní ìhà rẹ wo eléyìí ó sọ wípé bí a ti ń dá wa láre nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ kí a sì lè sọ wá di ajogún gẹ́gẹ́ bí ìrètí yè àìnípẹ̀kun hebrew 2:9 ó ní àwárí jésù ìwọ́nú àárí lálẹ́ yìí ní ìhà rẹ wàá rí lálẹ́ yìí nínú ẹ̀rí ọkàn rẹ wàá rí lálẹ́ yìí nínú ẹ̀mí nínú àyà nínú ọkàn wàá rí lálẹ́ yìí lórúkọ jésù ó ní àwárí jésù ẹni tí a dárẹlẹ̀ díẹ̀ ju àwọn áńgẹ́lì lọ ẹni tí a fi ògo àti ọlá dé ní adé nítorí ìjìyà ikú.
ki o le to iku wo ki o le to iku wo won olukuluku eniyan nipa ori ofe nipa ori ofe ki o le to iku wo won olukuluku eniyan o ku iku ti re mo so pe o gba iku re ku o ni ku iku aitojo o ni ku nipa temi o ni ku iku awon elese bi pe nigba ti eniyan ba ku won ni okunrin yen amobi to ti lo won wa ki ka bonu eleyi o ni je ipin re lale yi to ba so pe o gba jesu mo tewo gba jesu mo so jesu di oluwa ti olugbala mi o ti to iku wo fo olukuluku eniyan nipori ofi olorun ese kewa nitori pe o ye fun nitori eni ti ohun gbogbo se wa ati nipase eni ti ohun gbogbo wa ni mimu ni mimu ni mimu awon omo pupo wa sinu ogo mo ji okan ninu won mo ji okan lara won lati se balogun igbala won ni asepe nipa ijiya iwa wo ese kokanla nitori ati eni ti nso ni di mimo ati awon ti a nso di mimo lati odo eni kan soso ni gbogbo won ohun lo nso ni di mimo awa la so di mimo awa sokan pelu re o ni okan ni gbogbo won o so wi pe nitori eyi ti ko se tiju lati pe won ni ara ko tiju o so wi pe arakunrin mi ni yi arabinrin mi ni yi jesu kristi o jesu kristi oluwa lo nsoro yi to ba je pe ohun ati se loruko jesu isawa apostle ori kerin isawa apostle ori kerin ese keta le logbon 433 o so wi pe agbara nla ni awon apostle si fi n jeri ajinde jesu oluwa eka kan to ku fun mi nibe yen eka mo ni ka eka awon oro to ku nibe yen fun mi to ba je ara won soka soke ki n gbo ori ofe pupo si wa lori gbogbo won kini yen tumo si lori gbogbo won lori won nibe yen mo so wi pe lori won nibe yen mo ni lori won lohun yen mo so pe lori won lohun ni iru ori ofe wo mo so pe iru ori ofe wo ori ofe pupo fun ola le yi korintin keji ori keji la ese keson korintin keji ori keji la ese keson o so nibe yen wi pe ohun si wi fun mi pe ohun si wi fun mi pe ohun si wi fun mi pe ohun si wi fun mi pe ori ofe mi to fun o ori ofe mi to fun o ipenija wo lo wa ni waju re ori ofe re to fun o wahala wo lo wa loju ona re ori ofe re o to fun o kini nkan to n ja ile kan la leyi ori ofe re to fun o kini aini aye re ori ofe re to fun o osiwo ruba be ni pe o ti fe bu ebi re mole o fe gbe ebi re mi ori ofe re to fun o la leyi ori ofe mi to fun o nitori pe aso agbara mi di pipe ninu ailera nigba to ba dabi alailera o dabi ni pe o re o o subu sile ori ofe olorun a gbe o soke nitori bi pe ailera re yo ni iriri pipe agbara olorun lale yi o si sele be loruko jesu gege bi omo olorun olorun ni ori ofe fun o ori ofe lopolopo fun o ori ofe to tayore koja fun o ori ofe ti o to fun o ori ofe ti o po to tobi o wa fun o ipa olorun ti re ni lale yi okun olorun ti re ni lale yi agbara olorun ti re ni lale yi ase olorun be lori re lale yi ati leyin olorun fun o ni lale yi iranlowo olorun fun e ni lale yi ami ma tin lo le o lile se latoke wa o wa fun e lale yi igboya igboya
igboya lati doju ko iwaju igboya lati bori o wa fun olale yi idani loju lati gbe igbe aye asegun o ti gba lale yi loruko Jesu koko keji bayi ki koko keji soro ti koko keji kini mo pe sisegun awon omirun alagbara nipase Olorun Olodumare numeri ori ketala awon omo Israeli won ti fe de ile ileri bayi o je ile to nso fun wara ti oyin bi won ti wa de bebe won wa ran awon ami jade awon ami yi wa pada wa won wa fun won ni abajade won royin nipa awon omiran nitori awon omiran won yi won le wo ile ileri oye oye won won tewo gba wi pe awon ma bori awon omiran gege bi onigbagbo gege bi ojulowo omo Olorun o nlo sori oke tente mo so wi pe o nlo sori oke tente ibi to fe de wa debe nitori wi pe ayo nbe ni waju re idunnu ni waju re aseyori ni waju re isegun ni waju re iwosun ati ilera ni waju re idandi ati jegaba ni waju re o je ile to nso fun wara ti oyin ohun to luwa da o fun wa gba njo mo sugbon to ye o ba ji o wi pe awon omiran wa loju ona to ba wa ri omiran wa ni kini wa se lale yi wa segun gbogbo awon omiran to ntako aye re loruko Jesu numeri ori ketala ese kedogbon 13:25 won si pada ni rin ile na wo leyin 40 ojo won si lo won to Mose wa ti Aroni ati gbogbo ijo awon omo Israeli ni iju Parani ni Kadeshi won si mu oro pada to won wa ati gbogbo ijo won si fi eso ile na kan won ojo iwaju re yo seso ile ileri re seso ni kete to ba ti rekoja emi rekoja o mo ni kete to ba ti rekoja ile to nse so yen wa ni riri e loruko Jesu ese 27 iketa di logbon won si ru fun won si wi pe awade ile na nibi ti iwo gbe ro wa lo ni toto ni o nso fun wara ati fun oyin eyi si ni eso re sugbon wala won lele yo ni sugbon alagbara ni awon eniyan tin gbe inu ile na ilu olodi si ni ilu won won to bi gidigidi ati pelu pelu awari awon omo anaki nibe awon ara maleki sin gbe ile iragusu ati awon hiti ati awon jebusi ati awon amori n gbe ori oke awon ara kenani sin gbe eba okun ati ni agbegbe jordani kalebu se pa awon eniyan na le pa awon eniyan lenu mo ni waju mose o si wi pe eje ki agoke lo lekan eje ki agoke lo lekan ma so oro idalagara fun eni keni ni po nto ori eje ki agoke lo lekan ma so omi je ibanu je mo eje ki agoke lo lekan ma joko seyin ma fa seyin eje ki agoke lo lekan ohun rere kan be ni waju re awa ngoke lo ohun agbayanu be ni waju wa awa ngoke lo ohun to nwu ni lori to ya ni lara ya ohun pe to nbe fun idi to luwa fi pe o ko ni la Egypt ni yi o ile to nso fun wara ati fun oyin be ni waju wa eje ki agoke lo lekan se ti setan mo ni so ti setan o ni eje ki a goke lo lekan ki a si gba nitori pe awa le se emi le se emi le se omiran oni da oduro emi le se aiso oni da oduro emi le se agbara mi esu ko ni da oduro emi le se
awon emi esu ko ni da o duro emi le se owon gogo iyan osi ko ni da o duro emi le se ko si le o eleyi o ni da o duro emi le se awon ota ni ile na ko ni da o duro emi le se nitori pe awa le se lati bori ese to tele sugbon awon okunrin ti o ba goke lo wi pe awa ko le goke ijewo ti won niyan ye ki se jewo temi mo niyan won se jewo temi emi le se iwo na le se gbogbo wa jo le se ni ijo deeper life le se awon so awon niyan ero won niyan awa ko le goke to awon eniyan na lo nitori ti won lagbara ju wa lo won si mu ikin buburu ti le na ti won ti se ami wa fun awon mo israeli wi pe ile na ti awa laja lati se ami re ile ti mu awon eniyan re je ni ati gbogbo eniyan ti awa ri ninu re je eniyan ti o si gbonle omiran ati nibe ni awa gberi ati nibe ni awa gberi won ri olorun won ati nibe ni awa gberi won ri awon to nsi oke nidi nibe ni awa ni gberi won re to nsise iyanu ati nibe ni awa gberi won ni awon ri awon omiran awon monarchy ti o ti inu awon omiran wa awa si dabi elenga ni oju ara wa won nsi eda tuntun loju ara won won dabi elenga won ke won o je omo ogun ninu egbe ogun olorun won so wi pe awon je elenga oni be ni awa si jiri ni oju won omiran omiran ni awon omo alade awon omo o fe di awon se ilowo lati wo ile ileri wo gbolohun yi awon omiran o n di awon omo alade ati awon eniyan ile israeli lowo lati wo ile ati lati gba ile ileri gbolohun ki so to o ki se omiran lo di won lowo opolopo awon omo israeli won ti e ri omiran yen o awon ami to kan lo awon eyan mewa to pada wa to lawon ri awon adorin alagba won ri omiran gbogbo eya won ri omiran opolopo awon eyan won ri omiran won wa pelu iroyin ni won lomiran wa nbe omiran wa nbe iwo o ti e ni ri won mo so pe iwo nti e o ni ri won kilo n to wa sele si won akoko iberu eniyan iberu eniyan iberu awon omiran ki so omiran yen gogo iberu omiran ohun lo da won duro akoko iberu eniyan ikeji gbigbagbe ipa re won gbagbe ipa oluwa to ba je bi pe won le ronu jile ni won ro ti wi pe farao ju omiran lo awon pidopidan egypt won ju omiran lo sugbon agbara la olorun o teri farao o teri awon keke ati rinse re o teri won ba sugbon won gbagbe ipa oluwa ni gbogbo igba ma ran ti akoko ipa re to ba di akoko ikurita meta akoko ipa re niji to ba ni ipene janu aje akoko ipa re ri mo le so fun e pe wa segun iketa fifoju sun si oke won won wo eledorun won aye won wo eleda en to da oke won wo eni na en to le mu oke yi kuro won ni afojusun lori oke won ikerin ailera ikare okan won lagbara ninu okan won won lagbara ninu idaniloju won won lagbara ninu igbagbo ailera okan won ohun lo da won duro ikarun aini igbagbo ninu iranse olorun aini igbagbo ninu omo ijo aini igbagbo ninu opolopo awon eniyan se ri awon iranse olorun to je kelebu ati joshua gbogbo awon to ku lo panu mo nigba tawon eyan sunkun nigba tawon eyan yi pada
nigba ta won yan so wi pe a ma yan balogun to ma dari wa pada awon eyan yi won ni aigbagbo awon iranse olorun won ni aigbagbo awon mo ijo won ni aigbagbo won ni ihu asi aigbagbo ni iranse olorun ikefa o ni pe won je ni ti o nri awon ise iyanu ti manafin ojojumo ohun ni o ma mu ki won ri mana lojojumo won ti farakinra to be gede bi pe ojojumo ni won je ko si o lidi kan no ile aye tabi eniyan lori ile aye ko si ijoba kan lori ile aye e to je bi pe a onje orun ohun lo nbo won ojojumo losese lososu lododun fun ogoji odun sugbon nitori ifarakinra pelu mana toke waye won gbagbe siyanu won sunkun omiran ko iberu omiran ni iberu eniyan ni ikeje won wa esun si mose wi wa esun si mose won gbagbe bi olohun ti yan mose fun won nigbati won so pe omiran wa ohun to e kan se ni pe kan lo ba mose ba olohun lo ba olohun soro gugu gba lo ma lo ba olohun Mose so fun Olorun gugu lo ma so fun Olorun Mose ohun to je oke ni okun pupa o le yanju e iwo bawo o ba le gbadura Mose le gbadura nitori pe Mose le gbadura a mo wi pe wahala yi a ma yanju e won wa bere si wa esun si Mose ki lo le to mu wa si bi lati wa ku ni ageju se ko si iboji ni Egypt ni to fi mu wa won wa esun si Mose eleyi ni awon nkan na to mu ki won ma le jogun emi o ma jogun e mo so bi pe emi ma jogun e je mo pe awon eniyan kan wa o wa nbi mi lere o wa nbi won lere ibere ibere ton ni wi pe se omiran wa loni se omiran wa leni be ni omiran wa ma wa lo awon oro omiran ni ede gesi giant se won wa akoko olorun awon kefiri samuel kini ori ketadilogun samuel kini ori ketadilogun ese kerin oni akikoju kan si jade lati budu awon philistine ni wa oruko re a ma je golayati ara gati eni ti giga re je egbowo mefa ati ibu atelewo kan a ma segun e golayati yen mo la ma segun e daju daju o mo pe golayati bo de pe won wo irisi e won ri gege bi omiran won ri gege bi omiran daju daju ewo bi to fi ipa ati agbara re si ewo ese ketalilogoji philistine na si wi pudapide pe emi kan se ajabi ti iwo fi mu opa to mi wa philistine na si fi dafidi re nipa kini nipa won lorun re igbekele eniyan ki se oko ki se ofa ki se awon to ru ihamora re ohun to du o le lori gege bi omiran ohun ni olorun re orisa re nitori na o wa npi dafidi re nipa awon olorun re awon omi ni o se wa nibe loni nigba mi labule nigba mi o le je aheso nigba mi awon lagbara okunkun igba mi agbara pinopindan igba mi o le je awon ologun igba mi orisa o wa so wi pe eni ye o ti jeje wi pe o ni lomo ninu aye yi ba lo se jeje ki se ohun na o gbekele olorun re ni olorun yen a ma segun e loni eni yen ti so wi pe niwon igba to n ba wa laye eleyi o ni sele emi n so fun e pe ohun rere yen ma sele si e a wa laye lati ri igbega re yo wa laye lati ri igbesoke re weleyi ese 44 Philistine si wi kun dapide pe ma bo emi o si fe run ara re fun awon eye oju orun ati fun awon ranko papa Dafidi si wi fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa to mi wa sugbon emi to wa enikan nibe yen emi to wa ma sa lo ma sa fun won emi to wa ma gbe owo re lori kodo ko ma ni kini mo wa le se awon eyan yi buru won ma pa mirun dide duro
iwo wo won ni oju koroju orisa won yen inu ayiraye ma jo danu o so bi pe emi to wa gbogbo ye pariwo emi to wa ni oruko oluwa awon mogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan loni yi ojo wo ni se iyanu re igbagbo ni ifarahan ipa re nu aye re loni yi ni oluwa yo fi wole mi lowo emi yo pa o koni dawo koni dawo sugbon ida emi oro olorun o ni ipa lati pa golayati emi yo pa o emi yo si ge ori re kuro ni ara re emi o si pi oku ogun please ni fun eye oju orun loni ye ati fun eranko igbe gbogbo aye yo si mo pe olorun wa fun israeli olorun wa ni gbagada mo ni olorun wa ni gbagada weseketa de la dota 47 gbogbo ni ijo ni yo si mo daju pe oluwa ko fi da ohun oko gba ni la nitori pe ogun na ti oluwa ni ohun yo si fi o le wa lowo o si se nigba ti philistine na dide ti o rin ti o si sumo to si lati paje dafidi dafidi si yara o si sure o si sure o sa lo kilo to fi sa lo so lo lorun ni se olorun ko lo ma ja ogun e fun eni e se to n farapa mo jade ko sore mo ni ko jade ko sure iwo da mo ni ko jade ko sure gbogbo aso ilera bo kuro aso idalagara mu kuro aso ko ma sunkun aso ko ma farapa mo sibi kan jade wa sure o si sure si ogun lati pade philistine na dapidi si fi owo re si inu apo o si mu okuta kan lati ibe wa o si fi o si ba philistine na wa pa won run ni waju okuta na si wo inu agbari re lo o si subu golayati ma subu omiran re ma subu awon olorun won ma subu o si subu doju bole be ni dapidi dapidi bori fi oruko e si be yen be ni emi bori ki se emi be ni foruko e si be foruko e si be iwo na ti bori si fi kono kono ohun okuta segun philistine na o si bori philistine o si pa sugbon ida ko si lowo dafidi dafidi si sure o si duro lori philistine na o si mu ida re o si fa yo ida ara won lo ma fi para won iwa buburu ara won lo ma fi se ra won lose o si fa yo ninu ako re o si pa o si fi ida na be ni ori nigba ti awon philistine si ri pe akikanju won ku won si sa awon okunrin israeli ati juda si dide won si hoye won si le awon philistine lo titi won pide apo ni foji kan ati si oju bode ekroni awon ti o gbogbe na awon philistine si subulule ni ona sharaimu ati titi de gati ati ekroni awon mo israeli si awon mo israeli so wa ni bila leji israeli olorun mo ni se wa ni bila leji o so bi pe awon mo israeli si pada lati ma lepa awon philistine won si babudo won je se wa ni be se setan ji fun olorun won ai ailera ire omiran ni niwaju awon emelo mi won ni emi ni yo e wo ailera ye wa isan yi mi o le rin mi o le dide mo fe se dowo gbogbo gba ti ma ti fe se dowo ailera yi ma wa
wa segun omiran yi lale yi e wo Johanu ori karun Johanu ori karun omiran ti ailera Johanu ori karun ese karun 55 Johanu 55 okunrin kan si wa nibe ni ti o wa ni ailera ailera omiran ni yen o ni odun 38 bi Jesu ti ori ni idubule ti o si mo pe o pe ti o ti wa nibe o wi fun pe iwo fe ki a mu won lara da bi lale yi iwo fe ki a mu won lara da bi ni akoko ye pa re yi iwo fe ki a mu won lara da bi abirun na da lohun wi pe alagba emi ko ni eni ti iba gbe mi sinu adagun nigba ti a ba nru omi na bi emi ba tin bo wa elomirin a so kale sinu re si waju mi Jesu wi fun pe dide bi akete re ki o si ma rin logo omiran ailera asegun e logo mo so wi pe omiran ailera abori e logo a si mu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin enikan nibe yen o si rin enikan nibe yen o si rin gbogbo egungun yen ati wo so wa rin iyaro ti lo kuro wa dide wa rin gbogbo ikare mi o le dide wa rin wa rin wa rin wa rin yo sele la le yi o wa so wi pe ojo na si je ojo isinmi iyen wa tumo si ojo wakati ipare a to wa nibe awon ota nje mo omiran ni won ti won duro ni waju awon kan igba to ba ni seto to ba ti gbe ilepa kale igba kugba to ba fe gbe ilepa aseyori kan o fe gbe ga si nibe ni wa ti ri awon ota kan awon ota ni a so pe bo lo nlo kilo nse to e a wa si wa ni bi o so lero pe wa lo si waju ni rara o awa mo moni o mo omiran oni da o duro moni awon omiran oni da o duro e wo leyi o Corinthi kini ori keri din ni ogun 16:9 Corinthi kini 16:9 nitori pe ilekun nla ati aitase sisile fun mi so mo pe ilekun aitase ti sisile fun o awon ilekun anfani anfa ilekun iserere ilekun ilo siwaju o nbe ni waju re lale yi nitori pe ilekun la ti aitase sisile fun mi opolopo si ni ba mi pari e awon omiran re o awon ota ni nbe ope ni fun olorun o ti segun won loni yi o emi ti segun mo ni loni yo iwo na ti segun peteru kini ori karun peteru kini ori karun ese keje e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti o nse itoju yin ko le kuna o nse itoju re ko ni ja okule o nse itoju re e ma wa ni aire koja e ma sora nitori esu ota yin bi kini o tin kera muramu orin kakiri o n wa eni ti yoo paje kiri emi o si lara won eni ti ki eyin ki o koju ija si pelu iduro sinsin ni igbagbo ki eyin ki o mo pe iya kan naa ni awon ara yin ti n be ninu aye nje emi ti bori ni to wa lara giant omiran eleyi maa ya o lenu o ki eleyi not ko so nkohun mo fe ra nkan kosowo mo ti fe ra iwe ki n le se idanwo kosowo mo fe lo si bi mi o re nti mo le lo ba ki so n to mo eni to mo de ni kosonkohun ko si nkan kan o dabi omiran ni waju awon elomiran won ni pa won lohun ini won ti e ni nkan kan rara ko ti e si nkan kan ipese yo wa loni.
ise iyanu agbon gbe yo wa loni ko si nkan kan yen odo nla to wa nu aye re to ti duro loju ona re mi o lo nkohun mi o leni keni mi o ti e lohun ini kankan mi o lowo ko si ipese kankan ko si nkan kan to duro bi omiran yen ati segun e lukori karun ese kerin lukori karun ese kerin bi o si ti dake oro yi so o wi bu simoni pe ti si bu ki o si ju awon yin si isale fun akopo wa ko nkan ese karun simoni si dahun o si wi fun pe oluko ni gbogbo oru ana ni awa pi sise awa ko si mu nkan awa ko si mu nkan eleyi ma nyo awon eyan lenu o ma fun won ni irin mole tabi itemole iponju tabi ibanuje ani wo ojo iwaju dudu o sokunkun ojo iwaju da be ni pe ko ti e so ojo iwaju ni nitori pe ko si nkan oni sugbon nitori oro re lale yi lakoko ipa re yi emi yo ju awon na si isale nigbati won si ti se yi won ko opolopo eja awon won si ya ibuku to nfa awon ya le yi ki awon to ise janu to nja awon to mu ele aluyo ati asiki la le yi nibi ti ko si nkankan ohun gbogbo yo pada wa fun o omiran ti olorun won omiran ti ailera omiran ti awon ota omiran ti ko si nkankan omiran ti idaniji wo ohun ta ngbo wo ohun iroyin ta ngbo wo ohun ta ri latabule wo ohun to nso ni bi gbogbo idaniji yi o wa nto won wa gege bi omiran o wa dabe ni pe ibo la le lo ibo la le de gan gbogbo awon idaniji yen a ma mu won ko la le yi Isaiah 54 ese kerila 54:14 ninu ododo ni a o fi di re mule ninu ododo ni a o fi di re mule iwo yo jina si inira ojo otun ti de sise se tutun ti de wa jina si inira loruko Jesu nitori iwo ki yo beru omiran oni da o duro iberu omiran oni da o duro ati si foya nitori ki yo sun mo ifo nitori foya ki yo sun mo ese 17 ese 17 ko si ohun ija ti a se si o ti yo le se nkan ati gbogbo akon ti o dide si o ni idajo ni iwo yo da ni ebi eji ni ogun awon iranse oluwa lati odo mi ni ododo won ti wa ni oluwa wi ki enikan ki o pariwo ami Jeremiah 15 ese ogun emi o si se o fun awon eniyan yi bi odide ati alagbara won yo si ba oja sugbon won ki yo le bori re nitori emi wa pelu re lati gba o la ati lati gba o sile ni oluwa wi emi yo si gba o sile kuro lowo awon eniyan buburu emi yo si ra o pada kuro lowo awon ika wa rin lori won wa yan lori won wa tesi waju loruko Jesu omiran ji o wa fun awon orisa won awon lorun won aibe o wa fun ailera e o wa fun awon ota eni to wa nibe o wa fun ko si nkankan o wa so bi pe ti to wa nibe o wa fun ifoya tabi idaniji es to wa nibe awon iji
awon iji aye to nda awon eniyan duro awon kan so pe ma lo ma debe inu won dun lojiji ni iji ba dide iji yi wa dabi omiran o wa duro ni waju won o wa dabe ni pe oh won tun ti de o won tun ti bere o rara o wa tesi waju mo so pe iwo yo bori Mark ori kerin Mark ori kerin ese karun din logoji 435 ni ojo kan na nigbati alele ton o wi fun won o wi fun won o wi fun wa o wi fun iwo na pe e je ki a re koja lo si apa keji ati peju ni ikata wa ye bayi ojo ilo siwaju ti de ojo aseyori ti de ojo iserere ti de ojo isegun ti de ojo ijegaba ti de e je ki a re koja lo si apa keji nigbati won si titu ijoka won si gba gege bi o ti wa sinu oko awon oko kekere miran pelu si wa lodo re e wo leyo ese keta di logoje ese 37 iji nla si dide iji nla si dide iji nla si dide igbi si nbu sinu oko to be ti oko fi bere si kun oun paapa si wa ni idi oko won sun lori irori won si ji won si wi pun pe oluko ni iwo ko bikita bi awa segbe o le segbe o ti lo ma so ede apeja eniyan o le segbe o ni wa joba lori awon eja israeli mejila o le segbe o le ni awon arakunrin ati arabirin mi ya mi to nse ife olorun o le segbe o ni mo nlo lati lo pese aye sile fun o tin ba lati lo pese aye sile fun emi yo tun pada wa lati wa mu o lo si bi so de mi fun ra mi pe ni bi ti emi gbe wa ki iwo na ko le wa nibe pelu bawo ni wa se gbe ta lo n paro fun e pe wa se gbe ta lo n to e gan to bu foju lu e pe wa se gbe o ni se gbe mo lo ni se gbe ese kokandinlogoji ese 39 o si ji o n ji nitori tire o ba pepe na we o si wi fun oko pe dakeje afefe si da iparoro nla si de ninu aye re iparoro la yo wa ninu okan re iparoro la yo wa omiran ye ati segun e omiran iji ati segun enu aye re loruko Jesu orin dapidi orin keta diniya adofa 107 ese kokan di logbon 107:29 orin dapidi orin keta di la adofa ese kelo ni mo pe ese 29 o so iji di dakeroro be ni riru omi re duro je omiran ti iji ninu aye re nkan to nbura muramu nkan to ndabe ni po fe gbi omi gbogbo re idakerero yo wa la le yi ese ogun ese 20 ese 20 o ran oro re ibo lo tin ran oro re la le yi o ran oro re o si mu won larada mo ri won nibe yen o mu won larada mo ri iwosan nibe yen o mu won larada mo ri gbogbo irora aisan iba mo ri won nibe yen sugbon o mu won larada mo re nikan to nso wipe mi o de fe wa tetele mi o te mo pe mo le debi loni o si mu won larada o ran oro re o si mu won larada o si gba won kuro ninu iparun won ati segun awon omiran lale yi wa tesi waju ohun gbogbo to abi ni ko fe di oloju ona re awon omiran yen a segun e lale yi pelu kelebu a nso wipe e je ki a goke lo lekan gbogbo eniyan e je ki a goke lo lekan nitori pe a wa le ise emi a goke lo lekan loni ko se yi to pari ma sase yori mo ni ki ose yi to pari mo ni wa sase yori iwo le se iwo da mo so pe o le se mo so wipe o le se
gbogbo awon omiran a mu oko loju ona re loruko Jesu. Koko keta bayi, koko keta bayi ifese mule awon ebun Olorun Olodumare ti ko lodi won arakunrin mi lale ifese mule lale arabirin mi be ifese mule lale yi Jeremiah ori kejile logbon Jeremiah 32 ese keta dilogun 32:17 Jeremiah 32:17 o ti segun oni ah Oluwa Olorun wo iwo ti odorun ati aye nipa agbara nla re ati nina apa re ko si si onkohun ti o soro fun o ninu aye temi ko si onkohun ti o soro fun o gbogbo awon ipenija to yi o ka yi ko si onkohun ti o soro fun gbogbo aisan gbogbo ailera yi ko si onkohun ti o soro fun a yanju soro re lale yi ese kejidini ogun iwo se aanu fun egbegberun iwo se aanu fun egbegberun egbegberun to nbe nibi lale yi iwo se aanu fun egbegberun egbegberun o nse o nbukolukuluku lale yi ba lo se ma ri okoja o ngba gbogbo elese lale yi ba lo se ma ri okoja gbogbo alaisan lo ma wo san lale yi ba lo se ma ri okoja o nfi ife re kan fun olukuluku eniyan gbogbo egberun to nbe nibi lale yi ba lo se ma ri okoja iwo se anu fun egbegberun o si so aise lede awon baba si aya awon omo leyin won olorun ti to bi alagbara oluwa awon omo ogun ni oruko re ti to bi ni igbimo ati alagbara ni ise oju re si si gbogbo ona awon omo eniyan lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re a fun eni nkan ko to lo lale yi Isaiah ori 55 ese ikefa e wa oluwa nigba ti e le ri e pe nigba to wa nitosi je ki eniyan buruko ona re sile ti elese si ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa ohun yo si saanu fun aanu lale yi aanu lale yi ori ofe lale yi ori olohun lale yi ati si olorun wa yo si fi ji ni opolopo nitori ero mi ki se ero yin be ni ona yin ki se ona mi ni oluwa wi nitori bi orun ti gaju aye lo be ni ona mi gaju ona yin lo ati ero mi ju ero yin lo nitori gege bi ojo ati ojo didi ti ti orun wa ile o nbo lori aye re ti ki si to pada sohun sugbon ti o rin ile ti o si mu nkan ku jade ki o si rudi ki o le fi ru fun awon afurugbin ati onje fun ojeun be ni oro mi ti o ti enu mi yo jade yo ri be ni ileri mi yo ri be ni okun mi yo ri be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se ninu aye re lale yi sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran nitori ayo ni e o fi jade lale yi nitori ayo ni e o fi jade ni gbogbo ojo to nbe ninu ose ati osu ati odun yi nitori ayo ni e o fi jade alafia ni e o fi to yin awon oke lati awon oke kekeke yo bu si orin ayo ni waju yin gbogbo igi igbe yo si sape igi firi yo hu jade dipo egun igi mitili yo ku jade dipo osusu yo si je oruko fun oluwa fun ami ayeraye ti a ki yo ke kuro a ki yo ge kuro awon ebun olorun be fun o loni ebun agbara ti ko lodi won o nbe fun o loni kristi ti so iye na kristi ti ta eje re sile
ki o ba le ni ebun igbala igbala kikun ki o ba le ni ebun ododo ebun isodi mimo ebun iwosan ebun ilera ebun ifikun ni agba lati oke wa agba lori re lale yi ibamti si agbara ibamti si ina gbogbo awon iyan gbo to nbe nu aye re lale yi a ma jo danu lale yi loruko jesu idande lekun rere kosi ide kosi idande abo o gba die rara o gba die lale yi o idande patapata lo ma gba lale yi ije gaba ase ipese tito idahun si adura wa ni igbe aye ekun rere igbe aye to kun fofo igbe aye to jile mo ti n gbo nipa igbe aye to jile igbe aye to jile mi ko ye mi bo se ma jile to bo se ma ga to bo se ma gboro to bo se ma tobi to lale yi nje eni kan nibe yen mo so pe ale yi o wa ni igbe aye to loro igbe aye to jile igbe aye lekun rere loruko jesu igbe aye to ga igbe aye to tobi igbe aye ti inu ohun gbogbo lo nbe lorowo to fun oba yi idunu ti re ni iwosan ti re ni iwa mimo ti re ni orun rere ti re ni ogun ini ti re ni nitori pe lale ya wa si odo olohun olodumare mo ni iwo wa si odo olodumare gbogbo adura to ba gba lale yi lo ma gba idahun ohun ko to ba lenu e lati fun oluwa lale yi a ti se na ni oruko jesu efesu ori keta ese ogun efesu ori keta ese ogun 320 o so bi pe nitori nje eni to le se lopolopo se olorun wa le se lale yi mo ni so le se lale yi nje eni to le se lopolopo ju gbogbo iti a nbere tabi ti a ro lo olorun ma dawun adura mi nitori pe eleyi temi ni mo ni te eleyi o temi ni mo ni eleyi o temi ni temi ni nje eni to le se eni ti o le se eni ti o le se lopolopo o le se lopolopo ju gbogbo ti mo nbere ohun ti mo nro gege bi agbara to nsise ninu mi ohun ni ki a ma fi ogo fun ninu ijo ati ninu Kristi Jesu titi iran diran gbogbo aye aini pekun ki enikan ki o wi pe ami ami ti wonu ile re ami ti wonu okan re akoko re niji akoko yipa re akoko yipa re mo ri ami ta ko si waju ori re mo ri ami ni oju ona re igbese ami ami bo ti rin to rin eni eji eni eji ami ami ami iwoda iwoda iwoda iwoda so fun oluwa so fun oluwa ami ami akoko na ni yi akoko ipa re ni yi akoko agbara re akoko ipese re ati akoko ise iyanu re o nse lale yi o nse lale yi o nse lale yi o nse lale yi o ji akoko ti re o ji akoko ti re akoko yi o ni ri okoja a dari esere jiwo akoko yi o ni ri okoja gbogbo sekeseke lo ma jadanu nu aye re akoko yi o ni ri okoja a wu aisan re san a pese fun o gbogbo omiran la ma fagile gbogbo a olorun ile na to ntako aye re gbogbo won patapata amu won bale lale yi gbogbo won patapata amu won bale lale yi ami nbe ninu aye re ami je ki o ri be ami je ki o ri be ohun ese to ba jewo lale yi a dariji o ese to ba jewo lale yi a dariji o ese to ba jewo lale yi a dariji o o ji akoko yi pa re o ji akoko yi pa re o ji akoko yi pa re iwo so fun so fun so fun akoko ayo re akoko idunu re akoko ogun ini re akoko idande re akoko ijegaba re so fun
so fun o ti ni laleyi o ti gba laleyi o ti gba laleyi akoko na ni yi.

awe okan re mo aye aye re pada asu edo ton patapata akoko na ni yi akoko isegun re awon omiran yo subu yakata awon omiran yo subu lule awon omiran ati segun won lale yi gbogbo awon olorun gbogbo awon orisa won ni gbogbo awon pedon won ni won asubu ni waju re lale yi omiran ti ailera omiran ti aisan omiran oke olojo pepe gbogbo e tin lo lale yi won lo won lo won lo won tin lo lale yi wa rin lori won wa te won mole isegun fun mi isegun fun mi isegun fun mi isegun isegun aseyori opolopo ayo o ti segun lale yi o ti segun lale yi o wa nibe isegun re sumo to si re na owo e sita ko gba na owo re jade ko gba o nfun e lale yi aseyori gbogbo awon nkan to du loju ona re ni amu oku lale yi amu oku lale yi gbogbo awon ta re lati segun gbogbo awon ta re lati parun ilekun lo ti sisle fun e baji ilekun anfani ni waju re ilekun bibori ni waju re bayi o le tesi waju bayi o le saseyori bayi gbogbo awon agbere kokon fi won le leyin bayi o le dide ko ma rin o le la oju e bayi ko riran gbogbo gun ni ti orun ti wa larowo to fun o o so pe ko dide ko rin dide ko saseyori dide ko lo si waju dide ko si oke nidi iwo so fun oke yi so fun oke yi so fun oke yi pe sidi o ti lo na niyan o ti lo niyan o ti lo niyan iwo so fun so fun so fun gbogbo adura to ba gba lale yi a ma dawun e gbogbo ikede ta ba kede lale yi yo wa si imuse gbogbo awon omiran ta ba tako lale yi a ma pa worun ni agbara olorun won ase olorun won pedo pedo awon ologun won lale yi o apaworun apaworun apaworun ailera o ti lo akurete o ti lo o ti lo o ti lo bayi o pe bayi o ti pe bayi o ti pe gbogbo awon ota to wa loju ona re to ndi lo siwaju re lowo gbogbo awon ota to nda oduro won wa lo won wa ninu aloju ala won wa losan won wa nipasi awon to pe lore won ti e wa gege bi ota gogan iwo de nduo lale yi gege bi jagun jagun akoni ti agbelebu ohun ko n to ba so jade si awon ota yen lale yi o ti segun won won ti ba ijakule pade bo ti wu ki aisan na ti pe to odun 38 o n lo lale yi o ailera 40 odun o n lo lale yi awon ta 80 odun o n lo lale yi aisi o ko si nkankan ko si nkankan ko si nkankan mi o ni nkankan mi o di nkankan mu mi ti e ri nkankan mi o pa nkankan mo gbogbo e korofo ni gbogbo e mo ni alafo ni lale yi pese atoke wa wa o omiran ti ko si nkankan yen afagile lale yi afagile afagile apa

ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe wi pe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tabi nipa ifaseyin tabi nipa ese koko ko si enikan ninu wa ti ni o padanu iru ireti ologo bayi ni oruko Jesu amo wi pe igba na nku ferefe asimo wi pe ki yo pe ti o fi si wa lowo lati wa shiro ati lati wa jihin ohun ti a ti se ninu ara anbebe wi pe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba ki igba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isin tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa a nbebe wi pe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa n dun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to a nbebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa a nbebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile e ma se je ki a padanu iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin a nbebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa ki a ma seso lori re ki oro yi ki o si ma seso lori wa se wa pe ki o si se waye ki a si je alabapin pelu awon eniyan mimo adupe ipo ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa a n se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin eyi ti a si ti fi igba pupo ronu nipase re eyi ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihin rere ti o ti te won lowo Jesu so nkan nipa ipadabo re awon aposteli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wi pe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wi pe Oluwa wa yi ki o ja fara bi o ti le je wi pe awon eyan nka si ija fara wi pe o pe ti won ti n wi pe o nbo

0: Ombo koside sugbon ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo jafara ani lati wa ni imura sile wipe anreti oluwa wa nitori ope oyani jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re beni awon woli ti igba lai lai won ko sai menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun si joanu loju ti o ri fi han ohun ti n bo wa o tun je ki o di mimo fun wa wipe jesu nbo a bere lati ileri ati asotele ti Jesu Christi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla anka lati ese ikini e ma se je ki okan yin daru egba olorun gbo egba mi gbo pelu ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Christi otito ona ati ye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni igba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso asotele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wipe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wipe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wipe ohun lo be ni o tun te mo won leti wipe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wipe won ti gbo alaye lori wipe o nlo bi o ti le se wipe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wipe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wipe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowoba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi enikeni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbianju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Christi ti o mo wipe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba adorin odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati aye raye ti o si mo idi won adorin odun wipe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju lekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wi pe eyan gbadun aye o si ni ayo o renrin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan tan pe ni ekun ni gbogbo adorin odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon aye raye ni Jesu Christi wa so fun awon omo ehin re o si so fun a pelu pe e ma se je ki okan yin daru a gbianju pe bi a ba gbe iyawo ikan rorun a se laala titi akowojo agbeyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo sibe yen emi lo nso fun be yen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbeyawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere anu omi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo ton bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun ounje to tin to wa je tele tele ko to ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo ro risun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wahala n gori wahala fun wa bi o ba je alaigbagbo eyi ni alaigbagbo ori ti won lo n pokun so wipe oto ye n lo sinmi bon se n ku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e ki mo mi nbi ni won ni o so mi gbati Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa koni ri le elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun won pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa so fun won o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo samo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ibugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan onsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo a ni orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gbatan bi e saye o ba jesu ni agbegbe e o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi nlo ipese aye sile fun yin o won ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipadabo Jesu Christi oni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se ko je pe gbagada ni olorun ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma n gbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni eto ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun wa pe ohun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to ba si se tan ohun a pada wa a si mu wa lo sodo ohun ti kara ara re pe ni bi ti emi gbe wa ni bi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni we pe nibo ni o ngbe wa toro so wi pe ni bi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere we pe nibo ni o ngbe wa e wo ise awon aposteli ori keje lati ese ikarun din ni ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun Jesu Kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu Stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni Jesu Kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti Jesu Kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a o gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi Jesu Kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele bee ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti n re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wi pe awon okunrin meji alaso ala nihin Jesu Kristi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon omo ehin re o je ki o di mimo fun won wi pe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti lekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han leyin ajinde re Jesu tun wa o fa han won o so fun Thomas wo pe Thomas wo wo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je ala igbagbo mo sugbon ki o gbagbo Thomas ri owo re o si ri iha re o wi pe Olorun mi Oluwa mi Jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ekeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo sugbon agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigba ti emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Eje ki a dede duro. Bi a ti wa loni, eje ki a fi edun okan wa han fun Olorun. Nipa gbagbadura lati so fun idi ti a fi wa loni. O da wa loju pe ileri Olorun ki kuna. Bi a ba ki pe Olorun o se ileri fun awe pe oun yo gbo. Ni oruko Jesu Kristi Olorun wa Olorun baba omo ati emi mimo adupe fun awon ileri yin ti o di mimo se ni igbese aye wa adupe fun awon eri won yi ti a ngbo nipa awon ti a ti gba okan won la nipa awon ti a ti mu isoro igbese aye won koro nipa awon ti agbara esi ti dopin ni igbese aye won adupe fun awon ileri yin ti o wa ninu oro Olorun wi pe bi abake pe yin o daju pe yin yo gbo je an bebe loni wi pe bi ati wa siwaju yin bi enikeni ba ni ibanoje tabi bi o ba ni arokan ni okan re an be yin wi pe a o lo sile pelu aye Olorun nibi ti aisan wa e wa mu aisan na koro e je ki awon ileri yin te se fun ninu oro Olorun ki o je ajemonu fun ni oruko Jesu abe yin wi pe awon ti o se wa ninu ese sibe sibe ti o dabi eni wi pe won ko mo ona abayo wi pe loni bi won o se kepe yin igbala Olorun ati ore ofe atoke wa yo je ti won ni oruko Jesu awon ti won woju yin fun isodi mimo ki okan won ki o le funfun ki a le mu eda adamo kuro ninu okan won abe yin wi pe e se fun won ni oruko Jesu awon ti o n fi agbara emi mimo abe yin wi pe bi won ti n kepe yin ti won gbadura wi pe agbara emi mimo yi yo je ti olukuluku won ni oruko Jesu abe yin wi pe e o gbadura ni kaluko wa e sanu fun awon eniyan yin loni e je ki ibi ti inira wa ki itura ki o de ibi ti wahala wa e je ki iwosan pepe ki o de ni oruko Jesu a dupe pe ti gbo ti wa ni oruko Jesu Kristi Olorun wa ninu iwe Isaiah ori kerin le ni ogota lati ese ikefa si ese ikejo iwe Isaiah orikerin le logota lati ese kefa si kejo gbogbo asi dabi ohun aimo gbogbo ododo wa dabi akisa elegbin gbogbo asi re bi ewe aisedede wa si mu wa kuro bi afefe ko se ni tin pe oruko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori iwo ti pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa sugbon nisisiyi olowa iwo ni baba wa awa ni amo iwo si ni omo gbogbo wa si ni gbogbo wa si ni ise owo re loni oro iyanjo wa yo duro lori ru ara re soke ru ara re soke bi abawo ese ikeje o wi pe ko si eni ti o npe oroko re ti o nru ara re soke lati di omu nitori ti iwo pa oju re mo kuro lara wa iwo si ti run wa nitori aisedede wa esun ti a fi kan awon omo Israeli ni wipe won ko kepe oruko Olowa won ko gbadura be ni won ko ru ara won soke lati di ileri Olorun mu awon to je jamba tabi ese ohun ti o wo won lewo ni wipe won ko mo bi ati gbadura won ko mo bi ati di ileri Olorun mu won ko mo bi ati ru ara won soke ati lati wa siwaju ite anu Olorun aile gbadura yi ni o fa idena popo ni waju won eyi ni o si fa ki won ki o ma ni itesiwaju ki si ni on ti woli asan so fun awi pe o fun ni irewesi okan ailagbara aile gbadura aile di ileri Olorun mu o so fun ani ese kefa we pe gbogbo wa le o dabi ohun aimo gbogbo ododo wa si dabi akisa elegbin o so wi pe gbogbo wa si re bi ewe aisedede wa si mo wa kuro bi afefe eyi ni an so fun amo Israeli we pe nitori ese ti o joba ninu okan won ati nitori awon aisedede ti o wa ni igbese aye won wi pe o soro fun won lati gbadura si Olorun ati wi pe aisan aile gbadura yi ni o mu ki awon nkan popo ti o ndoju ti ni ki o wa ni igbese aye won sugbon a pe won nija a si so fun won wi pe o ye ki won ki o le ru ara won soke o ye ki won ki o le pe oruko Olowa o ye ki won ki o le gbadura eyi ni amu asodo wa loni we pe awa paapa ani lati je eni tin gbadura sugbon bi ese ba wa ni igbese aye wa ese won yi ki o fun ni anfani tabi aye tabi igboya okan lati le gbadura si Olorun awon ese won yi ki o fun wa laye lati ru ara wa soke lati le kepe oruko Olowa ki Olowa ki o ba le gbo adura wa nitori be ohun akoko ni igbese aye wa ni wipe ki a je wa awon ese won yi ki a kan won sile ki a ba le ni igboya lati wa si ite anu Olorun ninu orin Dafidi ori kerin le ni adota ori kerin le ni adorin ese ikeji dinlogun oni bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi bi emi ba gba ese le aya mi Olowa ki yo gbohun mi opolopo idanwo ni o ma nba awa omo eniyan awon idanwo wonyi ni o si ma nje ki opolopo ki o lo sinu ese nigbati a ba lo sinu ese o ma mu eri okan ti o ni idalebi wa si okan wa bi idalebi won yi ba si ti wa si okan wa yo soro fun ajojo lati gbadura si Olowa nitori wo pe okan ti o ni idalebi okan ti o nberu ni waju Olorun okan ti o mo ebi re we pe o nje elese eleri alaiso to ni waju Olorun ko le ni igboya lati gbadura si Olorun ni akoko kan na eyi ni Olorin Dafidi fi so fun awe pe bi awa ba gba ese le aya wa bi awa ba mo we pe ani aise dede asima awon nkan wonyi yo je idena tabi idabo laarin awa ati olorun eni o fi je wi pe ohun akoko ti ani lati se ni ki ako ese sile nitori bi akoba ko awon ese wonyi sile won yo je idena ati ohun iyapa laarin awa ati olorun wo iwe woli Isaiah ti an ka tele tele lati ori ikokande logota iwe woli Isaiah ori ikokande logota lati ese ikini kiyesi owo oluwa kokuru lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o yan yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo awon ti won ma nlo si ilesin ti won ko mo ese si ohun ti ko dara won ko mo ese si ohun ti yo dena adura o ma nje ise won lati ma wa si ilesin ki won ki o si ma tesiwaju lati ma deshe sugbon awon nkan won yi ni o ma nfa idena ti ki je ki ore ofe olorun ati ire ki o wa si igbesi aye wa bi a ba ndaruko ese bibeli je ki o ye wa yeke yeke ohun ti a npe ni ese o nso nipa aisododo gbogbo bi abaje alaisoto alaisododo aje alaisoto pelu oko tabi alaisoto pelu aya tabi alaisoto pelu awon aladugbo wa alaisoto pelu awon ti a gba sise tabi alaisoto pelu awon ti o gba wa si ise o je wi pe aje elese sibe sibe bi awon ese won iba si wa ninu aye wa won yo dena adura wa eyi ni o ma n fi irewesi ati ilowowo si okan wa ti ki je ki a le gbadura yanju ti ki je ki a le di ileri olorun mo a n so nipa agbere bi o ba je eni ti o n teti leko ti o n gbo awon iroyin ni ayika wa lati inu ero redio a ma n so wipe ese agbere yi o ti fa aisan ko gbogun wa si ilu wa ati wa si orile ede wa yi eyi ni awon onisegun oyinbo ti won fi nke tantan si awon eniyan ni akoko yi wo pe ese agbere o ti di nkan ti o fa aisan ko gbogun sinu igbesi aye opolopo bi o ba si je eni to ntesiwaju ninu aisan be mo we pe awon jamba awon ise pupo ni o rogba yi oka aisan ko gbogun ko si jina si o o nso nipa iwa ika bi a ba ni iwa ika eyi je wipe ese wa ni igbesi aye wa yala a n se ika si omo ti o n ba wa gbenu ile abi aya ti o n ba wa gbenu ile abi oko ti o gba wa sodo abi awon aladugbo wa le a n se ika si o je ese o sese ki o je oju kokoro wipe ohunkohun ti a ni ko te wa lorun awon wonyi je ese pelu tabi aran kan tabi ilara tabi ipaniyan bi awon ti n seyun tabi bi awon ti o n lo oogun oloro lati pa awon eniyan tabi ija tabi itanje tabi iwa buburu tabi a fi oro kele banije asoro eni leyin tabi eni ti o korira olorun tabi alafojudi tabi agberaga tabi ahale alaroṣe ohun buburu asa igboran si obi asa igboran si oran olorun pelu alainiye ninu odale alainife agidi alailaanu awon kan oyin ni o ma n fa ki adura wa ki o ma je itewogba o ni aisa fi n so fun wa ni ori kọkandini ọgọta ti a ti ka lati ese ikini wipe o ye ki o da wa loju wipe agbara ọlọrun ki ba ti o ye ki o da wa loju wipe ọwọ oluwa ko kuru lati gbani o ye ki o da wa loju wipe agbara re ko dẹkun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun ẹnikẹni ti o ba ke pe ati wipe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbọ ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wipe a ko dahun adura wa ohun ti o sele ni wipe aise dede wa awon ese wa ainigbala wa oni o n fa awon idina wonyi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbọ eyi ni a n so fun omo Israeli wipe won ko ni igbona okan lati pe oruko olowa nitori wipe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ki a ma fi owo fun alagbe bi ke ma lo si lesin bi ke ma rubo si olorun bi ke ma sutura ri bi ke ma se ohun kan tabi omiran an so fun wi pe awon kan yin da bi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma nsogo ninu re won ma so fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olewa ati wi pe awon mo bi won se ma fun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse sesin an so fun awe pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki are danu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerin le ni ogota ko si eni ti o npe oruko olowa ko si eni ti o npe oruko olowa amo nsoli ti ansoro ni pare ti woli aisa ti o ko iwe isila koko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wu pe ati fi oruko olowa fun ati fi ileri olorun fun won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jacobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orilede ti o yi won ka eyi ni asaya so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awon na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awan ke pe nisinsin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa oni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa josepu inu ni bini ati wahala pupo ni o wa ni igbese aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi danieli tabi nipa bi dafidi o ti o se won ni wo pe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu maje mo titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele tele sugbon ti o da bi eni wo pe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni we pe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah nso fun wa esun ti o fi kan omo Israeli ni we pe ko si eni ti o ke pe oruko re ti o ru ara re soke lati di omo ti o ru ara re soke lati di omo e je we pe ilowowo ti wo igbese aye won irewesi ti wo igbese aye won ko gbona ko tutu ti wo igbese aye won bi abawo igbese aye opolopo loni aile igbadura ni o joba ni igbese aye won o sese ki o je nitori wahala ti won ni ninu ebi o sese ki o je nipa inu ribi ni ti won dojuko laarin awon ore ati ogba o si sese ki o je nipa aini ni igbese aye won o sese ki o je nipa awon wahala ti o ndojuko won nipa awon molebi ati awon ana ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wi pe bi o ko ba ru ara re soke bi o ko ba ke pe oruko olowa bi o ko ba di iliri olorun mo bawo ni o se se se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ikedogun ati ikerindinlogun ni Jesu Kristi omo olorun ti o je oko ati olori ijo ni o nso fun ijo ni Laodikea wi pe o mo ise won ati wi pe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wi pe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ikedogun emi mo ise re pe iwo ko gbona bẹẹni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona ami iwo ko tutu emi iba fe

0: ki olorun je ki oye wa we pe ani lati wo inu wa ki agba imole ihirere laye lati tan sinu okan wa ki ase gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi ati le je eni ti o dara lo de ara bi ati le je eni ti o ma so wu pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lo de aje eni ti o ma nwo so bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo ojule eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wipe ni inu won kon fun egbin gbogbo ni ese ikeji din logbon ni o ti so wipe gege be le eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso wepe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon won yi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so wepe e se dapo pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu wepe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba teti sile dara dara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura dara dara eyi ko si dara be bi aba ti pari isin o sese ki won ma so wepe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba ti n pari isin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agbayanju agbayori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyipada okan nitooto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o n dari idapo oju ile tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati je nkan kan ni a fi so wa di adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa di adari o je anfani fun wa wipe ki awa naa ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa naa ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan wonyi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wipe tori ati so di adari e je wipe isodimo ti fomo bi a fomo abi oro wipe tori pe ati so di adari agbara ifikuni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wipe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan mo fe lo wo awon ara idapo oju ile mi mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni woju olorun o ni gbadura agbayori titi o fi mo wipe o ti ni iyipada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo niyi lai ni ifowokan olowa iyipada atoke wa ninu okan won o ma nro wepe igba ti a ti nwa si ilesin igba ti a ti nka aka sori bibeli igba ti a ti nka bibeli lararo igba ti a ti je eni to nwa si ijo deeper life wepe o ti pari niyen nitori be bi jesu ba de a n ba lo si orun ni ko ri be ani lati ni iyipada iwo naa ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti a ko loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o ti tele jesu wo jacobo wo johanu wo bi won ti wa wo nkan to n jade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo ju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun te Jesu so fun pe ah eyin omo ehin bawo ni iru nkan won to se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun ye mi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni iyipada ni toto elomiran a ma so wi pe o nfe lo ri eni tebi o nfe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran sin yi bi aba ti ngbadura boye ha awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni ti ngbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o eyan ba oba orun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je ni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni an di won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wi pe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati an ba wa soro be gba ti a ba ti pari waasu ohun papa akunle abesi ni gbadura abesi o sese pelu omije o sese ki o ma gbadura soke o sese ki o ma so fun olorun olorun sa sese yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti mo mo ati eti mi o mo je ki emi olorun je ki o hu won jade kin ba le je ni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi tin gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe ah won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye daradara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki enikeni abi ohunkohun ki o di o lowo e je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo wepe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na an so nipa saulu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo israeli papa o mo ofin gege bi omo israeli eni ti a koni eni ti a ti le so wipe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti saulu o si nfe iyipada okan nigbati o ba samueli pade samueli papa ti o je eni ti o mo olorun samueli papa ti o je eni ti o tin ba olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran e ni a nso o sese nibi ti o tin bo tele ki o ti je omo lo abi o se se nbi ti o tin bo tele ki o ti je ni ti o ni eko die die o se se ki nbi ti o tin bo tele tele o tin ka bibeli iwo papa o tin ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsin yi o wa sihin imole ihirere o tun mole ju be lo si oju re ori wi pe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan wonyi won wa lati inu okan ti ko ti ni iyipada patapata nitori be o wa si ojo olorun wepe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun mata awon elomiran lore ni aye esinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori kokan le la dota orin dafidi ori kokan le la dota lati ese ikeje fi ewe isop for me emi o si mo we mi emi o si funju egbo wu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se daya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri we pe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ise won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aranti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti o ju bi osu mesan ni natani ni o wa ba dafidi gege bi oba o soro fun dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun dafidi dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wepe eni ti o seru nkan be bayi ni nkan to lati sele si ni natani wa so wepe iwo na gan ni oba ko si gba ni iseju popo o so wepe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronupo ada sugbon oba yi gege bi natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun natani natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo olorun ki o si be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi natani bi o ti lo tan be ni ebe ni david lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere a ma duro ki alufa ki o wa yo n kuro lori oye a ma duro ki alufa ki o wa so wipe lo gbadura die na o lo so fun olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na a ma duro ki a so be natani o so fun david wipe ko lori oye o awon to nto ti won fe idajo ma da ma se nkan kan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wipe iru ipo ti o wa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi iranu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wipe ohun ti je elese elomiran ma so wipe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lai lai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi a ba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lai lai niyan wipe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iweye wipe bi a ti le dese iba se agbere iba se ole wipe ohun ta le padanu ni pe o se se ki a padanu ere wa niwaju olorun sugbon omo ti a ti je a o ma je omo titi lai lai dafidi oro be dafidi so pe olorun ṣanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu irekoja mi nu kuro ran ti pe oba ni dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wosan gba ton ba ti ri pe won subu sinu ose adari miran ko ni le je wose re ni waju olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan to to sugbon wo dafidi o be si ni ke pe oluwa o ni olorun sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe o ti re ofin olorun koja o mo wi pe o ti se asemase o mo wi pe o ti dese o ni we mi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we nibi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lohun lo ko mi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun lelese ohun lelebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be le waju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi ya ki n beere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ki ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan kiyesi ninu ese dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni aikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ile ri ninu okan ninu aya ni inu mi o ni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni iyipada fun ara re la je pe olorun fun ni iyipada we pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun rara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti pari isin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyipada okan yi o nfe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya o ni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo ju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni ni iyipada ki se atunbi ti o je etewogba ni waju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa erobu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani a lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a ti n wa tele tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni a lati gbadura ni a lati ba olorun soro wi pe iyipada yi anfe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya e ni an pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yo gbogbo ti an se pada so fun olorun wi pe o nfe iyipada o nfe aya titun o nfe okan tuntun bi ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re wi pe o ti di omo olorun kunle lati gbadura tabi ki o di duro lati gbadura so fun olorun ki o se gbadura titi a o fi jeri ninu okan re wi pe iyipada yi tooto opo ti de
1: iwe woli Isaiah ori ikarundin ni aadorin 65 awa mi lodo awon ti ko bere mi ari mi lodo awon ti ko wa mi mo wi fun orilede ti a ko pe ni oruko mi pe omi omi ni gbogbo ojo ni mo ti nawo mi si awon olote eniyan tin rin ni ona ti ko dara nipa iro ara won awon eniyan tin so mi ni inu nigba gbogbo kan mi loju tin rubo ninu agbala ti won si nfitu ari jona lori pepe briki awon tin gbe inu iboji ti won si nwo ni ile awon orisa tin je ran elede omi ran kan irira si nbe ninu ohun elo won eni ti o wi pe duro fun ara re ma se sumo mi nitori ti mo se mimo ju o lo won yi ni e fin ni imu mi ina tin jo ni gbogbo ojo ni kiyesi ati kowe re ni waju mi emi ki o dake sugbon emi o gbesan ani esan si aya won aise dede yin ati aise dede awon baba yin sokanpo ni oluwa wi awon eni ti o fi turari jona lori oke nla ti won bo laami ku lori awon oke kekeke nitori na ni emi o won ise won isaaju sinu aya won bayi ni oluwa wi gege bi ati ri oti wa eni titun ninu ide esu ajara ti a si wi pe ma se baje nitori ibukun be ninu re be ni emi o se nitori awon iranse mi emi o si mu iru kan jade ni jakobu ati ajogun oke nla mi lati inu juda ayan fe mi yo si jogun re awon iranse mi yo si gbe ibe sharoni yo di agbo eran ati afonifoje akori ibi kan fun awon owo eran lati dubule ninu re nitori awon eniyan mi ti o ti wa mi kere sugbon eyin ti o ko oluwa sile ti o gbagbe oke nla mimo mi ti o pese tabili fun gadi ti o si fi ore mimu fun meeni nitori na ni emi o se kayin fun ida gbogbo yin yo wole fun pipa nitori nigba ti mo pe eyin ko dahun nigba ti mo soro eyin ko gbo sugbon eyin se ibi loju mi eyin si yan eyi ti inu mi ko dun si nitori na bayi ni oluwa jehova wi kiyesi awon iranse mi o jeun sugbon ebi yo pa eyin kiyesi awon iranse mi o mu sugbon ongbe o gbe eyin kiyesi awon iranse mi o yo sugbon oju o ti eyin kiyesi awon iranse mi yo korin fun inu didun sugbon eyin o ke fun ibanuje okan eyin o si ku fun irobinuje okan eyin o si fi oruko yin sile fun egun fun awon ayanfe mi nitori oluwa jehova yo pa o yo si pe awon iranse re ni oruko miran ki eni ti o fi ibukun fun ara re ni aye ti o fi ibukun fun ara re ninu olorun otito eni ti o si n bura ni aye ti o fi olorun otito bura nitori ti a gbagbe wahala isaaju ati nitori ti a fi won pamo kuro loju mi sawo emi o da orun titun ati aye titun a ki yo si ranti awon ti isaaju be ni won ki yo wa si aya sugbon ki eyin ki o yo ki inu yin ki o si dun titi lai ninu eyi ti emi o da nitori kiyesi emi o da Jerusalemu ni inu didun ati awon eniyan re ni ayo emi o si se ariya ni Jerusalemu emi o si yo ninu awon eniyan mi a ki yo si tun gbo ohun ekun mo ninu re tabi ohun igbe ki o si omo owo nibe ti ojo re ki yo pe tabi agba kan ti ojo re ko kun nitori omode yo ku ni ogorun odun sugbon elese ologorun odun yo di eni ifibu won si po ile won si gbe inu won won si gbe ogba ajara won si je eso won won ki yo ko ile fun elomiran lati gbe won ki yo gbin fun elomiran lati je nitori gege bi ojo igi ni ojo awon eniyan mi ri awon ayanfe mi yo si jifa ise owo won won ki yo sise lasan won ki yo bimo fun wahala nitori awon ni iru alabukun oluwa ati iru omo won pelu won yo si se pe ki won ki o to pe emi o dahun ati bi won ba ti n soro lowo emi o gbo ikooko ati odo agutan yo jumo jepo kiniun yo si je koriko bi apo maalu erupe ni yo je ounje ejo won ki yo pani lara tàbí kí wọ́n pani wọn ní gbogbo èmi mọ́ mi ni Olúwa wí.

0: DCLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe adupe pore ofe ti e fi han ni oreke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese ṣugbọn Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa o ru ebi wa o ru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu eje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si ṣugbọn nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa wa sinu ijoba Olorun wipe ki a le ma so eso iwa mimo ati wipe ki a le fi ife Christianity to to ki a le fi han a nbebe wipe ohunkohun ti n beere lọwọ wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi eran wa lọwọ ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan wonyi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamọ ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri daradara ki a ba si le tele awon nkan wonyi ni igbesi aye wa adupe wo pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christi Oluwa wa loni antese waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe Olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonuwo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin esi ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe ese je ki alafia Olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki ese ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa daradara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti Olorun reti ni igbesi aye wa wi pe bi Olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a n rin oro ti a n so lati enu wa jade wipe awon nkan wonyi ni Olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wipe nigbati a wa sinu ijoba Olorun Olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji Olorun fe ki a